0: The AI voice master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the voice master dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Hello, great day, mabuhay, isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines. Ayan, ako rin ang tinatawag na the AI voice master. Ako rin po yung founder ng Creative Voices Productions, AI Education PH, at syempre ang AI Negosyo, no? At ang inyong kasama sa bawat linggo dito lang sa AI Talks with the Voice Master. At ngayong mga araw na ito, mga ka-AI, medyo kakaibang ating episode dahil hindi ako nagsasalita mula dito sa studio sa Pilipinas. Wala ako sa Makati at hindi ako nasa isang conference room. Hindi ako nasa isang classroom, no? Obviously. At nandito ako ngayon sa London, England, United Kingdom. At habang sinasabi ko ito, nandito ako ngayon sa paligid ng London Bridge. Opo. Opo mga ka-AI, London Bridge. Actually, yun ang Tower Bridge, andun yung London Bridge. Pero tinatawag na London Bridge City. Hindi lang ito simpleng tulay. Para sa akin, simbolo ito ng connection. Connection ng nakaraan at kinabukasan. Connection ng kultura at teknolohiya. Connection ng Pilipinas sa buong mundo, no? At habang nakatayo tayo rito, ramdam na ramdam mo ang kasaysayan ng London, no? Sa paligid, may mga lumang gusali, may modernong train system, may mga taong naglalakad papunta sa trabaho, may mga turista, may mga negosyante, may mga estudyante, at may mga creators din at innovators. At dito mo makikita ang isang malaking katotohanan. Ang bansang marunong mag-ingat sa kasaysayan, mas marunong humarap sa kinabukasan. Yan ang unang aral natin ngayong episode na ito dahil ang pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang London, hindi lang travel, hindi lang magandang tanawin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang London Tech Week 2026. At higit sa lahat, ang paglahok ng Department of Science and Technology o DOST sa isa sa pinakamalaking technology gathering sa buong mundo. Kaya mga ka-AI, ito ay hindi lang ordinaryong balita, no? Ito ay isang malaking mensahe. Ang Pilipinas ay hindi lang nanonood sa Global Technology Revolution. Ang Pilipinas ay nagsisimula ng tumayo sa entablado, no? At ang tanong natin ngayon dito ay, handa na ba? Handa na ba tayong mga Pilipino na hindi lang maging users ng technology, kundi maging creators, builders, innovators, founders, storytellers, educators, at global innovators. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, dito lang sa episode 43 ng The AI Talks with the Voice Master. Mga ka-AI, habang, alam mo yun, pag sinabi mo kasing London, ayan, maraming pumapasok sa isip natin, di ba? Yung Big Ben, ayan, tulad yan, ayan, Buckingham Palace, Red Bus, Tube, YouTube. Rainy weather tulad ngayon. Grabe. Ngayon ko lang nalaman. Lagi palang umuulan dito. Siyempre, Royal Family. Si Harry Potter. Yan, may picture din tayo. At siyempre, London Bridge. No? Pero habang naglalakad ako dito kanina, hindi lang ako turista din. No? Observer din ako. Student, broadcaster, at bilang isang Pilipino na matagal nang nagsusulong ng boses. Yan, edukasyon, komunikasyon at AI. Ang tanong ko habang nandito ako ay, bakit ang isang lungsod gaya ng London ay naging global center ng innovation? Hindi dahil mas magaling sila bilang tao, no? Hindi dahil mas matalino sila kaysa sa atin. Hindi dahil wala silang problema. May problema rin sila. Mahal ang cost of living. May traffic din sila. O may traffic din dito na matindi, no? May social issues, political issues, at tao rin sila. Pero may isang bagay na malinaw. Meron silang sistema. At ang sistema, nagpapalakas sa talino ng tao. Yan ang hindi natin masyadong napag-usapan sa Pilipinas, eh. Marami tayong magagaling na Pilipino. Marami tayong creatives, marami madidiskarte, mga genius. Pero minsan ang problema, ang galing ng Pilipino ay nakikipaglaban sa kakulangan ng sistema, no? Kulang sa suporta, sa funding, kulang sa mentorship, kulang sa market, at kulang sa international exposure na tulad nito, no? Ano pa? Kulang sa sa bridge, sa tulay. At kaya napakaganda ng simbolo na nandito tayo ngayon sa London Bridge habang pinag-uusapan natin ang London Tech Week, no? Kasi ang tunay na tanong ay, paano tayo gagawa ng tulay mula sa Filipino talent papunta sa global market? Paano natin tatawirin ang ilog ng takot, kakulangan at maliit na pananaw? Paano natin dadalhin ang imbensyon ng Pilipino mula sa laboratorio papunta sa industriya? Mula classroom papunta sa komunidad? Mula idea papunta sa negosyo, no? Mula sa prototype papunta sa produkto? At mula produkto papunta sa mundo? Yan ang trabaho ng tunay na innovation. Hindi lang invention, hindi lang idea, no? Hindi lang award, hindi lang certificate. Ang tunay na innovation, nagagamit, nabibili, ano pa? Siyempre nakakatulong, no? Nakapagbibigay din ng trabaho. Katulad ng plano namin ng ating partner na si Birch, no? Sa Phil Global Youth Foundation, no? Kailangan magkaroon ng 10,000 na trabaho, no? Sa isang kumpanya. Ayan, nakakapagligtas ng buhay. Ayan, nakakapagpabago ng sistema. At siyempre, pumapasok ang papel ng DOST dito. Alam niyo mga KA, para sa mga ordinaryong Pilipino na ngayon lang narinig ang London Tech Week, ganito lang yan. Ang London Tech Week ay isang malaking pagtitipon ng technology leaders. Actually, nandiyan si Mati ng 11 Labs, no? Startups, inventors, founders, policymakers, researchers, innovators, at companies mula sa iba't ibang bansa. Para, parang ano, malaking palengke ng kinabukasan. Pero hindi palengke ng gulay. Palengke ito ng ideas, AI, cybersecurity, palengke ng health technology, fintech, no? Robotics, you know. Siyempre, palengke ng climate tech at future jobs. Mga global partnerships. At kapag sinabi nating palengke, hindi ko minamaliit, no? Alam niyo sa Pilipinas, ang palengke ay buhay. Tama? Doon nakikita ang seller at buyer. At doon nangyayari ang tawaran. Patawad po. Doon nakakaroon ng oportunidad na doon na gumagalaw ang ekonomiya. Ganon din ang London Tech Week, no? Ang kaibahan lang, ang tinda rito ay hindi isda o gulay. Ang tinda rito ay, alam nyo ka ano? Solutions. Ang usapan rito ay investment, no? Ang tanong kasi rito ay, ano ang kaya mong dalhin sa mundo? At dito mga KA, mahalaga ang pasensya ng Pilipinas. O, presensya, no? Ng Pilipinas. Dahil kung wala tayo sa mga ganitong global gatherings, madalas tayo ang huling nakakaalam. Huling nakakasali. Huling nakakakuha ng opportunity. Di ba? Huling nakakapag-posisyon. At alam nyo naman ang putiology ko dyan. No? Kapag huli ka palagi sa future, huwag kang magtataka kung lagi kang naiipit sa past. Kaya mahalaga na nandito ang Pilipinas sa London, England. Mahalaga na nandito ang DOST. Mahalaga na may Philippine Pavilion. Dahil ang bawat booth, bawat flyer, bawat pitch, bawat handshake, bawat conversation, demo, posibleng maging simula ng partnership yan. Investment, collaboration, o global breakthrough, no? Kaya mga KA, ang participation ng DOST sa London Tech Week ay hindi lang pang picture, hindi lang pang post, hindi lang pang ribbon cutting, ha? Hindi lang para masabing may Philippine flag sa venue. Ano yung mas malalim ito eh. Ang DOST, lalo na sa pamamagitan ng DOST TAPI o Technology Application and Promotion Institute ay may mahalagang papel sa pagdadala, no, ng Philippine technology sa market. Sa simpleng salita, kapag may imbensyon ng Pilipino, paano ito magiging negosyo? Kung may research ang scientist, paano ito mapapakinabangan ng tao? At kung may prototype ang startup, paano ito lalabas ng laboratorio? Kung ang brilliant idea ang kung may brilliant idea ang Filipino innovator, paano ito makakarating sa investor, distributor, hospital, school, factory, LGU o global market? Yan ang malaking tulay. At sa London Tech Week, may oportunidad na ipakita sa mundo na hindi lang tayo magaling sa service. Hindi lang tayo magaling sa call center, sa entertainment, sa caregiving, yan. Hindi lang tayo magaling sa pagiging OFW. Magaling din tayo sa science. Magaling tayo sa health, technology, at sa materials engineering. At magaling din tayo sa learning technology, no? At digital solutions. Ano pa ba? Magaling din tayo, di ba, sa invention. Magaling tayo sa applied innovation. At dapat marinig na mundo yan, eh, no? Kasi ang, alam mo, minsan, mga ka-AI, ang problema sa Pilipino, hindi kakulangan sa galing, no? Kakulangan sa amplification. May boses tayo, eh. Pero hindi lang laging naririnig. May produkto tayo pero hindi laging nakikita. May research tayo pero hindi laging nabebenta. May talent tayo pero minsan kulang sa platform. At bilang the voice master, yan ang lagi kong sinasabi. Ang boses na hindi ginagamit, nawawala. Ang galing na hindi ipinapakita, abay nakakalimutan. Ang imbensyon na hindi naisasalaysay ay hindi naintindihan. Kaya mahalaga ang storytelling sa science, no? Tulad ng ginagawa ko, I'm your storyteller. Mahalaga ang communication sa innovation. Mahalaga ang branding sa technology. Mahalaga ang voice sa global competitiveness at hindi sapat na maganda ang technology mo, ha? Kailangan kaya mong ikwento kung bakit ito mahalaga. Kailangan kaya mong ipaliwanag sa ordinaryong tao na, di ba? Kailangan kaya mong kumbinsihin ang investor. Kaya mong ipakita ang human impact dahil ang mundo ngayon ay hindi lang naghahanap ng invention. Naghahanap ang mundo ng solusyon na may kwento, may purpose, may impact at may malinaw na market. Alright? Lang sa London Tech Week, ang Philippine Pavilion ay isang napakahalagang simbolo, no? Isipin niyo ito, ha? Isang malaking global event. May espasyo ang Pilipinas, no? May pangalan ang Pilipinas. May bandera ang Pilipino, ang Pilipinas. Diba? May technologies ang Pilipinas, may mga kumpanyang Pilipino na hindi lang sumisigaw ng Pinoy pride, kundi nagpapakita ng totoong produkto, no? Totoong solusyon, totoong innovation. At dito lumalabas ang isang mahalagang aral. Ang Pinoy pride ay hindi dapat puro emosyon. Dapat, syempre, may execution din. Dapat may produkto, dapat may kalidad at may data. At syempre, dapat may business model niyan. Ano pa ba? Dapat may global readiness. Kasi alam nyo, madaling magsabing world-class ang Pinoy. Pero ang tanong, ready na ba ang produkto mo sa buong mundo o sa world? Ready na ba ang pitch mo? Ready ba ang website mo? Or ready ba ang documents mo? Ano pa? Ready pa yung IP or intellectual property mo? At ready na ba ang team mo or customer service, support, or pricing mo, no? Ano pa ba? Ready na ba yung standards mo? Ang storya mo? Ha, yan ang malaking hamon sa ating mga Pilipino. Kaya, para sa akin, ang London Tech Week ay hindi lang event, no? Mirror ito. Salamin. Makikita mo rito kung nasaan na ang mundo. At makikita mo rin kung ano ang kailangan nating habulin, no? Hindi para maliitin ang Pilipinas, kundi para gisingin ang Pilipinas. Kaya mga KI, no? Hindi pwedeng puro sana all. Dapat tayo rin, di ba? Hindi pwedeng puro grabe sila. Dapat gawin natin. Hindi pwedeng puro ang galing ng ibang bansa, no? Dapat ipakita natin ang galing ng Pilipino. Pero para magawa natin yan, kailangan natin ng tatlong bagay. Ano yun? Una, edukasyon. Pangalawa, ecosystem. At ikatlo, exposure. Education para maintindihan na natin ang AI, technology, innovation, entrepreneurship, at ethics. Ecosystem para hindi nag-iisa ang innovator. Exposure para makita tayo ng buong mundo. At itong London Tech Week, malaking exposure ito, no? Sobrang laki, no? At ngayon, baka may nakikinig sa atin at sasabihin niya, Voice Master, ang layo naman yan sa buhay ko. London Tech Week? DOST? AI? Ano pa? Innovation? Ang problema ko ngayon, pamasahe. Vision, pagkain, trabaho, bills, internet, renta. Alam niyo, totoo yan. At hindi natin dapat maliitin ang araw-araw na problema ng ordinaryong Pilipino. Pero ito ang totoo, ang AI at technology ay hindi nahiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho online, technology yan. Kapag gumagamit ka ng mobile banking, technology yan. Kapag kumukuha ka ng online class, technology, syempre, technology yan. Kapag may telemedicine, technology yan. Delivery app, ano pa, kapag ang negosyo mo, gumagamit ng chatbot, no? Gumagawa ng content sa TikTok, YouTube, Facebook, abay, syempre, technology yan. Kaya, kapag ang anak mo gumagamit ng AI sa school, that's technology. Right? Ano pa? Yung teacher, gumagamit ng AI lesson plan. Farmer, gumagamit ng weather data. At ang doktor, gumagamit ng diagnostic tools. Technology yan, syempre. Kaya ang tanong, hindi na gagamit pa tayo ng technology. Ang tanong ngayon, gagamitin ba natin ito ng tama? Maintindihan ba natin ito? Ha? At naintindihan ba natin ito? Mapapakinabangan ba natin ito? Makakalikha ba tayo ng gamit? O paano natin magagamit ito? O magiging consumer lang ba tayo habang ang iba kumikita? Yan ang laban ngayon. Hindi ito simpleng AI hype. Hindi ito puro pa-cute na prompt. Hindi na ito puro AI picture. Hindi na ito puro avatar. Ang AI ngayon ay infrastructure, no? It's also a business tool, education tool, ano pa, communication tool. Ang AI ngayon ay national competitive issue. Kapag hindi marunong ang bansa sa AI, magiging dependent ang bansa sa bansang marunong. Kapag hindi marunong ang teacher sa AI, mahihirapan siyang gabayan ang estudyanteng gumagamit gumagamit ng AI. Siyempre, kapag hindi marunong ang entrepreneur sa AI, matatalo siya ng mas maliit pero mas mabilis na competitor. Kapag hindi marunong ang creative sa AI, maiinggit siya sa mga marunong imbes na makipag-collaborate. Kapag hindi marunong ang government sa AI, mahihirapan itong gumawa ng mas mabilis, mas malinaw, at mas accessible na serbisyo. Kaya mga ka-AI, no? Ang AI literacy is no longer optional. AI literacy is survival, empowerment. AI literacy is national development. Okay? Nandito ako ngayon sa London at marami pa akong napapansin. Una, transport system. Ang tren, bus, tube, pedestrian system, signage, payment system, lahat interconnected, no? Hindi perpekto pero gumagana. At kapag gumagana ang sistema, gumagaan ang buhay natin, no? Pangalawa, preservation. Makikita mo ang mga lumang buildings, churches, bridges, historical markers, museums, hindi nila binubura ang nakaraan para lang maging modern. Pinapakita nila na pwedeng magsama ang history at technology. At pangatlo, confidence. Kapag may event dito, malinaw ang branding, malinaw ang venue, ang registration, ang schedule, no? At siyempre, malinaw ang purpose. At yan ang kailangan natin sa Pilipinas. Hindi sapat na magaling tayo, no? Kailangan organized. Kailangan organized. Hindi sapat na creative lang tayo, no? Kailangan consistent tayo. At hindi sapat na puro puso, pero walang utak, no? Kailangan may process tayo. Hindi sapat na madiskarte tayo. Kailangan madisiplina, no? At kasi alam nyo, yung diskarte na walang sistema, nakakapagod yan. Pero ang diskarte na may sistema, lumalago. Yan ang malaking aral. At sa AI Education PH, AI Negosyo, Creative Voices, CBAP, at lahat ng ginagawa natin, yan ang gusto nating itanim sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa Phil Global Youth Foundation. Hindi lang creativity, passion, kundi creativity plus system. Passion plus process. Talent plus technology. Voice plus vision. Purpose plus execution. Alright? Alright, sa London Tech Week, kitang-kita ang usapan, no? Dito sa AI negosyo, AI sa health, AI education, AI sa manufacturing, at AI. So with that, Sama-sama tayo mamaya uli at abangan nyo ang AI 101, AI Balitang AI, at syempre ang AI and Personal Interviews. Makakasama natin ang isa sa kinikilala sa technology dito sa Pilipinas. With that, see you later! Bang!
0: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day! Matagumpay na naidaos ang unang araw ng London Tech Week 2026. Isa sa pinakamalaking tech conferences sa buong mundo na ginanap noong June 8 to 12 sa Olympia, London. Umabot sa mahigit 30,000 katao ang dumalo sa opening day ng naturang event. Kabilang sa mga nagbigay ng talumpati sina Sakir Sharma at Sadiq Khan, na tinalakay ang lakas ng tech economy ng United Kingdom at ang kahalagahan ng responsible technology at inclusivity sa mundo ng inobasyon. Malaking bahagi ng usapan ang artificial intelligence, kung saan nagtanghal ang mga higanting kumpanya tulad ng Microsoft at AWS. Tampok din ang mga session sa fintech, sustainability, at quantum technology. Ayon sa mga organizer, 89,700 enterprise leaders, 8,200 startups, at 400 speakers ang inaasahang makikilahok sa buong linggo ng kaganapan. Tuloy-tuloy ang mga kaganapan sa London Tech Week 2026. Sa kanyang ikalawang araw, mas marami pang inobasyon at talakayan ang sumapap. Mula sa AI hanggang sa robotics at quantum technology, puno ng makabuluhang diskusyon ang Day 2 ng London Tech Week na ginanap sa Olympia, London. Tinalakay ng mga eksperto ang AI innovation, kung paano nito pinapabilis ang paglago ng ekonomiya at pagpoposisyon sa UK bilang isang pandaigdigang leader sa artificial intelligence. Tampok din ang mga sesyon sa deep tech, robotics, cloud computing, at cybersecurity. Nagtanghal ang mga founder ng startup sa founder's pitch, kung saan ipinakita nila ang kanilang mga makabagong ideya sa harap ng mga panel ng investors. Kabilang sa mga naging bahagi ng usapan, ang paggamit ng quantum computing bilang susunod na malaking driver ng AI breakthroughs. Kasama ang mga leader mula sa Tech UK at iba pang organisasyon. Mula sa AI, robotics, at space innovation, patuloy na pinatutunayan ng London Tech Week na ang kinabukasan ng teknolohiya ay ngayon na. Mula sa Olympia, London, nagmarka ang Day 3 ng London Tech Week bilang isa sa pinakaabangang araw dahil sa unang pagdalo ng HRH, Prince William, sa naturang event. Sumali siya sa isang panel kasama ang entrepreneur at podcaster na si Jake Humphrey, kung saan tinalakay nila ang Homewards Program, ang advokasya ng prinsipe na labanan ang homelessness sa pamamagitan ng teknolohiya. Kasabay nito, nagpatuloy ang mga sesyon sa AI arena, deep tech at climate tech, kasama ang mga leader mula sa Tech UK at iba pang global companies. Ang tema ng ikatlong araw, Technology Creating Positive Impact. Pinatunayan ng London Tech Week na ang teknolohiya ay hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mas malawak na pagbabago sa lipunan.
0: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Camille Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
3: Balitang AI. Breaking News.
4: Great day, mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang misteryosong pangyayari ang naganap sa mundo ng Artificial Intelligence. Matapos ilunsad at agad ding bawiin ng Google ang kanilang bagong AI assistant na tinatawag na Cosmo. Ang application na ito ay idinisenyo bilang isang experimental system na kayang magsagawa ng complex tasks tulad ng organization, intelligent queries, at adaptive task execution gamit ang kombinasyon ng local at cloud-based AI processing. Sa kabila ng advanced features nito, mabilis itong nawala sa publiko na nagdulot ng mga tanong kung ito ba ay isang premature release o bahagi ng mas malawak na strategic testing ng kumpanya. Kasabay nito, may mga indikasyon din na ang Google ay naghahanda ng mas malaking AI integration systems na maaring pagsamahin ang image at video intelligence sa iisang platform.
5: Great day, mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na lumalawak ang AI ecosystem, hindi lamang si Google ang gumagawa ng malalaking hakbang. Lumalabas din ang mga bagong developments sa larangan ng AI-assisted healthcare, kung saan ang AI systems ay sinusubukan bilang support tools para sa mga doktor at pasyente. Kasabay nito, patuloy namang ina-upgrade ng OpenAI ang kanilang development tools tulad ng Codex upang gawing mas seamless ang coding workflows at user experience. Sa kabilang banda, patuloy din ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang AI companies tulad ng Anthropic at Mistral AI, na parehong naglalabas ng bagong models na may iba't ibang approach sa performance, pricing, at accessibility. Narito ang mas detalyadong ulat.
4: Ang Cosmo ay inilunsad bilang isang experimental AI assistant na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang digital tasks sa isang unified environment. Hindi tulad ng traditional assistants, ang Cosmo ay dinisenyo upang maging flexible sa paggamit ng resources. Maaari itong gumamit ng local processing para sa mabilis na tasks, cloud-based models para sa mas complex operations o hybrid approach depende sa pangangailangan. Ang ganitong system ay nagbibigay ng mas dynamic na user experience kung saan ang AI ay kayang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Bukod dito, ang Cosmo ay may kakayahang mag-handle ng multi-step tasks mula sa simpleng reminders hanggang sa mas komplikadong problem-solving scenarios. Ipinapakita nito ang direksyon ng AI development patungo sa mas autonomous at adaptive assistants. Gayunpaman, ang mabilis nitong pagkawala ay nagpapahiwatig na maaaring nasa testing phase pa lamang ang system at hindi pa handa para sa full public release.
5: Ang biglaang pag-pull ng Cosmo ay nagbukas ng maraming speculation tungkol sa internal strategy ng Google. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang pagiging premature ng release. Bagamat functional ang system, Napansin na hindi pa ito kasing polished kumpara sa iba pang AI assistants na kasalukuyang available sa market. Ipinapakita nito na kahit ang mga malalaking kumpanya ay dumadaan pa rin sa experimentation at iteration bago makapaglabas ng final product. Ngunit may isa pang posibleng interpretasyon. Ang mabilis na launch at pull ay maaaring isang intentional move upang subukan ang public reaction, system performance at real-world usage. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang kumpanya ng valuable feedback nang hindi kinakailangang mag-commit sa full deployment. Ito ay bahagi ng mas modern na development strategy kung saan ang testing ay ginagawa hindi lamang sa loob ng kumpanya kundi pati sa controlled public exposure. Sa kabuuan, ang Cosmo incident ay nagpapakita kung gaano ka-aggressive ang innovation cycle sa AI industry ngayon, kung saan ang bilis ng development ay minsan nauuna sa pagiging polished ng produkto.
4: Kasabay ng Cosmo, lumilitaw ang plano ng Google na pagsamahin ang iba't ibang AI capabilities sa iisang platform. Isa sa mga target nito ay ang integration ng video at image generation systems. Sa halip na magkahiwalay na tools para sa iba't ibang media formats, layunin ng system na magkaroon ng unified creative AI engine. Ang ganitong approach ay nagbibigay daan sa mas seamless na content creation workflows. Halimbawa, maaaring magsimula ang isang user sa isang image concept at agad itong gawing animated video gamit ang parehong system. Ito ay isang malaking hakbang sa multimedia AI development kung saan ang iba't ibang modalities ay pinagsasama sa iisang framework. Ang ganitong integration ay maaaring magbukas ng bagong opportunities sa creative industries at digital production.
5: Isa sa pinaka-importanteng aplikasyon ng AI ngayon ay sa larangan ng healthcare. Sa mga bagong tests, ipinakita ng AI systems na kaya nitong sumagot ng medical-related questions ng may mataas na accuracy. Sa ilang trials, mas pinili pa ng mga doktor ang responses ng AI kumpara sa traditional tools dahil sa clarity at completeness ng impormasyon. Bukod dito, ang AI ay ginagamit din sa telemedicine. Kaya nitong gabayan ng mga pasyente sa basic examinations at magbigay ng initial assessments. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang AI ay hindi pa rin kapalit ng human doctors. Sa mga critical cases, mas mahalaga pa rin ang human judgment at experience. May mga systems din na dinisenyo upang i-monitor ang medical conversations at siguraduhin na ang mga ito ay sumusunod sa tamang medical standards. Ipinapakita nito na ang AI ay hindi lamang ginagamit para sa automation, kundi pati sa safety at quality control sa healthcare. Sa hinaharap, maaaring maging bahagi ang AI ng everyday medical support systems, ngunit palaging may kasamang human supervision.
4: Habang lumalawak ang AI applications, patuloy namang ina-upgrade ng OpenAI ang kanilang development tools. Ang Codex ay isa sa mga system na dinisenyo upang tulungan ang developers sa coding tasks. Sa mga bagong updates, mas pinadali ang integration ng iba't ibang tools at workflows. May mga features na nagbibigay daan sa parallel task execution na nagpapabilis sa development process. Bukod dito, pinahusay din ang user interface upang maging mas intuitive at madaling gamitin. Mayroon ding mga bagong capabilities tulad ng improved voice input at customization options. Ang layunin ng mga updates na ito ay gawing mas seamless ang interaction ng developers sa AI tools. Sa ganitong paraan, mas nagiging efficient ang software development at mas mabilis ang innovation cycle.
5: Sa kasalukuyan, mas tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang AI companies. Ang Anthropic ay patuloy na nagde-develop ng kanilang Claude models na kilala sa kanilang focus sa safety at reasoning capabilities. May mga indikasyon na paparating ang mga bagong versions na mas advanced at mas optimized para sa complex tasks. Samantala, ang Mistral AI ay naglabas ng bagong model na may malaking parameter size at advanced features. Gayunpaman, hindi ito nakaligtas sa kritisismo dahil sa mataas na presyo at mixed performance feedback. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong ginagamit ng ilang enterprise clients dahil sa pagiging compliant nito sa regulatory standards, lalo na sa Europe. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na hindi lamang performance ang basehan ng AI adoption. Kasama rin dito ang factors tulad ng cost, accessibility, legal compliance at ecosystem integration. Sa huli, ang AI market ay nagiging mas diverse kung saan iba't ibang kumpanya ang nag-o-offer ng iba't ibang strengths depende sa pangangailangan ng users.
4: Ang Cosmo Incident ay isang malinaw na halimbawa kung paano nagbabago ang strategy ng AI development. Sa halip na maglabas ng fully polished products, mas pinipili ng ilang kumpanya ang mabilis na experimentation at iteration. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na innovation. Ngunit may kasamang risk ng incomplete releases. Sa ganitong environment, ang success ng AI systems ay nakasalalay hindi lamang sa technology, kundi pati sa timing, strategy, at user feedback. Habang patuloy na lumalakas ang kompetisyon, inaasahan na mas marami pang ganitong experimental releases ang makikita sa hinaharap. Ang tanong ngayon ay hindi na kung gaano kabilis ang AI development, kundi kung paano ito pamamahalaan upang matiyak ang kalidad, safety at long-term impact nito sa lipunan.
2: Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
6: Hello, great day everyone! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Yan rito pong Nicole Tocholon de Leon Gonzalez. And we are now live here, syempre sa River Thames. At kami ay nakasakay ngayon dito sa London Eye. Wow! Meron po tayong bisita kasi galing tayo ngayon sa London Tech Week, no? Na kung saan represented ang Pilipinas doon sa pamamagitan ng DOST, Secretary Solidum, no? Napakakatuwa. At syempre, isa doon sa mga nakasama sa event na yun ay walang iba kundi si Ma'am Realiza. Magandang araw sa inyo, Ma'am.
1: Ayan, magandang araw sa inyo, Pocholo. Magandang araw sa inyo, Pilipinas, at maybe on the whole world, no? Nasaan kami? Global stage kami dito sa London Tech Week. I am Dr. Realiza Centeno Canlas. I am a civil engineer, a materials engineer, a patent agent. And this is the reason why I have my startup company called Polite Technology Inc. Ako po ang inventor ng innovative panel system or hollow blocks na ginagamit ko din sa iba't ibang mga ways sa pamamaraan. And then aside from that, sabi nga ni Pocholo kanina noon, I was appointed by our President Bongbong Marcos Jr. as an executive member of the National Innovation Council, and that already ended. No? So, bubuin ko na lahat. I'm also the governor of the Science and Technology Sector on SDG or Sustainable Development Goals of the United Nations Association of the Philippines. And a lot more, no? Ang daming involvement, pero ang pinakamahalaga doon is a startup founder. That's the reason why I'm in London right now. This is also the first time for the Philippines to participate in the London Tech Week.
6: Ayan, sige ma'am, pag-usapan natin bukod mamaya yung London Tech Week, no? Pero unahin muna natin, saan nagsimula ang advocacy mo?
1: Well, first is my profession, civil engineer po, so paborito ko kasi yung wet works. Yung wet works, ito yung nag-i-install ng mga concrete hollow blocks, mga tile works, sa mga construction projects. I was involved in the academe for 30 years. No, dito sa 30 years na to, naging very avid researcher hanggang sa ako ay naging innovator when I challenge myself to do experimental research. And then hanggang sa eto na, nung na-appoint na ako ni President Bongbong Marcos, mas lalo ko nang inalagaan yung scientific community. Alam mo, ako by the way, no, ako ay funded, no?

0: I am not using cement. So, nag-concoct ako ng sarili kong binders kapalit ng cement.
1: Mga material?
0: Gumamit ako ng mga special binders na ako yung nag-formulate. Bukod dun sa ito ay nakakapag address ng climate change issue or sinasabi ito yung climate change mitigation, no? Ito din ay 5 times stronger than concrete hollow block. So this is best for countries na palaging earthquake or may typhoon.
1: Yeah. Ang tanong lang naman lagi ng tao, magkano ba yan?
0: Oo. Well, my product is cost efficient.
1: Pero ano ba tong London Tech Week na to?
0: Well, London Tech Week is said to be one of the most elite, no, prestigious exhibition in the whole world, putting on global stage different AI technology, deep technology, climate technology. And doon po tayo pumasok sa deep and climate technology. Well, sa akin kasi dumaan talaga siya sa masusing experimentation.
1: Tapos ma'am, anong mga, syempre, benefits sa atin na since nag-invest yung gobyerno, pagbabalik sa atin bilang isang bayan, bansa?
0: Alam mo, ang isa sa pinakamaganda naging feedback, lalo na ng immigration ng UK or London, is that they were impressed by the technologies ng Filipino. We're talking of the best innovators in the whole world. And then, humilera tayo doon at nagkaroon tayo ng maraming mga lumapit sa atin ng possible adoption, possible partnership, at nakakataba ng puso yun, di ba? Kudos doon sa 5 na pinadala ng DOST dito sa London Tech Week.
1: Sino yung 5 yun?
0: So we have Litos Manufacturing sa kanya mga the use of zeolite. Path Builder para naman sa AI-based education. Ito yung self-paced learning. And then of course we have the Manila Health Tech, yung sikat na sikat na si Dr. Raul Destura na nag-invent ng kit for anti-dengue. At IoTech is about wound healing naman. Mang nasa health sila. Guys, mag-abang tayo kasi magkakaroon ng parang guerrilla attack or method. Guerrilla attack for our startup na gagawin ng sa initiative ng DOST and all the rest of the government agencies coming very soon with our president.
1: Ano bang papel na rin ng DICT versus DOST?
0: Oh.
1: Kasi nakikita ko yung overlapping ng ano eh, ng mga gawain.
0: Isa dyan, yung Philippine Innovation Act, Republic Act 11290, kung saan kami nila Earl, yung mga friends mo, no, yung executive member dito. At meron 17 ex-officio or cabinet members na kasama dito. At kasama DICT, DOST, DTI. Aside from that, may ka-parallel na naman na tinayo yan. Ito yung tinatawag na Innovative Startup Act. Iba na naman yon na Republic Act. Dito naman, parang limited lang ang kasali. Kasali ang DTI, DICT, and then DOST. In other words, may mga ano din, overlap ang mga batas.
1: Gusto ko makilala ng mga ordinary Filipino na merong nag-exist na tulad nyo. Eh, walang boses yung mga nasa loob. Eh, galing sa labas ang magsasalita.
0: Eh, ako, bago ko bumaba sa executive member, talaga nakipag-meeting ako sa NEDA, DepDev, no? Because, malinaw sa batas na malaki ang participasyon ng private sector initiative. Pero hindi tayo magiging buo kung hindi nila tayo susuportahan, di ba? Pwede naman tayo mag-submit kay Secretary Siludo ng position paper and then support tayo ng DOST kung paano.
1: You forge our partnership with AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas, sa NDA TV. We've been seen sa TV, radio, 200 radio and TV stations to ma'am, no? At also, syempre, I am the founder of AI Education PH. Now, part syempre ng AI Education PH, itong ating programa, ito yung pinakamalaking programa niya, AI negosyo. But hindi kayo mawawala ng trabaho sa AI dahil ang tanging mawawala, matatan sa inyo yung mga taong marunong gumamit ng AI. Tama ba ma'am?
0: Tama! Pero bago tayo mag-end, I did an AI

0: by research under the Commission on Higher Education. This is Big Data Analytics and the Use of GIS and AI in Predicting the Emerging Industries. In fact, pagbalik ko sa Pilipinas, pupunta na agad ako sa isang university para sabihin sa kanila yung mga emerging trends.
1: Yes.
0: on industries using AI. At also, nakakatuwa mga ginawa doon sa London Tech. Yung pabango, nakita mo ba yun?
1: Yes, of course. Andun din kasi yun sa kong company, yung 11 Labs. I'm the official AI voice of the Philippines.
0: No, very nice, no?
1: Ako nagbigay ng boses sa mga Pilipino. At siyempre, para na ako niyo, our program is the official partner, the media partner ng inyong mga programa.
0: Yes, ayun, guys. Mrs. Universe Philippines. June 28 ang coronation night. I am the representative of Bulacan. This is a proof that scientists are also beautiful.
1: Congratulations, ma'am. Anyway, maraming salamat, ma'am.
0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Gusto ka rin ang ikot ng London Eye.
0: Ang galing mo, ha? Talagang, yan ang AI.
1: Yeah.
0: Nasabi niya yung isa tsaka N.
1: Exactly. With that, God bless everyone. Dito lang sa AI Talks with the Voice Master. Maraming salamat po.
0: And this is Ria Candas.
1: Yes.
0: Bye.
2: Okay, mga authentic innovators, mula rito sa napakaganda, tahimik at makasaysayang bayan ng Harrogate, United Kingdom, gusto ko iwas sa inyo isang malinaw na mensahe. Ang London Tech Week ay hindi lang event, ito ay paalala. Paalala na ang mundo ay mabilis nang gumagalaw. Paalala na ang teknolohiya ay hindi na pang mayaman lang, hindi lang pang malalaking kumpanya, at hindi lang pang ibang bansa. Ang AI, science, innovation, at digital transformation ay para rin sa mga Pilipino. Para sa mga guro, estudyante, entrepreneur, at syempre para sa mga creative na tulad ko. At syempre, para din sa mga kapwa ko broadcaster, sa mga government workers, syempre sa mga ordinaryong Pilipinong may pangarap at gustong makasabay sa mundo. At ang participation ng DOST sa London Tech Week ay isang malaking hakbang. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakilala ng Filipino technology. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng Filipino possibility na kaya ng Pilipino. Kaya nating gumawa, kaya nating mag-innovate, siyempre. At kaya nating makipagsabayan. Kaya rin nating dalhin ang talino, puso at malasakit ng Pilipino sa global stage. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayong araw, huwag lang kayong manood sa future. Sumali kayo, ha? At siyempre, dapat matuto rin kayo. Para ako nandito sa mga schools, Cambridge Road at Oxford Street. Siyempre, sumali kayo, gumamit kayo ng AI ng tama, magbasa, mag-explore at magtanong, mag-create, mag-collaborate, no? At siyempre, at higit sa lahat, gamitin ang teknolohiya, hindi para man lamang, kundi para makatulong. Okay, meron akong tatlong tips bago tayo magpaalam, ha? Una, learn one AI tool every week. Hindi kailangan sabay-sabay. Isa lang muna, ChatGPT, Canva, 11 Labs, CapCut, HeyGen, Google Gemini, at kung ano ang kailangan ninyo sa trabaho, sa negosyo at pag-aaral. Ikalawa, gamitin ang AI para palakasin ang sariling galing, hindi para takasan ang sariling pag-iisip. AI is your assistant, not your replacement. At ikatlo, share what you learn. Yan yung ginagawa natin dito. Marami tayong natutunan, no? Kapag may natutunan kang bagong tool, bagong idea, bagong paraan, ituro mo yan sa iba. Dahil ang tunay na AI literacy ay hindi lang personal skills. Ito ay bayanihan. So mga ka-AI, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please supportahan po ninyo ang ating programa. Subscribe, follow, like, comment, and share AI Talks with the Voice Master. Also, follow us on Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and all our official social media. At supportahan din natin ang AI Education PH, AI Negosyo, Creative Voices, and Coachology Academy, at syempre, The Voice Master. I-share ninyo ang episode nito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kaklase, katrabaho, teachers, students, business owners, at lahat ng gusto maintindihan ng AI sa simpleng parahan. Dahil dito sa AI Talks, hindi namin ginagawang komplikado ang technology. Ginagawa natin itong mas malapit, mas malinaw, mas Pilipino, at mas makabuluhan. Muli, ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, The Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master, broadcasting from the beautiful town of Harrogate. Exit na dito, ha? Kanina sa London tayo ngayon, sa Harrogate, United Kingdom. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig. Great day, mabuhay. Keep learning, keep creating, keep using your voice for good. And this is the Voice Master saying bye-bye from Harrogate, UK. For now, see you next week dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. 1, 2, 3, AI para sa masa. Woohoo!

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao.
12: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Katawan, pagpapalusog ng inyong katawan. Katulad ng merong hilot, merong yung tinatawag na, nako, itinutusok na karayom, pero ang tawag dyan ay acupuncture. Oh, at syempre, yung mga halamang gamot. Mga kabayan, sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay may kaugnayan sa alternative healthcare. At atin po makakausap ang ating resource person upang makilala natin na mabuti ang isang ahensya ng pamahalaan. Ito pa isang medical doctor at nagtapos siya ng medisina sa FEU Nicanor Reyes Memorial Foundation. Nagtapos din siya ng kanyang postgraduate course in addictions mula sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Siya rin po ay 34 years nang nasa government service pero bata pa po ito. I-welcome po natin, mga kababayan, ang masipag na kasalukuyang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Walang iba kundi si Dr. Maria Teresa Co. Iñigo. Magandang umaga po. Yes. Maray na aga sa iyo, Director General Iñigo. Kumusta po kayo?
17: Yes. Thank you po, Sir Kiko. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Go Agree. Siyempre, special shout out sa ating mga Bicolanos at Bicolano out there.
16: Yes, yes.
17: Pareho po kaming may roots from Bicol ni Sir Kiko.
16: Oo nga po.
17: Salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay po ninyo sa PITAC.
16: Opo, hindi marami ang nakakakilala po sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Director General. Mga ilan po, no, diba? Ano po ang mandato ng inyong ahensya, Director General Iñigo?
17: Salamat po. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito. Ano po? So ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC in short, kami po ay attached agency po ng Department of Health. Kami po ay isang GOCC at ang mandato po talaga namin ay ang pagtataguyod at pangangalaga ng yung paghahatid po ng serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagpapaunlad at pagpapalaganap ng traditional, komplementaryo at integritibong medisina or TCIM na tinatawag po natin. At para po ito ay ma-integrate po natin sa ating national healthcare system, especially po sa primary healthcare.
16: Napakaganda pala no, ano po, the Director General Iñigo.
17: Yes,
16: ano? Eh, yung mga pangunahing programa po at aktibidad ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, alin nga po ba ang pinakamalaki ang naitutulong sa mga komunidad sa kasalukuyan?
17: Okay. Salamat po sa tanong na yan para maintindihan po ng mga kababayan natin. Yung na-mention na po kanina ni Sir Tico na parang pwede po natin ito ay maging komplementaryo or integrative ano po na option, hindi nga masasabing option, na katuwang po ng conventional medicine. Hindi po ito para mag-compete. So, sa ngayon, ang itinataguyod po namin ay kasama, kabilang po yung na-mention nyo, syempre yung traditional hilot po natin, yung acupuncture, yung Ayurveda, traditional Chinese medicine, Cairo, ilan lamang po yan doon sa 10 na tinataguyod natin. At ang ating pong siyempreng malaking ambag sa ating komunidad or sa publiko ay para po ma-ensure yung safety at yung kalidad ng mga serbisyong ito. Siyempre, kailangan mag-set po kami ng standards. Taasan po namin yung standards para po sa application po yung mga gusto pong magpa-certify na mga practitioners at magpa-accredit ng mga facilities. Since kami po ay wala pa pong parang regulatory powers na naisaad po sa batas, ito po ay talagang pinagsusumikapan po namin na lahat po ng mag-a-apply ay talagang qualified po. Pangalawa, kami po ay nagpupondo ng research para po siyempre alamin natin na epektibo, bukod sa pagiging epektibo, ay kailangan ligtas po ang bawat serbisyo na ibibigay po. And ang pangatlo po, siyempre yung kagaya po nito, yung raising social awareness sa public, raising the information, educating the public, na ito po yung kailangang pamantayan nila sa pag-a-avail po nila ng mga serbisyo. At kaya po kami nagpapasalamat kay Sir Kiko, of course, programa ng Agri, Go Agri niya sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa pagkakataon po na ito na tayo po ay makapag-inform sa ating public.
16: Itong pong palatuntunan pong itong Go Agri Plus is a development program. Kaya po napag-isipan ko po na kayo'y makapanayam ngayon sapagkat marami po mga nagtatanong at lalong-lalo na nabanggit nyo yung acupuncture. Ang ganda po, no? Kaya yes. Lang iba nangangamba doon sa karayom. Pero ang totoo, nakita ko na sa mga naunang nakikita ko na nakaranas niyan, abay, para lang palang kagat ng langgam, ano po?
17: Yes po. Opo. Sa ibang mga bansa, yan po ay talagang centuries na po nilang ginagamit. Yes. Like sa China,
16: Mm-hmm. Director General Inigo, paano po niyo tinitiyak na mga traditional at alternative healthcare practices na ito na inirekomenda o sinusuportahan ng inyong tanggapan ay ligtas, epesyente at nakabatay sa ebidensya po?
17: Opo. Siyempre po, kailangan po na ito'y dumaan sa isang masusing pananaliksik. Ano po? Kaya yung research and development namin, halimbawa yung mga practices na yan and even yung mga herbal medicines, kailangan po dumaan po yan sila sa research bago po namin yan makuhanan or bago sila makakuha po sa kung produkto po yan o yan ay isang gadget or device, medical device, kailangan po certified po yan ng FDA and registered po sa FDA. Sa mga practices naman po, yung aming standards and accreditation division, yan po ay merong mekanismo na merong bumubuo po ang tinatawag namin ng National Certification Committee. So, bawat practices po, halimbawa sa acupuncture, sa traditional hilot, sa Cairo, lahat po ng gustong mag-apply na practitioner bago ma-certify ng PITAC at yung kanilang pasilidad, be it a clinic or a training facility, bago po namin ma-accredit, isasalang po yan sa discussion kung qualified po talaga yung nag-a-apply. Ang National Certification Committee po, ang mga miyembro po niyan, ay eksperto sa kani-kanilang mga larangan, whether nasa academe or practitioner po sila. At meron po yung guidelines, meron po yung mga requirements na kailangan po naming talagang mapusisi ng husto.
16: Ako, mabuti po't nababanggit ninyo yung certification, masusing pinag-uusapan, masusing dinubusisi. Yung ano, pagpa-practice, ano, dahil nga may mga nai-report na talagang sa mga nauna naman ng mga panahon ay basta pag manghihilot, pag tinawag si Kakiko manghihilot, ay pag... Abay, okay, okay, baka si Mang Kepweng, umu-okay, yes. Umu-okay, ano po. Pero talaga palang kailangan ng mga sertifikasyon, ano?
17: Opo. Opo, yun po ang safety cannot be, is non-negotiable po talaga. Kailangan opo. Po, bago man maging epektibo, more than that, kailangan ligtas.
16: Tay, maganda po yan, binabanggit nyo, epektibo at ligtas. Nako, meron nag-text dito sa aming text line dito po sa Go Agri Plus. Ang binabanggit niya ay gusto niya mag-aral nitong acupressure at itong acupuncture. Saan nga po ba, paano nga ba sila makaka-awin nito kung ito'y po pwedeng mapag-aralan kaagad, Director General Inigo?
17: Opo. Pwede po silang pumunta sa website ng PITAC, ng ahensya po namin. Nandun po lahat ng accredited namin na training center.
16: Opo.
17: Kung sa acupuncture po yan, nakalagay po yan dyan. Kasi yung acupressure naman parang nakapaloob doon. Pero meron din kaming binubuo ngayon talagang programa na pang komunidad na ituturo po ang acupressure.
16: Ay, maganda yan. Oo,
17: kasama
16: sige po.
17: Kasama po ng preparation din ng ating mga halamang gamot.
16: Ba? Okay, ano po. Sige, antabayanan nila at pwede
17: natin. Search po nila, Sir Kiko, doon sa website, doon po sa accredited na training centers po ng PITAC.
16: Ay, sige po. Uulitin ko mamaya. Naku, Director General Inigo, sa panahon po ng makabagong teknolohiya ano po at digital health, paano po ba nakikita ng PITAC ang patuloy na yung bang kahalagahan itong alternative healthcare sa buhay ng mga Pilipino? Yan, yung mga nababanggit natin yan kanina at yung mga katulad nung inyong nabanggit na, Director General Inigo.
17: Opo. Siyempre, unang-una po, kailangan po nating erase yung awareness among public. Kasi sadly, sabi mo nga rin na mention mo kanina, na baka po hindi talaga aware ang public na meron po silang pwedeng ma-avail din na services na ganitong mga programa na epektibo rin po at ligtas. So, unang-una, kailangan siyempre yung pagpa-partner po namin sa mga media na kagaya po sa inyo. Na siyempre yung media na partner namin dapat kailangan may integridad din po, ano? So kasi we're trying to raise yung trust ng tao, yung paniniwala at pagtitiwala nila na ang mga serbisyong ito ay may maidudulot po na kabutihan. And siyempre being tayo ay social media capital ng mundo, ano po, so importante po na yung platform po ng sa social media na tayo po ay aktibo rin dyan. Kaya kami naghahanap din po talaga ng pwede naming maging partner sa pagde-develop po sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng impormasyon at edukasyon para sa ating mga publiko po.
16: Maganda po yung binabanggit nyo habang tayo po napapakinggan sa 104.3 FM dito sa Metro Manila hanggang Mega Manila. At tayo din po ay napapakinggan dyan po sa 90.1 o 90.1 Radio Agri FM dyan po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Batiin po natin sila. Hello. Nakikinig na sila.
17: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po?
16: Opo, mataga Radio Lucena. Radio Pilipinas Lucena na Quezon. Gandang umaga po. Nakikinig po sila.
17: Oo, hello po.
16: Ay talaga naman, na dumadami po dito at lalo na nationwide at ating worldwide broadcast ngayon at yung ating Facebook Live at ang YouTube Live channel. Napo, may mga halimbawa po ba ng paggamit ng teknolohiya, DJ Inigo, tulad ng research, online information campaigns, o yung digital training? Yung mahalaga po upang mas mapalawak ang kaalaman nga ng publiko tungkol sa traditional at alternative healthcare na maliban doon sa sinasabi niyong mga paggamit ng advocacy at mga information education the materials.
17: Yes po, yan po ang tinatry po ngayong i-develop ng ating ng ating social advocacy and training division. Na-meet niyo po siya, ano po.
16: Nagpapasalamat
17: kami kay Sir Tico na kami binisita niya po para mas maunawaan niya po yung kung ano po yung serbisyo na ibinibigay po ng aming ahensya. So kami po talaga yung naghahanap ng mga partners kasi medyo hindi po namin yan line of expertise. So gusto po naming ma-maximize po talaga yung information technology na mabisang paraan po para maabot po yung ating publiko.
16: Ayan, salamat po. At at least mainganyo pa, lalong mapalawak pa po itong advocacy at information education campaign ng PITAC.
17: Yes.
16: Naku,
17: po yun eh.
16: Opo. Alam nyo po na maganda po mas madami pa tayong pag-usapan. Kaya lang po, alam ko busy po kayo ngayong araw na ito. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo ha. Kahit naging busy po kayo, napagbigyan nyo po akong magbigay kayo ng mga kaalaman tungkol sa PITAC.
17: Ay, siyempre po, the honor is mine. We really appreciate this opportunity. Ito pong panahon, yung oras na kahit ilang minuto pa lang kulang ito. Ito po'y mahalaga po sa amin. Talaga.
16: Ano po ang
17: maipaalam po sa publiko, especially po kayo na kayo'y kilala na po sa larangan na ito.
16: Nako, ito po'y mga tulong sa pangalan po ng public service at yung development programs.
17: Po.
16: Ano pong panghuling mensahe niyo po, Director General Lambda Inigo? Yung mahalagang dapat na manuaan ng publiko tungkol po doon sa tamang paggamit ng traditional at alternative healthcare kasabay ng makabagong medisina.
17: Opo. Siyempre, unang-una, again, walang sawang pasasalamat po kay Sir Kiko at sa programa po niya. Pangalawa po, para po sa publiko, kailangan po na kayo ay mapanuri. Sa dami po ng inyong sa information overload natin ngayon, marami po kayong mapapanood sa iba't ibang platforms. Unang-una po, nagpapasalamat kami na yung interest po sa natural, organic na products and kapamaraanan ay medyo tumataas po. Ano po. Pero kasunod po nito, gusto ko pong i-advise ang publiko sa lahat po ng natural herbal products. Kailangan po, bago po ninyo ito i-consume, bilihin, kailangan po sigurado kayo na ito po'y rehistrado sa FDA, sa Food and Drug Administration. Tingnan niyo po yung nakatatak po doon sa produkto. Ano po? Pangalawa, pangatlo, of course, kung kayo po ay mag-a-avail ng mga traditional complementary integrative medicine like traditional hilot, like ito po acupuncture, traditional Chinese medicine, Cairo, na magmamanipulate po ng ating katawan, i-check nyo po sa aming listahan sa website po namin kung ito po ay mga certified practitioners at ang kanilang pasilidad ay accredited po ng PITAC. Ang safety po ninyo ay non-negotiable. Kailangan po kayo po mismo ay alam po ninyo ito, aware kayo kasi hindi po maiwasan na may mga kababayan din po tayo na may kanya-kanya rin pong agenda. So yun lamang po and magandang umaga po and thank you Sir Kiko and I'd like to declare syempre the blessings ng Panginoon sa bawat isa po na nakikinig.
16: Naku, likewise po, salamat din po sa pagpapaunlak nyo. Again, ang tawag nga natin palagi sa English, health is wealth. Kaya hindi correct, ito po natin yan na mapapasubalian. Ano po? Maraming salamat talaga sa inyo, the Director General Inigo, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Salamat din kina Ma'am Geraldine, si Yon, at saka alam po ninyo, yung mga staff ninyo nakatulong, si Ma'am Ren, sa the Law, ang napakabait. Saka,
17: salamat din po.
16: Opo, thank you.
17: Sana maulit pa to, Sir Tico.
16: Of course, opo, mag-part 2 tayo or part 3 para makapaglingkod tayo sa ating mga kababayan.
17: Yes, opo. Yon,
16: sa PITAC. Gandang umaga po, Mabalos.
17: Mabalos sa Indong Gabos and yes, God bless you.
16: God bless din po. Alright, si Dr. Maria Teresa Co. Inigo ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Sabi nga natin sa Ingles, health is wealth. At syempre, pwede kayong gamitin at mag-try nitong mga alternatibong mga gamot. May halamang gamot dyan, di ba, Tata Rolly? Lalong-lalo may mga media dyan, media bitis. Yung iba, gumagamit ng ibang mga halamang gamot. Pero syempre, ito ikukonsulta nyo sa mga health practitioner. Yan, mga ekspertong katulad ng binabanggit ni Director General Maria Teresa Co. Inigo. Alright, mga kababayan, gandang umaga po.
18: Great opportunity.
16: Oy, sandali lang. Let's go, let's go. Oh yes, it's 19 minutes after 9 o'clock. Oh, dumako naman tayo sa mga pananim, mga kababayan, mga ka-Go Agri Plus. Hello, hello, mga magsasaka. Kayo ba'y nakakaranas na ng tagtuyot? Yung pong sinasabi ng napakalinsangan na dyan sa inyong lugar at nako, syempre, meron pong nakapag-ani na pero may mga naghahanda na ng kanilang taniman. Kaya lang, sinasabi nga ng pag-asa ng mga eksperto na tayo ay dadaanan talaga maapektuhan itong ang tawag niya ay extinct o yung tinatawag na matinding El Nino sa ating bansa sa mga susunod na panahon. Pero ang pag-usapan natin may kaugnayan po sa patubig sa ating bansa. All right.
18: magsasakay masaya. Daasan ni biyaya.
16: Oh yes, mga kabayan, patubig bayanihan sa ating Go Agri Plus. Ang ating makakausap na isa sa mas masipag na administrator ng National Irrigation Administration under the Office of the President, si Engineer Eduardo Eddie Gallien. Naimbag, bigat, Apo Eddie Gallien. Good morning, sir. Good morning.
19: Hi, sir. Hi. Kabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
16: Ako, salamat po muli sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Alam ko may mga inspection kayong ginagawa ngayon, pero gusto kong abalahin ko muna kayo. Pwede po ba ng ilang minuto? Administrator.
19: Wala po naman. Opo. Ingat na po sa amin yan. Okay. In fact, expect natin sa Bohol dahil pupahan yata ni Presidente Nek.
16: Oh, talaga. Sige, atin pong pag-usapan mamaya. Hangin ko pong update sa inyo sapagkat yung iba ay may mga nakakaranas na medyo nababawasan ng patubig sa ating bansa. Pero gusto ko munang pag-usapan yung katatapos lamang na National Earthquake Drill sa ating bansa. Tapos nauna po ka noong last week, isang 7.8 magnitude na lindol ang nangyari dyan sa Soksarjen. Eh kasama po pala, siyempre, meron dyan mga patubig irrigation facilities. Nag-utos pala kayo, Administrator Gallien, ng structural integrity inspection sa inyong mga facilities. Ano pong update na, Administrator Gallien?
19: Well, tama po, sir. Ang region na affected doon sa earthquake is nasa 12, ano po. At awa naman, wala namang, ang damages lang is nandun sa mga irrigation canals natin. Yung major dams natin, wala naman. In fact, meron tayong bagong tapos na dam doon, yung Antong Dam, no? At hindi naman yung nano. Ang nasira naman dito sa ating mga irrigation facilities, mga irrigation canal, ay yung merong elevated flume na tinatawag, parang tulay ho kasi yan eh.
16: Ganun po.
19: Nakangat yung canal, so parang tulay din. So yun po yung may manasit. But ang overall po na dami sa atin, nasa 50 million lamang po yan. So, maliit lang yun.
16: So, ibig sabihin, konting-kunti lang naman. Mabuti po, yung pagsasaayos pala, inyong palang ginagawa nyo, yung tuwing panapanahon, eh, meron kayong inspection at yung structural ang tinatawag nyo integrity, ano? Noong lalo ng mga dams dyan na under ng National Irrigation Administration.
19: Tama po yan. Siyempre, alam nyo po, lalo yung ating mga high dams.
16: Opo.
19: Iniingatan ho natin yung structural integrity ng mga yan dahil alam po naman natin yung effect lang sa community kung may kung may breach doon sa ating dam. But alam niyo po ba kung makita lang yung ating mga kababayan yung mga sistema natin, yung malalaking dam natin, ano po? Meron pa nga kami nilalagay ng mga yung salamin. Pag sa ating mga kasi pag salamin, di ba, pag merong buhat yung ano, mababasag siya talaga eh. Yung dagat, meron ho yan, ano po, yung tabangan, meron po kahigpit yung ating patutok dyan. Hindi yun, meron tayong georesistivity equipment na connect sa mga dams na yan para makita natin kung may mga sip sa tubig.
16: Ah, okay. It's a high technology na paggamit pala, no? Kita nyo naman, hindi kailangan pangambahan ng ating mga kababayan, the Administrator Gallien.
19: Pero yung pang ultrasound sa ating mga dams. Alam po namin
16: ang galing, ang galing. Oo, ngayon ko lang po narinig yan at tamang-tama maipaalam sa ating mga kababayan na merong ganyang sistema ang National Irrigation Administration. Yung po,
19: Yung karamihan kasi sa dams natin, like yung Pantabangan at yung Magat Dam, ay earth-filled dam ho yan eh. In fact, yung Magat Dam nasa malapit po siya sa earthquake fault, ano?
16: Opo.
19: Pero ang pag gumagalaw kasi yung lupa at earth-filled dam yan, lalo siyang nakukumpak eh. So, hindi naman yan ang kagandahan ng earth-filled dam. Kaya po, nagtataka siguro yung kababayan, bakit kayo yung matataas nilang dam eh? Gawa lang sa lupa at mga batong malalaki. Ayun ang dahilan para po may lindol, safe po yung ating dams.
16: Yan, yan ang may science na paliwanag. Engineer, ibang-iba talaga ang inhinyero. Administrator, ano po, na namumuno sa National Irrigation Administration. Administrator, yung pong nabanggit ko kanina, at ngayon ay na-experience din ng iba, yung matinding at susunod pa, patindi down, itong El Nino. Ano na po ang direksyong binibigay nyo lalong-lalo sa mga sistema na ipatutupad nyo upang huwag maapektuhan ang ating mga magsasaka sa mga susunod na panahon?
19: Yung, ang paghanda po ng NIA talaga sa atin, Kaki ko, is yung tinatawag nating resiliency. Ano?
16: Opo.
19: So, yung sabihin yan, meron tayong mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects natin. So, may short-term, medium-term at long-term solution natin dyan. Kabilang po sa short-term solution natin, of course, yung paglilipat ng cropping calendar. Dahil ililipat natin yan para hindi tatamaan ng bagyo, para makatipid tayo sa tubig, ano po. Dapat pag nagtatanim kayo, you know, time na may ulan pa, yung patapos na yung ulan, gano'n, para hindi ka masyadong nagsasayang na tubig ng dam, iwasan lang yung ahon ng bagyo, tapos quick turn around, dapat quick turn around ka dahil lalo na yung mga may high dams tayo. Abay, may control tayo ng tubig. Hindi tayo dapat nasunod doon sa traditional na time na magtanim ng palay, kagaya ng wet and dry.
16: Opo.
19: Dahil kung wet season, may bagyo yan eh. Di ba? So, iniiwas natin yon. Ang maganda pa po dyan, Kiko, is that kung susundan yung mga farmers natin, itong sinasabi na double dry cropping. Abay, hindi lang po taas po yung cropping intensity for the simple reason mas makukunti na yung madadamage ng bagyo at yung drought. At hindi lang yun, taas din yung yield. Dahil tandaan nyo, ang focus ng pagkatinim yung makaw. Kaki ko, di ba yung halaman, yung photosynthesis, tinatawag natin, kailangan niya ang una, para simple lang po, kailangan ng halaman ng araw, kailangan ng tubig at carbon dioxide para gumawa po siya ng kanyang pagkain, sugar na pagkain niya at oxygen.
16: Yes,
19: so kung
16: yes.
19: mas maaraw, mas mataas ang yield ng mga farmers natin dahil you know, mas masipag gumawa ng pagkain itong halaman at mas, 'di ba, kung mas madami ng pagkain, mas healthy ka, mas productive ka.
16: Tama, right? Tama, administrator. Ay, itong isa sa paghanda, yung napakahusay na itong mga na-set up na mga solar-powered irrigation system. Kita ko, talagang ang mga magsasaka, paldo eh, nung nag-ani, umani po sila. At itong palagay ko nga, kahit na tumindi nga pa ito, o wag naman sanang mas matinding-matindi, yung El Nino, meron na kayong pang-support eh, sa paggamit na itong solar-powered irrigation system, administrator.
19: Tama po yan, kahit ko. In fact, ito yung kabilang naman doon sa medium-term solutions natin. Dahil alam po natin, ang solar ay madali nating install yan. At malayo pong mas mura kaysa yung magtayo ka ng mas mura at mas mabilis.
16: Opo.
19: Kaysa magtayo ka ng mga high dams. At po, yung isang solar pump, pag mga 10 to 15 hectares lamang, kaya namin ng damumpuan, ano? Yung mga 500 hectares natin, hanggang 1,200 hectares.
16: Wow.
19: Kaya natin ng 6 buwan hanggang 1 taon lang.
16: Opo.
19: So, napakabilis. At saka mas mura yung solar pump, kaya ko, pagka may existing na mga irrigation canal, gumagastos kami dyan ng average of 250,000 pesos per hectare.
16: Opo.
19: Compared sa high dam, nasa 1.6 million ang pinakamababa dyan eh. Ano po?
16: Abay.
19: So, 1.6 million pesos per hectare.
16: Oh.
19: So, malayong mas mabilis, mas mura, madaling mapakinabangan ng ating mga masasta. At marami pa po ang extra bonus yan. Pwede rin silang magtayo ng rice processing post-harvest facilities doon, rice processing system.
16: Opo.
19: Na kayang i-drive na itong solar pump natin. At pwede na rin ibenta sa grid yung sobrang power.
16: Yung mahalaga doon, ano po, ay makakapagbenta pa ng kuryente. May tubig na.
19: Kaya pa po, hindi po yung mahirap pang mag-convince sa kanila na mag-transfer sa tag-araw. Dahil kung mas maaraw, mas malakas yung pump na nilang gagamitin.
16: So, tama po yun. Agree po.
19: So, at least, po. Sa project natin sa Camsor.
16: Yun dyan sa Camarines Sur nga. Administrator, may maganda pala akong balitang narinig dyan. Ano? Kamakalawa ba yun o kahapon lang? Itong meeting nyo sa ADB delegation at ang Israel ambassador to the Philippines. Nakausap nyo. Wow! Ano pong pwede nyo bang i-share sa ating mga taga-pasubaybay ang inyong meeting na yan para sa operasyon nyo dyan sa National Irrigation Administration?
20: Aba, kakaproud ka po yun. Actually, ang kamiting natin ay nakaunong batin ang ambassador, yung ambassador sa Tuli.
16: Opo.
20: Ano po, andun ang France, andun ang Belgium.
16: Wow, ang dami pala, no?
20: Hindi lang pala Israel. Yung ambassador, andun po sila lahat. At kinausap itong pati ADB, ano? Pamunuan ng ADB. Kahit gusto nilang kausap ako, malaman kung paano ang ginagawa ng NIA. Dahil hanga sila dun sa turnout ng projects ng NIA, no? Alam mo, nangyari dito sa flood control.
16: Opo.
20: At NIA ay... may mga projects kasi kami dyan sa NIA na nag-i-implement ang mga Israelis, eh. Yung support Kiko. So, sinasabi ng ng Israeli government, maayos magpatakbo ng NIA. Bakit ito ang tulungan natin, sabi nila.
16: Gandang so, mapakinggan, ano po. Nakaka-proud, opo. Sabi nga ninyo. Tama. Mabuti naman po na yung pag-uusap niyo ay isang malaking direction para sa National Irrigation Administration.
20: Opo. Opo. Ma-explain ko sa kanilang sistema natin, tuwang-tuwa po sila, eh. Talagang matularan yung sistema ng NIA.
16: May prueba naman, eh. At ang tawag niya, may resibo. Administrator!
20: Right project, right yes, price, right
16: may project.
20: Explain nila sa akin yun, eh. How do you do it? Sabi, sinexplain ko. Napakasimple lang daw naman pala. Ang kailangan lang is pagsama sa proyekto ng mga stakeholders para siguro yung resulta ng project. Hindi lang yung resulta, but yung operation and maintenance talagang maging efficient. So doon po sila hanga, eh. Kasi hindi lang magawa ng project, pati yung operation and maintenance, pinapagtaman po niya yan. Ano?
16: Very good. Ay, Administrator, kunin ko po muli ang inyong mensahe sa mga ating mga magsasaka, mga kag-o-agri ngayong araw na ito. The Administrator Guillen, go ahead please.
20: Ay, nako, ang masasabi ko lang ay napakaswerte tayo ng ating magsasaka dahil ang prioridad ng ating presidente is yung food security, ano? At alam niyo po ba na yung tagal ng natin ang mga bayit na malalaki, kagaya ng Balog-Balog Dam, yung Tumawi River, yung... Itong Inisaip, yung pong sa Panay River Basin, at maraming dito sa Mindanao po, eh. Ang tipto kanya, pinunduhan nun ang presidente, pati yung Halaur Dam, ano po, yung halaki ng kailangan ng pundo. Pero ang ginawa ng ating presidente, sabi niya, itong priority natin, bawasan natin ang pundo ng flood control, lagay natin dito sa irrigasyon.
16: Yeah, sa irrigasyon. So, yun po yung nangyari.
20: At nagpapasapat po tayo sa ating mahal na Pangulo dahil talaga naman pong yung sincerity niya na mapa-improve yung ating food security at tulungan yung mga magsasaka, ay ramdam na ramdam po ng ating mga farmers. At nakikita po namin sa NIA dahil kami nga po nag-implement ng karamihan. No? So, pati na po ang DA, nagawa po namin ng lahat ng paraan magtulungan ng Department of Agriculture para po maibsan yung pangaba ng ating mga magsasaka, yung epekto, dito po sa paparating na Super El Nino. Wow. So, yun lang po. Hey, po. Salamat po sa paparating.
16: Maraming salamat din po. Just again, po Administrator Eddie Guillen. Alright. Thank you. Salamat sa niya. Oh, yes. Patubig mula sa National Irrigation Administration. Ituloy, no? Meron silang makausap, mga eksperto, mga pati ang Asia Development Bank. Yes. Bayanan po mga iba pang mga pagtataguyod ng mga programa tungkol sa patubig mula sa National Irrigation Administration.

Oh yes, mga kabayan, ang susunod po natin na makakausap, kaya gayon po, steady lang po kayo dyan, mga ka-Go Agri Plus na nakikinig sa Tarlac, gandang umaga po. Ay, sa mga Estong, mga Berong, na nandyan po sa kanilang Irrigators Association. Oho, dyan sa Victoria Tarlac, sa La Paz Tarlac, sa Kamiling Tarlac, nako, magandang umaga, na yung bagabigat apo. Opo, at kasama naman ang ating mga kabayan dyan sa Dingalan, Aurora. Hello, hello, mga taga Dingalan, Aurora. Kinukumusta po kayo ni Provincial Administrator Sherwin Taay at of course ni Mayor Aurora Guzman da Taay. Ay, si Engineer June da Villegas, nangungumusta rin dyan sa Umiray. Ha? Ang ganling, maganda na napapakinggan ang tungkol dyan po sa may kaugnayan sa mga patubig at sakahan. Good morning, good morning. Oh, Arnel, sige nga, parinig muna natin ang arangkada dahil ang ating susunod ay arangkada ng Filmex sa ilang saglit. Go ahead, Arnel Villamor.

0: All right, standby 9:35 in the morning. At this, pwede pang the sandali at ito pa lang the naibigay kong numero ay ni ano ni Abin, sorry you know. Ito nga pakikuha mo nga dito, Miss Tess, pasok ka na at mas maganda nakikita ka rin sa camera, makilala ka nila. Samantala, narito muna ang mga balita dyan po sa Philmec. Nagpapatuloy po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o ang Philmec, yan po sa pagsasagawa ng mga monitoring activities at field validation sa iba't ibang ibang farmer cooperatives and associations ngayong Hunyo. Opo, noong June 15 hanggang 17, binisita ng Philmec staff ang mga yung mga tinatawag na FCAs o yung pong farmer cooperatives and associations. Oho, diyan po sa Nueva Ecija, diyan sa Capiz at Cagayan upang matiyak ang maayos na pamamahala, operasyon at pangangalaga ng mga pinagkakaloob ng makinarya. Nagsagawa rin ng monitoring sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, machineries sa Leyte at Bohol noong June 17 at June 18 upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang mga ito at patuloy na nakakatulong sa mga gawaing pang-agrikultura. Nagkaroon din ng koordinasyon, ang tawag dyan ay coordination meeting kasama ang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ng Kalinga sa Tabuk City. Magandang umaga po mga taga Tabuk City. Ano po, gandang umaga po sa inyo. Naimbag. E yung po noong June 15 yan upang talakayan ng aplikasyon ng lalawigan para sa rice processing system. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ng information drive ang Philmec sa Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Katarman at Bubon sa Northern Samar. Ay, mayong buntag mga taga Northern Samar. Ito po noong June 16 hanggang 18. Nilokohan ito ng mahigit na 40 mga miyembro ng iba't ibang farmers, cooperatives and associations at mga kinatawan mula sa mga local government units. Layunin din ang programa na may ibahagi ang mahalagang impormasyon, mga programa at mga pinakabagong update para sa sektor ng agrikultura. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, makakausap na natin ang masipag din, walang humpay, walang puknat na pagbibigay ng serbisyo sa ating pamahalaan, lalo na sa kanyang tanggapan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Siya po ay isang scientist for at director for, walang iba kundi si Dr. Dionisio D. Albin. India. Magandang umaga, boss. Good morning, sir. Director.
1: Magandang umaga po, Kakiko, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Been a long time, pero thank you. Ha? Salamat po sa pagpapaunlak mo ng iyong oras para makakapanayam kahit na busy ngayong araw na ito, ha? Director Albindia.
1: Opo. Yes po. It's my pleasure na may parating sa ating mga tagapakinig kung ano ang pinagagagawa na ng Philmec.
0: Ayun, siyempre naman, marami. Eh, yung pong inyong karanasan at bilang scientist, gaano po kalaki yung epekto na itong nararanasang epekto na ng climate change? Gaano na sa produksyon ng palay sa bansa? Director Albin.
1: Well, ito nga po, medyo sa ganitong panahon po dapat yung rainfall natin sufficient na para makapaghanda tayo ng ating taniman sa palay. Kumbaga, nakapagbungkal na sana tayo at yung iba nakapamunla na, iba nakatanim. Pero medyo little, napaka-abnormal po ng ulan natin yan. Kaya ang mga tao ay umaasa pa rin na sana sa susunod na mga araw ay gumanda na at sana ay pumatak na uli ang ulan natin para makapaghanda na.
0: Yung mga ibang namang lugar na may pagpatak ng ulan, pero tama ka nga yung na-observasyon, mukhang hindi madami. Anyway, yung pangunahing layunin ng Philmec sa pagsusulong ng climate resilient rice farming technologies, ano mga pamamaraan ito, Director Albindia?
1: Well, meron po tayong ating pinamimigay na mga makinarya.
0: Opo.
1: Ay talagang mga climate resilient yan. Halimbawa po yung ating mga rotavators, yung ating mga land preparation technologies.
0: Mm-hmm.
1: Bukod po dun sa ang makina niya ay Tier 3 na kukunti lang ang emission niya para makapag-contribute sa greenhouse gases.
0: Opo.
1: Ay meron din po tayong mga mga land preparation technologies na kahit tuyo pa yung lupa ay kaya niyang i-prepare at bungkalin para pagka nagkaroon na ng tubig ay ready to plant na. Kumbaga, malaki po ang maitutulong nito para ma-save natin yung ating tubig at yung ating paghahanda ng lupa ay hindi mga ngailangan ng masyadong tubig na yan po ang problema natin ngayon dahil sa El Nino.
0: Kaya pala nababanggit, nakikita ko itong mga videos at mga photos na galing dyan sa Filmec. Yung mga teknolohiya ano po, na inyong nagawa na sa Filmec. Sa usapin naman po ng makabagong mechanization, yung modernization ano po, sa mechanization, paano po nakakatulong itong paggamit ng makinarya upang mapataas nga yung kahusayan, upang mabawasan nga ng epekto itong matinding init o kakulangan ng tubig?
1: Yun nga po, katulad po ng ating mga isinusulo ngayon, yung mga sa direct seeding technology po yun. Kasi, kailangan lang po dyan ay makihanda yung lupa. At meron din po tayong tinatawag na dry seeders saka wet seeders.
0: Mm-mm.
1: Na kahit ang lupa ay tuyo, ay pupwede natin tamnan ng palay.
0: Ah, ganun po pala yun. Ano? Lalo na yung direct seeder. Nakakita ko rito, modernong-moderno, Director Alvindia. Ano-ano nga pa ba mga teknolohiya at practice na inihahanda nga ng Filmec upang yung mga magsasaka makaangkop dito sa pagbabago ng panahon, maliban dun sa binabanggit ninyo na may mga ibang mga makinarya na nakikita ko ngayon, Director Alvindia?
1: So, katulad po nung pinamimigay nating rice combine harvesters,
0: Oo.
1: Alam nyo po kasi ang epekto ng El Nino ay ang ulan ay medyo hindi ganun karami ang ibubuhos na ulan pero

0: tampak mo yan po. Meron pala kayong ganot nagagamit diyan at naipamigay na moisture meter no po sa mga magsasaka. Gaano po ba ito mahal kahalaga dito sa pagtulong sa pagsugpo ng climate resilient technologies at yung mga efficient forest harvest management na yan, Director Alvin?
1: Opo, kasi ang number one na consideration po kasi para ma-preserve natin ang quality ng palay o mais o kahit na anong commodity, ay yung tinatawag nating tamang moisture content o yung bahagdang tubig na bahagi ng ating commodity. Ito pong moisture meter na ito, meron po tayong probe type, meron tayong iba't ibang klaseng moisture meter na naangkop sa gamit. Kaya binibigay po natin to sa kooperatiba para makita nila kung yung palay na tinuyo ba nila ay angkop na para i-stock. Kasi pagka po hindi tama yung moisture content at ating in-store yung ating mga grains, palay man yan o mais yan, mabubulok po. Kaya ito yung pan-check natin para masigurado na yung kanilang i-stock na palay bago gilingin o maghintay ng magandang presyo ay hindi masisira.
0: Ay, very good, very good. Ay, nakikinig po mga taga Radyo Pilipinas, Lucena, Quezon, the Director Alvindia, at siyempre yung ating 90.1 Go Agri Radio diyan po sa Science City of Muñoz, ano, sa Philmec. Yung ating mga kamagsasaka, mga ka-Go Agri Plus, eh, meron din palang interest sa mga binabanggit niyong teknolohiya, katulad nitong biomass-based technologies. Ano po? Ito, lalong-lalo ito, nakikita ko ngayon sa mga ipinadal mga ginagamit na mga pictures ngayon. Gano't ito po, ano po ang mga benefits nito sa mga gastusin sa pagsasaka at pangangalaga sa kalikasan, Director?
1: Opo, ito po ang mga biomass technologies ito, katulad po ng ating mga dryers. Ang ginagamit po nating energy dyan o yung init ay yung galing na rin sa ipanumpalay.
0: Opo.
1: So, kalimitan po kasi nung araw na wala pa tayong mga ganitong technology, ito pong yung ipa na tinatawag, yung rice hull, pinababayaan lang natin yan na mabulok at walang gamit. Eh ngayon po, dahil yung ating mga pinamimigay ng mga dryers ay biomass-based, ibig sabihin, meron siyang cyclic agriculture technology. Parang yung sistema niya ay paikot-ikot.
0: Ah, ganun po.
1: Yung gigilingin na magiging ipa, yun naman yung gagamitin na painit dun sa pugon para madry yung palay. Ngayon, yun naman pong mga ipa na nasunog, yung tinatawag nating rice hull ash, ay po pwedeng i-condition para maibalik sa lupa para maging pataba.
0: Ay, naku ha, napakaganda namang sistema niyan, Director Alvindia. Kaya dyan sa inyong mga ginagawa, mga saludong ating mga kaka-Go Agri Plus. Katulad nito, si Mang Antonio Reycano na nakikinig, nandyan po sila sa Victoria, Tarlac. Paano po, Director, masisiguro ng Philmec na maabot at mapapakinabangan ng maliliit na magsasakang katulad namin yung pong mga climate resilient technologies nyo dyan sa Philmec? Yan, Mang Antonio, ha, pakinggan mo si Director Boyet. Go ahead po.
1: Opo, alam nyo po, ang Philmec ay through yung tinatawag nating RCEP program, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, ay nagbibigay ng tulong makinarya. Libre po ito sa mga farmers cooperative na merong 50 o 50 hektarya pataas. So, pwede po namin kayong bigyan ng pang-land preparation, pang-tanim, pang-ani, pang-tuyo, at pang-giling ng palay para buong value chain o buong sistema ay parang magiging enterprising ang mga farmers co-op natin. Mm-mm. At yun po ang ating layunin para mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka. Ngayon, paano pong maka-avail? Ay sumulat lang po kayo sa aking tanggapan, sa aming tanggapan dito sa Philmec. At pagka na-receive namin yung inyong sulat, ay papupuntahan po natin kagad doon sa ating mga focal person. Kasi lahat po ng probinsya, may mga naka-assign na taga-Philmec dyan. Kasi lahat ng request, binabalidate natin para yung tamang organisasyon ang mabibigyan natin ng tulong.
0: Mang Antonio, alam mo na ha, mamaya, ulitin ko, yung website namang madaling mapakinggan at ma-check niyan. At pwede nyo itanong.

0: sa inyong mga apo o kaya yung mga kamag-anak. Direktor, nako, alam ko, meron ka pang mga ganap ngayong araw na ito. Bilang panghuli, ano po ang mensahe niyo sa ating mga rice farmers upang maging mas mahanda at matatag ang kanilang produksyon sa harap ng climate change? Director Albindia.
1: Opo, ang ating magsasaka po, huwag tayong sasawan dahil alam niyo naman po talaga ang rice farming ay very challenging. Kung La Nina naman binabaha, kung El Nino ay kulang ng tubig at maraming challenges po ang rice farming. Pero umasa po kayo na ang PhilMEC ay laging ina-address sa mga ganitong problema at ang ating makinarya o sistema na ipinamimigay ay nakaangkop sa ganitong problema, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
0: Yan. Ah, okay. All right. Maraming salamat po. God bless. Thank you talaga sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Opo. All right.
1: Maraming salamat din po, kapi ko.
0: Ayos, very good. Mabuti po nandyan po kayo. Thank you. Maraming salamat din kay Sir Jong Davalos, ang inyong masipag din pong hepe diyan sa yung the Force ACD, di ba? At saka syempre si Miss B, Miss Bernadette Pagyo, of course, Grospe. Ayan, magandang umaga po sa inyo, si Sir Jet Subaba, and likewise Sir Jerry Francisco Abilanosa. At si Sir Joel Dator, magandang umaga po sa inyo dyan sa PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh, Arnel, sige, pakinggan natin muli itong PhilMEC Arrancada. Go ahead.

Alright, karagdagang balita mula sa PhilMec. Naku, lumahok po mga miyembro ng sama-sama sa Kaunlaran Multipurpose Cooperative sa Farm Service Crew Operations and Management Training noong June 15-16 dyan sa Tagkawayan, Quezon. Magandang umaga po mga taga-Tagkawayan, Quezon. Good morning. Pinangunahan po ng Agricultural Training Institute o ATI ang katuwang ang Philippine Coconut Authority at PhilMec ang pagsasanay sa machine operation, maintenance, troubleshooting at safety kasama ang teknolohiya o ang mga tinatawag na technology, demonstration at hands-on training. Layunin po nito mga kababayan na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa ligtas at wastong paggamit ng FSC o tinatawag na Farm Service Crew Package. Ang galing ano mga kababayan na nakikinig sa kasulukuyan. Yes, yan. Yan ang bahagi ng PhilMec Arangkada. In the meantime mga kababayan, bago po magtapos, alam po ba ninyo sa natinatayang 13.2% ng pagkain sa buong mundo ang nawawala sa supply chain pagkatapos anihin at bago makarating sa ang tinatawag na retail stage. Aho, ibig sabihin, maraming prutas, gulay, butil at iba pang produktong agrikultural ang nasisira bago pa man ito mabili sa mga pamilihan. O yan. Madalas dahil sa kulang na yung tinatawag na imbakan, mahinang transportasyon at kakulangan sa cold storage at hindi maayos na paghawa. Kaya umaabot yan sa 13.2% ang wastage. Oho, yung pagkawala na nawawala sa supply chains. Naku, malaki na yan. 13.2%. Pero alam nyo rin ba, mga ka-Go AgriPlus, kapag masisira ang ani, hindi lang pagkain ang nawawala. Nasasayang din ang tubig, lupa, enerhiya, puhunan, oras at paggawa na ginamit sa produksyon. At dahil dito, nalulugi po mga kababayan ang mga magsasaka at negosyo habang maaring tumaas naman ang presyo ng pagkain para sa mga mamimili. Ayan, isa yan sa nagiging problema yun sa food chain na tinatawag. Oo, yung supply chain. Oo. At alam nyo rin ba, ito pa, na, tataroli, batang-bata bumatayo, na ang nasasayang na pagkain ay may epekto sa kapaligiran o sa environment. Dahil kapag itinapon sa tambakan, ha, maari itong maglabas ng greenhouse gases. Ay siya, delikado yan. Greenhouse nga, pero delikado sa environment. Tinatayang 8 to 10% ang global greenhouse gas emissions na kaugnay ng tinatawag na food loss o kaya food waste. O, yung pagsasayang sa pagkain. Kaya nga, ang pagbabawas ng pagkasira ng pagkain ay mahalaga hindi lamang sa ekonomiya at kalusugan kundi pati sa kalikasan. Kaya tayo kailangan magtipid, hindi lamang sa pagtitipid kundi mag-ingat atin pong pagtunan ng pansin ang may kaugnayan sa yung ingatan nating huwag mapalawag pa yung tinatawag na food wastage. Tayo'y maging mapanuri, natin pong aralin kung paano natin magagamit ng mahusay ang pag-imbak. Kaya para walang food wastage, di ba Tata Rolly? Samantala sa panghuling balita, nako, isang malaking kargamento po ng imported na sibuyas na iniwan sa Manila International Container Port sa MICP dito sa Metro Manila. Ano po? Ang nakatakdang sirain matapos pong makumpirma sa laboratorya ang tinatawag nila laboratory test na maari itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yung mga in-import ba, iniwanan na eh. Ah, Tata Rolly, ay inirekomenda po ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang pagsisira sa kargamento matapos ang isinagawang magkasanib na inspeksyon kasama ang Bureau of Customs kung saan natuklasang nasa matinding antas ng pagkabulok ang mga sibuyas. At binubuo ang shipment na 26
o 26 na 20-foot container na pulang sibuyas mula sa China. Nako, na may kabuuan 72,215 na sako. Napakarami nito. Humigit kumulang ay 650 metriko tonelada at tinatayang nagkakahalaga ng 86.7 million na pesos at may hindi nabayaran buwis at taripa na umabot po sa 9.7 million pesos. Iyon kaya naman pala. Siya, siya, siya. Bye bye time sa ating Go Agri Plus. Thank you, Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez, Isabel Silang. Antabayanan po ang Alerto 738. Nandiyan na po si Assistant Secretary, dating Assistant Secretary, Arias Gutierrez at si Don Ramon na kanyang kasama. Mang Ramon, gandang umaga sa iyo. Ito na, Tata Rory. Bye-bye. Thank you, Lord. God is good. God is great all the time. Kakiko Flores po.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:57 ang umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. House Prosecution Panel pag-aaralan ng aksyon upang bigyan linaw ang vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Upang maiwasan ang kalituhan sa dulo ng paglilitis, inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na pag-aaralan ng House Prosecution Panel ang paghingi ng opisyal na linaw kung ilan ba talaga ang vote threshold o pinal na bilang ng botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakatutok ang panel sa pre-trial conference, ngunit aminado si Luistro na kailangan itong plansyahin bago sumapit ang hatol. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng 2/3 vote na boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang mapatalsik ang isang opisyal. Kung bibilangin ang buong Senado na may 24 na miyembro, 16 na boto ang kinakailangan. Ngunit para kay Luistro, hindi fixed na 24 ang dapat pagbasihan, kundi ang mga senador lamang na nasa ilalim ng kapangyarihan o coercive power ng Senado, lalo pat may mga senador na kasalukuyang hindi nakakadalo dahil sa nakakulong o nagtatago. Ipinunto ni Luistro ang makasaysayang Avelino versus Cuenco na 1949 na desisyon ng Korte Suprema kung saan ibinaba ang basihan ng quorum dahil ang ibang mambabatas ay wala sa bansa o hindi kayang piliting dumalo ng Senado. Nang tanungin kung posibleng umabot ang isyong ito sa Korte Suprema para sa penal na interpretasyon, kinumpirma ni Luistro na maaari itong mangyari ngunit kailangan munang pag-aralang mabuti lang tama ang tiempo at legal na basihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police na harang ang mahigit 6.2 million pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga del Norte. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled cigarette ang nasabat ng Philippine National Police sa Zamboanga del Norte sa isinagawang checkpoint operation kahapon. Nangyari ito sa Barangay Gatas, Kalawit, nang harangin ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck at arestuhin ang driver nito. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang 105 kaon at 230 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa kargamento ng tuyong isda upang makalusot sa checkpoint. Ayon sa ulat, nagtangkang umiwas sa inspeksyon ang sasakyan kaya agad itong sinuri ng pulisya. Tinatayang nasa 6.28 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at ang sasakyang ginamit sa transportasyon. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga kontrabando at ito turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Pinuri naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling tiniyak ang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang uri ng economic crime sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, tupad program, pinalawak o pinalalawak ng Department of Labor and Employment para gawing negosyante ang mga benepisyaryo. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mula sa pansamantalang trabaho tungo sa pangmatagalang kabuhayan. Ito ang layunin ng Department of Labor and Employment o DOLE sa nakatakdang pagpapalawak ng programang tupad upang matulungan ang mga benepisyaryo na maging mga negosyante. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, binubuo na ng DOLE ang mas pinalakas na bersyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad. Sa ilalim ng bagong konsepto, pagsasamahin ang mga nagtapos ng TESDA sa magkakatulad na kasanayan at bibigyan ng puhunan upang makapagtayo ng sariling negosyo. Halimbawa, ang mga nagsanay bilang barista ay maaaring makatanggap ng suporta upang makapagbukas ng coffee shop sa kanilang komunidad. Nakipagpulong na rin si Tolentino kay TESDA Director General Kikot Benitez para sa implementasyon ng programa. Kasalukuyan ang tinatapos ng DOLE ang mga altutunin at mekanismo ng Enhanced Tupad na target ilunsad pagsapit ng Hulyo 2026. Mangunguna naman ang mga regional director sa pagpapatupad nito upang matiyak ang maayos na paglipat mula sa skills training tungo sa pagmamay-ari ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At kadiwa ng Pangulo, patuloy na lumalawak sa Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Patuloy na lumalawak at nadaragdagan ang serbisyo ng kadiwa ng Pangulo sa Rehiyon Cordillera, katuwang ang mga local government units. Ang Department of Agriculture, a Cordillera Regional Executive Director Attorney Jeneline Dawayan, mayroon ng 29 na permanenteng outlets ang kadiwa ng Pangulo na pinangangasiwa ng mga farmer cooperatives and associations, habang may 11 pop-up stores na itinatag ng mga lokal na gobyerno. Anya, ang expansion ay sinusuporta ng Department of the Interior and Local Government na umikayat sa mga LGUs na mag-establisa ng sarili nilang mga food outlets, maging sa mga lugar na walang may tuturing na regular market days. Sinabi ni Dawayan na patuloy ang monitoring ng DA CAR, Agribusiness Team, sa mga performance ng bawat kadiwa ng Pangulo stores, kakibat ang pamamahagi ng assistance na ginabilangan ng transport trucks, trading capital, training at technical guidance upang masigurang mga shelves ay mapapanatili ang supply ng fresh produce mula sa kalapit na mga bukid. Mula buwan ng Marso hanggang Mayo taon kasalukuyan, ang operasyon ng kadiwa ng wheels ay nakapamahagi na ng 284 na tonelada o 284,000 kilo ng gulay direkta mula sa mga farm gates patungo sa mga kabuhayan na may kabuang benta na 5.1 milyong piso. Para sa Bagong Pilipinas, John Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
9: Trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang oras sa Philippine Standard Time.
5: Tuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ang kahandaan ng bawat Malabueño sa pagharap sa sakuna tulad ng linto. Buong pwersang nakiisa ang School Division Office of Malabon at iba't ibang partner agencies sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 sa Panghulo Elementary School. Sabay-sabay na isinagawa ng mga estudyante, guro at kawaninang paaralan ang wastong duck cover and hold bilang bahagi ng paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol. Pinangunahan ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsasagawa ng drill at paggabay sa iba't ibang emergency scenarios upang masubukan ang kahandaan ng mga responders. Ipinakita rin ng Bureau of Fire Protection Malabon ang wastong pagtugon sa isang simulated fire incident sa loob ng paaralan. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police Malabon at 1301st Community Defense Center of Philippine Army ang maayos at ligtas na pagdikas ng mga estudyante at kawaninang ng paaralan. Nakaalalay rin ng mga opisyal ng Barangay at Public Safety and Traffic Management Office Malabon sa crowd control at traffic sa paligid ng paaralan. Nakaantabay rin ng City Health Department sa pagbibigay ng paunang lunas. Nagsilbi namang incident commander ang isang guro upang iulat sa rescue responders ang kalagayan ng mga estudyante at gurong naiwan sa loob ng gusali. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Juan Obierna, higit na pinalakas ang paghahanda matapos ang mga nagdaang pagyanig sa Mindanao at kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027.
6: Ay tuloy-tuloy naman pong sinasagawa po yan ng Schools Division na tinalala natin mga eskulahan. Gaya ng aking nabanggit kanina, right after na nagkaroon po ng lindol sa sarangani ng June 8 ng umaga, atin po may pag-utos na sa ating mga principal sa pagsasagawa ng earthquake drill, kasama po ang mga magulang, kasi panahon din po ng orientation ng mga magulang ngayon, so ipinag-utos po natin yon. So yung ganitong paghahanda, ay tuloy-tuloy lang po natin isinasagawa upang masiguro na ang ating mga mag-aaral, ang ating mga empleyado sa mga paaralan at mga opisina, tingligtas sa kung sakaling magkakaroon po ng sakuna.
5: Naging bahagi rin ng aktibidad ang turnover ceremony ng bagong disaster response equipments na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan sa Panghulo Elementary School. Bagay na lubos na pinasasalamatan ng pamunuan ng paaralan sa pangunguna ni Principal Juan Maggie May Sari. Ayon naman kay DRRMO Project Development Officer 2, Edgar Bonifacio ng School Division Office Malabon, mahalagang bahagi ng edukasyon ang mga ganitong pagsasanay upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa oras ng sakuna.
7: So tulong-tulong naman po lahat ng agencies ng Malabon para may sakatuparan itong second quarter nationwide simultaneous drill natin. Magre-ready uli kami na aming mga activities for SDO Malabon since ako naman ang nagpo-coordinate. Again, yung aming coordination sa ating city at ang malaking tulong talaga yung ginagawa ng ating mahal na mayor kasi lahat ng support ay binibigay lalong-lalo na sa mga schools. Kaya ang paghahanda namin, hindi lang naman sa ngayon, ay all year round naman yan. Kahit anong kalamidad na dumating, kailangan maging handa po ang schools ng Malabon.
5: Nagbigay rin ng mensahe si Mayor Jeannie Sandoval sa mga estudyante, guro at residente kung saan binigyan diin ang kaligtasan ng buhay ay higit na mahalaga kaysa anumang material na kagamitan.
8: Na-engiwan po sa paralan, kundi na ginagawa rin po natin sa Ministry of Pamanaan sa mga government offices. At syempre na zibigay din po tayo ng mga public awareness ng mga seminar sa bawat mga pamamayan dito sa ako niya sa bayan ng Nalabon. At huwag po tayo mag-alala at alam naman ko natin kung saan tayong mga lugar na dapat po mag-evacuate. Kung tiyatinin po tayo sa mga evacuation centers, sa disaster preparedness, ay mga prepositioning din po tayo ng mga kumpain, wadami, at syempre po, pagdating po ng panahon na kailangan po nating tumilos, handa rin mga kukaya tumilos. So sa lahat po ng mga pangalan na ating mamamayan, nandito po tayo laging handa oras pumila.
9: Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, mas pinapaiting ng pamahalang lungsod ng Malabon ang kapakanan ng bawat Malabonyo para sa mas ligtas at mas handang komunidad. Nagbabalita mula dito sa Pangkulo Elementary School. Ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.
4: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:17 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu tusapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
4: Ito po si Aris Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, June 20, 2026.
10: At sabay rin po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po ninyong mapakinggan ang mga regional programs ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng app ng PBSE Radio Portal sa App Store o Google Play Store.
4: Muli isang alertong umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Alerto 738. Mataas pa rin po ang adrenaline ng mga kasamahan natin sa mundo ng disaster risk reduction. Kanina po ay napanood ninyo ang video kung ano po ang ginagawa ng lungsod ng Malabon at ongoing pa rin po ang relief and recovery operation sa mga lugar na sa lanta ng lindol sa Sarangani, sa Coronadal at General Santos. Nakakaranas pa rin po sila doon ng malalakas na aftershocks. Kwento nga ng isa sa mga EP natin dito sa Radyo Pilipinas sa si Glory Bago na taga Coronadal City na sa labas na daw sa labas pa rin daw ng bahay natutulog yung mga tao doon dahil natatakot sila sa mayamayang pagyanig ng lupa.
10: Oh nga sir, tsaka nung Webes naganap yung second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung saan muli na namang na-practice yung ating duck, cover and hold protocols.
4: At napatunayan nga ng lumindol sa Mindanao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga drills sa mga komunidad. Kaya minabuti natin, no? Minabuti natin na imbitahan ng isa sa mga opisyal na on top doon sa situation na sa ongoing relief operations, ano. Pero bago naganap yung Ramon, yung drill nung Webes, no? Nasubukan yung kahandaan ng ating mga kasamahan sa Bureau of Fire Protection.
10: Oo nga sir. Wake up call ito sa mga nakatira sir sa especially nung during nung drill, 'di ba, yung sa Eastwood.
4: Oy, sa Eastwood. Nasundan pa 'yan sa Manila, may nasunog na building doon na unfortunately may namatay na aso doon, ano. Yun nga. Yung sitwasyon na yun sa Eastwood at saka yung nakatira sa... Naalala mo tayo na magkasama kami dati ni Ramon sa isang opisina na nasa 15th floor ang aming opisina noon. Kaya kahit na ganito kami kalalaki, sinisikap namin na pagpraktisa ng bumaba ng hagdan.
10: Nakakaakit naman tayo doon.
4: Nakakaakit tayo pero hindi na tayo makausap. So, kasabay pala ng NSAID, inilunsad rin ng OCD, ang Harmonized National Contingency Plan para sa Big One o ang inaasahang pagtama ng magnitude 7.2 earthquake sa Metro Manila. Ewan ko lang kung ito yung kapalit ng Oplan Metro Yakal o na unang nabuo 20 years ago, di ba? Eh, hindi sana nananakot tayo, pero inaasahang magiging malawak ang pinsala ng Big One dito sa Metro Manila. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na ihanda ang ating mga sarili, dahil sigurado pong darating ang mga sakuna, hindi lang natin alam kung kailan.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Nga sir, kapansin-pansin sir yung mga improvements sa mga isinasagawang capacity building, lalo na at mismo si President Bongbong ang hands-on sa mga ginagawang pagpaplano. Sir, sa nitong recent lang sa budget call ng Pangulo, para sa 2027 mataas ang priority na binigay sa disaster preparedness at resilience building, dahil gaya ng madalas nating sabihin dito sa programa, kailangan tapatan o higitan ang ating pagiging number one sa disaster risk index 5 years in a row.
4: Kaya sa episode 35 ng Alerto 738, yun nga, minabuti nating imbitahan muli ang hepe ng Disaster Response Management Bureau na si Director Maru Lanyada, upang lalo nating maunawaan kung paano pinangangasiwaan ng DSWD ang relief at recovery operations at humanitarian response sa tuwing nakaharap tayo sa kalamidad.
10: Sir, si Director Maru Lanyada ay tinalagan ni DSWD Secretary Wes Gatchalian para pamunuan at patuloy na palakasin ng DSWD sa paggamit ng Maria Isabel Lanyada. At isa sa paggamit ng teknolohiya, data management at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging mas mabilis, epekto ang pagtugon sa panahon ng sakuna. Magandang umaga po, Director Lanyada, at maraming salamat po, sir. Ma'am, sa second time dito at live na sa pagtanggap ng aming bitasyon dito sa Alerto 738.
11: Good morning po sa ating mga kababayan at sa inyong dalawa na mahusay na host dito po sa ating Alerto sa Radyo Pilipinas.
4: Ma'am, diretsuhin na po namin yung tanong, para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Ano po ba ang mandato ng Disaster Response Management Bureau?
11: Sa DSWD bilang ahensya, ito yung lead bureau pagdating po dun sa mga trabaho natin bilang lead ng disaster response under National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasi yung DSWD ang nakatoka doon sa response cluster. Hindi po ba may apat tayong pillars? We have the prevention and mitigation. DOST po ang lead dyan, kasi sila yung nag-forecast, nagbibigay ng mga early warnings, or nagbibigay ng mga information sa ating mga local government units and the Philippine country na maghanda or ingatan ito, yung mga prevention and mitigation. So, sila yon. And then second is preparedness, which is si DILG ang in charge dyan. Yung third response, si DSWD po. So, kaya yung bureau pong hawak ko, which is the Disaster Response and Management Bureau, ito po yung talagang nakatutok para sa gawain ng pangkabuang proseso at operation ng response cluster sa under response pillar. Syempre nandiyan yung direktiba lagi ni Secretary Rex Gatchalian po, na talagang bilisan yung gusto niya, yung maging maagap talaga. 24 oras pong nakabantay ang aming bureau, at yan ho ang aming trabaho, talagang tiyakin na lahat ng kailangan sa panahon ng response ay kompleto po sa buong Pilipinas po.
4: Nabanggit po namin kanina na ongoing pa rin po yung humanitarian response natin dyan sa Mindanao, yung mga lugar na nasalanta ng lindol. Ano po ang update natin dyan sa inagawa ng DSWD sa ground?
11: As of today po, 6 a.m., meron na ho kasing 627 na mga barangays yung affected. So, yung mga pamilyang apektado ay umabot na po sa 376,544, at may mga individual na pong umabot sa 1.6 mahigit milyong mga kababayan natin. At meron ho tayo mga casualties, ay meron po mga namatay at mga nasugatan at yung missing, yan po ay umabot na sa 1,447. Dito po sa data na to, makikita nyo po may 52 po ng mga open evacuation centers pa rin po, sir. Ares hanggang ngayon. At yung mga pamilya pong nasa loob ng evacuation centers, nasa 5,288. Oh. At meron hong mga outside din. Ito yung mga nasa loob, ito yung ayaw munang bumalik sa mga
4: bahay. Nandun po sa mga kamag-anak, sila po ba
11: yun? Ang nasa outside evacuation center. Uh-huh. May dalawang kategorya kasi yung internally displaced person. Yung number one, yung inside evacuation center. Sila yung madalas totally damaged yung mga bahay, as in nasira.
4: Sirang-sira.
11: Or partially damaged. No? Meron din po tayong mga kababayan na ayaw po munang umuwi kasi either partially damaged or yung trauma na maaaring gumuho yung mga bahay nila. While ongoing po ang pag-evaluate ng ating mga local government units kung safe ang kani-kanilang mga tirahan, ay dun po muna sa mga kamag-anak at kaibigan. So umaabot po yung mga nasa inside 5,288, yung outside po mas malaki, 16,000 plus.
4: Yan pong mga ano ma'am, yung 52 evacuation centers, yan pong lahat na yan ay pinangangasiwaan ng DSWD?
11: Actually po, si local government units ang nagsiset up. Ang role ni DSWD ay i-monitor, mag-provide po ng technical assistance, i-augment kapag kulang po ang gamit. At wala pong mga tents, wala pong mga kailangan si local government units.
4: So kayo na papasok
11: yes
4: doon?
11: Yes po.
4: So parang lumalabas po sa ang first response pa rin ay ang LGU.
11: Yes po. Yun po kasi ang mandato ng batas. Ang akala kasi ng marami, DSWD agad. Hindi po. May mga yung devolution of power sa yes. local government units, hindi po ba? So meron silang mga municipal or city social welfare development offices. So ito po yun in charge talaga sa pag-manage ng mga evacuation centers nila. Pero kapag pilay na po si LGU, nandun po sa ating Republic Act 10121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, sinasabi niya na nandun dapat si DSWD. So kapag, kasi sa batas, pag two or more barangays affected, it's the municipal level. Pag two or more municipalities and cities, it's the governor. And then two or more provinces, the region. Pero two or more regions, papasok si DSWD. Kaya, dahil apektado yung Region 9, 10, 11, and 12, nandyan si DSWD.
4: Mabuti po na ipaliwanag din yan dahil marami po tayong na-monitor sa social media. Na, lalo na no, nag-umpisa pa lang yun, no, yung evacuation na ang unang hinahanap agad DSWD. Parang nakasanayan kasi nila na nakikita yung mga nakapula na vest.
11: Oo. Kasi si Sec gusto niya nakaando na agad, nakaantabay kami, tumulong agad. Kasi ayaw talaga ni Secretary Rex na may magutom sa panahon ng disaster. Kaya isa sa innovation niya yung ready to eat po. Dati walang ready to eat si DSWD. Unang-unang task na binigay niya sa amin is i-research ano yung masustansya. Kaya nakipag-partner kami sa Department of Science and Technology sa Food and Nutrition Research Institute. Pag-upo po niya, isa yan sa pinagawa talaga niya. That is why, yung maliit na box, yun po yung may pagkain na luto na at ready kainin. So, meron po dyang 5 na 2 na paella. So, pwedeng kainin ng 5 miyembro ng pamilya. Kasi sa PSA, ang kinikilala 5 members of the family. So, 5 po ang laman ng rice and ulam po ang laman ng 2 na paella. And then, meron tayong mga biscuit na energy
4: bars.
11: Energy bars, energy biscuit na ito po ay ni-research ng mga mahuhusay na mga scientist na mga Pilipino na kahit 8 hours hindi ka magugutom. Kasi high protein biscuit siya. So kung nabaon ka sa ilalim ng lupa at while inaantay mo yung responder mo, hindi ka magugutom. So kahit sumigaw ka ng sumigaw dyan, hindi ka rin mawawala ng energy. Kasi nga, energy protein based yung biscuit na to. At ni-research talaga yan ng mga Pilipino.
4: So, talagang bagay na meron yan sa gubag.
11: Yes po. Marami po mga produkto ang ating mga DOST-FNRI nung nagtuwangan at with DSWD. Ang dami pong magaganda at mga matitibay na mga pagkain pwedeng magamit sa panahon po ng disaster. So, hindi nga lang siya branded, no, na mga kilala niyo sa mga groceries. Pero gawang Pinoy siya, no, locally produced at science-based yung research. So, katulad po ng ready-to-eat natin, ayaw ni Sec Rex na basta ka lang pipick up dyan ng product sa market. Mm. Ang gusto niya, dumaan talaga sa mga science-based, yung mga researches na mga food innovations na ating mga ready-to-eat at even the family food pack po.
4: Mahirap talaga yung magutom, kaya kami ni Kuya Ramon, di kami nagpapagutom eh. Pero ma'am, yung... eto na naman tayo. Ang naalala po namin kasi dun sa food, yung sa, di ba, boxes yung binibigay ng yes, DSWD.
11: May maliit, yun yung ready to eat.
4: Yun yung malaki, immediate. Yun yung immediate.
11: Kasama yun ang mobile kitchen ni DSWD. Kaya kailangan, nakapwesto si mobile kitchen katulad ng nandun ngayon sa Mindanao, sa Sarangani, sa Glan, sa Region 10. Meron tayo, lalo na sa Region 12, nandun lahat yung mobile kitchen natin. Habang hindi pa nakakasit up ng community kitchen yung mga nasa evacuation center, dapat nandun siya. And then, nandyan din si ready to eat, siniserve. Hot meals, yung meals yung nandoon kay mobile, ito naman yung mga ready to eat na nakapack. So nandoon yon kasi ang gusto ni Sec, wala dapat gutom na Pilipino talaga. Hindi, yung walang gutom program integration nandito rin po sa
4: kaya
11: disaster
4: gustong
11: response.
4: Gusto ko to si Sec Rex, dapat talaga hindi tayo magutom. At bago po ipapagpatuloy po natin yung usapan kung paano kumikilos ang DSWD sa Ground Zero, makalipas ang ilang sandali, magbabalik po ang Radyo Pilipinas.
3: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: si Lialin Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa...
1: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay, at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Delicious lang. Kailangan nutritious talaga. Yun yung billing talaga niya. Ang lagi niya sinasabi, Sabel, biktima na sila. Huwag na nating biktimahin dun sa laman ng mga food pa. Kaya kailangan nating pag-aralan. So, yung innovation niya, kahit yung naabutan po naming mga family food packs, pinag-research pa rin niya. So, may mga natanggal pong item from the old kasi sobra po sa sugar, sobra po sa fats. Nung ni-research po ng DOST, may mga sobrang component. So, pinatanggal po yun, pinalesen. Kaya wala na po yung mga choco malt na nakikita ninyo na sobrang sugar na po kasi yung box. So, may soup na pong kapalit. So, yun po yung mga makikita nyo ngayon. Plus, madali po siyang tumigas, no, ma-expire. So, yun po yung mga tinitingnan natin. Hindi lang kasi yung box, kundi pati yung management sa warehouse. So, yung init, lalo na ngayon, sobra na po yung patindi ng patindi yung climate change. So, yung temperatura ho na kaya din yung ating mga boxes. Tinitingnan din ng DSWD kasi kami po sa warehouse management din.
6: So, talagang nag-evolve, talagang nag-improve, no, through the years yung... Kasi, ang naalala ko nung araw, pag ang bigaya ng relief, naka-plastic bag eh.
5: Opo. Tapos environmental.
6: Naging, hanggang naging kahon yun.
5: Yes.
6: Naging, pati yung repacking ng relief items, ma'am, di ba? Mechanized na. Dati, maghahagilap kayo ng maraming volunteer para mag-repack dyan sa Villamor.
5: Correct.
6: So, ang yung earlier episodes ng aming programa, ma'am, naimbitahan namin dito yung DSWD Mimaropa. Kasi meron na, ang present na Manila sa amin, ay meron din ang DSWD na communications van. Na kasama po ba yan? Kasama po ba yan sa inyong response
5: package
6: operation?
5: Opo. Part ng package ng disaster response, the mobile command. Doon papasok yung sinasabi nating connect nito sa DROMIC, yung disaster response operation, monitoring information communication. So sa ground, may mobile command center, nakakonect po yan sa disaster response command center natin na 24/7 sa DSWD. So real time yung mga data natin na kinukuha sa baba from LGU, ang role po ng mobile command, hindi lang data. Diyan din po nagko-connect si LGU, katulad po ni Sarangani na nawala talaga yung mga ilang part ng comm system nila and comm line. And then kung wala pong wifi connection, pwede pong makikonect or may mga nawawalang kamag-anak, pwede pong doon kumonect yung ating mga kababayan sa mobile command center naman natin, no? So diyan napaka-importante kasi ng communication, yes, during, yes, response. So among affected frontliners, so for example po sa Sarangani at Mindanao, yung mismong mga frontliners, yung mga angels in red vest natin, apektado sila eh. Yung mga bahay din nila nasira. So napaka-importante na kompleto po yung system natin, yung mga mobile command centers po natin.
6: Pero hindi po ba yung command van na yan ay saklaw po yan ng DICT bilang sila naman yung lead sa emergency telecommunications?
5: Si DICT augmentation din po yun sa amin as lead ng response. Pero kami kasi ang kukuha dapat ng sino ang dapat tulungan. Sino yung mga targeted. So, kaya makikita nyo po, even yung mga damaged houses, kinukuha namin kasi agad-agad tutulungan po yan ng DSWD ng mga emergency cash transfers. Kaya naririnig nyo po si Secretary Rex, talagang ang command niya sa amin, mag-andak na ng emergency cash transfers kasi nabigay na natin yung mga family food packs and non-food items. So, kung mapansin nyo po sa data natin, may 84,576 na total damage and partially damaged houses. Sa Tuesday, pupunta po si Secretary ulit sa Sarangani, no? Pupunta siya sa mga affected areas talaga, lalo na katulad ng Glan, no, Malapatan, yung mga pinaka apektado, at mamimigay na po kami ng emergency cash transfer sa ating mga kababayan. Of course, yung sipag din po ng mga local government units ay appreciated ng agency. At si Sec Rex ay nandyan lagi para alalayan. Ito po kasi ay direktiba ni Presidente, no, ng ating Pangulo na tulungan agad ang ating mga kababayan. Kaya, yung data po natin as of 6 a.m., kung yung affected natin 300 plus lang, yung family food packs na po nabigay natin, Sir Aris, ay nasa 449,106. Ibig sabihin, may mga nag-second round na po. Ibig sabihin, yung mas most needy, kailangan bigyan na ulit. Kasi yung box natin, good for 2 to 3 days lang. 6 na kilong bigas lang yan, yung 10 delata, tuna, and the corned beef, and the sardinas. Apat-apat po yung tuna at saka yung corned beef, dalawa lang yung sardinas. So, yun po ang laman, plus the kape, and then the soup. So, yun po, kailangan
6: mauubos yun. Eh.
5: Mauubos po agad. Kaya, mapansin po ninyo sa data natin, mas marami na nabigay kumpara dun sa mga affected. Tapos, nasa replenishment na po tayo. Kasi yung preposition naman po, ando na sa baba eh. So, napansin nyo po, pagdating ng lindol, hindi po kami nagde-deliver. Binuksan lang po yung mga warehouse. Kasi yung buong bansa, handa framework po ni Secretary na concept din na nationwide prepositioning, naganap na po yan. At nandyan po ang halos 4.8 to 4.9 preposition family food packs natin nationwide.
6: At yan pong strategy na yan ay, kung maidagdag lang natin, no, eh, isang lesson coming from Yolanda. Kasi nung na-wipe out yung mga warehouse, walang naka-preposition na pang-augment.
5: Correct.
6: So, ma'am, yung binabanggit niyo ay yung response sa ground.
5: Yes.
6: And then, yun nga, sinabi nyo, nandun yung command van, tapos may mga social work, yung mga angels invest natin,
7: yung red vest.
6: Yun ang tawag natin, yes, ngayon po sa mga responders natin, mga social workers, sino-sino pa bang mga nandun na dinedeploy ninyo.
5: Community development workers.
6: Yes, mga nandun na po sila sa ground. At kasi nakikita rin namin eh, na busy rin silang lista sila ng lista. Walang katapusang lista. Yung data gathering po yun.
5: Opo. Ang role kasi ni DSWD ay validation. So, si LGU, siya yung actual na kukuha ng data kasi kilala nila yung mga tao nila eh. Kung taga roon, kung affected, ilan, sino-sino. So, siya yung data gathering. Pagka hindi na kaya ni LGU, tsaka lang tayo nag-augment. And then, validation yung role ng DSWD. So, si regional offices natin, binavalidate yon, and ipo-forward yan via online kay central office. At si central office, yun ay sa decision making, kailangan ba mag-augment, kulang ba, dagdagan natin, or replenishment level na ba tayo, tawagan agad ang mga local chief executives kung kailangan pa ng tulong. So far, wala naman pong halos tumatawag kasi nandun na nga sa baba yung mga prepositioned family food pack. So, part of preventive and proactive, ang laging command ni Sec Rex is tawagan kung may kailangan pa. So, yun po yung lagi niyang direktiba. So, kapag walang tumatawag kasi, kumpleto na yung prepo, may kailangan na nandun na. Kasi pag may disaster, matik yun eh, bubuksan na lang nila si warehouse kasi nandun na po the family food packs and the non-food items. So, kapag yan, wala yung preposition natin ng mobile command kasi limited lang, nasa 9 ang specialized vehicles natin, tsaka lang po yan.

0: yung pinadalang relief items, meron namang lugar na hindi napapadalhan. So ganun po ngayon ang takbo niyo. Yun po yung ginagawa ng DROMIC na
1: yes po. May predictive analytics for yung humanitarian response.
0: Ito yung sinasabing data-driven operation.
1: Mm-hmm. Isa yan sa innovation din ni Secretary Rex, yung digitalized yung ating mga data gathering, real-time. Yung DROMIC po natin ay integrated system na ilo-launch po yan ngayong July. Mm-hmm. Ito po yung hindi na manual ang paraan. So ikaw, naka-tablet ka, naka-mobile app ka, offline, online, pwede ka mag-encode po ng data. So yun yung ginusto niyang dapat meron ang DSWD. Isa yan sa legacy niya na kaya meron ho tayong DROMIC IS na po ang tawag. So may integrated system na siya. So lahat po yun, yung mga natulong natin, yung mga nakaprepo natin, yung mga emergency cash transfer, yung quick response team members natin, nandun lahat. So lahat ng resources, and then yung mga affected, and then ilan ang tutulungan, ilan ang natulungan, ilan pa kuutang. Ilan pa utang ko? Every day sasabihin ni Sec, ilan pa utang ko? Ilan pa utang natin? Titingnan natin 'yan. So pag tinitingnan natin every day yung data, Sec, sobra na. Wala po, wala tayong utang. Pagka may kulang na nakikita siya, i-augment niya agad. Kaya hindi mo makikita sa DROMIC system na may utang kasi sa ground gumagalaw talaga yung command. So saka mabilis.
0: Napansin ko yung kasi umuusyo-usyo din ako sa mga Facebook niyo Gumagalaw yung gumagalaw yung monitoring board nyo, hindi stagnant
1: Yes po, talaga
0: constant,
1: po.
2: Ma'am, nabanggit nyo yung predictive analytics.
1: Analytics for humanitarian response.
2: Gumagamit kayo AI or?
1: Yes po, AI-based po yan. Usually, ito yung area na tatamaan ng isang particular disaster or per hazard. So, ina-analyze na kung ilan ang total population, say landslide, volcanic eruption, floodings, earthquake. So, yung predictive PAR na tinatawag, so it's an acronym of Predictive Analytics for Humanitarian Response, kita na namin kung ilan yung tatamaan dyan. So, yun yung number of prepo. So, with that, sa tulong ng aming ICTMS, no, yung information communication ng DSWD, nakikita na namin yung dapat nakaprepo. So, with the direktiba ni Secretary na taasan yung mga preposition based sa ating mga PAR, plus, yun nga, yung target population na nakaprepo. Kaya, actually, yung aming prepo natin ngayon ay nasa 4.7, 4.8 to 5 million po ang direktiba ni Sec. That is almost 30% of the total population of the Philippine country. Wala hong nasasayang dyan. Kasi pag may nearly expiring, ang command niya agad, gamitin kay Lawa at Binhi as food for work, food for training, food for caring. So, imbes perang ibigay, pagkain po ang binibigay natin. So, yun po ay napaka-importante dahil yung interoperability ng mga programs.
0: Yun nga, naka-integrate yung Lawa, yung pet project na Lawa at Binhi. Cash at yung work. Ito nga,
1: yes,
0: yung
1: po.
0: Sa relief operation.
1: So, imbes na cash for work, food for work. No? So, kaya hindi po tayo nasasayangan. Walang losses po sa ating mga family food packs.
0: Pero ma'am, ang nakikita kong kagandahan dun sa ginagawa ng DSWD ngayon is ang laki ng prepare, ang dami ng ginagawa to prepare. Kasi lahat po 'yan yung pag-analyze ng data.
1: Yes.
0: Nasa
1: po.
0: Preparation stage lahat 'yan So yun bang ang ginagawa ng DSWD? Paano naman po yung ibang ahensya na wala namang control si ang DSWD?
1: Si DSWD po, nakikipag-convergence. No? So, yung buong whole of society approach ay ginagamit niya para mamobilize talaga na makatulong. Katulad kay Lawa at Binhi, di ba ang daming partner agencies na DA, tumutulong sila sa mga seedlings and seeds and fingerlings. The same with this sa response at sa data gathering din po. So, sa cluster ng response, member po ang DOH, you know, member ang DepEd. So, doon sa cluster response ng CCCM, Camp Coordination and Camp Management and IDP Protection or Internally Displaced Persons Protection, doon nagre-report po ng mga intervention ang mga member clusters. No, si DOH lagi yan, araw-araw nagre-report sila ano intervention nila sa psychosocial support, sa mga medical, sa mga na-set up nilang mga mobile clinic naman, yung mga ganon. And then sa DepEd, ilan yung mga buildings and schools na in-insure nilang may mga safe spaces. So, yun po. Pati si IOM at si Philippine PNP Women and Child Protection Counts, offices ay tumutulong din po. So, nandoon yung

0: convergence initiative ng iba't ibang government agencies. Kaya sa aming part as lead ng cluster ng response, happy po kami na laging masisipag yung ating mga cluster members.
1: Ma'am, yung ako po ay nakasama pang aktibo dyan sa N-Dreams. Ang isa pong, kasi ang cluster po na nahawakan namin ay yung Crisis Communications Cluster. Ang isang sinubukan naming i-solve na problema dyan ay yung data, yung accuracy ng data at yung consistency ng data. Doon sa ginagawa ninyo, nag-generate din kayo ng data eh.
0: Yes po.
1: Eh, may mga ahensya rin tayong iba't ibang ahensya nag-generate, DILG, may sarili silang data. Pagdating po kasi sa pag nag-converge sa yung mga data sa central, minsan po may disparity. Ngayon po ba na
0: yes,
1: in-adapt
0: po
1: na ninyo yung ganyan, eh, paano po ninyo binabangga yung data nyo sa data ng ibang... Kasi mama, ang nangyayari kasi, ang end user ng data ay yung communications.
2: Mm-hmm.
1: Eh pagdating po doon, iba yung sinasabi ng... Pagkaiba yung sinabi ng dalawang ahensya, ginagawa na agad ng kulay na nanghuhula lang tayong pare-pareho.
2: Walang group.
1: So paano po ninyo?
0: Napa-resolve po yan ni Secretary. May cut-off po kasi tayo ng data gathering, the 4 a.m. and 4 p.m. sa local government units. Nire-report natin yan every 6 a.m. and 6 p.m. Kaya nga sabi ko sa inyo as of 6 a.m. kanina.
1: No.
0: So cut-off yon. So doon, bago namin isubmit, kinakausap na po namin muna yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council. So si DSWD as member doon, nagba-validate na siya ng data at align dapat yung mga data nila. Then pagdating kay National, bago po mag-cut off and release, nag-aayos po kami ng data with the OCD. Tama ba yung number of casualties natin bago yan i-publish? Mm-hmm. Kaya mapansin po ninyo ngayon, parehas po kami ng data at even the totally damaged, parehas po kami ng data. Mm-hmm. So na-resolve natin yan through buong bansa handa framework. So yan po ang isa sa ating tiningnan na dapat yung whole of nation approach ay praktisado dito sa atin. So kaya ang kagandahan po ay nawawala yung mga discrepancies. Nung pag-upo ko, nakita ko din po yun. Bakit ganun? Kasi yung cut-off time magkakaiba, pero same sila ng data. It's just that yung cut-off time ay magkakaiba. Kaya minsan, mas mataas sa OCD, konti pa lang sa amin kasi hindi pa kami tapos mag-encode yung mga nasa field. So hahabulin namin yan. So ngayon, pinapaantay ko po talaga. So kailangan antayin, mag-encode para parehas tayo ng data. So ayon ni Secretary na iba-iba yung data. Pag nag-report tayo sa media, iba-iba ang data. So we validate the data and we ensure po na hindi lang si DSWD ang nagva-validate but also with other stakeholders and other agencies po.
1: Yun nga po, ma'am. Yung paano po yung... alam naman natin ngayon na laganap yung disinformation. Paano po natin na nasisiguro na hindi tayo napapasukan ng hindi tamang data o maling o talagang totally fake na data?
0: Si Dromic po kasi galing kay LGU talaga yan. So hindi po yan galing kung kani-kanino lang. So naka-process yan from local government unit, officially transmitted to us, validated by the regional offices or field offices of DSWD through official communication po ng LGU yon, then to the central office. So, also, we have the strategic communication sa DSWD. So yun yung media team na nag-check and balance din po kung tama yung mga data para pag pinablish din po ng strategic communication ng DSWD ay okay lahat ng data.
1: Sana rin yung ginagawang masinsin na pag-validate ng DSWD ay ginagawa rin sa Joint Information Center na dapat ay nakaset up na sa N-Dreams. Ma'am, kinakapusa naman po tayo sa oras. At ang dami pa nating gustong pag-usapan sa totoo lang, 'di ba? Magiging suki natin talaga 'to si Director Lanada dahil marami tayong gustong pag-usapang mga detalye ng ginagawa ng DSWD lalo na sa ground. Alam ko si Ma'am, marami rin siyang gustong sabihin, marami siyang gustong ikwento. Pero i-schedule na lang po na actually may schedule pa tayong isa at marami pa tayong pwedeng i-schedule. At sana hindi kayo magsawa, ma'am. bibigay po namin sa inyo ang pagkakataon to give us your closing message to the public.
0: Sige po. Batiin ko muna mga taga Dream B at gusto ko pong hangaan kayo na sa pagod po ng ating mga Angels in Red Vest. Again, sa ating mga local government units, salamat sa pagiging mahusay ninyong responders at frontliners sa baba. Sa atin hong mga kababayan, nandito po ang ating DSWD, nandito ho ang ating mga disaster frontliners to augment. Huwag ho kayong mag-atubiling lapitan yung atin hong mga Angels in Red Vest sa baba. Nandito po kami para kalingain kayo. Mahal namin kayo at ang programa po ng pamahalaan ay tiyaking matatag ang Pilipinas. Muli, salamat po at saludo po sa inyong lahat.
1: At ma'am, bago po natin makalimutan, batiin nyo po yung ating mga kababayan sa Masbate, kababayan natin ni Juni Castillo.
0: Ayan, may naaga sa iyo na tanan sa mga taga Masbate. Permi ka mo dida, front baga ka mo sa Bagyo, kag sa mga linog. Permi ka mo da magpara, ayula, kag mag-ready. Kaya adiman kami para magbulig sa iyo. Maraming salamat po.
1: At yan ang sinasabi ko sa iyo, Ramon, na effective ang gagamitin mo ang dialect. Diba? At yan po si Director Maria Isabel Anada, Director ng Disaster Response Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development, na nagbahagi sa atin ng kanyang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng kahandaan at mahusay na disaster response.
2: Pinakita sa atin ni Director Anada na ang epektibong pagtugon sa kalamidad ay hindi lamang tungkol sa relief operations. Ito ay tungkol sa maagang paghahanda, tamang impormasyon, paggamit ng teknolohiya at higit sa lahat, pagtutulungan ng buong komunidad. Ang DROMIC at iba pang sistema ng DSWD ay patuloy na mahalaga ang data at koordinasyon upang mas mapangalagaan ang bawat pamilyang Pilipino sa panahon ng krisis.
1: At bago po tayo tuluyang magtapos, nananawagan po kami sa ating mga mambabatas sa Senado at sa House of Representatives na huwag po nating hintayin maubos ang ating mga trained personnel bago tuluyang isabatas ang Magna Carta for the DRRM workers. Alagaan po natin ang mga taong handang magbuwis ng buhay para tayo ay patuloy na mabuhay. At uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
2: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
2: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa likod, sa Master Control, sa pamumuno ng ating Executive Producer na si Ma'am Tess, kasama si Sir Rolly, Isabel at Arnel, ako naman po si Ramon Oster.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado, that in all things.
2: God may be glorified.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Agriculture inalerto ang mga magsasaka at mangisda dahil sa paparating na bagyo Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Pinag-aantaan ng Department of Agriculture ang mga magsasakat mangisda sa posibleng epekto ng bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon hanggang bukas ng umaga. Sa abiso ng DA, pinapayuhan ang mga magsasaka na anihin na ang mga matured crop. Dapat ding ilipat sa ligtas na lugar ang mga binhi, kagamitan at mga alagang hayop. Inabisuhan din silang linisin ang mga irrigation canal upang maiwasan ang pagbaha sa mga sakahan. Samantala, pinayuhan din ang mga mangisda na ilikas ang kanilang mga bangka at kagamitan at iwasan muna ang paglalayag kung masama ang panahon. Ayon sa PAGASA, tatawaging Bagyong Francisco ang sama ng panahon. Pagpasok nito sa PAR at posibleng magpalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga magsasaka sa Bungabo, Nueva Ecija na harap sa kakulangan ng patubig at banta ng Super El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matinding hamon ang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka sa bayan ng Bungabo, Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng patubig at pangambandulot ng posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa magsasaka na si Mark Paul Rubio, sinabi nito ngayong Hunyo pa lamang nararanasan na nila ang tila tagtuyot dahil sa kakulangan ng pag-ulan. Dahil dito, napipilitan silang gumamit ng dry seeding o pagsasaboy ng binhi sa tuyong lupa kahit walang sapat na patubig. Aniya, hindi naaabot ng irigasyon mula NIA ang kanilang lugar, kaya umaasa sila sa tubig ulan at paggamit ng water pump na dagdag gastos dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, umaabot na sa 2,900 pesos ang presyo ng urea kada sako, habang 1,850 naman ang 16 to 20 fertilizer. Dahil sa banta ng El Nino na posibleng magsimula sa Setyembre, binawasan niya ang lawak ng kanyang taniman mula 3 hektarya tungo 2.5 hectares. Sa kabila nito, kinumpirma ni Rubio na nakatanggap siya ng cash, binhi at fertilizer assistance mula Department of Agriculture bilang rehistradong benepisyaryo ng RSVSA. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Sa iba pang balita, 105 days na paternity leave inihain sa Kamara. Mula Kamara, narito ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mula sa kasalukuyang 7 araw, isinusulong ngayon sa Kamara na palawigin ng hanggang 105 days ang paid paternity leave o bakasyon na may bayad para sa mga ama ng tahanan. Ito ay matapos ihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Bill number 9891 o ang Panukalang Paternity at Parental Leave Act o Papa Leave Act upang bigyang halaga ang papel ng mga ama sa pagpapalaki ng mga anak at pagpapatatag ng pamilya. Layunin ng Papa Leave na ipantay ang pribilehiyo ng mga ama sa 105 days maternity leave law na itinatamasa ngayon ng mga ina. Sa ilalim ng panukala, maaaring gamitin ang naturang mga araw ng iba't ibang mekanismo. Mas pinalawak din ang sakop ng benepisyo, ibig sabihin kahit hindi kasal, at sakop din ang mga manggagawa sa informal economy at mga voluntary members ng SSS. Gayunpaman, nagbabala si Jokno na hindi ito bakasyon para mag-relax o mag-gaming. Sino mang ama na mapapatunayang bigong mag-alaga at sumuporta sa kanyang mag-ina habang naka-paternity leave ay ituturing na lumabag sa Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine Coast Guard tinawid ang international dateline patungong Hawaii. Balita si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isang makasaysayang yugto ang naiukit ng Philippine Coast Guard o PCG matapos itong tawirin ang international dateline habang patungo sa Hawaii para sa paglahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 sa isinagawang Golden Dragon Crossing the Line Ceremony kabilang ang PCG contingent sa matagal ng kaugalian sa larangan ng paglalayag na ginaganap kapag tumatawid ang isang barko sa international dateline. Layunin itong kilalanin ang mga unang beses na mandaragat at palakasin ang samahan, disiplina at pagtutulungan ng mga tripulante sa pamamagitan ng iba't ibang moral building activities. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang paghahanda at pakikilahok sa RIMPAC 2026, ang pinakamalaking multinational maritime exercise sa mundo. Ipinapakita din ito ang patuloy na papel ng bansa sa pagsusulong ng maritime security, humanitarian cooperation at mas matibay na ugnayan sa mga kaalyado at partner nations. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news naman sa mga motorista, namumuro na ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang positibong takbo ng usaping pangkapayapaan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa pagtaya ng Department of Energy o DOE, maaaring bumaba ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang gasolina, 8 hanggang 10 piso naman kada litro ang sa diesel, at 9 piso hanggang 11 pesos kada litro ang tapya sa kerosene sa Hunyo 23. Bagamat na obserbahan ang mga pagbaba dahil sitwasyon sa gitnang silangan, hindi pa rin ito tiyak kung magtutuloy dahil nakasalalay pa rin ang kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisap ako sa energy conservation po natin.
11: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikisap po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
12: Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
18: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon na ay Sabado, June 20, 2026. At syempre nakita na nga ho natin, meron tayong bagong Senate President. Si Senate President Sherwin Gatchalian, na ito, naihalal na nga ho nitong nagdaang linggo. Congratulations ho kay Senate President Sherwin Gatchalian. At siya ho ay nakakasama din ho natin dito sa Usaping Legal. At nakailang interviews na rin ho tayo sa kanya. At sa susunod ho ng mga linggo, baka ho makausap ho ulit natin siya. At syempre, naganap na nga rin ho yung pre-trial conference para doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ho ito noong Miyerkules. So talagang gumugulong na ho itong impeachment ni VP Sara. Yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang ha. At syempre ngayon ho, June 20, 2026, ito ho ang ating 150th episode. And ho, congratulations ho sa ating lahat. 150th episode ho ng Usaping Legal ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat ho sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, tumatangkilik ho sa ating programa. Maraming salamat ho doon sa ating mga naging resource person sa mga nakalipas na ilang episodes ho natin. At syempre maraming salamat din ho sa ating mga kasamang engineers at staff dito sa likod ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, 150th episode ng ating programa. Sana ho ay marami pa ho tayong panahon no, na pagsamahan ho dito sa Usaping Legal. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, marami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169, o di kaya naman ho sa live stream. Sa Facebook, hanapin nyo ho Usaping Legal Facebook page and Usaping Legal Attorney Danny Galang. At syempre yung Facebook page ho ng Radyo Pilipinas, naka-live stream ho tayo dyan. Pwede ho kayong magtanong dyan at syempre real time ho natin sasagutin ang inyong mga katanungan at pwede rin naman ho kayong magkomento tungkol sa ating topic ho for the day at syempre pwede rin ho kayong magpabati dyan. Hanapin nyo lamang ating Facebook live stream, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin yung nangyayaring pre-trial conference, no? Dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ho yung ginagawa sa pre-trial? Kasi nakita ho natin, hindi ho pinapasok yung media, eh, di ba? Pinalabas ho pagkatapos ho ng appearances ng magkabilang panig. Pero ayun nga ho, ano nga ba yung nangyari doon sa pre-trial conference ho na ito? At ano ho yung mga mangyayari pa? Kasi hindi pa ho ito tapos eh. So meron pa hong isa pa hong schedule dito sa Monday, no? So kung nangyari ho ito last week tapos Monday may schedule pa ho na pre-trial conference, hindi ho ito natapos. Kasi ho, apat ho yung articles of impeachment na yun nga ho sinasabi nga ho na meron hong paglabag, no, si Vice President Sara Duterte. Ito, sa usaping legal natin, ngayong araw, ginanap na ang unang bahagi ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Hunyo 19. At sinabi ng parehong partido na naging maayos ang nangyaring pagdinig kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin at pinangalanan ng mga posibleng witness sa gaganapin na paglilitis. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa darating na Lunes para pag-usapan ang yung mga susunod pa ho na mangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para pag-usapan ang usapin niyan, makakausap natin ng batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence at dati rin hong parte ng defense counsel ng doon sa impeachment ho ni former Justice nga ho, no? Renato Corona, Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Siyempre, nandito ho si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
20: Nakikinig sa iyo ngayong weekend, ngayong Sabado.
19: And good morning ho, sir. So ito ho, para ho sa kaalaman ng ating publiko, ano ho ba yung pre-trial conference na ginaganap ho dito sa impeachment ni VP Sara? At paano ho ito naging iba doon sa pre-trial conference naman doon sa usual courts ho, na alam ho natin?
20: Alam ninyo, ang pre-trial ay isang proseso bago magsimula ang trial. At yung pong napag-usapan sa pre-trial, as we say among lawyers, no, that this will dictate the conduct of the trial. Yan po yun. Ngayon, katulad na sinabi ni Attorney Galang, ano ba ang nangyayari? Ngayon, to be very, very clear, ano, ang present rules of impeachment ng Senado ay walang rules on pre-trial. So malamang ang kanilang sinusundan ay rules on pre-trial na ginagamit ng abogado o nasa rules of court. Pero hindi naman dapat ikabahala ito ng ilan dahil maganda naman yung may pre-trial para marami nang napagkasunduan, marami nang na-limit na issues bago ka pumunta sa trial. Now, liwanagin natin kung bakit maganda na meron silang pre-trial. Una, may mga bagay kasi or may mga facts, material relevant facts, na maaring naamin na sa salitang Tagalog or sa salitang Ingles, na-admit na. Okay, na-admit na ng parties. So, ibig sabihin, hindi na po ito kailangan ulitin pang patunayan, di ba? Kasi hahaba ang proseso. Bigyan natin sila ng example. For example, ang isa pong ano, isang matter na gusto mong patunayan ay may na-issue pong, let's say, cheque for a particular individual involving a confidential fund. Okay? Kung yun po ay ina-admit, for instance, at kung sino yung payee noon, ay hindi na po kailangang patunayan yon. So yun yung maganda pag yung, okay, na-admit na yan, nakalagay na sa papel, nakalagay na sa affidavit, may mga dokumento nagpakita noon, yun, admission yun. Iba naman yung tinatawag natin, proposed stipulation. Ano po ba ang proposed stipulation? Ang ano nga yan, katulad ng salitang narinig nyo, yun ay proposal lamang. Okay? Ibig sabihin, ikay hinihikayat mo yung kabaling bahagi na, uy, mag-stipulate na tayo. Ano ba epekto pag nag-stipulate? Di admitted na, hindi kailangan patunayan. So may kaiba yung admission kasi nag-i-exist na siya, iba yung proposal. Yun ay iminumungkahin mo lang sa kabila na, oh, aminin mo na yung video na ginamit, yung sinasabing threat doon sa first couple, eh, authentic yan. Ayan, proposal yon. Ibig sabihin, pag inamin ng kabila, oh, authentic yan. Hindi mo na kailangan dumaan sa pag-prove ng authenticity. So, iikli yung proseso ng kaunti. Nakita nyo po, ganun yun. So, iba yung admission, iba yung proposal for stipulation. Yan rin pong pre-trial na yan, na makikita nyo, mag-identify rin sila ng dokumento. Alam niyo mga dokumento. So minsan, depende sa dami ng dokumento nila, I would suppose na lalampas sa 100 yung mga dokumento dyan, di ba? So, bakit makatutulong ang pre-trial? Bakit na lang hindi hintayin yung trial, di ba? Para markahan ang mga dokumento ito, paliwanag ko. Kahit sa actual court proceedings po kasi ganito. And imagine niyo no? Let's say ako po yung abogado. Tapos sinabi ko, tinanong ko yung testigo, let's try to mimic a real trial. Ano, ha? Sabi ko, tinanong ko sa testigo, Mr. Witness, I am presenting to you a copy of a document. Please tell us if this is the deed of absolute sale that you're referring to. Pag sinabi niya, yan nga po. Apo? So, ibig sabihin po niyan, pag sinabi, yan nga po, at this juncture, Your Honor, may I request that this deed of absolute sale be marked as my Exhibit A. Nako, pag sasabihin ni presiding officer, okay, mark it. Tapos tatatakan, tapos pipirmahan, tapos ibabalik, eksaminin ng kabila. Can you imagine that? So mahina ang 5 minuto. Napakahina noon. Pag makapal ang dokumento, baka umabot na 10 minutes, 15 minutes para eksaminin ng kabilang bahagi yon, kabilang partido. So yan ang purpose talaga ng pre-trial. Para, okay, itong dokumento sinasabi ng prosecution. May dala silang photocopy ko, compare natin sa original. Okay na, okay. So hindi na sila magtatalo on the ground. Ganun rin po sa bahagi ng defense. Ganun po yon. Tapos rin po, dyan, sa pre-trial, ina-identify rin po yung ano, yung mga testigo. Ilan ba testigo mo? Parang kung tama ang rinig ko, ang prosecution, ang una nila, baka 30 lang eh. Tapos sabi nila, sinama na nila lahat. 50 plus na. Kasi baka mamaya, questionin pa kami. Yung ano, ganun din, ang depensa, identify rin nila yung mga testigo nila at yung mga dahilan kung bakit sila ipipresenta. So, nakita niyo yung pre-trial. Matapos po nun, kaya makikita niyo matagal. Kaya matagal po yan. Kasi kung maraming dokumento, marami. Pag maraming testigo, isa-isa yun yan eh. Susuriin nila yan kung irrelevant naman yan eh. Tapos po, meron pa ang pinaka-critical, identification ng issues. Ano ba mga issues natin? Anong patutunayan? Tandaan niyo, 4 yung articles of impeachment. So, if i-frame nila yan, if i-phrase nila yung issues na yan, para yan ang magiging guide ng mga hukom ng mga senator judges na dun, yun ang kailangan patunayan yung issues na yun. So, yan ordinarily, Attorney Galang, ang nangyayari sa pre-trial. Ayan po yan. Kaya sinasabi ko that will dictate the conduct of the trial.
19: Alright, sir. For orderly, no? For orderly na presentation yes. Trial. Ay. Sir, ito ah, madami din nagsasabi na bakit daw hindi umattend si VP Sara Duterte sa pre-trial. Marami din nang nag-ano sa kanya na dapat pumunta siya doon. Yun ho bang accused, kailangan ho ba talagang umattend doon sa alam pre-trial ko, conference pa lamang?
20: Alam niyo yung parties, bigyan natin ng idea, no? I-differentiate natin kasi ibang proseso ito impeachment, ano ha? Yung meron, kung sa court yan, may civil case, may criminal. Sa civil case po, kung civil case yan, eh pwede mo namang i-authorize ng party yung abogado niya or any third party na mag-appear in his place or in her place. Pwede yun. Ano ka, you could authorize someone to appear in your stead sa civil case. Sa criminal case, iba naman ang usapan. Kasi sa criminal case, dahil you probably you're out on bail, ikinumit mo sa hukuman na mag-a-appear ako. Basta may notice ako. So sa criminal case, kailangan uma-appear ang ano, akusado. Kasi tatanungin niya, asa akusado? Ha? Asa? Nang akusado? Tinatanong niya ni judge. Pero ito nga impeachment. Kasi nga, sa ngayon, nag-ano pa lang sila eh. Ini-streamline pa nila yung proseso. So yung mga iba, alam mo naman, Dan, Attorney Galang, ang may bigat dito kasi, yung usaping ito hindi lang legal eh. We make an effort to make it legal, appear to be legal and constitutional, but a lot of things here are what? Political. Kita mo lahat ng ginawa, hindi ginawa, may kwento. Dapat umapir siya eh. Di ba? At ano yan ha? Allow me naman to take this opportunity na mabanggit ito dahil dati rin akong daging tagapagsalita. Very critical ho yung role ng tagapagsalita ng dalawang bahagi. Dapat po kasi yan, nakatutulong sila para paliwanag sa publiko. hindi po sila nagsasuggest ng information na hindi dinidiscuss. Dapat ganun. Kasi tagapagsalita ka lamang eh. Hindi ka nagsusubo ng information na sa tingin mo yun. Dapat ibinibigay mo sa kanila yung tunay na nangyayari at hindi yung pananaw mo na nangyayari. Kasi may limit yan ng mga parties ayon sa Senate rules. Hindi dapat nagkoconclude ng merito ng kaso. Hindi po dapat nila ginagawan yun. Apo.
19: Kahit maninaw ho yan na hindi naman ho talaga kailangan no, na yung appearance ni VP Sara at this point no, doon sa pre-trial yeah. conference. Ito naman sir, no, ito madami din nagtatalo ho dito kasi ho, si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. Ito naman si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. So nabawasan ho yung mga miyembro ng Senado. Okay. Ilan na ho kaya yung number na kailangan para ma-convict ho ito si VP Sara Duterte?
20: Maganda yung tanong mo. Attorney Galang, kasi yan ang pagtatalunan, maniwala ka sa akin. Hanggat pagsimula ito at pag hindi ito na-resolve, yan, pagtatalunan yan. Bakit? Ano bang nakalagay sa Article 11, Section 3, kung di ako nagkakamali, Paragraph 5? Sigurado ako sa Article 11, tsaka Section 3. Yung Paragraph 5, kung di ako nagkakamali, yun yun. Nakalagay kasi doon, kailangan ng concurrence of all. Okay? Ibig sabihin, kailangan ay sumasang-ayon ang 16 para ikaw ay makonvict. Ayan ha, sumasang-ayon, concurrence. So, ang ibig sabihin nun, ano ang 2/3 ng 24? Kasi sinasabi natin, lahat sila'y miyembro. Okay? Kasi yun yung tinadhana ng saligang batas. Ano ba 2/3 ng 24? 16. Okay, 16. So, ngayon naman, katulad kaya nga tinanong mo sa akin, eh yung si ano at large, eh, hindi naman namin makita si Senator Bato eh. Meron nga nagtanong sa akin, hindi ba that is a vacant seat? Di ba? Ganun sabi nila. Tapos eh, wala naman si ano eh, si Senator Jinggoy eh, preventively detained kasi may kaso eh. Eh di wala rin, di there is also a vacant seat, di ba? Attorney Galang, pero pinag-uusapan dito, kung talagang pag-uusapan natin ang saligang batas ayon sa formulation nito, ang sinasabi ay concurrence, pagsang-ayon ng 16, 2/3 para matanggal ang isang impeachable officer. Now, sasabihin natin, alam nyo naman, siguro kaya mo natanong, marami nang usapin dyan. Now, ano ba yung ugat niyang poto na yan? We have to understand it in the light of the Constitution. Alam nyo po, ang Constitution ay isang fundamental law ng ating bansa. At ang bawat bansa ay may saligang batas. Ang kaya nga po, hindi ba laging issue yan? Ba't bubabaguhin ng konstitusyon? Hindi dapat binabago yan. And the Constitution should go beyond or live beyond our lives. Wala na tayo sa mundong to. E konstitusyon pa yan unless baguhin nila yan. And therefore, for purposes of institutional stability, eh, hindi dapat dinudot-dot yan. At hindi natin dapat na, ay, ganito yan, nagbibigay na opinion, ginugol. Hindi po eh, with all due respect, ano? So, ang tatanungin natin, pero syempre, may iba sasabihin naman, ikaw naman attorney, logical, wala sila, paano sila magpa-participate? Eh, hindi naman dito pinag-uusapan ng participation eh. Ang pinag-uusapan dito, nagko-concur. Kasi kahit wala yung dalawa, maabot ba yung 16? Pwede! Pwede naman maabot eh. Kahit wala sila eh. Ngayon, pag-usapan natin yung ano, sabihin natin eh, e paano nga kung tanggalin natin yung dalawa? E pag tinanggal mo yung dalawa, di lang kailangan mo 15. Di pa baba ng pababa yun, Atty. Galang. Pag inawa mong 20, o, sabihin natin, huwag naman mangyari. Meron na namang makulong, meron na namang magtago. Naging 20. Di 13. O asumin natin na 13 ang boto. Asumin natin yung mayori na 13, di tapos na. Ay, di ko sinasabi gano'n ang boto nila, ha? Alam mo naman ang tao, sasabihin nila, it's a numbers game. Alam mo mga tao, iba-ibang tao eh, di ba? Iba-ibang opinion. Kaya ako, kung akong tatanungin dyan, I'm very careful in giving ano eh, yung opinion. Kasi sinasabi ko sa inyo ano sinasabi ng batas, to maintain balance. Yan ang intent ng saligang batas eh. To protect that provision of the Constitution to be weaponized politically. Kaya nga hindi yan mayorya lamang eh. Kaya ginawa lang 2/3 yan, para kailangan mo kumuha ng supermajority para makapagtanggal ka. Kasi may mandato ang tao eh. So kailangan mo pakita mo na may sapat na dahilan para tanggalin siya. Ngayon, sasabihin ng iba, eh baka kasi ganito ka kasi pabor ka. Alam nyo, pinakamaganda, dali nyo sa Korte Suprema. Yan sinasabi ko. Huwag nyo paniwalaan ang opinion ni Atty. Tranquil, yung aking view dito, pero dali nyo sa Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema po ay may kakayanan, sila po kasi ang nag-interpret ng batas, hindi ang legislatura. Hindi rin po ako at hindi mga talking heads. Ang Korte Suprema, dalhin niyo po doon, mag-file kayo ng petisyon. Tapos tanungin niyo, ano ba ang tamang boto? Ngayon, dadagdagan ko, if I may share this, at Tony Gala, may iba sa kanila, baka naman ang Supreme Court, hindi naman i-resolve ka agad yan. Tapos na. Lahat ng tao may sasabihin eh. Ako, ang suggestion ko ganito. The fact that there is political noise around doesn't mean that the Supreme Court will listen. You have to file a petition, prepare a petition that shows to the highest court of the land that is so compelling that they will have to act. Kailangan, hindi pa pwede yung daldal tayo ng daldal, tapos hindi naman nakita nilagay sa papel, tapos sisihin mo Supreme Court. Ilagay doon, gandahan ng sula, ang petisyon, at ipatunayan doon. Kasi pag hindi nakita ng Supreme Court compelling yan, hindi na. Kita niyo yung nakaraan. Siguro ay nakita, hindi niya nakita ang compelling. Yung sa House, di ba, may mga petition dito. Final. I'm not second guessing the Supreme Court. Pero hindi nila resolve. Baka may dahilan. Di po ba? Ganoon po yun. Pananaw ko. Ay, nawawala ka, Attorney Gala.
0: At 16 ho, no, yung number na kailangan para ma-complete
19: yung CBP. Ito nga ho, malinaw ho, no, nasa inyo nga ho, sa inyong opinion ho na ayun ho, kailangan pa din mangibabaw yung konstitusyon at 16, no? 16 ho yung bilang na dapat para ma-convict si Vice President Sara Duterte. How about, sir, itong si Senator Jinggoy Estrada? Sa tingin niyo ho ba, while he is in, I understand, nakasuspend ho siya ngayon, no? Pero yes, pwede ho siyang mag-join sa proceeding ho ba while in jail? Posible ho ba iyon?
20: I don't think he could, eh. Kasi may mga decision na dyan ng Supreme Court na kung saan, nag-apply na sila before, katulad ng dating Senator Trillanes na mag-participate sa proceedings kahit na 5 beses, meron na yan. Pero hindi allow ng Supreme Court. Pero liliwanagin ko, okay? Yung desisyon na yun ay walang kinalaman sa impeachment. Yun ay participation sa legislative process. Kasi baka ma-misquote ako eh, di ba? Yun ay participation sa legislative process. So yung pagdating sa impeachment, wala pa. Kaya nga babalik pa rin ako dun sa usapin, kailangan ba na bumoto siya? Hindi niya kailangan bumoto actually eh. Di ba nga, kung gusto, if you're for the prosecution, kunyari, go for the prosecution, hindi nga siya makakaparticipate, hindi siya makakapagsalita. Hindi rin siya makaka, yung opinion niya, this is just an objective discussion, di ba? Di less one head talking. Kaya lang nga, at the end, di ba, less one head talking, kung sa tingin mo, hindi sa'yo eh. Pero ang punto kasi dyan, sino ba ang boboto? Kaya nga sabi ko, kung kayo ay hindi magkakasundo, baka magaling ka na dalhin niyo sa Korte Suprema. Dahil ang opinion ni Atty. Tranquil, eh, hindi naman ganun ka-importante. Ang opinion, ng Korte Suprema pagdating po riyan.
19: Alright, panghuli na lamang ho, no. We're hearing naman ho itong majority, Senate majority ngayon na ang gusto ho nilang maging presiding officer ay si Senator Cheese Escudero. So ngayon lang ho tayo nakita na hindi yung Senate President, if ever, ang magiging presiding officer. Posible ho ba yun, Atty. Salvador?
20: Pero maganda yung tanong mo, naitanong na rin sa akin yan, Atty. Galang. Pagbabasahin mo yung text ng Philippine Constitution, pagbasahin nyo, nandun din sa sinabi ko yun, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Nakalagay doon, when, ito lang nakalagay ah, that it will be tried, ang impeachment, but the trial ng mga, ng Senado, and when the President of the Republic of the Philippines is in trial, ang presiding officer, Chief Justice. Walang expressly sinabi doon na Senate President. Ang Senate rules, ang nagsasabi, Senate President. Kasi rin, natatandaan natin, nung panahon ni CJ Corona, yung Senate President. You get me? If they decide among themselves, sa akin lang kung pananaw, ano? If they decide among themselves na kung sino man yung magiging presiding officer nila, sa tingin ko, wala namang binaviolate doon sa Constitution. Kasi nilagay lang nila yung, kasi as a natural, default mechanism, ang Senate President kasi talaga nagpe-preside, di ba? At regalag siya talaga. That's a default mechanism. Besides, talaga sa lahat ng proceedings sa Senado, siya nagpe-preside. Pero pag binasa nyo yung provision ng konstitusyon sa text niya ay hindi nakalagay president doon na Senate President naman. Ang sinasabi doon, kung ang presidente ng Pilipinas ang itatry ng impeachment, ang Chief Justice ang presiding.
19: Alright, mahinang ho yan. At syempre, madami pa ho tayong aabangan dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador.
20: Salamat rin, Attorney Galang, for the time, ha? Salamat po.
19: Si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
22: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Kahit ang kape, go, okay.
25: Bukas na naman ba?
26: Mga ilaw!
27: Ilaw na ilaw!
25: Bukas na naman ba? Mga ilaw!
28: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin! Para bawas bill mo!
29: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha, yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. And happy viewing to Jassy Tan, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Boards Parila, Erwin Torres, Wenceslao, Evangeline Parilla, Renato Dayaw. At syempre nandito na rin ho si Edwin Ablang. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre happy viewing din to Abdul Hakim Mambila watching from Japan. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. And syempre nandito na rin si Evangeline Parilla. Good morning Attorney Danny. Ayan, nakikinig ho siya. And syempre Jassy Tan, good morning as well. Maraming salamat ho sa inyong lahat doon sa mga nanonood, nakikinig sa ating Facebook live stream. At syempre napapanood din ho tayo ha. Hanapin nyo ho kung kayo ho ay naka TV Plus na digital box. Hanapin nyo ho ang Channel 3. Nandyan ho, napapanood din ho tayo dyan. At syempre kung naka afford the box naman ho kayo, Channel 45 to 49. And kung napapanood ho tayo dyan, kung gusto nyo ho ng visuals, at syempre YouTube din, no? RP1, Radyo Pilipinas 1 YouTube channel, live din ho tayo napapanood ho dyan. Kaya ayan ho, huwag na ho natin patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
32: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
31: Sagot kita!
32: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
31: Sagot kita!
32: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
31: Sagot Kita!
19: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 5179. Good morning, attorney. Ako po ay nasuspinde ng 15 days dahil sa pagtatanong ko sa kapwa empleyado kung meron po siyang problema sa akin. Dahil sasapakin niya daw ako sa harapan ng mga boss. Tinanong ko lang po kung may problema sa akin yung kapwa employer at na-consider na naghamon daw po ako ng away. Nasuspinde po ako ng 15 days at lagpas na pong 15 days ang aking suspinde. At hindi pa din po ako nakakabalik sa work. 7 years at 11 months na po akong empleyado sa aking pinapasukan. Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. And ho, yung nag-message ho sa atin, nasuspindi ho siya, no? Nasuspindi ho siya for 15 days dahil nga ho, tinanong daw niya yung kapwa niya empleyado kung may problema ho sa kanya. So, ang sabi ho ng kanyang employer ay ikaw ay naghahamon ng away, ikaw ay sususpindihin namin for 15 days. Ngayon, lumipas na daw ho yung 15 days ay hindi pa ho siya pinapabalik. So, ano ho yung mangyayari ho sa kanya? Siya ho ay regular na empleyado kasi 7 years na ho. 7 years at 11 months na ho siyang empleyado doon sa kanyang pinapasukan. So, ito ho, yung mga ganito ho kasi meron ho tayong tinatawag na mga just causes, no? Kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So, katulad ho nung just cause na sinasabi ho natin, kahit ho regular na empleyado ho kayo, maaari ho kayong matanggal, no? Kung meron hong basihan, no? At basta ho dumaan sa due process. Ang halimbawa ho nung just cause ay syempre yung serious misconduct. So, serious misconduct. Halimbawa ho, kayo ho ay nakipag-away sa company premises. Kayo ay nagnakaw. Kayo ay binantaan nyo ho yung inyong employer. So, ganyan ho yung mga halimbawa ho ng mga just causes kung saan maaari kayong matanggal sa trabaho. So, dito ho, siya ho ay sabi nga daw ho ng kanyang employer ay siya ho ay naghamon ng away. Although sa kanya ay tinatanong lamang ho niya kung may problema ho sa kanya, no? So, nakita ho yung ng employer na siya ho ay naghahamon ng away, no? Kaya ho sinuspende ho siya for 15 days. So, yung suspension naman ho na yun, syempre, prerogative naman ho yun ng kanyang employer. Pero yun nga ho, after 15 days, kung hindi pa ho siya pinapabalik sa kanyang trabaho, at malinaw naman ho na suspension lamang yung iginawad ho sa kanyang naparusa para ho doon sa di umanong paghahamon doon sa kanyang kapwa empleyado, ay ayun ho, doon ho magkakaproblema. Kasi ho, kapag ho siya ay hindi na pinabalik sa trabaho dahil ho doon sa naging instance ho na yun, ay maaari ho yun maging illegal dismissal na. At syempre kung tatanggalin ho kayo sa trabaho, ito ho yung sinasabi ho nating due process, kailangan ho dumaan sa two notice rule. Ano ho yung two notice rule? Yung una ho notice, sinasabi ho dyan kung ano ho yung allegation ho laban sa inyo, kung bakit ho kayo tatanggalin sa trabaho. At yung pangalawang notice naman ho, ay ito ho yung sinasabi kung ano yung naging decision ho ng management, no, ng employer na kayo ay tanggalin. At ano yung rason, bakit ho kayo tinatanggal. So sa pagitan ho ng dalawang notice ho na yun, kailangan ho, meron ho kayong opportunity to be heard. Ibig sabihin ho, dapat ho pinakinggan ho ang inyong panig, either kayo ay in-interview o kayo ay sinulat or kayo ay sinabihan ho na magsulat ng inyong panig, dapat ho may opportunity to be heard. So ayan ho. So ibig sabihin ho, kapag ho ay kahit ho gaano pa ho kagrave, no? Gaano kagrabe yung ginawa ho ninyo, ay kung hindi ho ito dumaan sa proseso ho na ito na two notice rule at yung opportunity to be heard, matatawag pa din ho yan na illegal dismissal. So ayan ho yun. Kaya kung kayo ho ay nasuspinde tapos hindi na ho kayo pinabalik sa inyong trabaho, wala naman ho sinabing sapat na dahilan, ay ayan ho, maaari nyo ho yan na masabi, no? Maaari ho natin masabi na mayroong illegal dismissal ho dyan. So pag naging biktima ho kayo ng ganyan, ay syempre kailangan na ho nating pumunta sa Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission para humaghain ng reklamo for illegal dismissal. So ano hong gagawin kapag ho napatunayan ng korte na talagang o ng mga labor arbiter ho natin na mayroong hong illegal dismissal, kayo ho ay ma-reinstate o may babalik sa trabaho without loss of seniority rights, at syempre meron din ho kayong mga back wages. Yung mga sweldo nyo ho dapat na natanggap, back wages from the time that you are illegally dismissed, ayan ho, up to the time na kayo ay ma-reinstate. At syempre kung hindi na ho

0: susunod na hakbang at yun nga ho, matagal na ho siya sa kumpanya, 7 years, halos 8 years na nga ho siya sa kumpanya eh, no? So sana ho maging maayos ho ang inyong maging usapan ng inyong employer. Ito, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Nung hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman ho from cellphone number ending in 5927. Good day po, Attorney Danny. Tanong ko lang po kung pwede po bang kasuhan ng breach of contract kahit na wala silang kasulatan. Ayan ho, ang madaling sabi ho natin ay maari naman ho. Pero depende pa rin ho yan kung ano yung kontrata na inyong in-enter nga ho. No? Kasi in general nga ho sa ating mga civil code, kahit ho wala hong kontrata, kahit ho hindi ho nakasulat ang inyong mga agreement, ayan ho ay valid. Diba? Ayan ho ay valid. Meron ho tayong tinatawag na cause, object at consideration doon sa isang kontrata at doon ho sa agreement ng parehong partido. Kung present ho yan yung cause, halimbawa ho, kung ano yung pinag-aagrihan nyo ho, halimbawa ho, isang obligasyon na gawin ng isang bagay, ayan ho, meron hong object kung ano yung mismong gagawin at meron hong consideration kung ito ho ba ay babayaran o di kaya wala hong consideration, etc. Kapag ho kayo ay nag-agree na dito sa COC, cause, object, consideration ho na ito, ay kahit ho wala kong kayong physical na kontrata, ay binding na ho ang inyong agreement. So sa madaling sabi ho, ay pwede ho pa rin kayong maidemanda for breach of contract. Kahit ho sabihin ho natin, hindi kayo nag-enter into a physical contract, pero kung meron ho kayong agreement, kahit ho verbal ho lamang, nagkasundo ho kayo, may meeting of the minds, kayong dalawang partido, ay kahit ho sabihin ho natin walang physical na kontrata, ay valid and binding pa rin ho yung inyong agreement sa inyong dalawa at pwede ho kayong magkaso ng breach of contract kahit ho wala ho kayong physical na kontrata. Kaya lang ho, kapag ito ay umabot na ho sa korte, may hirapan lamang ho tayo. Kasi nga ho, verbal lamang, diba, yung agreement ho ninyo. So, kailangan nyo ho ng mga paraan para ho patunayan na meron ho talaga kayong ganung agreement o napagkasunduan. So, halimbawa ho, baka ho meron kayong mga witness na nakasaksi doon sa agreement ninyo ho dalawang partido. Hindi ho ba? O di kaya naman ho, meron ho kayong mga iba pa hong corroborating evidence, supporting evidence para ho mapatunayan na talagang meron ho kayong agreement at talaga ho na breach o hindi ho sinunod yung agreement ho na iyon. So pero ho syempre ang mapapayo ho natin sa ating mga tagapakinig kapag kayo ay mag-enter into agreement, siguraduhin nyo ho na nakasulat ho ito sa papel, ito ay notaryado para ho mas madali. At syempre sa ilalim ho ng civil code, meron ho mga klase ng kontrata no, na dapat ho talaga ay nakasulat. Halimbawa ho yung bentahan ng lupa, dapat ho yan, nakasulat ho talaga yan, malinaw ho yan. O di kaya kung kayo naman ho ay bumibili ng mga produkto o ganto ganyan na meron ho threshold yung amount, ay dapat ho nakasulat din ho yan. So sa madaling sabi ho, ay para ho sa kapanatagan

0: ating mga partido and ho para ho maayos, kailangan ho ay nakasulat na ho yung mga agreement ho na yan. Syempre ho, lalo na ho kung malaki ho yung amount na involved, hindi ba? O di kaya kung kayo ay nangungutang, nagpapautang, ay mahalaga rin ho talaga na dapat kayo ay may kasulatan ho na pinanghahawakan. At syempre kung hindi naman ho magiging abala ho sa inyo, eh mas maganda ho kung nakanotaryo na ho yan. Kasi ho, kapag nakanotaryo na ho, ito ho ay nagiging public instrument, public document ho. Ibig sabihin ho, binding against the whole world. Alam ho ng buong mundo na meron ho kayong dokumento na pinirmahan na ganito. Kasi nga ho, ito ay notaryo na. Ito ay naging public document. At yun nga ho, at syempre mas maganda ho yan na bilang ebidensya sa korte. Kumpara kung meron lang naman kayong private na dokumento na kayo lamang ang nakakaalam. So ayan ho, kaya mas maganda ho yan. Kaya ayan ho, kung tayo ho ay mag-enter into agreements, mas maganda ho talaga at tayo ay gawin ho natin dokumentado ho ito, notaryado para ho sa ating kapakanan. Eto, tanong naman ho from cellphone number ending in 7477. Good AM po, attorney. 70 years old na po ako. Saan ko po dapat ilapit yung kapitbahay ko? Last May 13, 2026, pinapalabas niya ako. Inuuntog daw niya ulo ko sa pader. Lagi po siyang ganyan, minumura at aambaan ng suntok. At duduruin po. Salamat. Ito nakakaawa naman ho yung message ho sa atin, no? Isa ho siyang senior citizen pero sinaktan ho siya ng kanyang kapitbahay. So maaari ho kayong lumapit sa barangay, no? Ipabarangay nyo ho yung tao nga nananakit ho sa inyo, nagpapalayas ho sa inyo, naguuntog ho sa inyo sa pader. Ipabarangay nyo ho yan, 'di ba? Kasi ho, hindi ho tama ho 'yan, nananakit ho tayo ng kapwa, lalo na ho ng mga ating mga senior citizens. So hindi ho tama 'yan, dapat ho ipabarangay niyo ho 'yan, isumbong niyo ho sa barangay at pwede niyo na nga rin ho ipa-blotter kasi nga ho pwede ho yung less serious physical injuries, depende ho doon sa gravity na ginawa ho sa inyo. Kasi dito sinasabi inuuntog ho siya sa pader, eh, 'di ba? Matanda na ho ito, kung inuuntog niyo ho, baka talagang napinsala ho yung utak, ay pwede niyo na nga rin ho ipa-blotter ho yan. Pero sa unang una, kayo ho ay magkapitbahay naman ho, maaari niyo ho siyang ipa-barangay ho muna at tingnan ho natin kung mapagkakasundo ho kayo ng barangay. At kung hindi ho kayo makapagsundo, ay maaari na rin ho kayo mag-file ho ng kaso, no? Mag-file ho kayo ng kaso for physical injuries at kung ano pa ho ginawa ho sa inyo para ho doon sa inyong sinapit. So yun ho, humingi ho kayo ng tulong sa inyong mga barangay para ho mahinto na ho itong ginagawa ho sa inyo. At sa ating mga tagapakinig naman ho, huwag ho tayong manakit ng tao. Hindi ho tama yan, nananakit tayo ng tao kahit ho may mga hindi tayo pagkakasunduan. Daanin ho natin dito sa maayos na usapan. Hindi ho tayo pwedeng maging violente, manakit na lang basta-basta. Daanin ho natin sa maayos na usapan. At syempre, wala na ho tayong oras. Yung mga iba hong nag-message ho sa inyo, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas 11:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Binigyang diin ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang napakahalagang papel na ginampanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lang na pagbisita nito sa Kazan, Russia. Ayon kay Lazaro, hindi lang ang ASEAN ang kinatawan ni Pangulong Marcos bilang kasalukuyang chair nito, kundi bitbit din ng Pangulo ang watawat ng Pilipinas. Gitnang kalihim na isang malaking oportunidad ang agad na inaksyonan ng Puno Ekutibo upang mapalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at Russia na parehong nagdiwang na 50 taon ng diplomatic relationship nito. Testamento nga ng produktibong pagbisita ni Pangulong Marcos ang mga key priority areas na napag-usapan ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting, partikular ang usapin sa energy at food security, kalakalan, siyensya, pharmaceuticals, biotechnology, academic cooperation, at people-to-people exchanges.
3: The relations between the Philippines and Russia, is there's still a need to improve in the sense that there's also the relations, functional cooperation is doing very well, but there's still a need to improve. And I think as a result of this meeting between President Marcos and President Putin, then there might be an impetus for further improvement of relations.
2: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa iba pang balita, House Panel Chair, hinamon ng mga graduates sa Palawan na gamitin ang talino sa issue ng West Philippine Sea. Mula kamera, narito ang ulat ni Merenie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinamon ni House Committee on Higher and Technical Education's Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang mga graduates ng Palawan State University na gamitin ang kanilang pinag-aralan upang ipagtanggol ang dangal ng Pilipinas at ang yaman ng West Philippine Sea. Binigyan din ng mambabatas na ang sigalot sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang simpleng usaping politikal o geopolitikal, bagkus ito'y usapin na sang nangakahirapan at food security. Paalala pa ni Asidre sa mga graduates mula sa Rojas, Araceli, Dumaran at San Vicente campuses, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa personal na kayamanan kundi kung paano ipagtanggol ang interes ng sariling bayan. Nanawagan siya sa mga kabataang Palawenyo na huwag matakot at gamitin ang kanilang husay at profesionalismo upang magsilbing kalasag ng Palawan at ng buong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, mas madaling medical assistance itinulak ng DOH sa pamamagitan ng e-MAIFIP. Detalye mula sa ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: EJ.
5: Pinabilis at pinadali na nga ng pamahalaan ang pagkuha ng medical assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal sa pamamagitan ng Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o e-MAIFIP. Ayon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maaari nang makinabang sa programang ito ang mga outpatient o hindi na-admit sa ospital. Gayun din ang mga inpatient o mga naka-confine. Sa ilalim ng e-MAIFIP, mas mabilis nang napoproseso ang medical assistance mula sa Department of Health. Mas pinadali rin ang pag-access sa serbisyo sa pamamagitan ng eGovPH Super App kung saan maaaring magsumite at magproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa tulong medikal. Ninilaw naman ng DOH na bukas ang programa para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan na suporta sa kanilang gastusin pangkalusugan. Samantala, inaasahan pang madaragdagan ang mga ospital na magiging e-MAIFIP partner health facilities sa mga susunod na araw at buwan upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mas mabilis at epesyenteng serbisyong medikal ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Red Cross, pinalalakas ang kahandaan laban sa tagtuyot sa pamamagitan ng Early Action Protocol. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaiting ng Philippine Red Cross ang kahandaan ng mga komunidad laban sa tagtuyot sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng Drought Early Action Protocol. Layunin ng protocol na magsilbing gabay sa paagap na pagtugon sa mga lugar na nanganganib maapektuhan ng kakulangan sa tubig at iba pang epekto ng matinding tagtuyot. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng workshop ang PRC kasama ang mga chapter, volunteers, technical experts, at partner agencies upang bumuo ng mas epektibong mekanismo para sa maagang aksyon. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, mahalaga maihatid agad ang tulong upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa mga pamilya at magsasaka bago ito humantong sa humanitarian crisis. Inaasahang magsisilbing batayan ang Drought Early Action Protocol sa mas mabilis at mas organisadong pagtugon sa mga lugar na nanganganib tamaan ng tagtuyot sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, Mindanao Integrated Government Network Phase 1 inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Cagayan de Oro. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Romy Capinpuyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inilunsad na ng DICT ang Mindanao Integrated Government Network Phase 1. Bahagi ito ng National Fiber Backbone at ng 16.1 billion pesos Philippine Digital Infrastructure Project, ang unang digital infra program ng bansa na suportado ng World Bank. Layo ng proyekto na maglatag ng mahigit sa 1,000 kilometers na high-speed fiber network na magkukonekta sa Butuan, Cagayan de Oro, Bukidnon, Zamboanga at Davao. Sa Phase 1, mauna munang makinabang ang mga government offices, state universities, LGU at hospital para sa mas mabilis at abot-kayang internet. Sa susunod na phase, abot na ito sa barangay level para sa 772 unserved at GIDA communities. Sabi pa ni DICT Secretary Henry Aguda, Mindanao will no longer be the last to connect. It will be among the first to lead. Ang target nito ay 70 million Filipinos ang makinabang sa mas mabilis at reliable na internet.
8: On behalf of our local government and the communities we serve, we express our sincere gratitude to the DICT for selecting Cagayan de Oro as one of the local government units included in this transformative initiative.
9: Hindi na kayo kailangan bumiyahe, tumila, internet connection na lang kailangan nyo. At i-download mo po ang Eagle Super App para may services ng
7: mula sa Cagayan de Oro, ako si Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas.
2: Umaasa si Solid North Party List Representative Ching Bernos na maradagan pa ang pondo ng Teacher Education Scholarship Program o TESP sa mga susunod na taon upang mas maraming estudyante ang makinabang dito. Pinapurihan ni Bernos ang programa dahil makatutulong umano ito sa paghihikayat sa mahuhusay na nagtapos ng senior high school na tahakin ang profesyon ng pagtuturo at matiyak na magkakaroon ng dekalidad ng mga guro sa hinaharap. Ayon sa mga bata, sa mahalaga ang pagkakaroon ng mga mahusay na guro kung nais na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Handa rin anya siyang isulo ang mas malaking pondo para sa programa kapag tinalakay na sa Kongreso ang panukalang pambansang budget para sa taong 2027. Sa plano ng TESP, mga kursong early childhood education, values education at special needs education na itinuturing na mahalagang larangan sa sektor ng edukasyon. Ang TESP na may pondong 103.32 milyong piso ay nilunsad nitong buwan ng Department of Education, Teacher Education Council at ng Commission on Higher Education Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education bilang bahagi ng pagpapatupad ng Excellence in Teacher Education Act of 2022. Sa iba pang pangunahing balita, nagtakda na ng formal na schedule ang International Criminal Court o ICC para sa ikalawang status conference sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y crimes against humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs. Sa nilabas na public order ng ICC nitong Webes, nakasaad na gaganapin ang status conference sa Hunyo 23, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayon sa Trial Chamber 3 ng ICC, limang pangunahing issue ang pagtutuunan ng talakayan sa nasabing pagdinig kabilang ang mga sumusunod: deadline ng pagsumite ng obserbasyon sa expert panel report, pag-adapt ng protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng prosecution trial brief, pagtatakda ng susunod na status conferences matapos ang judicial recess at public statements ng mga counsel. Nauna nang isinagawa ang unang status conference noong Mayo 27, 2026 kung saan napagpasyahan ng hukuman na kailangan pa ang ikalawang session para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso ng kaso. Kapwa nagkasundo ang Israel at ang grupong Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon nitong Biyernes ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos matapos ang panibagong paglala ng bakbakan na nagbanta na sa mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Ayon sa naturang opisyal na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagsimulang umiral ang ceasefire bandang alas 4 ng hapon oras sa Lebanon. Sinabi niya ang opisyal na mahalaga ang naging papel ng mga negotiator mula sa Estados Unidos at Qatar para mabuo ang kasunduan na may tulong rin mula sa bansang Iran. Bago ang kasunduan, sumiklab muli ang bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa mga ulat, 18 katao ang nasawi sa mga airstrikes sa Lebanon habang 400 Israeli naman ang napatay sa mga opensibang ginawa ng Hezbollah. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
10: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
18: Happy TNK Day po, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
19: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Okay. Happy TNK Day, Ms. Sharon.
18: Happy TNK Day.
19: Opo, napaka-special po ng araw na to, no, dahil ginugunita po natin ngayong araw ang kapanganakan, yes, po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ipinakita nga po ni Rizal, no, na sa pamamagitan ng kanyang mga akda at advokasya ang kahalagahan ng dignidad, edukasyon at mahalagang papel ng kababaihan sa paghubog ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Pero mga ka-TNK, okay, alam ba ninyo na maaari rin tayong maging bayani sa ating mga sariling paraan?
18: Saan? Paanong paraan naman yan magagawa, Ms. Jessel?
19: Opo, sa pamamagitan po ito, no, ng pagsulong ng isang safe space na bansa, lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar. Isa sa mga pwede nating gawin, Ms. Sharon, mm-hmm, at mga ka-TNK ay ang pag-report po, no, ng mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment na ating nasasaksihan.
18: Okay, saan naman natin maaaring i-report dyan, Ms. Jessel?
19: Opo, maaaring mag-report po sa HR office po ninyo, Guidance Office, Committee on Decorum and Investigation o CODI, Barangay VAW Desk, PNP Women and Children Protection Desk, at maging sa mga security personnel, traffic enforcer at MMDA. At iyan nga po ang ating alamin ngayong araw sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All.
18: Interesting ang topic na ito, Ms. Jessel. Pero bago tayo tumungo sa ating diskusyon, batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, Capital FM at PBS Receiver App.
19: Happy TNK Viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
18: At hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
19: At shoutout din po sa mga nanonood sa ating programa sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado po yan kasabay ng ating episode replay.
18: At kung sakaling gusto nyong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin din po lamang po ang ating website sa pcw.gov.ph, YouTube channel at Digital God Library.
19: Ngayon naman, Ms. Sharon at mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating featured God Work for the Week.
10: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
18: Ordinansa para mabawasan ang teenage pregnancy, ipinasa na sa Kalinga. Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ng ordinansang naglalayong mabawasan ang adolescent pregnancy at risky behaviors ng mga kabataan sa lalawigan sa ilalim ng protected or Protect Bata Kalinga Ordinance, bubuo ng Adolescent Health and Development Council na mamumuno sa pagpapatupad ng komprehensibong sexuality education, pagpapalawak ng access sa reproductive health services, at pagbibigay ng psychosocial support sa mga kabataang magulang. Layunin ng ordinansa na maprotektahan ang karapatan at kapangyarihan ng mga kabataang babae sa pamamagitan po ng gender-responsive at stigma-free na serbisyong pangkalusugan. Itinataguyod din po natin dito ang shared responsibility ng mga kababaihan at kalalakihan sa pag-iwas sa maaga at hindi planadong pagbubuntis.
19: At para po sa isa pa nating featured gatherwork, mahigit 100 na buntis sa Iligan nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan. Mahigit 100 buntis sa Barangay Digkilaan, Iligan City ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan at maternal care kits sa pamamagitan ng Buntis Congress 2026. Nagbigay ang City Health Office at Department of Health ng mga impormasyon ukol sa ligtas na pagbubuntis, facility-based delivery orientation, prenatal at postnatal care, gayon din ng HIV awareness at testing. Pinatitibay ng programa ang akses ng kababaihan sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na limitado ang akses sa mahahalagang serbisyo. Binibigyang kapangyarihan din ito ang mga ina sa pamamagitan ng kaalaman at suporta upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kanilang mga anak.
18: At para po sa ating panghuling featured godwork, kalusugang pangkababaihan isinusulong sa pamamagitan ng preventive care. Binibigyang diin sa Because She Can, Preventive Health for a Thriving Future Roundtable ang kahalagaan ng preventive health care at cervical cancer prevention para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po yan ng MSD Philippines sa ilalim ng Guard Against HPV Initiative. Ang talakayan kasama ang eksperto at tagapagtaguyod upang hikayatin ang kababaihan na unahin ang regular na screening, pagbabakuna laban sa HPV at pangalaga sa kanilang kalusugan. Ipinapakita rin po ng inisyatiba na ang pagbibigay ng ligtas na espasyo at tamang impormasyon ay mahalaga sa pagbasag ng stigma kaugnay ng reproductive health. Sa pamamagitan po ng kaalaman at maagang pagkilos, nabibigyang kapangyarihan ang kababaihan na gumawa ng mga desisyong makabubuti sa kanilang kalusugan at kinabukasan.
19: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
20: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
18: Say sa TNK Poll of the Week, nais nating malaman mula po sa ating mga ka-TNK ang kasagutan po nila dito sa tanong na ito. Alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA Hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar?
19: Para sumali po, no, i-react lamang ang inyong sagot dun sa post po natin sa Facebook po or pwede din dito sa live stream po natin sa Facebook, no? Heart po kapag oo, alam ko na ito. Like, interesting, tell me more, care, react po, no? Honestly, ngayon ko lang nalaman, wow, react? Talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. Angry, gaano naman kabilis ang pag-responde nila? At sad reacts po kapag wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon.
18: At nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
19: At upang ibahagi po sa atin kung paano nga ba tayo matutulungan ng MMDA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw sa atin dito mismo sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
20: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Wow, ganda ng ating title, ano? Kasama po natin live na live po, talagang live na live po siya dito sa ating studio, ang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mga ka-TMK. Ikinararangal po namin na makasama ngayong araw si Undersecretary Nicolas Torre III. Magandang hapon po, Yusek Torre.
2: Happy TNK Day, Yusek Torre.
3: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Jessel.
2: Opo, welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong dalawa ulit at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. At it's really an honor to be with you here sa hapon na ito.
2: Naku, salamat din po at napaunlakan nyo kami.
0: Yes.
2: Yusek, para mag-umpisa po tayo ng ating talakayan ngayong hapon po, no? Kilalang kilala po ng ating mga ka-TNK, lalo na yung mga nagagawi sa Metro Manila po ang MMDA, no? Dahil very visible po ang ating mga traffic constables sa major highways natin. No? Pero bilang paniwala, Yusek, ipakilalang po muna natin sa ating mga ka-TNK ang MMDA. At bukod po sa traffic management, ano-ano nga po ba yung iba pang mandato ng inyong ahensya?
3: MMDA is created ng isang batas na may 7 areas ng concern. Kasama dyan yung unang-una yung regional coordination ng buong Metro Manila. Ang Metro Manila kasi alam natin 17 ng LGUs yan, so may regional coordination function kami. Kami basically ang nag-harmonize, nagsisynchronize ng lahat ng aktibidades ng the 17 LGUs na yan, 16 cities and 1 municipality sa regional level. Okay, so pangalawa sa trabaho namin, solid waste management, yung mga basura natin. Mm-hmm. Kami ang namamahala niyan, flood control.
2: Mm-hmm.
3: Traffic.
2: Mm-hmm.
3: Yan. May public safety kami, urban greening, at saka yung removal of the urban blight. So, andun kasama yung urban renewal, yan, kasama sa trabaho ng MMDA yan. So, hindi lang traffic yan, kasi ang palaging nakikita, kasi the most visible na service na ginagawa ng MMDA, yung ating traffic constables, yeah, at saka yung ating mga street sweepers. So, yan. Marami pa tayong ibang mga ginagawa in accordance sa ating 7 mandate na yan.
0: Okay. Para po sa mga hindi pamilyar, Yusek, ano po ang MMDA Hotline 136? Diretso na po tayo dito sa ating specific na trabaho po or mandate po ba ito or program ng MMDA? At ano po ang concerns na maaaring i-report po dito? At kailan po nag-umpisa itong MMDA 136 Hotline?
3: Ang MMDA 136 Hotline ay isang service hotline. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Public service hotline, koneksyon ng tao sa gobyerno. Yan ay matagal na, hindi lang masyadong napapansin, pero sa ngayon ay ating ina-advertise. Sapagkat ito ay isang ino-offer namin sa ating mga kababayan na paraan ng pag-connect sa gobyerno pag sila ay may pangangailangan, especially during emergencies. So, meron kaming ibinibigay na service guarantee dyan. 555. We will answer you in 5 rings. Subukan yung tawagan. 5 rings, sasagutin kayo. Kung kayo ay tumawag dahil kayo ay nagkabanggaan, sa isang lugar na covered ng MMDA, ang 10 regional roads at ang 6 circumferential roads natin, essentially yung mga malalaking kalsada ng Metro Manila, EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, C5, Ross Boulevard, at Shaw Boulevard. Yung mga nandun, ang mga nakadeploy ng mga MMDA, pupuntahan namin kayo sa loob ng 5 minuto. Habang tumatakbo ang aming constable papunta sa lugar nyo, kung saan mga nagkabangaan, ang 5 nagkabangaan ngayon sa EDSA Shaw Boulevard, sabagay, andun na kaagad ang ating mga tao. Hinahanap na rin kayo ng ating mga CCTV operators doon sa ating command center. Kinukuha na ng picture, kinukuha na ng mga video para pagdating ng aming constable, sasabihin nila ng constable, pwede na po kayong tumabi, ipapadala na namin sa inyong Viber ang inyong mga pictures at banggaan para magamit nyo sa paggawa ng police report para sa inyong mga insurance claims kung kinakailangan. And then, ibig sabihin, because of the system, hindi magtatagal sa gitna ng kalsada ang mga nagbanggaan at gusto natin dyan is 5 minutes, wala na rin sila sa gitna ng kalsada. So, five rings, we'll answer. 5 minutes, we'll be with you. And 5 minutes, tapos ang concern sa gitna ng kalsada.
0: Okay. Talagang nasubukan ko yan, Miss Jessel. Tinawagan ko nga yung hotline 136 kanina po. Isang ring lang ay nasagot na ako. At sabi ko nga magpadala ng photo ng isang lugar sa Commonwealth. At parang wala pang 1 minute o 38 seconds ay napadala na po sa aking Viber. Ganun po kabilis. Hindi po, ano to ah, hindi ba yung kinausap ko, oh, i-ready mo na, talagang abrupt or talagang walang, ano?
3: Walang setup.
2: Yes. Ah.
3: At inalilag ko, Miss Sharon, kasama sa pwede mong itawag ngayon, halimbawa, ikaw ay tinitikitan, hinuli ka sa isang lugar. Sir, andito ako sa EDSA Reliance. Pwede bang tingnan niyo ako rito dahil parang kinukutongan ako? Oh. Or, nandun ka sa isang waiting shed gabi sa gitna ng EDSA, sa harap ng EDSA Heritage Hotel. At medyo takot ka dahil wala kang kasama. Tawag ka sa 136, sir. Ano ba itong sa paligid ko? Parang may nakatingin dun sa medyo malayo sa akin. Parang tinitinan ko, baka hold upper ba to or ano? Makapag-responde kami, pwede ka namin samahan, or at the very minimum, isa-scan namin through our CCTVs kung ano na sa paligid mo at sabihin namin, okay po, ito po ang sitwasyon mo dyan.
0: Wow, para akong may kasama, para hindi ka nag-iisa. Kahit yes, madilim, parang may kasama ka.
2: Opo. Yusek, bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, maaari na rin daw po kasing gamitin na yung hotline 136 po para dun sa mga kaso ng catcalling, pambabastos o harassment po sa pampublikong lugar. Tama po ba?
3: Yes po. Lalo na kung yan ay sa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga waiting shed natin, yung mga pasilidad na kinocover ng MMDA. Pag tumawag sa 136, nasa malapit lang ang ating mga enforcers, pwede kayong mapuntahan, pwede malaman ka kung ano man yan. Kung kinakailangan natin i-refer sa PNP, i-refer namin sa PNP yan.
0: Parang kunyari may nang bastos.
3: Yes, yes.
0: Pwedeng-pwede na akong kumbaga mag-dial.
3: Yes. May contact din tayo, ang ating command center, may contact din yan sa PNP, sa barangay, or sa kung ano mang appropriate agency na makakatulong sa inyo.
0: Okay. At sa ngayon po, ilan na po ang mga na-action na natulungan ng hotline 136 kaugnay ng mga ulat ng catcalling, pambabastos, o kunyari paninipol, or nagsabi na, uy, sexy, at iba pa pong harassment. Meron po ba kayong datos?
3: Sa ngayon po, yung mga crime incidents kasi, hindi namin re-record, pero sa totoo lang, sa ngayon, after this program, medyo palagay ko ay baka dumami na ang tawag sa amin. Kasi sa ngayon, ang tawag sa atin, traffic accident talaga, yung mga obstruction, yung mga road clearing, at saka yung latest namin na inad dyan, yung pagbabantay sa ating mga estero, at saka yung mga litterings, yung mga litter bag, yung nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, yun ang nahuhuli ng ating mga CCTV, pinupuntahan natin para mamultahan. Pero sa ngayon, ngayong nagulat nga ako na hindi gaanong alam na may 136, at siguro, dahil mayroon pa namang iba-ibang mga hotlines, at iba-ibang mga nakapublish na mga emergency numbers.
0: Yes.
3: Kaya ang 136 hindi pa siguro gaanong nabibigyan ng mileage. So sa ngayon, ako yung masaya-masaya na binigyan ng pagkakataon na ito, may offer namin sa kababaihan for the safe spaces, kasi sa MMDA kami naniniwala ng ating mga kalsada ay dapat ay maging safe para sa lahat. Include most especially to women, children, elderly, differently abled, at sa iba pang mga gumagamit ng kalsada natin.
2: Yun po talaga yung gusto natin, Yusek, no, ng isang ligtas po. Hindi lang actually Metro Manila, no, kundi buong yes, Pilipinas po. Yusek, kanina nabanggit nyo na po na nagre-referral na lang po kayo, no, na parang may na-receive po kayo na tawag and then nire-refer nyo po dun sa mas tamang ahensya po ng PNP kasi sila po yung implementers ng mga batas po. Yusek, paano po iba pang proseso ng MMDA dun sa mga reklamong may kaugnayan po sa Safe Spaces Act? And ano po yung maaasahang action ng ating mga kababayan, especially po ng mga kababaihan, no, mula sa MMDA po, pag nag-report sila ng mga ganitong concerns po?
3: Ang isang sigurado dyan, kukunin namin ang report mo, i-analyze ka agad ng mga tao namin sa command center, at hahanapin namin kung sino ang makakatulong sa'yo. Kung immediate, ang immediate halimbawa, ang kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, may umaaway sa'yo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, mga aming mga enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then, kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Kung kailangan sa barangay naman, i-refer natin sa barangay. So, yun po, hindi kayo nag-iisa sa kalsada, palagi, or hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyong tawagan.
0: Okay. Pero additional question, Yusek, regarding po yung sa mga rape, meron po bang tumatawag, na meron na bang instance na, kunyari, ay rape victim, tumawag sa 136? Or usually kasi, di ba, either 911 or sa police, meron na po bang tumawag sa 136?
3: Let me check on the records, ano? Okay. Pero I think wala. hindi pa ganun ka-extensive ang info drive namin sa 136 na nagagawa ngayon. Kaya, para ito ay, kasi totoo nga naman, ang emergency hotline talaga natin, 911. Sa amin naman is support ito. If ever, for whatever reasons, ay hindi nyo makontak ang inyong pulisya o ang inyong mga kung ano mang mga ahensya, tawagan yung 136, tutulungan namin kayo, kami ang tatawag.
0: Na mas mabilis.
3: Sinisiguro kasi namin dito sa 136 na pag tumawag ka, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings.
0: Yes. Okay, maraming salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating putulin ang ating usapan. Maya-maya lang po, alamin naman natin ang ating yung sistema ng MMDA sa mabilisang pagdugon at pag-aksyon sa mga emergency reports. Mamaya po yan, sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi galang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Kasama pa rin po natin live na live dito sa ating studio ang General Manager ng MMDA, walang iba kundi si Undersecretary Nicolas Atore III. At para sa pagpapatuloy po, USEC, ng ating talakayan po,
4: Ano po ang mga impormasyon na kailangang ihanda ng isang complainant kapag tatawag sa hotline 136?
5: Well, unang-una, syempre, personal circumstances niya. Mm-mm. At saka, pero more than anything else, no? Kasi tumatawag yan normally sa hotline natin. Mga under duress, under stress. Mm-mm. No? Unang-una muna, safety muna. Safety. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ba ay inaharas? Ikaw ba ay naging biktima ng catcalling and these things? Just make sure first na safe ka muna. Okay? Mm-hmm. Paano ka maging safe? Punta ka muna sa mataong lugar. Okay? Mm-hmm. Or punta ka muna sa isang lugar na sa tingin mo ay makahingi ka na sa klolo. No? Na lugar na medyo safe ka. And then call 136. And then, pag call, matawagan mo kami sa 136, sabihin mo kung nasaan ka, pupuntahan ka namin.
4: Ayun. Hindi yung on the, bigla kang tatawag. Yes. Kailangan humanap muna ng safe na place.
5: Ang pinaka-importante dyan, situational awareness. Okay? Mm-hmm. Situational awareness muna. Kailangan sa paligid mo, nakikita mo kung anong mga nangyayari. Mm-hmm. Hindi yung ikaw ang, ikaw ang tinatarget na. Hindi mo rin alam hindi kung paano ka tinatarget at sino tumatarget sa'yo. Okay. So, baka, syempre, nasa telepono ka pa lang, baka mamaya hindi mo naman ipagpatuloy ang tawag ngayon. So, kailangan situational awareness. And then, sisiguruhin namin, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings at as much as possible, 5 minuto, makakarating kami sa'yo.
4: Mm-hmm. Kailangan bang mag-picture yung complainant sa paligid niya?
5: Sa ngayon naman, hindi natin nire-require yun. Mm-hmm. No? Kung po pwedeng pangalagaan mo lang ang mga sarili nila. Baka lalo na yung cellphone na yan, baka lalong pag tumagal pa. Tawag lang sa 136, only the essentials. Mm-hmm. Tell us your name, tell us where you are, and then sasabihin na namin kaagad, okay ho, nakikita ho namin kayo rito sa aming camera.
3: Mm-hmm. USEC, kasama natin sa, nakalagay po na actually sa RA 11313 or yung Safe Spaces Act nga po natin. Mm-hmm. Na ang MMDA po kasama ang PNP. Yeah, actually, meron po kayong mga mandato, parang responsibilidad under dun sa batas na yun. Mm-hmm. And nakalagay nga po na meron kayong, dapat meron po tayong anti-sexual harassment enforcers.
5: Yeah,
3: na sila
5: po
3: yung pag kami tumawag sa inyo, baka sila nga po yung pinapadala nyo. USEC, ano pa po yung ibang ginagawa ng MMDA upang matiyak na agad na aaksyonan po yung mga reklamo ng harassment, lalo na kung nangyayari po ito in real time? And then, may tanong din ako, USEC, na paano nyo napapatunayan siguro na merong concern regarding sa catcalling? Yung mga videos po ba na meron kayo, CCTV, ay meron din po bang audio yon ganun?
5: Ganito, sa MMDA, talagang each and every enforcer na nandyan ay talagang tinitrain namin para maging anti-sexual harassment enforcer, no? Mm-hmm. Kasi hindi po pwedeng, hindi ako ashe, okay na ho to. Ito, ihanapin natin o tawagin pa natin. Iba, hindi. Ang goal namin dyan, lahat ay dumaan sa training, lahat ay dumaan sa deputation. Mm-hmm. Okay? So, pag sila ay deputized na maging enforcers ng anti-sexual harassment law, pagka-deploy sa kanila, anybody can be dispatched para sa mga calls ng anti-sexual harassment. Nagkataon lang na sa ngayon, hindi talaga naha-highlight pa yung facility natin ng 136. And hopefully, dahil dito sa mga kababaihan na tumatawag na nakikinig sa atin ngayon, now you know na hindi kayo nag-iisa. Naglalakad kayo sa kalsada, andyan si Big Brother na 136, nandyan lang sa paligid ng ating mga kamera, anytime pwede mo matawagan ang ating hotline.
3: Mm-hmm. Thank you po. Yusek, actually, meron kaming, ang PCW po na ay nag-organize ng CODI Summit na ini-invite din po siguro namin ng MMDA para magpadala po kayo ng mga gusto nyo pa pong itrain na mga inyong mga officers, no, para sa Committee on Decorum and Investigation.
5: Yes. Actually, what we are actually doing, ang mga ganyan mga training namin, ay nag-i-invite kami ng mga kung sino mga trainers. Because para hindi na kami mahirapan, kami na lahat ang magkakarga. Meron kaming theater doon. Napakaganda. Ang sarap ng theater namin doon, 105-seater. Wow. Pag medyo puyat ka sa gabi nga lang, yun lang problema dahil makakatulog ka sa upuan. Very comfortable, very good. Theater type talaga siya. Napakaganda. So, magpa-training kami, ang mga trainers ang pinapupunta namin doon so that mas cozy, mas maayos ang environment at talaga ma-absorb ng ating mga trainees ang mga tinuturo sa kanila.
4: Okay. Meron pong coordination po ba ang MMDA sa PNP, LGUs o iba pang ahensya kapag may natanggap na Safe Spaces Act complaint, which na-mention nyo po kanina? Pwede pong pa-elaborate pa po.
5: Yes, kasi naman ang MMDA noon, mataas at malakas ang ating institutional partnership.
4: Yes.
5: Marami tayong mga committees na nagtatrabaho together with the other agencies. Mm-hmm. At ang pinakamataas kasi, ang Metro Manila Council, andyan ang mga LGUs. Mm-hmm. At pagkatapos, meron tayong Regional Peace and Order Council, Regional Development Council. Mm-hmm. Most especially yung Regional Peace and Order Council. Nandyan, kasama natin ang PNP, kasama natin ang DILG, kasama natin ang Bureau of Fire, Bureau of Jail, at ang iba pang mga stakeholders sa peace and order. Andyan pati yung Coast Guard, andyan din ang AFP dyan. Nandyan lahat yan na sa regional peace and order natin. Na chairman naman natin ay ang nagpipreside ng mga meetings ng Regional Peace and Order Council together with the president na elected ng RPOC.
3: Yusek, paano naman po pinoprotektahan, no, yung privacy at yung security naman po ng mga re-request or mga complainant po, no? And lalo na po itong mga kababaihan at menor de edad.
5: Privacy? Yung yes, privacy opo. Nila sa ang CCTV natin at ang ating command center. Restricted area yan eh. Hindi naman kahit sino-sino nakakapunta at nakaka-access. So, ang information na yan ay talagang compliant. Meron tayong safety officer dyan at meron tayong data privacy officer.
4: Okay. Salamat po, Yusek Torres, sa inyong ibinahagi uli. Ngayon naman po ay balikan naman natin ang say sa TNK ng ating mga TNK sa ating poll of the week, na yung ating question of the week is, alam mo ba na maaari nang i-report sa MMDA hotline 136 ang mga insidente ng catcalling, pambabastos at harassment sa pampublikong lugar? At yun nga po, alamin natin kung ano yung mga say po nila dito sa question na ito. At mag-comment po kayo maya-maya after marinig po natin yung say po nila.
3: Opo, Yusek, ito actually yung resulta ng ating say sa TNK poll po, no? 11.3% ang nag-heart react po. Sabi nila, oo, alam ko na ito. 21% po ang like, interesting, tell me more. 57.1% ang care, honestly, ngayon ko lang nalaman. 6.7% ang wow, talaga, pwede ko palang i-report yan sa MMDA. At 3.4% po ang angry react, no? E gaano naman kabilis ang pag-responde nila? At 0.4% ang nag-sad react dahil wala pa yan noong nakaranas o nakasaksi ako ng ganitong sitwasyon. Dito po sa poll result natin, ang pinakamarami po ay yung care react, no? Yung 57.1% na honestly daw, ngayon lang po nila nalaman. Samantala, ito naman po ang insights ng ating mga ka-TNK.
4: Okay, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Kung tutugon sila sa mga reklamo, dapat ay agarang aksyon at responde ang maipakita nila. Ngunit sa tingin ko, mas makabubuti kung kukuha ng mga litrato at video bilang ebidensya. Tumawag sa complaint hotline 888 8 at formal na magsampa ng reklamo sa pulisya o korte kapag may insidente ng pang-aabuso o pambabastos sa mga kababaihan. At yan po kay Sean Kyle Flores.
3: At say naman po ni Tricia VC, sana walang victim blaming o shaming sa part ng MMDA officer na tatanggap ng report. Sana i-report naman ng victim survivor sa PCW kung hindi gender sensitive at gender responsive ang MMDA officer na tumanggap ng report. Salamat PCW sa post na ito.
4: At ito naman po ang say ni Litz Del Rosario. This is good for all of us women.
3: At say naman po ni Christian Ibana, maganda ito dahil nagbibigay ito ng boses sa mga biktima at nagpapaalala sa publiko na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng harassment. Mahalagang malaman ng lahat na may takbuhan tayo para sa ating kaligtasan.
4: Yes. At

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si MMDA General Manager Yusek Tore para sa ating episode na pinamagatang MMDA Hotline 136, Making Metro Manila Roads Safe Spaces for All. Bago po tayo dumako sa ating last question, Yusek, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta po ng ating poll kanina?
2: Wow, it's really an eye-opener, no? Na talagang mas malaking dapat mas malaki pang trabaho ang aming gagawin para ipaalam sa ating mga kababayan. Kasi very eye-opener, malaking eye-opener sa amin na marami pa pala hindi nakakaalam. 57% ang hindi nakakaalam ng existence ng MMDA Hotline 136. So, okay, nagpapasalamat talaga sa program natin na naipakita natin na mayroon palang 136 na pwedeng matawagan para makahingi ng tulong.
3: Okay. Maski ako nga rin po, Yusek, ngayon ko lang nalaman, meron pa pala akong tatawagan other than 911, mm-hmm. Di ba? Yung 136. Kaya tandaan po natin, mga ka-TNK, meron na pong additional mga numbers na mga emergency hotline na pwede nating tawagan. At syempre, Yusek, bilang pagkatapos, ano po yung message nyo po o mensahe ninyo sa mga kababaihan, kabataan at commuters na nakararanas po ng harassment ngunit natatakot na magsumbong o humingi ng tulong? Yusek?
2: Sa side ng MMDA, ang aming pagtingin talaga ang kaligtasan ng mga kababaihan ay napakahalaga. No, mahalaga ang inyong boses at mahalaga ang inyong karapatang makaramdam ng seguridad sa bawat pampublikong lugar na inyong ginagamit. Okay? So huwag matakot humingi ng tulong, huwag matakot na magsumbong at huwag niyong isipin na nag-iisa kayo. Sapagkat nandito ang MMDA, nandiyan ang Hotline 136, may service guarantee kami. 5 rings sasagutin kayo, 5 minuto makakarating kami kung saan man kayo para makapagbigay ng tulong sa inyo.
1: Wow. Salamat po. Muli, maraming salamat po kay Undersecretary Nicolas Torre III sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta po mismo, no, dito sa ating studio po. Siya po ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Salamat po ulit, Yusek Tore.
3: Thank you, Yusek Tore.
2: Maraming salamat, Ms. Sharon, at maraming salamat, Ms. Jessel. Alam nyo, meron kaming tula kasi sa MMDA.
3: Sige nga po.
2: Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
3: Wow. Dapat paulit-ulit Yes.
2: Kasi nga lang, ay aberya sa daan. Ngayon, sa mga kababaihan, pag kayo ay sa tingin nyo, kailangan nyo ng tulong, yan, ipa-MMDA na yan, dial 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
1: Wow. Dial 136 daw po at 5 minuto, nandyan daw po ang MMDA.
3: Kaya tandaan po yan, ano, mga ka-TNK.
1: Opo. Sige, batiin lang po natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin, no? Kay Sean Kyle Flores, Chica Sandigan, Teddy Bernal, Gregory Luis Magbanua, Romarie Ramos Reyes Lingkod, at kay Donna Duque.
3: Yes, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais naming pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan

0: Alianige at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
0: At tandaan, maaari po tayong maging bayani sa ating sariling paraan tulad po ni Dr. Jose Rizal na nagsulong ng dignidad, edukasyon at mas malawak na pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan.
1: Matatandaan po no, na sa kanyang liham na sa mga kababayang dalaga sa Malolos, binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon, malayang pag-iisip at tapang ng kababaihan na manindigan para sa kanilang mga karapatan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at hindi pananahimik laban sa anumang uri ng harassment at pang-aabuso, nakatutulong tayo sa paglikha ng mas ligtas at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
0: At ako naman po si Sharon Enriquez. At muli, happy birth anniversary sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
1: Opo, dahil bukas din po ay ang ating World Refugee Day at yes, nakikiisa rin po kami sa pag-obserba po nito. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
6: Pakinggan, napapanood live sa Facebook pages, sa Radyo Pilipinas, sa Pitiforms at maging sa ating mga social media sites. Ang ating programang ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at syempre mga ahensya ng pamahalaan. Gayon din naman po, inaalam po natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag at pamamahayag hayag dito sa ating bansa. Kaya naman po kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na ipa-flash po natin sa ating screen. Gayon din naman po ay maaari niyo po kaming matawagan o makontak sa aming hotline po 0965-031-0377. Ulitin po natin, ang hotline po natin ay 0965-031-0377. At gusto lang po nating batiin ang ating ng isang belated happy birthday. Sino may kaarawan? Lahat na may pangalang Jose.
7: Usap
6: si Gat Jose Rizal. Ito po ang ika
7: 160
6: kaarawan ng ating bayani. Si Dr. Jose Rizal. At
7: ibulibo po ng mga Pilipino ang nagdaos ng mga activities all over the country.
6: Kasama siyempre sa Laguna, sa Lapitan, dito sa Metro Manila. At ngayong oras naman po ito, atin pong pag-usapan ang kabayanihan ng ilan nating mga kababayan at lalong-lalo na yung pagpapatuloy natin dyan sa Mindanao ng ilang beses nang na-postpone na BARM elections. Kung anong updates at, dyan at dapat po nating abangan sa papalapit na parliamentary elections dyan sa BARM, makasama po natin via Zoom isang bayani po, isang napakatikas na kasamahan natin sa Commission on Elections. Walang iba po ang spokesperson po ng COMELEC, si Director John Rex Laudianco. Magandang hapon po, sir.
8: Magandang hapon po, Yusek Joe, at sa lahat po ng tagasubaybay ng media ngayon, ang boses ng mamamahayag, ng mamamayan at ng Pilipino.
6: Magandang hapon po. Salamat, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ninyo sa aming imbitasyon. At kumusta naman po kayo? At nitong nakalipas lamang na linggo, meron tayong ginawang orientation workshop or seminar para sa mga kasama natin sa media dyan sa area ng Davao, sa Mindanao. At para naman po sa kaalaman ng publiko, ano po ang status ng eleksyon natin na papalapit sa BARM ngayong September?
8: Tuloy na tuloy po, Joseph John. Oh, ang lahat po ng ginagawa natin ay pagpapatuloy ng Republic Act 12317 kung saan tinakda nga po ng ating batas yung halalan sa Bangsamoro sa September 14, 2026. At ito nga po, sinimulan na natin ang voter education sa mga kababayan natin sa nagbabarabaranggay na po ang mga taga-BARM, COMELEC at tayo nga po, Yusek Joy, magkakasama, nagkakaroon ng media orientation para sa mga makapatid nating mamamahayag para malaman nila ng buo ano ba ang gagawing halalan na ito. At higit sa lahat po, matulungan po tayo na iparating sa ating mga mamamayan para saan ba ang halalan ito. Ano ba ang mga dapat gawin? Ano ba yung mga dapat nating naisin patungkol sa halalang ito. Kaya po salamat, Yusek Jo, sa PT Foams at sa ating po UPAPRO sa pakikipagtulungan po dito sa atin sa Comelec.
6: Yes po, at para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, siguro bigyan din natin sila ng orientation bago tayo pupunta doon sa mga activities na atin pang gagawin sa mga susunod na linggo, buwan, bago ang halalan. Unang-una po, ano po ang importansya ng magaganap na halalan ngayong September? Paano ito naiiba doon sa mga halalan na ginanap ng mga nakalipas na mga taon?
8: Ayo po, Yusek Joy. Sana mga kababayan natin, tama po yung natinig nyo, maghahalal ng sariling parlamento ang ating mga kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po yung bunsod na rin ng ating sariling batas ng 1987 Constitution kung saan po talagang malinaw. Meron tayong Republican at presidential form of government dito sa buong Pilipinas. Ngunit pagdating sa Bangsamoro ay talagang may itatatag po sila na parlamento, bahagi ng kanilang autonomy na magsisilbi po na maggawa ng mga batas, paglilinang ng kanilang kultura, mga iniingatang yaman at igip iba pa. Alam niyo po, itong ating barn parliamentary elections, maghahalal po sila na 80 na mga miyembro ng kanilang parlamento, kung saan 40, apat na po dyan ay manggagaling dun sa kanilang political parties. Para po madali intindihan, parang party list po ito, Yusek Jo, no? Kumbaga, ang ihahalal, mga political parties, ang uupo, mga nominado, aabot po sila sa 13 pong political parties ang maglalaban-laban dyan. Ang kasunod naman pong ihahalal ay yung sa 32 distrito ng ating Bangsamoro, kung saan meron po silang 32 district representatives, isa kada distrito, so maghahalal din po ng isang representante kada distrito. At yung pinakahuli po ay yung 8 sectoral representatives, kung saan 2 po sa non-Moro indigenous peoples, 2 ang kakatawan sa settler communities, isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, isa para sa traditional leaders. At para po sa halalang ito, Yusek Jo, 6 po ang ihahalal nila. 2 nga po sa settler, isa kababaihan, isa para sa kabataan, sa ulama, at sa traditional leaders. At para mas maganda, para mas madaling halalan, automated elections po itong September 14 barm elections. Kung ano po yung sistemang ginamit natin noong May 2025 ay siya rin gagamitin po natin ngayon. Pero merong mas maganda ang balota nila, Yusek Jo. Dahil alam niyo po ba, gaya nung ipinakita namin sa inyo sa Davao nung nakaraang araw, ang balota po dito sa barm, aside from automated, merong logo ng political parties, merong picture ng mga kandidato. Yan po ay tinakda sa kanilang electoral code, kaya po nakakatuwa dahil mas madali para sa ating mga kababayan makita, matandaan yung kanilang mga iboboto. At alyan po, yung kanila nga pong paghahalal ng parlamento ay pagkatapos po niyan, magbubuo po sila ng kanilang mga iba't ibang mga ministro at maghahalal sila ng kanilang chief minister. And by the way, sa ating mga kababayan, ano, yung 80 po, yun ang ihahalal ng ating mga kababayan sa Bangsamoro.
6: Ayun, at siguro may mga nagtatanong dahil medyo matagal-tagal na rin yung usapang pangkapayapaan, at bakit nga ba nagkaroon ng eleksyon at may special o unang parliamentary elections doon sa BARM, at bakit ito ba ay resulta ng ano? Doon ba ito sa matagal na pag-uusap na, at kung kumusta naman po yung paghahanda, kung ito ay isang first time at historic na event dyan sa Mindanao, and kumusta naman po yung paghahanda natin sa COMELEC?
8: Okay, una po sa lahat, Yusek Jo, sabi nga po doon sa ating anong tayo, inilalatag ang paghahanda dito sa barm elections, ito yung culmination ng peace process. Ito yung inaasam-asa ng ating mga kababayan, kung saan finally, talagang pumasok na po sa folds ng gobyerno ang lahat. Ang ating pong pakikibaka ay wala na sa digmaan, wala na sa bala. Ito na po, nasa pamahalaan na, kung saan maglalaban-laban po yung mga iba't ibang partido para magkaroon ng malaya, demokratikong halalan, makapamili ang mga tao ng mamumuno. Kasi alam niyo po, isa pa sa sentimiento ng ating mga kababayan, Yusek Jo, for the longest time daw po, yung parlamento ay parang appointees. Kaya po napaka-historic itong September 14, dahil finally, for the first time, ang mandato ng mga miyembro ng parlamento manggagaling na mismo sa mga tao. At dahil nga po ito'y bunsod ng talagang pangkalahatang peace process ng ating pamahalaan, ng GRP, ng MILF, ng MNLF, at iba pa pong mga paksyon sa Mindanao, ang inaasahan natin talaga naman pong magsasama-sama, magtutulong-tulong bahagi ng demokrasya. At dahil po dyan, doon sa paghahanda natin sa seguridad, eh talaga magkakasama rin po tayo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang PNP, ang AFP, ang ating ang NBI, ang Philippine Coast Guard, ang PTFOMS, at pati na rin po ang Bangsamoro Transition Authority at iba't ibang grupo na nakapaloob dito. Nakakatuwa po kasi pagdating sa ugnayan ng halala, pagdating sa ugnayan ng kapayapaan, eh magkakasama po, sama-sama kaming naupo sa isang lamesa, pinag-uusapan ano ang pinakamagandang gawin ng maayos maisagawa ang halalan sa September 14.
6: Attorney Rex, alam ko magaling ka sa mga quiz. Kaya itatanong ko po, baka akala ng buong mga kababayan nating nakikinig ngayon kung buong Mindanao ba yung magkakaroon ng eleksyon. Ilang probinsya, ilang rehiyon, at ilang mga tao ba yung boboto sa darating na halalan?
8: Opo, ang ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung BARM, ay binubuo po yan ng limang lalawigan. Ang Lanao del Sur, ang Maguindanao del Norte, ang Maguindanao del Sur, ang Basilan at ang Tawi-Tawi. Meron pong isa pa, yung Cotabato City, na yung kumbaga yung capital, yung kanilang highly urbanized chart independent city. At meron pa po, madidinig kayo sa amin, yung tinatawag naming special geographic areas. Alam niyo mga kababayan po kasi, bukod sa mga lalawigan at yung syudad na nabanggit ko, eh nung po kasing 2019, meron pong mga barangays, 63 po yan, na pinili nilang mapabilang dito sa Bangsamoro. Kaya po yung 63 barangays na yan, nung natapos ang plebisito, ay nabuo po sila ng 8 bayan, 8 munisipyo, at sila po yung tinatawag nating SGA, yung Special Geographic Areas. At para sa kabuuan po na magiging botante natin dito sa BARM elections, 2,393,202 na mga kababayan natin ang inaasahan natin at hinihiling natin bumoto sa September 14.
6: Hanggang sa 202, hanggang sa 2 talaga, memorize nyo, attorney. Ano? At alam nyo naman po, at maraming mga balita noong mga nakaraang panahon na yung BARM, yung mga lugar dyan, may kasaysayan ng mga election-related violence. Ano po ang mga hakbang ng COMELEC upang matiyak ang ligtas at mapayapang halalan sa taong ito?
8: Alam niyo po, simulan natin sa batas. Kung tutuusin po sana, Yusek Joe, ang halalang ito kasabay nung May elections. Ngunit may naunang batas po ano, na ipinalabas ang ating Kongreso na pinili nilang ihiwalay sana noong October 2025 ito sa kadahilan ng gusto ng ating pamahalaan na mapuhusan ng maayos na paghanda lalo na sa seguridad. Kaya nung nasunod-sunod na nalipat, na-retain po yan. Talagang priority natin ay security ng ating mga kababayan. At yun po ang gusto natin dito, malaya, makalabas ng kanilang bahay, makaboto ng ubod ng laya ng gusto nilang kandidato at makauwi ng matiwasay. Mga kababayan natin, poll workers, ang mga kapatid sa media at mga naninilbihan sa halalan. Kaya po dahil dito ay puspusan po ang coordination ng COMELEC. In fact, nakaraang buwan, eh meron na kaming command conference. Asahan po niyo sa Lunes, eh meron po kaming muling command conference sa ating mga pinagsama-samang law enforcement at security agencies. At hindi lang po yun, pagtungtong ng ating election period po sa July 16, asahan po niyo ang paglalatag ng seguridad, lalong-lalo na yung ating checkpoints, yung ating gun ban. Paalala lang po sa mga kababayan, huwag po kayong matakot sa checkpoint dahil yan po ay inilalatag para sa halalan, para sa seguridad nating lahat. At baka may madinig pa po kayo sa mga susunod mapag-usapan namin ni Yusek Joe, yung election areas of concern. May madidinig kayo, red, orange, yellow, green. Hindi po yan para manakot o i-traumatize o magkaroon ng kumbaga eh, bahid ng pangamba sa ating mga kababayan. Hindi po. Ito pong mga bayan-bayan ninyo ay kinakategorize ng COMELEC para po magkaroon kami ng calibrated, proportionate na distribution ng tao at yung aming mga aksyon ay sapat para po mapigilan ng anumang dahas at higit sa lahat mapanatili po ang kapayapaan. Lahat pong ito ay nilalatag ng COMELEC kasama ang itipang ahensya ng pamahalaan.
6: Sir, paano po masisiguro ng COMELEC yung integrity at credibility ng resulta ng halalan? At kasama na siguro dyan, ilan ba yung mga gagamiting mga makina sa halalan? Paano ito ipadala doon? Paano yung distribution? Yung seguridad din ng mga gamit natin sa COMELEC para magkaroon talaga ng yung integridad at credibility yung resulta ng halalan?
8: Alam niyo po, bukod sa Republic Act 12317, may isa pang batas na kailangan sundin po ang COMELEC. Ang Republic Act 9369, yung Automated Elections Law. At dahil dyan, yung sistema pong gagamitin natin na ginamit noong Mayo ay tumaan sa mga pagsusuri. yung mga hardware test, laboratory test, stress test, end-to-end certification. Ito po ay dumaan na sa local source code review kung saan yung ating mga IT community, eksperto, akadi, mga technicians, sinuri po nila line by line yung ating mga source codes, tinignan kung maayos at dumaan sa local certification. At dalawa na lang po ang ginagawa namin ngayon. Yung pong natapos na atin na mga mock test, field test at mga election na iba't iba pa at yung pong configuration. Yung po yung configuration, yun na po yung iloload na po yung tamang sistema dun sa ating makina at yung pre-election logic and accuracy test na tinetesting pa ulit-ulit pong tinetesting. Ang kagandahan po nito ay binobroadcast natin at sinasama po natin ang publiko dito, nila livestream po namin yan, USEC Joe. Nagpapapasok kami ng media. At sa mga sunod na gawain, hanggang deployment, USEC Joe, sasabihin po natin sa mga kababayan natin, kailan ipapadala ang balota, kailan ipapadala ang makina, saan matatagpuan nito. Nang sa gayon, masamahan po kami ng media, ng ating mga political parties sa pag-inspect sa mga warehouse na yan. Masundan natin yung balota papunta doon sa ating mga treasurer at sa madaling araw po ng September 14. Sana sama-sama pa rin tayo pagdi-distribute sa mga teachers hanggang sa matapos yung ng ating halalan, sama-sama tayo. Isa pang dagdag sa seguridad, yung teknolohiya, USEC Joe. Mm-hmm. Yung pong sa araw ng halalan, meron po tayong 6 na server. Yung isa doon ay sa COMELEC. Ngunit yung 5, ito po, itetestingin din. Iwa-walkthrough sa Lunes, USEC Joe, sa September, sa June 22. Kung saan, ang server ng PPCRB, server ng NAMPREL, ang server po ng ating dominant majority party, dominant minority party at ang media, meron po kayong server. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng resulta po na ipapadala galing presinto ay diretsong matatanggap ng PPCRB, NAMPREL, mga political parties at media. So yung pong kung ano man natatanggap ng COMELEC ay agad-agad makikita ng ating mga kababayan. Ilalabas pa po namin yan sa website. Naka-mirror pa yan sa DICT. So napakarami pong pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para masiguro na ang ating halalan ay maayos. And lastly, bukod pa po dun sa built-in safeguards ng sistema, Starlink na po tayo ngayon sa buong barma, no? Yung pong pag-transmit natin dyan. Masiguro nating secure, safe, mabilis at accurate po yung lahat ng resulta na tatanggapin, hindi lang dyan sa server, kundi yung mga canvassing boards na magpoproklama, magbibilang ng ating mga boto. Yung pong makina, 5,212 ang gagamitin po nating automated counting machines. May reserbang nakahanda ang COMELEC na 1,288, ready to deploy anytime po magka-problema, minor man yan, major man yan, operator issues. Ang importante po, sa loob ng isang oras, pag nagkaroon ng issue, palit ng makina, tuloy ang halalan.
6: Sir, alam naman po natin na matindi yung social media ngayon. Papaano po natin labanan or sagkaan itong mga kumakalat na hindi natin minsan maiiwasan yung mga disinformation, misinformation, malinformation? Meron ba kayong pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya tulad ng NBI, CICC, DICT at iba pa para maibsan naman yung mga kumakalat na mga kasinungalingan at mga maling impormasyon?
8: Ay opo, pinaghahandaan natin yan, USEC Joe. Sa panahon pong ito, talaga namang yung halalan, yan po ang testbed talaga ng fake news eh. Kaya po itong task force, katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ng COMELEC na lumalaban dito po sa ating fake news at iba pang disinformation, misinformation, mas pinalakas po ito. At doon po sa pagpayag natin na magamit ng mga political parties at kandidato, yung kanilang mga social media platforms sa pangangampanya, eh kasama rin po dyan yung pagbabantay natin. Isa pa, tayo po kasama natin ang DICT, ang Cybercrime Coordinating Center, ang NBI Cybercrime Prevention Group, ang ANTI-NP Anti-Cybercrime Group, dahil sama-sama po kami magmamanman. Ang kagandahan po nito, bukod sa sariling pagbabantay ng COMELEC, ay tumatanggap po kami, USEC Joe, ng mga tips, mga reklamo ng ating mga kababayan. Pwede po anonymous, ha? Hindi kailangan, so hindi kailangan matakot tayo na naku, malalaman ang pangalan ko na ako nagsumbong. Wala pong dapat ikatakot na ganyan. Iparating po ang anumang insidente ng fake news, disinformation, misinformation sa halalang ito sa COMELEC, sa anumang paraan, text, email, yan pong ating sa social media, kahit tawag ng telepono, anonymous, ipe-preserve po natin ang identity nyo. Basta tulungan nyo lang po kami. Malaman namin kailan saan nangyari itong mga fake news na ito. Makuha namin ang ebidensya, ma-preserve namin yan. Kami na po ang magki-case build up, kami mag-imbisiga, kami ang magsasampa ng kaso. At meron pa po kaming alas, Sir Joe. ay kapartner po namin ng mga social media platforms. Baka akala nila, hindi porket na ilabas nila yan, dinilit nila nung nakita ang fake news yan, nape-preserve po ng social media platforms ang digital footprint na yan. Kasama namin sila mag-take down ng post, mag-suspend ng account, mag-deactivate, and at the same time, ibinibigay po sa amin ang ebidensya para pag nagsampa ng kaso sa korte, ay puupo ang ebidensya ng COMELEC.
6: Yun, napakaganda. Alam naman po natin yung role ng media, yung ating legacy media, mainstream media natin sa pagtataguyod ng isang malinis, tapat, syempre, at mapayapang eleksyon. At ano naman po yung maipapayo ninyo, especially sa mga kasama natin sa media, mula doon sa accreditation, hanggang doon sa coverage, hanggang saan ba yung media makakapasok, ano yung dapat nating tandaan, especially sa mga lugar na medyo may security concerns ang ating halalan.
8: Una po sa lahat, ang sana ang ating mga kapatid sa media, bukod sa paanyaya ng COMELEC na open for coverage po ang halalan ito, igalang lang po natin yung mga yung tangal ng ating mga botante, lalo na yung mga boto. Pero pinakamaganda po dito sa mensahe namin ni Yusek Joe ay yung seguridad, ang kaligtasan ninyo. Kaya po sana ating mga kababayan ay patuloy pakipag-ugnayan sa Presidential Task Force on Media Security, nang sa gayon mapagtulong-tulungan natin ang inyong coverage, ang inyong kaligtasan ng security. May isa pa po tayong pagtutulong-tulungan, ang dagdag na accreditation. And by the way, pinadali po natin yung pong mga na-accredit na for election coverage nung May, pwedeng-pwede po kayo, tuloy na tuloy po yan. Hindi na kailangang magpa-apply pa ng accreditation. Gamitin nyo na po yung dati nyong ID at ituloy nyo po ang coverage. Para naman po sa mga magdadagdag ng ating mga kapatid na media for this coverage, ilalabas po namin next week yung karagdagan na resolution para ma-accredit kayo kung saan makapag-apply kayo for accreditation, mabigyan namin kayo ng ID. Ang kagandahan po kasi pag accredited ka, Sir Joe, malayang nakakapasok sa ating paaralan, yung voting center. Malaya po kayo makakapasok dyan. Hindi kayo po, kumbaga, maki-question pa. May paalala lang po. Sa paaralan po ay pwede mag-ikot-ikot. Yun lang po, igalang natin po yung pagboto ng ating mga kababayan at hindi po tayo makakapasok dun po sa mismong presinto. Bakit? Kasi po kahit COMELEC po ay hindi makakapasok basta-basta dun. Ayon po kasi sa batas, ang dapat nasa loob lang ng presinto sa oras ng botohan, una yung ating electoral boards at kanilang support staff. Pangalawa, ang ating mga watchers, at pangatlo, yung mga botante mismo. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid sa media at mga observers. Bukas po ang bintana, bukas ang pinto, so wala pong magaganap doon na hindi natin makikita. At muli po, sana patuloy ang pakipag-ugnayan sa PTPOMS at sa COMELEC. Mapagtulong-tulungan po natin ang inyong coverage dito.
6: Ayun po, at yung last election, itong mga nakalipas na mga halalan po, dyan po yun yung minsan may confusion. Yung sabi ng media, ginigiit nila na dapat nandun sila sa loob ng polling precinct, doon sa kwarto mismo, dahil para makakuha daw sila ng kanilang mga footage at mga larawan. Pero malinaw naman po na ayon sa batas, dapat nasa labas lang. At pwede naman silang kumuha ng video o mga larawan mula sa may bintana. Tama po, sir?
8: Tama po. At sabi nga po ni Chairman Garcia, kahit ako, hindi po kami makakapasok doon sa ating mga presinto unless may pahintulot po ng ating mga electoral boards. Pero hindi na rin po namin ginagawa yun, Yusek Joe, dahil ayaw na po namin makagambala doon sa ating electoral boards. At yun nga po, patuloy ang turo natin sa mga teachers, panatilihing bukas ang bintana, hindi nahaharangan. Ganun din po ang pinto, nang sa gayon, sino man pong nais mag-obserba, lalong-lalo na ang mga kapatid natin sa media, doon sa nagaganap ay maari po nilang makita. Ang pangangalagaan lang naman po talaga dyan ay yung pagboto ng ating mga kababayan, yung hindi makita po, yung sinusulatan, yung sineshade yung balota, at yung mismong yung harap ng makina. Kasi po pag nilagay natin yung ating balota doon, tandaan po natin, lumalabas po kasi yung mismong itsura ng balota. So yung mga bagay po na yan ang iniiwasan natin. At alam ko naman po, ito po ay talagang ginagampanan ng media. May hiling pa po kaming isa, Sir John. Alam nyo, bukod coverage ng ating media sa halalang ito, patuloy po ang paghingi namin ng tulong ninyo. Bakit? Sa labigat po ng laban natin sa fake news, disinformation at misinformation, ang ating mga kababayan, kailangan ng trusted sources of information. At kayo po yun, kasama po ang media dyan. Kaya po talagang tayo nagtutulungan, labanan po natin para pareho, kalaban natin lahat ito pong fake news.
6: Sir, tuloy-tuloy na talaga yung halalang ito at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, ilang araw na lang. Ano pa po yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan sa paghahanda ng COMELEC para dito?
8: Ito pong ating paparating na buwan ng Hulyo, asahan po ninyo na iimprenta ng COMELEC yung 2.3 million ballots na napag-usapan namin ni Yusek Joe. At huwag din po kayong mag-alala, ila-livestream din po namin yan habang yan ay iniimprenta sa National Printing Office. Pati nga po yung deployment natin, ako ipapaalam po namin sa inyo dahil ang layunin po ng COMELEC dito ay malaman ng ating mga kababayan ng lahat ng impormasyon. Ang kini natin ang halalang ito. Dahil atin naman po ito, talagang halalan na ito, ang campaign period. So aasahan na po natin na mangangampanya yung ating mga kandidato by July 30 hanggang September 12. Yan po yung pahintulot ng COMELEC kung saan sila mangangampanya. Ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo pong makita kung sino-sino ang mga kandidato na dyan sa farm, puntahan nyo po ang website ng COMELEC, www.comelec.gov.ph. Puntahan nyo lang po yung kung tab namin doon na nakalagay farm elections, parliamentary elections. Pag kinlik po nyo doon, sa mababa may listahan, yung pong list of candidates doon po, makikita nyo na ang lahat ng kandidato. At sa mga susunod na araw pa, ilalabas na rin po namin sa website yung mismong disenyo ng balota. So ikaw po na halimbawa taga doon sa isang presinto dyan sa Cotabato City, malalaman mo, ito pala ang balota ko, ito ang mga kandidato ko. At bilang panghuli po sa bagay na to na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, asahan nyo po ang pagdating ng ating mga COMELEC personnel. Kasama na po ako, naiikot dyan sa ating farm para po ipagbigay kay alam, mag-voter education tayo, mag-candidates forum tayo, itanong nyo na po lahat ng gusto nyong itanong sa amin. At doon sa mga magaganap sa halana, nadikit sa lahat, dala po namin yung ACM, makasubok po kayo ng pagboto. At lastly po, doon sa ating mga kababayan, hiling natin lagi para hindi kayo nahihirapan sa September 14, maaari na pong makipag-ugnayan sa ating mga tanggapan ng election officers. Malaman ninyo, saan ba para lang kayo boboto? Anong presinto kayo nang hindi na po tayo nahihirapan sa araw ng halalan? Magdi-distribute din po kami ng voter information sheet, nandun lahat, pati yung mga paaralan, presinto, ang wala na lang po yung kwarto, no? Pero pati yung kandidato at paraan ng pagboboto, idadalin po namin lahat yan sa inyo bago maghalalan.
6: Maraming maraming salamat po, Attorney Rex. Napakadaming impormasyon at sana po maintindihan lalo ng ating mga kababayan ang nalalapit na halalan. Thank you very much po, sir.
8: Maraming salamat po, Yusek Joe. Mabuhay po kayo. God bless po.
6: Yes po. Yan po mga kaibigan, si Attorney John Rex Laudianco, ang director at spokesperson ng Commission on Elections. At yan po ang pinag-aabalahan po natin itong mga nakalipas na araw at sa darating pa ng mga linggo na ipakalat po ang impormasyon, lalong-lalo na sa mga kasama natin sa media, kung papaano yung coverage natin dyan sa BARM elections ngayong darating na Setyembre. At dyan lamang po muna kayo. Magbabalik po ang ating media ngayon matapos ang ilang paalala.
9: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media Ngayon.
6: At nagbabalik po ating programa Media ngayon. Kasama niyo pa rin po kami, Joe Torres po ng Presidential Task Force on Media Security. At ito po ating programang Media ngayon. At alam niyo naman po, isa sa mga mandato talaga, primary mandate ng PT Forms ay yung seguridad at kapakanan ng mga mamamahayag dito sa ating bansa. At kasama na dyan, syempre, yung safety. Security, hindi lamang doon sa usapin ng halalan, hindi lamang sa usapin ng conflict reporting, kundi yung pangkabuuhan na safety, seguridad at kalayaan upang mas lalong maging malaya yung pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya naman po sa darating na linggo at ito ay patuloy na ginagawa natin yung gaganapin or ginaganap natin. Pero sa susunod na linggo, meron po tayong tatlong araw na safety and security training sa Bicol Region. Katuwang natin, syempre, ang Philippine National Police Region 5. Kaya para alamin naman po natin ang paghahanda at kahalagahan nito, makakausap po natin sa kabilang linya sa telepono si Sir Charlie Saceda, isang safety officer, photojournalist at isang eksperto pagdating sa usapin ng media safety. Magandang hapon po, Sir Charlie. Kumusta naman po kayo at ang ating paghahanda sa gaganapin nating training workshop para sa mga kasamahan natin sa media dyan sa Bicol Region?
13: Magandang hapon, Yusek Joe. Magandang hapon din sa iyong viewers and listeners, no? Tungkol po sa ating safety, journalist safety training na mangyayari sa next week, June 24 to 26. Handang-handa na po ang ating mga resource persons at tayo sa training team upang i-hold yung safety training dyan sa Bicol Region na mangyayari sa PNP week. Regional Office.
6: Apo. At yes, kasama natin syempre magandang napakalaking tulong ng Philippine National Police, especially yung ating mga PNP media vanguards sa paghahanda dito, especially dun sa Region 5. At mayroon na tayong mga 53 journalists na nagparehistro doon sa ating training, 3-day na training workshop. Actually, training talaga 'yon. Ano ba yung maasahan natin doon sa atin sa ating gagawing activity? Ano yung mga gagawin doon? Ano sa tingin niyo ang ipinagkaiba nito sa mga naging safety training workshops nitong mga nakalipas na buwan na ating ginawa?
13: Opo. Maganda nga po ang turnout ng registration natin. Biro mo, 53 yung nagpa-register na sa ating training. Ang may expect po nila ay yung siguro yung kaalaman sa paghahanda sa ating pang-araw-araw na coverage at saka yung kaalaman sa paghahanda ng coverage nila kung mayroong mang disaster or merong silang i-cover na hostile environment. Sir, Yusek Joe? Oo.
6: Yes po, at syempre, liban dyan yung mga practical na mga gagawin nila. Kasama syempre, pero may basic tayo dyan ng journalistic ethics, yung ethics natin, kasi yun talaga yung pundasyon. Tapos meron tayong basic life support. At ano pa ba yung mga, for example, pag basic life support, pag hinimantay ba yun? O kaya meron tayong, kung ano-ano yung mga, ano-ano ba yung mga nakalatag na mga subject matters doon sa ating gagawing training?
13: Oo nga, yung na-mention nyo pong basic life support at first aid, importanteng-importante yun sa mga journalists. Kasi minsan, pag pumunta tayo at nagko-cover tayo ng isang storya, tayo-tayo lang ang nandoon. At minsan, nasa team tayo, at kung may mangyari sa ating mga kasamahan, pwede na rin tayo mag-respond, no, sa ating mga kasamahan kung ano man ang emergency na nakaharap nila during coverage. Kasali din doon sa ating training next week ay yung pag-intindi doon sa ano yung mga risk sa isang disaster situation, no? Papasadahan din natin yung surveillance and detection and then counter-surveillance. And of course, kasali din po yung psychosocial first aid and stress management for journalists. Kasi after natin makita, di ba, at ma-experience firsthand, kasi nasa frontline tayo, sa mga hostile environment na kino-cover natin, paano naman po yung ating mental health? So dapat kasali yun sa ating ano pagte-training at paghahanda bago mag-cover.
6: So hindi lang dapat yung ating mga katawan, yung physical, yung ating paghanda, especially when it comes to covering mga disasters, yung mga conflict areas, mga hostile areas, kahit naman po sa araw-araw natin na ginagawa, kahit dito sa Metro Manila, andyan din po yung mga challenges when it comes to our ano, yung mental health, kumbaga, uso-uso yan ngayon. Nung bata ka pa, Sir Charlie, meron na bang ganyan yung ano, nung coverage mo, for example, sa mga conflict areas, meron bang mga assessment pagkatapos? Meron bang mga psychosocial intervention? Parang nitong mga recent years ko lang narinig yan.
13: Kaya nga, nung bago pa lang ako sa pagiging journalist, no, walang mga ganyan. Wala rin ngang physical safety preparation noon or training. Basta nalagay lang tayo doon sa coverage and tayo na ang nag-adjust kung anong kailangan natin gawin. So minsan during that time kung malalakas tayo or malakas yung isipan natin, di nakaka-cope tayo dun sa mga stress na yun. Pero kung medyo mahina, di it'll affect us. Lagi kong sinasabi, Yusek Jo, no, yung mga physical preparation natin in safety will also affect our mental health or safety in our mental health. So kasi kung alam natin kung anong mangyayari, di ba, prepared yung ating isip kung paano mag-react at saka paano i-cope ito.
6: Tama po kayo. Nung araw, di ba, hindi lang pawis ang puhunan natin noon kung magko-cover ang mga kasamahan natin sa media. Pati luha na rin minsan, lalo na pagdating
13: doon sa front.
6: Minsan pati dugo.
13: Pawis.
6: Pawis. Kaya yun po yung dapat nating maiwasan at mapaghandaan kasi hindi naman po natin alam yung mga pangyayari. Nitong nakalipas na buwan nga lang, merong pumutok, magkaputukan sa Senado, nagkaroon, siyempre, nakakagulat, natakot, meron ding mga dapat na mga interventions na ginagawa dyan, especially doon sa kasama natin sa media na nag-cover doon. Sa tingin nyo po, Sir Charlie, ano po ang mga pagsubok pa na kinakaharap o yung mga challenges na kinakaharap ng mga kasama natin sa media, yung mga frontliners natin na dapat bigyan ng pansin at ano ang mga, sa tingin ninyo, at mga hakbang na para masolusyunan itong mga challenges na ito?
13: Siguro aside from physical safety at saka ating psychosocial wellness, dapat din siguro pagtuunan natin yung pansin yung ating digital safety, Sir Jo, at saka yung mga lalo na malimit yung mga gender-based violence or attacks online sa ating mga journalist after they cover their stories, no. Sa tingin ko kailangan din siyang isali sa ating mga training in the future.
6: Yes, at sana mas marami pang mga media na makasama natin sa mga darating pa na mga training workshops natin, hindi lang diyan sa Bicol. Iikot po tayo at we will do our best para mapaglingkuran yung lahat nating mga kasamahan sa media. Maraming salamat po, Sir Charlie, sa mga information na yan. At kita-kita po tayo sa Bicol Region sa darating na linggo.
13: Maraming salamat, Yusek Jo. At ingat lagi.
6: Thank you po. At yan po, mga kaibigan, si Mr. Charlie Saceda, isang photojournalist, miyembro po ng Photojournalist Center of the Philippines at isa pong eksperto sa media safety. At mamaya-maya, magbabalik po tayo para sa ilan pang impormasyon para sa ating mga kababayan at sa mga kasamahan natin sa media. Magbabalik po ang ating programang Media Ngayon.
14: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline.
15: is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement. From PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
6: Nagbabalik po ating programang Media Ngayon, ang boses ng mamahayag, boses ng mamamayan, boses po sa bagong Pilipinas. At alamin po natin ang mga updates natin sa mga tinututukan nating mga kaso ng Presidential Task Force on Media Security. Maya-maya po, makasama po natin maya-maya. At si Attorney Francis Mangrobang na siya pong humahawak sa ating mga kaso when it comes to doon sa na mga kasong kinakaharap ng mga kasama natin sa media at yung mga kaso na tinututukan natin lalong-lalo na doon sa mga pamamaslang at pag-aatake sa mga kasamahan natin sa media. Itong mga nakalipas na linggo po, kanina nabanggit ni Attorney Rex ng COMELEC, nanggaling po tayo doon sa Mindanao sa Davao Region at gusto ko lang po sa Davao, doon sa rehiyon. Gusto ko lang po pasalamatan lahat ng mga kasama natin sa OPAPRO at sa COMELEC at saka sa Bangsamoro Information Office na siyang nakipag-ugnayan sa atin, nakikipagtulungan sa atin upang mailunsad at maganap yung ating media orientation para sa papalapit na halalan sa BARM. At yun nga po, at yung mga nag-attend natin ng mga kasamahan sa media doon sa Davao, maraming salamat po at napakaganda po ng mga discussions, yung mga pinag-uusapan doon sa nasabing meeting na yon. Hindi lamang tungkol doon sa usapin ang halalan, kundi pati na rin sa media landscape dito sa ating bansa. At sa usapin nga ng media landscape dito sa atin, salamat naman po at medyo wala na masyado yung mga pagbabanta sa buhay ng ating mga kasamahan sa media. Although patuloy pa rin yung mga hamon, mga challenges na kinakaharap natin dito sa ating bansa when it comes to press freedom, when it comes to the practice of journalism dito sa ating bansa. Nagbabago siguro ito kasi nag-evolve naman yung media landscape natin. Kung noong araw ang naririnig natin pananakot, pagbabanta sa buhay at talagang pamamaslang na makasama natin sa media, pero itong mga recent years, ang mga natatanggap natin yung mga disinformation, misinformation na kumakalat sa social media. Kaya po, integrated na rin po sa ating mga media training workshops kung paano po paghahandaan at paano sagkaan, paano hadlangan yung mga misinformation at disinformation. Kaya naman po, liban dyan sa preparasyon natin sa BARM, meron din po tayong papasukin na memorandum of agreement kasama po ang CICC para naman po tingnan natin at mabantayan yung mga threats naman po, yung mga cyber security threats na natatanggap hindi lamang ng mga individual na mga kasama natin sa media, kundi pati ng mga stasyon, mga pahayagan, yung mga television at iba pang mga involved doon sa pagpadaloy ng malayang pamamahayag o impormasyon dito sa ating bansa. Iba't ibang challenges, iba't ibang mga solusyon ang ating pinag-uusapan at hinahanap para doon sa mga hamon na kinakaharap natin dito sa ating bansa when it comes to media freedom and press freedom dito sa ating bansa.

116. Kumpara naman po last year hanggang sa taong ito naman po, umabot na tayo sa 114. So sana po bumaba tayo doon sa 100 para talagang masabi natin na yung malayang pamamahayag dito sa ating bansa, yung press freedom sa ating bansa ay patuloy na namamayagpag. At doon naman po sa usapin, siguro sinasabi niyo, bakit may marami naman pong mga media na nakakatanggap ng banta, meron pa rin media na napapabalitang napaslang. Gusto lang po nating linawin na marami po tayong iniimbestigahan. Iniimbestigahan po natin lahat ng mga pag-atake sa mga kasama natin sa media, sa mga mamamahayag. At doon sa ating investigasyon, syempre hanggang hindi natin makuha yung hustisya, patuloy po nating pagtuunan iyan ng pansin. At sa usapin nga halimbawa ng mga killings, gusto ko rin lang pong i-remind, ipaalala sa mga kasama natin sa media na yung pinaka-basic po talaga na usapin or yung depensa natin when it comes to threats at banta at mga hamon sa ating buhay, yung may ano, yung ethical na practice ng journalism. Napakalungkot po minsan na sa ating mga investigasyon doon sa mga pagbabanta sa buhay ng media o kaya doon sa pamamaslang, nakita po natin na iba-iba po yung dahilan at marami po dito ay hindi related doon sa kanilang exercise ng press freedom or the exercise of freedom of expression and opinion. Kaya po patuloy po na ginagawa natin yung mga training workshop para maalala natin. Parang makina lang po yan. Kailangan may check-up lagi. Kailangan nating ipaalala sa ating mga kasama sa media kung ano po yung dapat nating ginagawa. Ano po yung proper practice of journalism, especially ngayong panahon ng social media, panahon na maraming kumakalat na mga disinformation at misinformation. Kaya po sana sa ating mga kasama sa media, patuloy po tayo magiging matatag at magiging balanse, magiging fair po sa ating mga pag-uulat at sa mga kababayan naman po natin. Sana po maintindihan din natin kung ano yung role ng media sa isang malayang lipunan, sa isang malayang bansa. Ang role po ng media ay siya po ang daluyan ng impormasyon, ng katotohanan upang mas makapagdesisyon ang taong bayan sa kanilang kung ano mang kanilang dapat gawin. Ang lagi ko po nga sinasabi ay yung ano, kung paano kaimportante yung media. Syempre ngayon may social media na. Nung araw po, yung lahat na tao talaga nakikinig sa radyo. Kikinig sila sa radyo, umagang-umaga pa lang, madaling araw pa lang, para malaman nila kung uulan o hindi. Para makapagdala sila ng payong o mag-jacket sila. Yun po yung role ng media, magbigay ng tamang impormasyon upang yung taong bayan ay makakagawa ng tamang desisyon. At syempre pa, yung ating media naman ay dapat maging responsable sa paglalahad ng mga impormasyong ito. Alam naman po natin, ito, paulit-ulit natin sinasabi, yung evolution po ng sources of information natin. Yung sinasabi nga, meron ng democratization ng source of information. Meron ding democratization ng pagpapahayag. Dapat po lamang na maging responsable lagi. Dapat po lamang na titingnan natin yung ating sources. Kaya dyan po pumapasok yung panawagan ng ating Pangulo noong paman, simula pa lang ng kanyang administrasyon, yung literacy, yung media and information literacy. At yung kanina nabanggit din yung ano, yung echo chamber, yung algorithm, nabanggit kanina yung algorithm. Huwag po tayong basta na lang maniwala sa mga nakikita natin halimbawa sa social media, dahil kung saan, kung sino, kung ano yung tinitingnan niyo palagi, syempre yun din lang yung papasok sa inyong mga sa inyong pages or doon sa inyong platforms. Baka hindi nyo nakikita kung ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga sources of information. Kaya dapat po balansyado, patuloy pa rin yung magandang role syempre ng ano, ng mga dyaryo, ng mga telebisyon, ng mga radyo. Nandyan po yung tinatawag nating vetting. Marami pong dinadaanan yung isang istorya. Hindi po basta-basta ang binobroadcast iyan. Yan, dumadaan po yan. For example, isang reporter, bago siya makapag-ulat, halimbawa sa radyo, dadaan muna

0: siya sa desk, gagawa siya ng advisory, sasabihin niya na ito yung balita ko, sasabihin naman ng desk, natanong mo ba ito? Natanong mo ba si mayor? Natanong mo ba yung kritiko ni mayor? At hindi lamang dapat ay iisa lang yung source ng information. Dati nga po, nung nagsusulat tayo sa dyaryo, lagi po nating sinasabi, from 3 to 5 sources dapat meron tayo sa isang storya para makita yung kabuuhan ng kwento. Hindi basta-basta na lang na kung ano yung sinabi ng isang panig, ayun lamang yung naririnig natin. Dahil pagka ganun po, ay dyan po talaga nagsisimula ang pagkalat ng tinatawag o sinasabi nating disinformation, misinformation. At mahabang usapin po yan, may pagkakaiba po yung misinformation, disinformation, malinformation. Yung mal, alam ko yung mal, ano yun, masama. So masamang impormasyon. So sa susunod siguro mga episodes natin, pag-uusapan natin yung pagkakaiba ng mga disinformation, misinformation, malinformation. Para mas maintindihan natin mga kababayan kung ano ba yung ating pinapakinggan. Especially ngayon, kanina napag-usapan yung halalan, especially dyan sa BARM. Alam naman po natin na maraming mga issues na lumalabas. Siyempre, pagdating sa halalan, iba't iba. May iba-ibang kandidato, iba-iba yung mga paksyon. At dyan po pumapasok yung role ng mga mamamahayag, especially pagdating doon sa papalapit na halalan. Diyan po natin matulungan yung ating mga kababayan para malaman nila at makapili sila ng tama pagdating doon. Makapili sila ng tamang mga leader na siya namang mamumuno sa kanila. Para naman walang sisihan sa huli, para yung karapat-dapat lamang yung mamumuno sa kanila. Minsan, lagi tayong nagre-reklamo. Diyos ko, maraming mga ganito, ganyan, mga korupsyon, mga katiwalian. Subalit, tayo din mismo, mga kababayan, yung mga bumuboto, dapat din natin tingnan kung tama ba yung binoto natin, kung sino yung binoto natin. Para pagdating ng araw, pagdating doon, pag may napili na tayong mga elected officials, atin silang suportahan kasi sila yung ating hinalal. At pumapasok dyan yung role ng media. Huwag po natin kalimutan, abangan yung mga tamang impormasyon. Lagi makinig dito sa Radyo Pilipinas, magbasa ng dyaryo, manood ng telebisyon, huwag lamang lagi sa social media. At yung isang episode na naman po ang nagtatapos ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa ating himpilan. Kasama yung mga guests natin kanina, si Attorney John Rex Laudianco, si Mr. Charlie Saceda. Siyempre sa ating mga tech support, sila Sir Rolly Bumatayo at Joy Timidan, ang ating mga nakasama, mga executive producers natin, si Miss Ruth Quinto, si Tess Ramirez, at si Isabel Silang. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media. Oras-oras nating babantayan. Ito ang media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at lagi po tayong mag-ingat.
1: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Majority Leader Sandro Marcos tiwala sa kakayahan ng prosecution team. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Hindi na kailangan bigyan direktiba o atas ng liderato ng Kamara ang House Prosecution Team kaugnay ng nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos, magagaling at maratalino ang mga kongresista na tumatayong prosecutors sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo, kaya alam na nila ang kanilang dapat gawin na hindi na kinakailangan ng utos mula sa taas. Ayon pa kay Marcos, mahusay ang tumatayong lead prosecutor na si Batangas Representative Jervin Luistro, kaya kampante siyang mapapamahalaan at magagabayan nito na maayos ang panig ng prosecution. Narito ang pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos.
3: No, I mean, we all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. You know, they are all brilliant in their own way. So I think just leave them be and let them do what they have to do.
2: Samantala, todo suporta naman ang majority leaders sa isinusulong ng prosecution panel na gamitin ang wikang Pilipino sa kabuuan paglilitis sa Senado. Ayon kay Marcos, tama ang hakbang na ito upang higit na maunawaan na mga ordinaryong Pilipino ang takbo ng kaso at ang mga isyong kinaharap ng bansa. Muli, narito si Majority Leader Sandro Marcos.
3: I think maybe just for the sake of informing the Filipino people as to what are the goings on of the trial itself and between both legislative chambers, I think it's a good idea. I'm happy to support that.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, pagpili kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, ipinagtanggol ng isang kongresista. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinagtanggol ng isang kongresista ang pagpili kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, bagamat may ilang sektor na hindi sang-ayon sa naging desisyon, wala umanong legal na hadlang kung abogado man o hindi abogado ang mamuno sa paglilitis. Sinabi rin ito na may kalamangan si Escudero dahil isa umano siya sa mga pangunahing bumalangkas at nag-amyenda ng impeachment rules at implementing rules and regulations ng Senado. Dahil dito, inaasahang mas kabisado nito ang mga patakaran at proseso na gagamitin sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Ortega na mahalaga ang malalim na kaalaman sa mga tuntunin upang matiyak ang maayos at patas na pagdinig sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Presyo ng LPG at kerosene naka-price freeze sa mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Itinatupad na ang price freeze sa household liquefied petroleum gas o LPG na tumitimbang ng 11 kilo pababa at mga produktong kerosene sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, Tibulis, South Cotabato at Lake Cebu, South Cotabato matapos ideklara ang state of calamity sa mga nasabing lugar. Ayon sa Department of Energy o DOE, otomatikong umiiral ang price freeze sa loob ng 15 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Layunin nitong maprotektahan ang mga mamimili laban sa posibleng hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing energy products habang nahaharap ang mga komunidad sa krisis. Sa Puerto Galera, ipinatupad ang state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Samantala, sa Tibuli at Lake Cebu sa South Cotabato, dulot naman ito ng matinding pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 talindol at mga kasunod nitong aftershocks. Sa ilalim ng price freeze, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtaas ng presyo ng LPG at kerosene habang maaaring ipatupad ang anumang rollback kung may pagbaba sa presyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa Lalawigan, Public Works Secretary Vince Dison, ininspeksyon ang bagong repair ng kalsada sa East Timawa, Molo, Iloilo City. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si Janelle Baclay sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Binuksan na sa mga motoristang ang bahagi ng kalsada sa Barangay Istimawa, Molo, Iloilo City matapos isinilalim sa repair. Personal na inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ng proyekto kasama si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ikinatuwa ng kalihim ang mabilis na pag-ayos sa kalsada na matagal nang hindi nagalaw at naging problema sa pagsikip ng daloy ng trapiko sa Molo area. Sa ngayon, makikita na halos kumpleto na ang konstruksyon at pwede nang magamit ng mga motorista kaya agad itong binuksan ngayong araw. Pinasalamatan naman ni Mayor Raisa Treñas, si Secretary Dizon at ang Pangulo sa mabilis na aksyon sa reklamo ng mga residente sa lugar. Sinabi naman ni Secretary Dizon na ito'y modelo ng pagtutulungan ng LGU, DPWH at ng national government kaya napadali ang konstruksyon at naiwasan ang delay sa implementasyon ng proyekto. Hinikayat nito ang mga Ilonggo na ipaabot sa kanilang anumang problema sa mga ginagawang proyekto, lalo at mismo si Pangulong Marcos ang naguudyok sa DPWH na agad aksyonan ang mga mababagal na proyekto dahil karapatan ng mamamayan na ito ay agad mapakinabangan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ay nagkikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at hinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganun ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Alam mo ba? Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi na may namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Oras, ganap na ang alas 2.11 ng hapon na Saturday. So, welcome. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Tayo po yung sabay-sabay na makikiraan sa ating mga iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno. Ganon din itong mga pribadong gobyerno na ating pagkukunan ng mga balita. Mga balita ang alam ko pong malaking maitutulong sa bawat isa sa atin. At yan ang isa sa mga objectives, incidentally, ng makikiraan lang po. Ako po si Cel Baisa, and of course, happy Father's Day, everyone. Lahat ng mga father, lahat ng mga tatay, lahat ng mga papa, mga daddy, happy Father's Day sa inyong lahat. And of course, to our beloved President, happy Father's Day, Mr. President. And, ako'y nakaraan na. At ako'y nakiraan doon po sa ating mga kasama sa technical services at ganoon din yung ating mga kasama, mga producers. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy. At sa puntong ito, pakikiraan lang ako, dadako tayo sa Pag-asa Forecasting Center. At naroon si weather specialist, weather forecaster, Miss Lori de la Cruz.
0: Rancho Pilipinas Weather!
4: Good afternoon!
5: Yes, good afternoon, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update po dito kay Bagyo, si Tropical Storm Mikala. Mikala po yung kanyang international name. Sa ngayon po, huling nakita sa layong 1,590 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour near the center at gustiness na 105 kilometers. So, ibig sabihin, ito ay nasa tropical storm category at inaasahang lalakas pa sa mga susunod na oras at araw. Inaasahan kung ito ay papasok sa ating area of responsibility, likely po by Saturday, tomorrow yan, o tonight o kaya naman bukas ng umaga. So, patuloy natin ito minomonitor dahil yung kanyang pagpasok sa area of responsibility likely po mag-enhance o mag-trigger ng southwest monsoon o habagat. At yun po ang magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay maulap pa rin ang papauri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagbulog sa eastern Samar, southern Leyte, Tinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa trough ng itong tropical storm na nasa labas ng car. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang naranasang pansin. Iwan sa mga localized thunderstorms sa hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
4: Weather specialist Lori ma'am, which part ng ating bansa ang most likely makakaramdam nitong mga dadalhing ulan nitong si Bagyong Francisco, ma'am?
5: Ito po si Bagyong Francisco. Ngayon, yung kanyang trough nagdudulot na po ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas. Mm-hmm. And then, sa mga susunod po na araw, posible po na yung trough niya ay magdulot din ng mga pag-ulan sa eastern section ng central at northern Luzon. Pero maliban po dyan sa mga pag-ulan na dulot ng bagyong magiging si Francisco, ay binabantayan din po natin yung mga pag-ulan na dulot naman ng habagat na ma-enhance o matitrigger nitong bagyong si Francisco. At ang may apektuhan ng habagat ay ang Visayas at Mindanao at Southern Luzon.
4: Wow! Visayas at Mindanao kasama na ang Central at Northern Luzon. Malakas ba ito, weather forecaster Lori ma'am?
5: malakas po itong bagyo, pero sa ngayon naman po sir, sa nakikita natin, mababa naman ang chance ang mag-landfall ito sa ating kalupaan. So nakikita natin epekto nito sa mga pag-ulan-ulan sa northern at central Luzon at yung pag-trigger ng habagat.
4: Sa aking pakikipag-usap at aking pakikiraan dito sa ating mga naging biktima ng lindol diyan sa gawin ng Mindanao, ang kanilang concern, ang kanilang apprehension, makararanas ba sila nitong pag-ulan diyan sa mga lugar na raanan nitong pag-aalburuto ng bulkan? O pati na yung tinatawag na lindol, ma'am?
5: Sir, as I mentioned po, yung habagat will be affecting Mindanao and most parts of Visayas dahil enhanced po ito ng bagyo. So, ang makakaranas ng mga pag-ulan sa Mindanao at Visayas ay dahil po sa southwest monsoon o habagat. Kaya pinag-iingat at pinag-prepare din po natin sila.
4: Yan ay mamayang gabi or early tomorrow Sunday, ma'am. Oh, yes, Sunday.
5: Starting Sunday po hanggang early next week.
4: Sunday until early next week. Ano ang paalala ni weather specialist Lori De La Cruz?
5: Pinag-prepare po natin sila dahil nga yung mga pag-ulan na yan, pwede pa rin mag-cause yan ng mga isolated, mga localized na pagbaha, especially sa mga vulnerable areas. Kaya patuloy natin, hindi po pwede maging kampate, mag-antabay po sa mga at-risk pampag-asa.
4: Alright. At before we part ways, ulitin natin, walang chance na ito ay mag-landfall, weather specialist.
5: Mababa po yung chance sa mababa po yung chance, pero hindi po natin nirarule out. Hindi natin inaalis ang totally yung chance na mag-landfall.
4: Thank you. Thank you so much, ma'am, dyan sa weather update.
5: Thank you, Papa.
4: Alright. Si weather specialist Lori De La Cruz. At ang kanya pong binanggito, sliman chance, pero hindi inaalis yung chance na mag-landfall o bumagsak sa lupa itong bagyong Francisco. At inaasahan na ito ay mararamdaman sa Visayan, ganun din ang Luzon at Mindanao region. Simula mamayang gabi or early tomorrow, that would last till next week. Okay, yan po ang ulat panahon. Ngayon naman, patapos natin makiraan sa ating Pag-asa Forecasting Center, makiraan naman tayo sa DSWD at ating makakasama at makakausap ang opisyal na tagapagsalita ng Radyo Pilipinas tagapagbalita natin na Miss place ko yung mamaya si Asik Irene Dumlao, ating makakasama rin, makikiraan ako. But this time, makikiraan muna po ako sa Radyo Pilipinas Davao at ating marinig ang pagbabalita live mula kay Maricel Dasalia.
6: Radyo Pilipinas. Report.
4: Good afternoon, Maricel.
7: Yes, magandang hapon. Oo. Regarding sa napagbibigay ng ayuda mula sa gobyerno, lalo na sa DSWD. Okay, am I loud and clear?
4: Yeah, you're coming loud and clear, Maricel.
7: Okay. So sa Davao region, umabot na sa 15.7 million pesos ang naipamahagi ng mga ayuda sa mga pamilya apektado sa Davao Occidental, kung saan isa ito sa pinaka naapektuhan din ng naganap na lindol noong June 8. And still ongoing ang pamimigay ng DSWD. Ang pinakamalaking bahagi ng nasabing halaga na tulong ay naihatid sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. So may mga tent na na-put up doon ang DSWD, ang tinatawag nilang tent city evacuation sa may Luing Jose Abad Santos. So kasama ng DSWD 11 ang Armed Forces of the Philippines sa pamamahagi, lalo na sa mga lugar na mahirap abutin. Oo, sa mga lugar na hindi accessible.
4: Mm-hmm.
7: So, ginagamit nila yung kanilang aerial delivery. Tulad ng family food packs, ready-to-eat food, hygiene kits, sleeping kits, modular tents, family tents. Meron ding psychosocial intervention na ginagawa itong DSWD. At para naman sa Sarangani, oo, sa ngayon, nanuwagan ang Sarangani ng donation na safe drinking water dahil nga limited lamang ang access nila to safe and potable drinking water. So yan po talagang kanilang kinakailangan ngayon. But ang DSWD, Soxergen, ay nakapagbigay na ng 400,000 food packs, 4,566 na ready-to-eat food, 8,481 na non-food items. Okay, ang iba pang mga ahensya no, ng gobyerno mula sa ibang rehiyon ay tumutulong na rin sa DSWD, sa TILG, especially ang DSWD Region 10, no? Sa pamimigay at ganun din sa iba pang mga serbisyo na dinibigay ng gobyerno. Kasi mas marami po naapektuhan sa Soxergen area ng nasabing lindol kung saan nasa Blan, Sarangani Province ang pinakamalubhang tinamaan ng 7.8 magnitude ng lindol noong June 8.
4: Okay. Now, yes. Maricel, maiba ako. Itong ulat kanina ng Pag-asa Forecasting Center na kasama ang Mindanao region, ganoon din ang practically ang tatlong regions dito sa ating bansa ay makakaramdam nitong epekto nitong ulan dulot nitong bagyong Francisco dito sa Metro Manila area. At this time of the day, alas 2:22 ng hapon, ay medyo makulimlim. How about diyan sa Davao? Kamusta ang panahon niyo diyan, Maricel?
7: Dito sa Davao, napakainit ang panahon sa kasalukuyan. Napakainit. Walang nagbabadyang uulan, pero minsan kasi unpredictable yung panahon. Pag dating ng hapon, bigla na lang lalabas yung tawag dito, yung clouds. No? Mm-hmm. At saka sa gabi, inuulan. Yan, usually ang aming nararanasan dito sa Davao. But today, as of the present, maganda naman ang panahon, maaliwalas po.
4: So, handang-handa ba ang ating Davao region dito sa epekto nitong bagyong Francisco na sinasabing posibleng dumaan, maramdaman rather, mamayang gabi till the coming days, next week, Maricel?
7: Yes, oo. Parati naman, no, nakahanda ang ating mga concerned agencies kapag merong mga ganong bagyo, no, especially if kasali tayo dito sa Davao City. So, pinaghahandaan yan nila parati. But anyway, Davao City naman is hindi naman ganoon talaga talagang natatamaan ng malakas na bagyo so far as experience, no? Pero minsan, merong konti, but not really that yung grabing epekto ng bagyo. But anyway, no? Kahit ano man yan, malakas, mahina, makahanda parati ang mga concerned agencies tungkol dyan.
4: Precisely. By the way, Maricel, ilan na as far as ang ating Radyo Pilipinas Davao is concerned, ang inyong naitala na mga namatay kaugnay nitong lindol na naramdaman dyan sa Mindanao region, Maricel?
7: Okay. Dito sa mayroon, yung ano, yung sa Soxergen, oo, sa Soxergen nakapagtala na ito ng 56. No, 56 na mga namatay.
4: Soxergen, yes.
7: Oo, so yun ang ano, pinakahuling nakuha natin na balita. 56 ang nasawi habang 18 katao pa ang nananatiling missing, no, bunsod ng lindol na tumama sa General Santos at Karatig lugar. And ito'y ayon sa ulat ng Management of the Dead and the Missing o MDM Cluster. Kahapon ito.
4: Okay.
7: Oo, so 56 ang kumpirmadong nasawi, 22 sa General Santos, 21 sa Glan, 8 sa Malapatan, 3 sa Tiboli, sa South Cotabato ito, at 2 sa Tupi sa South Cotabato.
4: At Maricel, kamusta mga residente na nasa mga evacuation centers? At balita mo nga kami hinggil dito sa aftershocks. Nakakaramdam pa rin ba ng malalakas na mga aftershocks diyan sa naapekto ang mga lugar, Maricel?
7: Yes, oo. Kahapon na may aftershock na 5.2. Malakas din at kahit dito ay naramdaman natin sa Davao. Pero mas malakas talaga doon banda sa may Glan na parating naging sentro no, ng aftershock yung Glan at mga karatig lugar.
4: Alright, kamusta yung ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers? Wala bang outbreak ng mga sakit, Maricel?
7: Merong mga kumakalat na ulat na may diarrhea outbreak, pero kinumpirma ito ng Municipal Health Office ng Glan na hindi pa siya matawag na outbreak dahil parang 6 yata. No, yung nagkaranas ng medyo sumasama ang pakiramdam, pero hindi nila kinukonsidera ito na outbreak.
4: Okay. Well, that's fine. That sounds music to our ears. Maricel, maraming salamat sa update, ha?
7: Okay. Thank you so much. Yan lang ay base na lang sa aking naobserbahan nung pumunta ako twice sa Glans Parangani para took over, no? This is the aftermath of the earthquake.
4: Ingat kayo dyan, Maricel, ha? Ingat sa pag-cover.
7: Okay, maraming salamat mula sa Davao City, Masel Mamandasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Thank you, Maricel Desalia, Radyo Pilipinas, Davao. Ang inyo pong narinig. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating palatuntunan. Ho. It's now 2:27 ng hapon on a Saturday. Ngayon pong the 20th of June, 2026. Alright. Before we go on with the show, meron po tayong marinig na mga, well, patalastas mula sa ating mga kasama sa Technical Services.
3: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Anak! Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
3: Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
10: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
3: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: And likewise, naka-deploy pa din po ang ating mobile command center at mga mobile kitchen doon po sa mga evacuation centers para patuloy din po yung pamamahagi ng hot meal sa mga kababayan natin na pansamantala ay nanunuluyan pa sa mga evacuation centers sa kasalukuyan.
4: I see. Now, will you tell us which part nitong naapektuhan ng lindol ang up to now ay masasabi natin na, well, napakahirap pa rin ang sitwasyon na ASEC ka, Irene Ma'am?
7: Well, batay po sa ating pong coordination, ano po, dyan po sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental at sa Glan Sarangani, ang talagang tinututukan din po natin. In fact, nakapagpatid nga po tayo ng mga family tents at mga modular tents dyan po sa mga lugar na yan para makapag-set up ng mga temporary evacuation sites, sapagkat marami po talaga ang mga kababayan natin ang nasira ang kanila pong mga tahanan at kinakailangang lumikas dahil may mga ano po, no, may mga aftershocks pa rin nga na nararanasan o nararamdaman sa kanila pong mga lugar.
4: Other than itong inyong pinagkakaloob na makakain, yung mga family food pack and whatever, we also learned na nakakaloob gumagawa at nagbibigay nitong tinatawag na psychological and mental help ang ating mga otoridad ng ating pamahalaan, ASEC, Irene Ma'am?
7: Yes, well, that's correct. Nagsasagawa o nagbibigay din tayo ng mental health and psychosocial support services dito po sa mga vulnerable sectors in particular. Meron tayong mga isinasagawa ng mga kumustahan, may mga stress debrief, incident stress debriefing, meron tayong mga ginagawang activities, no, yung pinapakinggan natin, yung kwento ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung experiences nila during the earthquake para somehow makareduce nung kanila pong makareduce nung kanilang trauma or stress. Ganyan din po, may mga ginagawa tayo ng mga group sessions para sa pagpaprocess ng trauma at pag-build nga po ng community resilience. Doon sa mga child-friendly spaces, meron din tayo mga ginagawa na mga play therapy, meron din po mga learning interventions, may movie watching po tayo para, again, matulungan po itong mga bata na naibsan nga din po yung kanilang trauma, pangamba, yung takot na nararanasan po nila.
4: Okay. Ang pagkakaloob nitong mga services na ito ay one segment of this story. Tell us, Asek Irene Dumblong, ma'am, kamusta ang reception ng ating mga kababayan dito sa inyong pinakakaloob na psychological and mental health services, ma'am, sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol?
7: Well, alam niyo po, napakahalaga kasi ditong mental health and psychosocial support services na ibinabahagi natin kasi nga po, nare-restore yung, nakakapag-contribute ito in the restoration of the normal psychosocial functioning of an individual who was affected by a disaster. So dito po, sabi nga natin, nagkakaroon nga ng counseling, pakikipag-usap, and doon sa mga kabataan naman po na nasa mga child-friendly spaces ay nagkakaroon ng mga interactive activities, mga play therapies para po sa kanila. And so far, naging maganda po ang reception ng ating mga IDPs, mga internally displaced persons, sa mga isinasagawa natin na maganitong activities. Kasi somehow, nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot, somehow nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakaka-apekto doon sa kanilang lugar. So this settles them and comforts them dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin. So this is very important, and sabi ko nga po, maganda at nagpapasalamat po yung ating mga stakeholders na meron tayong mga ganitong mga activities.
4: Ma'am, to date, ilan pong mga family packs na ipagkaloob ng DSWD, ma'am?
7: Well, alinsunod po, no, sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin lahat ng nakapreposition natin na goods ay maibahagi sa mga naapektuhan nitong kalamidad, and tiyakin na wala pong maiiwanan na pamilya dyan po sa Mindanao. Almost 450,000 family food packs have already been distributed. Ibig sabihin, ito ay nakarating na doon sa mga pamilyang naapektuhan. And marami pa rin po tayo nakapreposition. In fact, nasa more than 4.7 million pa rin ang ating national stockpile. Ang family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So, again, we're ready to provide more assistance doon sa mga kababayan natin, and we're ready to assist the local government units.
4: Short of saying na ready at handa ang DSWD dito sa whatever na ibubunga o dadalhin nitong Bagyong Francisco dyan sa gawin ng Mindanao region, ma'am.
7: It's correct. In any case, no, na maka-apekto, or in case maka-apekto nga itong paparating na bagyo, DSWD is ready. In fact, sabi ko nga po, we have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Nakahanda po tayo na mag-augment sa mga local government units, and we're ready to provide the necessary interventions to those who may be affected.
4: Do we still have the much needed cash allocation, ma'am, para dito sa mga goods and assistance na pinagkakaloob ng DSWD for one, ma'am?
7: Yes, that's correct. Meron po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operations. So inaasahan po natin na DBM will favorably grant our request for replenishment of the quick response fund. And likewise, next week,
17: we will be going to Glan Sarangani, Balut mm-hmm. Island, likewise Jose Abad Santos in Davao Occidental for the distribution naman of emergency cash transfer dyan sa mga naapektuhan po nating mga kababayan.
4: Are you suggesting na yung mga lansangan na nasira nitong lindol ay maaaring ng daanan na ASEC Dumlao, ma'am?
17: Well, yes. Kaya po last week, na-intensify yung ating pagpapahatid ng family food packs doon sa mga lugar, particularly in Glan Sarangani, sapagkat na isaayos na po yung mga major road network. So this enables us to deliver more goods in disaster affected areas.
4: And finally, ma'am, ano ang latest na directive ni DSWD Secretary Rex Gatchalian?
17: Well, ito naman po, araw-araw niyang rini-remind sa ating pong mga field office regional directors na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, tiyakin at i-assure po sila na meron tayong sapat na tulong na ipapaabod, and also to facilitate the distribution of the emergency cash transfer, because batid po natin na hindi po nilalaman ng isang family food pack ang lahat ng pangangailangan ng isang pamilyang naapektuhan nitong 7.8 magnitude earthquake. That's the reason why Secretary Rex Gatchalian instructed our regional directors to coordinate with the local officials para sa karagdagang intervention kung kinakailangan.
4: I know for one na ang DSWD authorities are making nightfall into daytime. So, more power and congrats sa inyong napakagandang servisyong pinagkakaloob sa ating mga kababayan, ang DSWD, ASEC, Irene Dumlao, ma'am.
17: Maraming salamat, Sel, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Magandang hapon po sa inyo.
4: Magandang hapon din. Mga gulo, talaga tagapakinig si ASEC Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD. Nagdala sa oras, ganap ng alas 2:42 ng hapon. Good afternoon sa Iwabuchi family watching from and listening dyan po sa Aisetamakan, Japan. Magandang hapon sa inyo sa Iwabuchi couple. At happy Father's Day likewise kay Sir Iwabuchi. And of course, magandang hapon din sa Clemente family. Ganun din sa Swale family. I hope I pronounce their surname right. Ng Montreal, Canada. Itong mga suki na natin ito. Saka ang Estrada family dyan sa Dallas, Texas, USA. Okay, alas 2:43 na po ng hapon. Alright, at ngayon naman, makikiraan tayo from DSWD. Takuan naman natin ang tanggapan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, and I'm referring to Attorney Ariel Inton. Good afternoon, Attorney Inton, sir.
18: Magandang hapon sa iyo, Sir Sal. Yes, sir. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
4: Yes, sir. Diretso na tayo. Let's get down to business. Well, itong linggong ito, binuksan na rin. Inopen na ang mga paaralan dito sa mga private schools. At earlier in the week, last week, ay ganun din, binuksan na itong mga pampublikong mga paaralan. Okay, now, wala ba kayong mga tinatanggap na mga problema ng ating mga mag-aaral dito sa mga public utility vehicles, yung mga short na mga sakyan, at problema pang iba, Attorney Inton, sir?
18: Well, wala naman tayong natatanggap na reklamo, pero kapag ikaw ay pupunta dun sa mga eskwelahan at makikita mo yung pagka-uwian ng mga estudyante, ay mapapansin mo na hindi pa rin sumusunod sa anti-overloading ang ilang mga tricycle drivers.
4: Mm-hmm.
18: Makikita mo yung mga tricycle nila, hindi lang sa loob ng sidecar may pasahero, meron pa nakatayo, may nakasabit, masyado nilang ino-overload yung tricycle nila. ang mapanganib yun kapag yes. Na-aksidente.
4: Very risky.
18: Kasi sabi naman ng mga magulang, paano makatipid sa Pasay? Eh, mga magulang, hindi po pagtitipid yan dahil bawal po yan. Yan, overloading dyan. At the same time, yung tinipid nyo, pagka minalas-malas, eh, isang aksidente lang po yan.
4: Attorney Inton, sir, saan itong iyong napansin na medyo hindi?
18: Abay, marami po yan. Ito? Marami po yan. Kahit sa FB, makikita po natin yung mga pinopost dyan. You just have to go around schools, no? Public schools. Kasi sa public school, ang karamihan kasi ng ating pong mga estudyante dyan, eh, tricycle na sasakyan. Bihirang-bihira yung may school service dyan. Okay. Bihirang-bihira yung mga may private vehicles dyan.

0: problema ngayon, still, you could see na the influx of the private vehicles going to schools and going out of the school, eh, talagang it creates so much traffic.
1: Well, Atty. Anton, your group serves as eyes and ears ng ating mga mananakay. Ano ang inyong planong gawin dito sa inyong mga na-observe na ito na, well, very risky na practice ng ating mga tricycle driver sa Atty. Anton, sir?
0: Okay, sa public schools po, ang isang aming pong suggestion dyan, yung mga TODA servicing the students have to coordinate with the school principal, no? At yung ating pong mga guro, yung mga school principal natin, lumabas-labas lang ho kayo ng inyong mga gate, ng inyong mga paaralan, na makikita po nyo dyan yun, ano, yung problema ng overloading, no? Mm-hmm. Eh, wag naman po nating sa ating mga driver, mga classical driver, eh, bawal po yan. Alam naman yung bawal yan. Talagang gusto lang yung kumita ng malaki.
1: Mm-hmm.
0: Eh, wala naman kayong insurance sa mga pasahero. Mm-hmm. Pagka nangyari po na may aksidente, hindi naman insured yung nakasakay sa inyo, mga pasahero sa inyo. Walang tricycle, no, sir, na mayroong personal passenger accident insurance. The only public, the only public transport in the entire country na walang personal passenger accident insurance ay tricycle. Kaya kapag ka na-accident yung tricycle,
1: patay.
0: Kamot sa ulo yung driver kamot dahil sa laki na magiging problema niya sa panggastos, ano, maski demanda pa siya. Wala rin mangyayari, hindi naman niya kakayanin. At ito naman mga pasahero, kawawa rin dahil hindi naman sila insured as passengers.
1: Atty. Anton, we're running short of time. Pero sa susunod nating pag-uusap, eh, we will, of course, expound on this. Huh? Kaya mga magulang, yung mga inyong mga anak, baka sumasabit dyan sa mga tricycles na ko'y pagsabihan ninyo. Sir, maraming salamat, Atty. Anton Linton, sir. Thank you. Magulo kong magandang kapakinig ang Pangulo ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Oh, kanyang napansin itong mga illegal yan, sort of. Isipin mong punuin mo ng pasahero ang inyong tricycle unit. E delikado ho yan. Beno, wala na po tayong sapat na panahon. Ho. At tayo'y nakiraan na. And I'm hoping na yung pong ating pagdaraan sa iba't ibang mga tanggapan serves as, a very vital info sa ating mga tagapakinig, mga tagapanoog, wherever you are in this part of the country at wherever you are outside the Philippines. Ayan, wala na po tayong sapat na oras. Do stand by ho sa susunod na palutuntunan at yan ay mula sa ating kasamang si Melly Tenorio. Once again, maraming salamat sa ating mga kasama sa Technical Services. Sina Orly Lopez, ganun din si Joy Timidan. At sa ating mga executive producers, Tess Ramirez at Ais Adan. Oh, yan. Maraming salamat. Without them, eh, sinong dadaanan ko? Wala akong mararaanan. Ano po? Huh? And besides, bago ako makarating dito sa aking kinaroroonan, eh, dumaraan mo muna ako dyan po sa technical room. Okay, so again, God willing, God permits, eh muli po tayong magkasama-sama sa susunod na Sabado sa isa pa rin pong, of course, edisyon ng inyong program, Makikiraan Lang Po. Thank you so much ha, sa Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat din sa DSWD, sa kanilang official spokesperson na si Asek Irene Dumlao. Maraming salamat. At salamat din kay Lori de la Cruz ng Pag-asa Forecasting Center

0: And of course, sa ating nakasama ho itong nagpahayag ng mga hindi magandang gawain eh diyan sa mga tricycle units si Attorney Ariel Inton. Okay, so do stand by. Anong susunod na palatuntunan? Alam ko si ano eh si kasamang Meli Tenorio. Ah yes, ang kanyang susunod na programa ay Paaralang Bayan sa Himpapawid. Okay, do stand by for that. Ho. And again, a big thank you. A big pasasalamat sa inyong lahat. And of course, ang ating pagbati ng Happy, Happy Father's Day, everyone. Well, tomorrow, tayo po ay mga ama ng tahanan. Eh medyo tayo ay maiibsan. Hindi tayo maglalaba bukas, hindi tayo mamamalansya, hindi magluluto. It's our day tomorrow! Oh, kaya, happy, happy Father's Day, everyone. And speaking of father, do stand by sapagkat ang susunod ninyong makakasama ay isa rin pong father. Yan. Magbabalita ho yan. Ang ating kasama mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Pilipinas 1, si Omar Aquino. Si Daddy, kung tawagin ang kanyang mga anak. Bueno, maraming salamat muli sa inyo pong pagsama until next Saturday. Thank you so much. Ako po si Sel Baisa, nagsasabing I love you more. Thank you so much.
1: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House resolution para imbestigahan ang epekto ng lindol sa mga paaralan sa Mindanao, inihain sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nais pa imbestigahan ng Makabayan Block sa Kongreso ang matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa mga pampublikong paaralan sa Mindanao sa pamamagitan ng House Resolution No. 1123 na inihain ni Representative Antonio Tinio, Sara Elago at Reneco. Iginiit ng mga mambabatas na suriin ang kahandaan at plano ng Department of Education upang hindi tuluyang madiskalil ang pag-aaral ng mga biktima ng kalamidad. Batay sa inihain na resolusyon, nakakabahalaan nila ang iniwang bakas ng kalamidad sa sektor ng edukasyon. Umaabot sa 1,378 na pampublikong paaralan sa 6 na rehiyon ang napinsala ng lindol. Ayon kina Tinio, Elago at Co, ang ganitong kalaking pinsala ay malinaw na sumasalamin sa umunoy kakulangan para sa matatag na infrastruktura na magtitiyak ng kaligtasan ng mga estudyante. Nakasaad din sa resolusyon ang pagsasagawa ng isang komprehensibong audit sa bawat paaralan sa buong bansa. Layunin ng hakbang na ito na busisiin ang structural integrity o katatagan ng mga silid-aralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali ng paaralan laban sa anumang uri ng matitinding kalamidad sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Anti-political dynasty bill target ipatupad sa 2028 elections ayon sa isang kongresista. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inaasahang maipatupad sa halalan sa 2028 ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naipasa ng Kamara de Representantes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na ito ang inaasahang panahon ng pagpapatupad ng panukala, depende sa magiging final na bersyon ng mapagkakasunduan ng Kamara at Senado. Layunin ng panukala na limitahan ang sabayang paghawak ng mga magkakamag-anak sa ilang posisyon sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng tinatawag na clustering system. Sa House version ng panukala, hindi maaaring tumakbo sa magkakaugnay na posisyon sa parehong lalawigan, lungsod o munisipyo ang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Gayunman, kinilala ng mga babatas na maaari pang magkaroon ng mga pagbabago sa panukala kapag natalakay nito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 6.8 milyon pesos na halaga ng farm inputs at kagamitang pansaka ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa mga magsasaka sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, dagupan si Berna Beltran Adaban sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatanggap ng iba't ibang farm inputs at maliliit na kagamitang pansakahan ng mga magsasaka mula sa ika-3, ika-4 at ika-5 distrito ng lalawigan ng Pangasinan mula sa provincial government sa isinagawang distribution activity sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na programa upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagtatanim at mapataas ang kanilang produksyon at kita. Kabuuang 714 na rehistradong farmers organizations, farmers associations at kooperatiba ang nabigyan ng mga punla ng gulay, punla ng prutas at iba pang agricultural inputs. Bukod dito na mahagi rin ang 2,856 na unit ng knapsack sprayer para magamit ng mga benepisyaryong magsasaka sa kanilang mga sakahan. Nagpayag naman ang pasasalamat ang matumanggap ng tulong din sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak din ng provincial government na ang mga magsasaka ay nakarehistro sa mga programang pangkalusugan tulad ng Free Health Yakap at Government Unified Incentives for Medical Consultation sa ilalim ng alagang ang galing upang matiyak ang kanilang access sa serbisyong medikal. Dumalo sa aktibidad sina board members Vice Ventanilla, Marinor de Guzman at Rose Apaga kasama si Binalonan Mayor RG Gico. Pinangunahan naman ang pamahagi ni Provincial Agriculture Office Head Dalisay Moya. Umabot sa mahigit 6.87 million ang kabuang halaga ng mga farm inputs at kagamitang ipinamahagi sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at Olongapo City LGU magkakasal ng isang Pride March bilang pakikisa sa Pride Month 2026. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magsasagawa na magkasanib na pagdiriwang ng Pride Month ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at pamalang lungsod ng Olongapo sa Hunyo 27 bilang pagpapakita ng suporta sa LGBTQIA+ community at pagsusulong ng pagkakaisa at inclusivity. May temang Celebrating Diversity, Inspiring Unity, sisimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng makulay na Pride Parade na lalahukan ng mga membro ng LGBTQIA+ community, mga empleyado ng SBMA, mga locator at mga kinatawan mula sa 17 barangay ng Olongapo City. Ayon kay SBMA Gender and Development Executive Committee Chairperson Jennifer Giang, ikalawang pagkakataon na itong magsanipwersa ang SBMA at Olongapo para sa naturang selebrasyon. Magsisimula ang parada sa Olongapo City at magtatapos sa Harbor Point Ayala Mall sa Subic Bay Freeport bilang simbolo ng kanilang patuloy na pagtutulungan. Magkakaroon din ng iba't ibang palisahan tulad ng TikTok Challenge, Most Creative Pride Walk Delegation at Best in Costume. Taong 2017 na unang nakiisa ang SBMA sa nasabing Pride Parade. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Narinig nyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
12: So, ito po,
11: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
14: dati. Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: mula sa bintana ng kalaman.
1: Magandang hapon, Pilipinas, at welcome po sa ating palatuntunang paaralang bayan sa Himpapawid. Ako po si Melly Tenorio at kasama natin siyempre ang ating mga kaibigan sa technical side. Andiyan po si Tess, ang ating EP, at andiyan po si Orly, ang ating pong tech, si Joy Timidan, kasama rin po natin. Okay, so mga kaibigan, inaantabayan na po natin ang ating panauhin si Miss Anne Marie De Chavez. Siya po ay president at CEO po ng isang Japanese Philippines company. Ayan, okay. So mamaya po ay na-traffic daw siya yan sa may Quezon Avenue. So kahit Saturday pala ay talagang hindi po tayo pinagbibigyan. Ano po? Ayan, okay. So mga kaibigan, sinasabi ko pa lamang na-traffic si si Anne Marie. Andito na po siya, alright? So gusto ko lang pong ipakilala sa inyo na si si Anne Marie po ay mahilig po ito mag-alaga ng mga abandoned na mga hayop, specifically po yung mga cats. So ating alamin po ano po. Sabi nga ay paano nga ba natin ipinapakita ang ating pagiging tao sa mga pinakamahihina at walang boses na nilalang sa ating paligid. Ang mga hayop na ligaw, ayan, inabandon na at nagugutom sa ating mga kalsada. Okay, so ngayong Sabado po, sa ating paaralang bayan, sa Himpapawid, isang napaka-espesyal at madamdaming talakayan po ang naghihintay sa atin. Ano po? Sasamahan niyo kami, or samahan niyo po kami sa paghimay ng isang advocacy na hindi lang po basta libangan, ano po, kundi isang moral na tungkulin ng buong komunidad. Ayan, okay, ang ganda naman ng suot mo. Ano bang nakasulat yan? The best breed is rescued one, is rescued one. Wow! Talaga naman. Ang ganda. Oo nga, ano? Masasabi natin. Alam mo, ayan, napapayak tuloy ako. Kasi kagagaling ko lang sa, sa viewing ng aming aso. 20 minutes lang kaming pinag-stay doon, para makita namin. Tapos siya ay mag-undergo ng aquamation. Ayun. Yung parang hindi fire ang ang magki-cremate sa kanya kundi yung water na merong merong chemical. Anyway, so tapos nakita ko yung iyong t-shirt. Ang ganda. Anyway, mga kaibigan, ito po si Miss Anne, ang atin pong panauhin. Anong pangalan ng iyong company?
2: PYC Trading and Manufacturing Philippines Inc.
1: Ah, okay. Ayun, nakuha ba 'yon, Tess? TYC Trading and Manufacturing Philippines Inc. Okay, siguro bago tayo bago natin simula ng ating talakayan dito sa mga hayop na ika nga ay iniwan sa daan at inabandon ng mga may-ari. Ano bang ginagawa ng TYC?
2: Nag-export kami ng abaca pulp. So, yung abaca fibers na ginagawang, niluluto siya into pulp.
1: Mm-hmm.
2: Ina-export yon para gumawa ng mga iba-ibang like tea bags, meat casings.
1: Okay,
2: even yung Japanese yen.
1: Mm-hmm. Ayun.
2: Oo. Kahit yung Philippine peso dati meron nung hindi pa ito ginawang polymer.
1: Nabinag. Oo. Okay. So, maganda itong business na ito. Usually, ano yung materials na ginagamit?
2: Yung abaca fiber. Yung fiber.
1: Ever since yun.
2: Yes.
1: Pero nagkakaroon tayo ng problem sa abaca, di ba?
2: Maraming problema noon pa. Siguro okay. Hindi pa ako pinanganak ng problema.
1: May problem, oo. Pero okay naman. I mean, hindi kayo nawawala ng raw materials.
2: More or less, may panahon lang na mahirap. May panahon na amply available.
1: Ayun, oo. Pero itong inyo ay hindi seasonal.
2: Ay, hindi. All year round.
1: Oo.
2: Kasi katulad ng currency papers, ang Japan ay laging gumagawa ng bagong papilya. Hindi pwedeng ngayon lang gagawa.
1: Oo, tama. Oo.
2: Actually, marami namang suppliers yan din.
1: I see. Okay. So, puntahan na natin itong iyong pinagkakaabalahan. Alright. Pero ano ito? Gusto mo bang ituloy yung iyong pagiging CEO at President ng TYC samantalang parang extracurricular mo ba itong pag-aalaga, pag-feed ng mga mga rescued animals?
2: Yeah, you do not feed naman the whole day, di ba?
1: Okay. Oo nga. So twice a day yata or once a day pwede
2: yung na? Yung sa labas talagang once a day ko lang nagagawa.
1: Ayun, oo.
2: Sana nga twice.
1: Oo. Ma'am, pakilapit po sa mic.
2: Hindi ako narinig.
1: Oo. Pakihilam ng konti dyan. Ayan. Okay. Alright. O sige. So, sabi mo hindi naman
2: sa morning
1: feed.
2: Lang.
1: Sa morning lang.
2: Oo. You know, Melly, ang maganda. Kaya ako, dati naglalakad lang ako every morning. Nag-lose nga ako. Alam mo, pag 4 months ka pala naglakad ng tuloy-tuloy for 1 hour, you can lose 20
1: really?
2: Pounds. Yes.
1: Oh. Ah, so hindi brisk walking? Kahit na basta't nag-walk lang?
2: Brisk walking dapat.
1: Brisk talaga. Oo.
2: Huwag naman brisk na brisk. Oo. Alam mo naman tayo, mga senior na. Okay. Madapa-dapa tayo dyan.
1: Mahirap na, ano? Okay. Pero ano, Ann, paano ka nagsimula rito? Ibig sabihin, maliit ka pa ba? Mahilig ka na talaga sa mga pets?
2: Hindi. Lumaki kasi ako sa isang orphanage.
1: Alright.
2: Na ang nagpapatakbo Franciscan Missionaries of Mary.
1: Okay.
2: So you know naman si Saint Francis, yan ay lover of animals.
1: Uh-oh.
2: And the environment, not just animals.
1: Uh-oh.
2: Even the environment. Uh-oh. So siguro na ano yan na-inculcate sa amin ng mga madre. Alam mo naman pag pinalalaki ka ng mga magulang mo, marami ka na inculcate, nakikita mo sa kanila, naririnig mo sa kanila, ganyan. So siguro na inculcate ko yon. Pero yung pag ano, nung una may nag-itcha kasi ng pusa sa amin.
1: Huh?
2: Hindi naman ako mahilig sa pusa.
1: Oo.
2: Kasi unang-una.
1: At buhay na pusa. Siyempre, dapat na. Okay.
2: May pagkaano ako may pagkamihika.
1: Ah, okay.
2: Oo. So, pero may nag-itcha, nakakaawa. Hanggang sa dumami na sila, sa bahay pa lang yan. Tapos siguro, yun nga, nakita ko na maganda to yung you wake up in the morning, it gives you a purpose.
1: Ah, okay.
2: Diba? Nakakaawa din kasi sila. Hindi naman nakakalat. Kaya alam mo, matutuwa ka pag umaga, pag medyo na late ako.
1: Nakalabas hindi sila magpakali.
2: Oo, tapos tatakbo na sila sa akin. May iba dito sa ibang side. Yung ganun ba, natakot sila siguro na walang magpapakain sa kanila.
1: Magugutom sila.
2: Kaya kahit na ano, tinatamad ako na gumising, na bumangon pala, naisip ko, paano na yung mga, anong kakainin nila?
1: Talaga?
2: So kasi isipin mo na lang
1: mo?
2: Kung ikaw. Kung ikaw yon na umaasa ka lang na kumain sa ibibigay sa'yo, hindi ba kawawa ka naman kung aantay ka na aantay tapos wala naman dadating. So yun yung empathy.
1: Yes. Oo.
2: So naisip-isip ko, naku, minsan umuulan. Lord, huwag mo nang palalakasin ang ulan ha kasi doon ko pakakainin sa may plates akong dala. Doon ko pinakikain sa ilalim ng vehicles. Kasi para hindi sila nababasa. So, lagi ko yung dinadasal pag yung mukhang andilim ha. Sabi ko, Lord, wag mo muna pabagsakin. Kawawa naman yung mga ano mo, yung mga pusa mo. Kasi I always consider, you know, one reason also why I do this, yung gratitude ba sa Diyos? Mahilig tayo sa ako maka-Diyos.
1: Oo nga, pero lagi wala
2: ako,
1: ka na.
2: Yan, okay, diba? Lagi ako nagsisimba. Lagi ako nagro-rosaryo. Puro ganon. Pero, cruel ka naman sa...
1: Yes, I mean, sa hayop.
2: Yung the least na lang na hindi ka maging cruel.
1: Ayun.
2: Marami akong kilalang ganyan, ha? Religyoso at lahat. Pero cruel sila sa animals.
1: Oo, totoo yan.
2: Oo.
1: Totoo.
2: So sabi ko, ito nga yung konkreto na makapagbibigay, makakaganti ka ng utang na loob sa Diyos eh. Kasi ito, kasali sa little ones.
1: Okay, oo.
2: Huwag natin isipin na ang life ay tao lang.
1: Siyempre,
2: na ang little ones ay yung mga maliliit at yung mga nangangailangan. Kasama sa little ones, yung wala talaga, yung nangangailangan pa rin ng mga pusa, mga aso. Na wala talagang mag-aasikaso sa kanila, wala magbibigay.
1: Ayun, oo nga.
2: Kasi likha ng Diyos yan eh.
1: Tama.
2: Alam mo, Melly, isa pang ano eh. Yung minsan, yung marami kasi akong kilala, yung parang napepeste sila sa pusa.
1: Oo nga.
2: Oo.
1: Totoo.
2: Napepeste sila. Doon nga sa village namin, may nakagat.
1: Oh.
2: Hindi ko alam kung paano siya nakagat.
1: Oo.
2: Pero sabi ko, ang pusa...
1: Baka napakan.
2: Ang pusa... either natapakan mo o sinipa mo.
1: Oo.
2: Pero pag ako nakatapak mm-hmm. ha sa kanila, mm-hmm. hindi ako kakagatin.
1: Eh kasi kilala ka.
2: Alam nila kasi na hindi ka kaaway, mm-hmm. no? So hindi sila na insecure.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, gusto nila ipabarangay. Laging ganoon,
1: ipababarangay yung pusa.
2: Yes. Pahuhuli sa barangay.
1: Okay, naku naman.
2: Okay, ganito kasi 'yan. Sabi nung vet, meron daw ordinance na kapag nahuli nila
1: mm-mm.
2: yung hayop kay aso kay pusa mm-mm. na stray. Pag nahuli nila yan, after 5 days mm-mm. na wala magkiklaim, i-euthanize.
1: Okay.
2: Sino magkiklaim? Wala nga may-ari eh.
1: So
2: tama. Bakit, sino magkiklaim? So, kaya nga, pinaglalaban ko ganito, pwede lang ninyo sabihin yung mercy killing, euthanasia is mercy killing, if it will be good for the animals.
1: They have a right. Mo eh.
2: They have a right to live. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, hindi ikaw ang pwedeng bumawi niyan. Ngayon kung may batas is because they are afraid na maraming makakagat or whatever. Pero maraming pwedeng gawin ang government.
1: Yes, oo.
2: Alam mo yung Philippines, kaya nga iniisip ko eh, ang Philippines ang layo pa natin. Ang layo naman natin, 'di ba?
1: Oo nga. Kung ikukumpara natin sila kasi sa ibang bansa, malayo talaga tayo. Mm-hmm. Pero okay. Itong iyong ginagawa sa inyong village, wala bang isa na member ng board halimbawa na tumutulong sa iyo para ika nga ma-solve yung problem na hindi dumami yung pusa at hindi mo papatayin?
2: Ako lang yung member ng board na chair ng committee. Uh-oh. Alam mo, may maganda nga kaming ginawang committee, okay. Animal Welfare Committee.
1: Tapos o, ikaw diba? Lang nagtatrabaho?
2: Eh kasi wala naman ako member. Yung isang member ko, nag-migrate na sa US. Ang kainaman lang, mm-mm. they did not sell their house,
1: mm-mm.
2: and they have a caretaker who mm-mm. takes care of all their strays. Kasi strays lahat si Rhea, no?
1: Mm-mm.
2: Tuwan-tuwa ako doon kasi talagang alaga niya lahat ng strays. Kaya nagtutulungan kami, minasagasaan, kailangan ipagamot.
1: Mm-mm.
2: Nagtutulungan kami, naghahanap din siya na ibang donors kasi magastos magpagamot.
1: Tama,
2: nasa akin yung nasagasaan, ganun kaliit, nasagasaan.
1: So ngayon okay na siya, nakakalakad?
2: Oo, kasi yung bones niya parang nag-heal.
1: Okay, bata
2: kasi
1: pa kasi.
2: Tinulungan.
1: Oo.
2: Pero basa sa akin, Melly, hindi tayo ang nagbibigay ng buhay.
1: Mm-mm. So hindi tayo ang dapat kumitil.
2: So ang ating responsibility mm-mm. ay paunlakan ng buhay.
1: Mm-mm.
2: Paano, ano ba mga problema? Kasi baka makakagat, marerabies. So, yung government, actually, yung city government mm-hmm. Las Piñas, merong libreng anti-rabies.
1: Oh, talaga?
2: Kanya lang, more siya for the people For the benefit of the people. Kasi pag nakagat, marirabies. It is not so much because they don't want the animals to have rabies. Diba? Diba? I mean, let's face it, that's a reality.
1: Mm-hmm.
2: Yung ganun ba, sana meron silang libreng pakapon.
1: Mm-mm.
2: Kaso dadalhin mo.
1: Ayun,
2: sa isang lugar, doon sila ikakapon. Marami na kami, yung lahat ng meron kami ngayong 11, we used to have 12, namatay isa na isang araw. Marami na kaming pinakapon, magastos kasi magpakapon. Magastos.
1: Di ba meron, libre yun?
2: Kung dadalhin nga sa kanila. Ngayon, itong libre.
1: Mm-mm.
2: Kaya yan libre, wala nang mga blood test yan. So, hindi mo alam kung yung ikakapon ay magsa-survive o hindi. Kasi importante yung blood test, malaman mo kung may kahinaan sa certain part ng body, baka hindi pwede, hindi kayanin, ganyan. Wala na yun, kaya libre.
1: Kasi mamatay ka man dyan o hindi, okay lang.
2: Yan yan yun. Yung you don't care.
1: Oo, basta ginawa namin ang aming dapat gawin. Mm-hmm.
2: Hindi eh. Hindi nga dapat gawin, hindi nga ginawa, no? Yung ganon. So, yung dapat yung pag-neuter, no?
1: Mm-mm.
2: Yan sana, yung kung libre, yung maayos.
1: Pero di ba dapat ang isang, ang mga LGUs ba hindi tumutulong sa ganyan?
2: Yun nga, yung free vaccine ng anti-rabies.
1: Pero yung free vaccine nila, magastos din, sabi
2: hindi
1: mo.
2: Hindi naman, free.
1: Alright, As a vaccine, free.
2: Yes.
1: Pero yung pang-neuter, yun ang...
2: Hindi. Merong free, pero okay. You have to bring.
1: Bring them.
2: Oo. Katulad ko, nakakatawa nga. Meron isa akong sa dulo ng aming street, may community, as in anim sila.
1: Okay.
2: Di gusto ko dalhin sa free vaccine. Nilagay ko sila lahat sa isang cage.
1: Okay.
2: Tapos gumamit ako ng trolley. Mm-hmm. Dinala ko sila. Buti na lang kamo, may vet na homeowner.
1: Okay, oo.
2: Pumayag siya na magpunta sa bahay.
1: Mm-mm.
2: Pagkatapos nung anti-rabies, doon niya in-injection na sa bahay yung Although pricey, pero you know, if you think of the graces that you receive each day.
1: Tama, oo.
2: Hindi matutumbasan.
1: Ayun, oo. Okay, Anne-Marie, gusto kong, kasi kung ganyan na, siyempre parang hindi mo rin pwedeng iwanan itong iyong nasimulan, di ba? Pero ikaw ay nag-iisa, pwede ka bang isip halimbawa na magtayo ka ng foundation para sa mga stray animals?
2: Hindi kasi simple ang pagtayo ng foundation, Meli.
1: Okay.
2: Like, you should have the funds always available. Itong t-shirt na suot ko, binibili ko to doon sa isang yung rescue.
1: Okay.
2: Animal rescue. They have to sell t-shirts, cups, bags,
1: para
2: ma-sustain. But that is another work,
1: yes,
2: no? Aside from taking care of animals, bringing to vets, maganyan. Hindi biro eh.
1: Oo.
2: It has to be sustainable on its own.
1: Ah, okay. Pero ikaw kasi, gastos mo lahat eh. Siyempre nakakapagod din yan.
2: Kung hindi rin, hindi.
1: Ah, hindi. Ah, okay. So
2: sabi ko nga, Meli, kasi if you count the blessings that you receive from your childhood up to ngayon, I'm 72 now, sobra-sobra yun.
1: Ayun, oo.
2: Katuting lang yung binibigay ko ngayon.
1: Okay.
2: Katuting lang.
1: Alright. Pero para mapagaang naman ng konti ang iyong ginagawa, kahit papano, hindi ka ba pwedeng lumapit halimbawa sa isang mayaman, maawain na tao na, mahilig din sa maliliit na creation ng ating Panginoon para, kahit papano mag-survive itong iyong ginagawa. Kasi, alright, sabihin na natin, you can afford. Pero siyempre, yung mapapagod ka rin eventually eh. Paano kung walang mag-take care after? Diba?
2: Yeah, I always think of that. Pero sabi ko nga, yan sana maging, maging talagang project. We have the Animal Welfare Committee, but we're not really into it except yung anti-rabies na yan. na kaano naman namin si City Hall. Naghahanap ako talaga pag nung maglibreng bakuna. Tinitingnan ko yung mga dumarating. Meron talaga naman doon na talagang nag-aalaga ng stray, pero siguro we have to come together to think of how to do something. Kasi Meli, kung ang bawat bahay lang meron talaga mga ligaw na pusa diyan. Ano ba naman yung sa umaga maglagay ka ng pagkain, kunin
1: kahit
2: mo
1: sa
2: ulit
1: labas, sa labas. Ayun.
2: Okay. Oo, ang iniiwan lang namin sa labas tubig. Kasi they have to drink, lalo na ngayon ang init-init, no. So kaya nga sabi ko nga nung nag-meeting kami kasi sa board. Sabi ko, you just put yourself in the shoes of the cats. Put yourself
1: ikaw,
2: in their
1: you
2: think of yourself in their place. How would you feel?
1: Yes,
2: gusto ba ninyo na kapag wala nang mag-aalaga sa inyo, magpapakain, euthanize lang kayo?
1: Alam mo,
2: it's always that. It is always empathy. It is empathy. Kung gusto mong ma-develop ang compassion, empathy ka muna.
1: Yun, tama.
2: Then when you practice that, it will be easier to be compassionate.
1: Okay.
2: But it's not enough to be compassionate. You really have to do something.
1: Mm-hmm.
2: Ay, nakakaawa. Hanggang nakakaawa lang. Hindi pwedeng nakakaawa tapos wala ka namang gagawin para maibsan yung yung pagiging kawawa, no? So yung ganun ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero sabi ko nga, lalo na 'yung maraming pera.
1: Dapat mag-ano
2: sila. Ano ba
1: sila
2: naman yung magsoli ka ng kahit konti lang naman pinasosoli sa'yo. Tingnan mo yung Ayala Malls. Napansin mo yan?
1: Yes, marami.
2: Meron silang advocacy ganyan. May mga pusa na nakalat sa malls na talagang Araneta Center din. Tapos meron silang mga feeding time. Pero it seems that they are doing it with the POS.
1: Mm.
2: Saka yung isa, oo, yung Kara ba yun?
1: Oo, yung, oo.
2: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, meron silang ka-collaborate.
2: Oo. May collaboration sila.
1: So, ikaw dapat, mm-mm, din, hindi ba pwede maghanap ka ng masyado collaborate? Yung mga Japanese.
2: Oo, masyado pang maaga kasi.
1: Ah, okay.
2: Gusto ko lang, ano kasi to eh, kailangan kasi i-organize to. Sa ngayon, parang backyard business.
1: Oo nga, parang backyard, no? Okay, sige. Babalikan natin yan, ano, mga kaibigan. Mag-break po tayo at magbabalik po tayo after. Sandali po lamang.
3: Para lang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
6: Pas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
9: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat. Ang ating oras ay 3:32 na po, mga kaibigan, ng hapon. At bukas po ay Father's Day. So, advance happy Father's Day po sa inyo lahat, lalong-lalo na po yung mga tatay na ika nga eh marunong po sa buhay, mahal na mahal ng mga anak at ng asawa. At yung gusto pa rin maging tatay, ano po, kahit na wala pa siyang anak ngayon. Okay, so kasama pa rin po natin, mga kaibigan, si Anne-Marie De Chavez, ang ating pong panauhin, President CEO po ng TYC Trading and Manufacturing Philippines Incorporated. Okay. So, ano, pwede mo bang sagutin itong maibibigay mong tips ang time management sa mga may work or may mga business at the same time ay pet lover?
2: Hindi ko kasi ano eh, sabi ko nga, diba, sa morning ko yung ginagawa.
1: Okay.
2: So, before, I start the day that way.
1: Mm-hmm.
2: So anyway, it's part also of, like, pag nakita mo ako, matatawa ka. Kasi pag kumakain na yung mga cats, nag-exercise na ako.
1: Really?
2: Dinadaanan nila ako. Oh, ba't di ka sumali doon sa Zumba group? Ay, hindi, tama na dito. Yung mga pusa na nanonood sa akin.
1: Nanonood sa'yo, talaga.
2: Yeah, anyway, so sabi ko, ginagawa yun sa morning.
1: Mm-mm.
2: Tapos, alimbawa, katulad minsan, I have to go out of the country.
1: Mm-mm.
2: may mga kasambahay ng mga homeowners na mababait.
1: Okay, oo. No?
2: Binibigyan ko na sila ng pakakainin sa pusa. Mm. So, yun nga yung sinasabi ko, yung isa, yung nasa US na, hanggang ngayon supportive pa rin siya. Kasi pag may nagkasakit nga, worried na worried siya, nandun na siya sa America.
1: Sa America, oo.
2: Pero, yun, ang sinasabi, ang sa akin lang, nasa, ang time management kasi walang kinalaman yan sa kung pet lover ka o ano. It can be anything. You can be interested in anything, be involved in anything. Okay. It's up to you. Like sa akin, mas madali. Mm-hmm. Pag presidente ka, medyo madali.
1: Okay.
2: Kasi yung free ka sa time mo. Like, you can work from home, you can use a cell phone, you can use the internet. You can, yung lahat available nang hindi ka
1: pupunta.
2: Diba? Yung physically pupunta. So, madali-dali. Pero yung mga iba, I doubt if they really have the time. Especially ako, wala akong mga anak. So, para mga anak ko yan.
1: Ayun. Okay, pero Anne-Marie, paano yun? Kapag dumami halimbawa sila, okay lang ba sa'yo? Kasi ito parang may nakikita akong mga bahay-bahay na maliliit. Ano yun? Pinagawa mo ba yun?
2: Oo, or? Pinagawa ko kasi talaga? Pag umuulan, wala naman silang sisilungan.
1: Ah.
2: Pag umuulan, hindi sila lumalagi doon. Pero may kikwento ko sa'yo. May isang pusa, malaki-laki siya. Malaki. Tapos alam mo yun, yung white na ang isang eye niya blue, isa yellow.
1: Oo, ang ganda yun.
2: Pero yung pusa na yun, yung galis niya mula dito sa mukha hanggang sa kalahati ng katawan.
1: Ay, talaga.
2: Yung isang araw na magpapakain ako, biglang lumunda, galing siya sa ilalim ng mga plants. Para lang kumain. Pagkatapos siya kumain, balik siya doon sa ilalim.
1: Talaga?
2: Oo, di ang ginawa ko, nagkaroon ako ng chance, pinatakan ko siya dito nung yung gamot. Alam mo yung, pwede ba mag-advertise? Yung next guard na na Spectra, ang galing.
1: Ah, talaga?
2: Pinatakan ko yon. Tapos after 1 month, dapat 1 month lang yon. Tapos
1: so another month. Ngayon.
2: Another month.
1: Oo.
2: Dalawang ganun, ha? Aba, naging gwapo na siya.
1: Ah, talaga?
2: Hindi na siya nagtatago, kaya ko siya pinagawa ng bahay. Nahihiya siya, Nandun siya sa ilalim ng mga halaman. Sabi ko, paano pag umulan, di ba, sambasa siya? Dapat may mataguan siya. So every time magpapakain ako, doon siya pumupunta, ha? Aba, nung gumaling na.
1: Nagkaroon na siya ng
2: na siya ng sarili. Ayaw na niya yung bahay.
1: Talaga? At tignan mo na mga ilang, malalaman mo ba kaagad yung age ng pusa?
2: Hindi.
1: Matanda na ba ito o bata
2: matanda
1: pa?
2: Matanda na kasi isa na lang ipin niya.
1: Talaga, mawawa naman.
2: Isa na lang ipin niya.
1: Okay, kung may napulot na pusa na nais alagaan, dapat ba agad pabakunahan?
2: Hindi. Kasi kung may sakit, hindi dapat bakunahan.
1: Okay.
2: Meron ako ngayong dog sa bahay. Kakalat-kalat doon sa village. Nung nalaman ko, may mga homeowners na nagsusumbong sa office, ipabarangay daw.
1: No, kinuha mo.
2: Naawa naman ako. May pagkaano siya, baka gusto mo adopt. May pagkaano siya, Labrador, na puti.
1: So hindi siya pure. Hindi pure.
2: Hindi siya, wala naman daw talaga halos pure kung hindi pagbibili ka na lang dyan sa
1: Oo nga
2: Anyway.
1: So pang ilang aso na yun sa'yo?
2: Hindi, ang aso naman namin, ilan yung pina-adopt sa akin? Dalawa, isang Labrador din. Tapos yung iba naman, mga pets talaga, as in, binili naman.
1: Ayun.
2: Sana nga, mas marami ngayon mag-adopt na lang ng stray kaysa sa bumili. Meron nga yung katulong, natatawa ako yung ganong kalaki na
1: aso?
2: Aso, ang laki.
1: Ano yan? Tapos, German Shepherd?
2: Hindi. Ano siya? Poodle. Giant poodle.
1: Oh, really?
2: Pinagmamalaki niya kung magkano yung aso. I mean, nagiging status symbol na lang ba ang pets natin? Kaya yung mga iba, pag namatay yung aso nila, ayaw na raw nila mag-alaga, ang sakit-sakit. Bakit? Ang tingin mo ba kasi, they are for you? Maybe they are for you. They give you comfort when you're not feeling well and all of those things. But you are also for them.
1: Pag namatayang, kasi parang part na ng family kasi.
2: Saka, pag namatayan ka, God is telling you give someone else a chance.
1: Ayun, oo nga.
2: So, mag-adapt ka. Mag-adapt ka ng mga inaayawan. Parang tao.
1: Oo nga.
2: Diba? Aba, ikaw, ako hindi lumaki sa mga madre, di kawawa naman ako. Diba?
1: Tama, oo. Okay, pero Anne-Marie, alright, kasi ikaw nga ay CEO, no? Halimbawa, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung company mo, di ba? So every day na bago ka pumasok, ginagawa mo ito dahil parang hindi naman siya responsibilidad eh, di ba? Parang hindi siya pressure dahil you enjoy doing it at saka relax ka lang.
2: It's very early naman eh. It's very early. Like you start your day that way. Kaysa na nakaganyan, tanghali ka gigising o pagising mo, nagaganyan ka na sa cellphone mo. Yung mga ganyan ba?
1: Yes,
2: so you start your day that way. It is really the best way to thank God. It is really the best way. Kasi yun ang konkreto eh. Hindi yung dasal-dasal ka ng dasal ka ng
1: tapos
2: dasal.
1: Tapos wala naman. Tapos kung ano-ano naisip mo, no?
2: Diba?
1: Diba? Okay. So tungkol sa pagninegosyo, kamakailan ay nag-state visit si Pangulong Marcos sa Japan. Ano sa palagay nyo ang maitutulong nito sa katulad nyong My Filipino-Japan Japanese company?
2: Maitutulong sa amin? Hindi ko yan masagot. Mm-hmm. Kasi ilang presidente na, ganyan ang ginagawa.
1: Oh, okay. Diba? Pero,
2: para kung gusto natin, kaya minsan sinasabi ko, akala ko gusto ninyo na magkaroon ng investors dito. Bakit nyo kami pinahihirapan?
1: Tama,
2: government agencies? Sabi ko, bakit parang lagi, sorry, government ito ha. yung bakit lagi na lang parang nanunuyo kami samantalang kami ang nagbibigay ng progress sa economy. Bakit parang lagi kami nakikiusap, lagi kaming alam mo yon? Kaya sabi ko kahit anong punta ng presidente ha, sa kahit anong bansa, kung hindi pagagandahin ang investment climate dito, wala mangyayari. Wala mangyayari.
1: Okay, so ano ang wish mo doon sa pagpunta ng ating Pangulo sa Japan? Kasi Japan ang kanyang pinuntahan eh. So, kung nakakakita ka ngayon ng, I mean, you know, difficulty sa iyong, ano, sa iyong company dahil nga sa yung mga government agencies ay hindi masyadong tumutulong or nagpapahirap sa inyo. Anong wish mo?
2: Yun, sana na lang improve talaga yung services ng government agencies that really have to cater to businesses.
1: Ayun, okay. Oo. Alright, so anong aspect sa negosyo ang gusto nyong mapagbuti pa?
2: Yun lang eh. Yung, alam mo, hindi, yung the ease of doing business, I still have to see that.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Okay.
2: I always hear that.
1: Alright. So ibig mo sabihin, i-interpret ko lang yung sinasabi mo, no, Ann. Ibig mo sabihin, hindi tumutulong yung mga agency sa gahali, sabi natin, BIR. Imbis na maging madali yung inyong usapan, di ba? Meron silang ano, meron silang mga ginagawa na nagpapahirap sa inyo.
2: Oo, kasi ano eh. Basta hindi ko talaga maintindihan ba't kailangan ganun. Lagi nagpapalit ng mga procedures. Yun lang, resibo na naging invoice, na naging official receipt. Yung pag ganun-ganun lang.
1: Okay,
2: tapos nagpapa-imprenta ka ng mga mga libro, no? Yung mga ano pala, receipts. Sabi ko, ano ba ginagawa sa atin dito? Bakit palit ng palit ng mga policy? So halimbawa ako, hindi ako abreast sa mga bagong mga policies. Eh di lagi ako may violation. Eh di lagi ako mape-penalize.
1: Ayun. Diba? Okay, I see. Okay. So, would you rather na ma-penalize ka kaysa sumunod ka sa mga pabago-bago nilang?
2: Of course, kailangan sumunod. Oo. Sa akin,
1: okay.
2: The authority is still the authority. But I just wish that the authority is thoughtful.
1: Oo, tama.
2: Of the people.
1: Gawin nila yung ano.
2: Pero I will still follow authority. Hindi ako yung, hindi ako pasaway eh.
1: Wow. Kaya naman pala okay ang iyong ano, ang iyong business eh. Pero okay, kung ganito ang environment sa ating bansa, would you rather ituloy or ano, gusto mong isara? Ibig sabihin, you know, if you have had enough.
2: Kung may ibang paraan na ano, I would rather I don't want to continue. Sabi ko nga, kanino ko ba sinabi? Sabi ko sa lawyer. Kasi meron kami sa CTA eh. Sabi ko, attorney, pwede ko ba sabihin sa court na gusto ko nang isara dahil sa pagpapahirap na ito?
1: Ano sabi?
2: Sabi niya, if you have the chance, yes. Pa siyempre, pag nagtetestify ka naman sa court, depende kung ano itatanong sa'yo ng justice.
1: I see.
2: Pero I really wish, no, ang Pilipinas aayos eh. Kung lahat lang talaga ganyan, maayos. Ayan, oh.
1: Pero ngayon kasi, siyempre, parang nabuksan na yung mga ganyan, di ba? Yung corruption. Nga, so, baka patpunta na tayo dun sa straight, ano, di ba?
2: Tamang daan.
1: Sana nga, ano, pagdasal natin yan. Okay, ano ang produkto ng TYC? Although nabanggit na kanina, no? At paano kayo nakakatulong sa larangan ng pag-i-export?
2: Siyempre, ini-export kasi yan. Export products yan eh.
1: Mm-mm. Okay.
2: Wala akong alam na bumibili ng abacapal dito. Kasi what are you going to do with it? If you do not have the means to convert it into an end product.
1: Mm-hmm. Oo.
2: Dati, yes, ang San Miguel, interesado dyan. Oh. Kasi binibili nila yung mga meat casings nila, yung sa hotdog.
1: Yes, oo.
2: Binibili nila yan sa abroad, no? Ini-import nila. Mm-mm. So they were thinking, baka pwede sila na ang mag-produce.
1: Oh. Okay.
2: So nag-conduct sila ng feasibility, pwede sa planta, kung ano-ano mga ano. Siguro, nakita nila na hindi worth na it's better to just buy the...
1: Ayun.
2: So, hindi na nila tinuloy.
1: Oo. Pero okay, if ever na you want to close down, paano yung mga, ano, yung mga kumukuha sa'yo sa Japan?
2: Marami pa namang ibang ganyan nagpo-produce.
1: Ayun.
2: There are how many? Although one is not for Japan. But for Japan, there will be three.
1: Okay. Anne-Marie, kasi noon sumama ka pa nga doon sa ating pang-cover ng ano eh ng tani, di ba?
2: Yung sa Leyte,
1: oo,
2: no?
1: Oo.
2: Abaca Summit.
1: Yung Abaca, yung Abaca Summit. Pero nabanggit mo nga ever since hindi ka pa nga pinapanganak, may problema na, di ba, sa ating ano Abaca product. Alright. Ang tanong kasi, tumutulong din po ba kayo sa mga community na pinagkukunan ng inyong produkto?
2: Hindi kasi kami diretso eh.
1: Okay.
2: Oo, may mga traders kasi yan. So pero you know ha, kilala mo ba si Director Ali Atienza?
1: Oo.
2: Siya yung Filfida ngayon.
1: Yes.
2: Ay nako, very innovative yan.
1: Mm-hmm.
2: Nag-aano siya talaga ng projects na matulungan ng farmers. Nakakatuwa, sabi ko sa kanya, alam mo Ali, dapat isang araw maging presidente ka ng Pilipinas. Kasi, you know, he has the right attitudes eh.
1: Talagang, hindi dapat doon ka, I mean, doon ka, sumandal kasi magaling siya. Baka sakaling, mas lalong gumanda ang iyong iyong business at hindi mo na isipin isasara ko na to.
2: Hindi dahil doon. Siguro dahil din dahil sa age ko rin.
1: Okay.
2: There's nobody to hand the torch over. No? Mm.
1: Sa pamangkin?
2: Hindi eh.
1: Wala sila. Ayun, okay.
2: Anyway, ang ginagawa naman namin kasi

0: ka namang tauhan. Mm. Ikaw lang. Mm. So, paano yun? Ibig sabihin, wala ka bang maasahang tulong doon sa inyong, ano, sa inyong subdivision?
1: Siguro, we just have to drum up having, getting information, drum up the committee, ano pwedeng gawin. Although, nung nilabas yan, we already described ano yan, ano magiging papel. So it's also for protection of animals, eh.
0: Yes. Uh-oh.
1: Hindi lang naman yung ano, it's also for protection of animals, especially yung saka yung mga endangered. Nakalagay yun doon. Yung mga endangered kailangan i-report para sabihin kay DNR. No?
0: Sabihin mo DNR?
1: Oh, may nag-aalaga ng alam ko, ha. Uh-huh. Yung mga yellow python, yeah, mga ganyan.
0: So, dapat pusang alagaan nila. Di ba?
1: Ang pusa, napakabilis sa maliliit na ahas. Ang bilis.
0: Oh, really?
1: Ay, patay ka agad yung ahas. Really? Kasi ang reflex nila mabilis. Mm-hmm. Tapos, nakakita ka na ba ng pusa na galit? Oh. Yung kuko niya nag-extend.
0: Ah, really?
1: Yes.
0: Oh my God.
1: Nakakatakot ha, pag nakita mo nag-extend yung mga kuko.
0: Talaga?
1: Yan ang gagamitin niyang pang ganun.
0: Eh, pero ikaw, hindi ka natatakot na maaring may mangyaring ano sa'yo? Kapag
1: sa
0: ganun?
1: Mga pusa? Oo. Hindi eh. Kasi when you are good to animals, they sense it eh. They sense it.
0: Talaga?
1: Pero siyempre, minsan nakakalmot ka na hindi sinasadya. Kaya madalas ako, ano ako eh, dapat suki ako ni ABC.
0: Talaga? Oo. Pero dapat siguro naka-long sleeve ka, di ba, for protection.
1: Ako, di ang init-init na niya.
0: Eh, kahit na. Okay. Pero alright, so ano yung pinapaliguan mo ba? Paano pag
1: hindi ako nagpapaligo ng pusa.
0: Oo.
1: Aso lang.
0: Okay, so yung mga pusa, talagang pag nakita ka nila, talagang takbuhan sa'yo. Lalo na kung may dala kang
1: yung
0: pagkain.
1: Yung mga nasa kalye lalo. Oo. Yung nasa bahay, meron kaming ano enclosure doon eh, para doon sa mga rescue din. Oo. Basta pagkakita, pagbukas ko ng pinto, lahat nagngangyaw-ngyaw.
0: Oh, talaga? So, paano, do you like the sound ng ano ng mga pusa? Hindi ka ba naingayan?
1: Ay, hindi. Kasi alam ko, natural kasi sa kanila yun. Eh. Alam mo, may nagre-reklamo nga. Dapat talaga, alisin na yung mga pusa sa village. Ang ingay-ingay pa naman yan pag nagme-mate. Sabi ko, hindi kayo naiingayan doon sa mga nagbibidyoke hanggang anong oras sa gabi?
0: Eh, ha? Bawal yun. Dapat hanggang 10 o'clock
1: ang
0: lang.
1: Ang ingay-ingay noon, di ba?
0: Kailangan i-report sa DILG.
1: Eh, yung mga pusa, everyday ba nila ginagawa yun? Tama. I mean, you know, talaga lang siguro may mga taong ang tingin nila sa pusa ay basura.
0: Oo, tama. Oo. Pero ikaw, halimbawa yung litter nila, hindi ba mabaho 'yon?
1: Or dapat meron ka kasing litter box. Alam mo, that so is something naman that is surprising. Kahit na galing sa kalye, dinala ko doon sa enclosure. Alam nilang gamitin ang litter box.
0: Wow,
1: hindi
0: talaga
1: mo ituturo.
0: Oo. Pero ano, they smell pag marami?
1: Siguro yung litter sand, may something doon. Unang-una, gusto nila yung maluwag
0: Yes, oo.
1: Diba? Sila nga, binabao nila yung dumi nila, no? So siguro yung litter sand, ang daling hukayin. Tapos may smell siguro na attractive sa kanila.
0: Sa kanila, maybe. Pero hindi, yung pusa mismo, halimbawa pag marami sila at galing sa labas, do they smell?
1: Hindi, kasi 'di ba binabaon nga nila yung kanilang ano.
0: Oo, pero yung nililinis pa nila yung kanilang katawan, 'di ba?
1: Oo, sa lahat nga ng hayop, yan ang pinakamalinis kasi they can clean themselves. Alam mo, natuklasan ko. Yung isang pusa kasi doon sa garahe namin, pag binibigyan ko siya ng vitamins na in tube, ginaganyan ko sa daliri ko. Ang gaspang ng dila nila. Ang gaspang kaya pala panglinis. Ang gaspang ng dila.
0: Ayun, kaya pala.
1: Merong mga parang, alam mo yung pang-isis.
0: Parang brush,
1: Merong ganun.
0: Ayun, okay. Alright, so ano ang gusto mong, anong gusto mong message? Para baka sakaling may nanonood, may nakikinig ngayon, na ika nga baka makatulong sa'yo.
1: Ang pag-alaga sa mga stray, kay hayo, kay dogs or cats, it is compassion for God's helpless creatures.
0: All right.
1: Hindi sila pwede magsalita. Pag may sakit sila, hindi sila pwede pumunta sa DSWD, sa ano. Wala silang, hindi sila pwede. Pag gutom sila, hindi nila pwede sabihin, pakainin mo ko. They cannot demand. Punta yan sa basurahan, magkakalkan. Kaya nga sila sakitin itong mga strays. Kaya sila madaling mamatay. So, we may not be able to save every animal, but even one, makasave ka lang ng isa. Pag lahat naman ay nagsis-

0: save, eh, ang laki ng accomplishment.
1: Tama, oo, okay.
0: Pangalawa, yung respect for creation sa kabalance of life.
1: Mm.
0: Part sila ng isang malaking creation. Lahat yung ecology, yung balance ng ecosystem natin, lahat yan ginawa para sa ikabubuti ng humanity.
1: Tama,
0: pag hindi mo yan sinuportahan, like mga trees, mga tayo ang mamamatay.
1: Oo, syempre.
0: Diba? So, kailangang alagaan, pag nag-alaga ka ng mga hayop, ng mga nature, nag-alaga ka na ng sarili mo, lalo na yung future na magiging mga, tao.
1: Oo.
0: Tapos yung pangatlo, yung gratitude for God's blessings.
1: Yes,
0: we have to always to put that in mind. Huwag mo sabihin, I'm self-made. I'm so successful. Walang self-made. Bakit?
1: Kung wala ang wala God.
0: Naman, hindi sa kawala ka namang create na sarili mo. Lahat ng meron ka, talino, kakayahan, puro galing naman sa Diyos yan.
1: Yes, tama.
0: Ang kaibahan lang ginamit mo. No? Pero hindi pa rin sa'yo lahat galing yan. So, yung magkaroon ka lang ng consciousness, oy, hindi pala sa akin lahat ito. So, always put yourself in the shoes or in the place of these animals.
1: Ayun.
0: Empathize.
1: Okay. Empathize. Alright. So, mga kaibigan, wala na kaming time. At sana po kahit paano, may naiwang kaming mensahe sa inyo ni Anne. At sana po mag-empathize po kayo sa mga hayop na inyo pong nakikita dyan sa paligid. Lalo-lalo na yung mga pusa at yung mga aso. Yung mga aso kasi, I love dogs. At parang balak namin ngayon na mag-alaga ng pusa.
0: I-adapt mo si YT.
1: pag-isipan namin. Okay, so mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikinig at panunood. At sana po, kung meron kayong gusto tungkol sa mga rescued animals, pwede kayong magpag-ugnayan kay Anne Marie. Okay? Mm-hmm. So mga kaibigan, ako pong muli si Melly Tenorio. Thank you kay Tess, thank you kay Orly, thank you kay Joy, at saka kay Ice. Alright? Ito pong muli si Melly Tenorio. Bye! God bless!
2: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas pasok sa top 5 Muslim-friendly destination sa buong mundo. May live report si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hey, CJ. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. Philippine Red Cross, sumarangkada na ang humanitarian caravan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpagdala na ang Philippine Red Cross ng humanitarian caravan para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani Province. Ngayong araw, Hunyo 20, bumiyahi ang relief convoy patungong barangay Burias sa bayan ng Glan upang maghatid ng agarang tulong sa mga residente. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, layunin ng operasyon na magdala ng life-saving aid, serbisyo medikal at iba pang kinakailangan suporta sa mga apektadong pamilya. Kabilang sa ipinadalang mga sasakyan ang ambulansya, volunteer emergency response vehicle ng General Santos Chapter, bakuna bus, food truck para sa mainit na pagkain at isang 6x6 truck na may kargang relief supplies. Nagkaisa ang iba't ibang PRC chapter sa Mindanao upang matiyak na mabilis na maipararating ang tulong sa mga komunidad na patuloy na bumabangon mula sa epekto ng malakas na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pilipinas pasok sa top 5 Muslim-friendly destination sa buong mundo. Nagbabalik ang ating kasamang si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala ang Pilipinas bilang isa sa top 5 Muslim-friendly destination sa mga bansang hindi kabilang sa Organization of Islamic Operation o OIC. Ayon yan sa Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index o GMTI 2026. Ayon sa Department of Tourism o DOT, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng halal at Muslim-friendly tourism bilang mahalagang bahagi ng paglago ng ekonomiya, pamumuhunan at regional integration. Bukod sa pagkakasama sa top 5, kabilang din ang bansa sa top 10 destination sa buong mundo sa kategoryang communications, habang itinanghal naman ang Mindanao bilang most promising Muslim-friendly region sa mga non-OIC destinations. Kaugnay nito sa pagbubukas ng Salam the Halal Tourism and Trade Expo Philippines 2026, sinabi ni Tourism Secretary D. Angara Matey na layunin ng programa na palawakin ang oportunidad para sa mga lokal na negosyo at komunidad kasabay ng pag-akit ng mas maraming dayuhang turista. Mula sa 17 halal certified na accommodation establishments noong 2024, umabot na ito sa halos 70 establishmento ngayong 2026. Patuloy ding pinapalawak ang mga serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga Muslim travelers tulad ng halal food options, prayer facilities at specialized staff training. Mananatili namang bukas sa publiko ang Salam the Halal Tourism and Trade Expo Philippines 2026 hanggang Hunyo 21 sa upper ground floor ng Gateway Mall 2 sa Araneta City, kung saan tampok ang iba't ibang produktong halal at serbisyong pangturismo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Dating Supreme Court Justice or Associate Justice Antonio Carpio, sinabing hindi dapat maupo si Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si DK Sarate.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Niniwala ang isang dating maestrado ng Korte Suprema na hindi si Chis Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa harap na rin ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapiyan sa Manila Hotel, sinabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa sariling court tweet. Sinabi ni Carpio, hindi dapat ipitin o patagalin ng presiding officer na ihalal ang impeachment gaya ng nangyari noon sa ilalim ni Escudero noong Abril nang nilinaw ng kataas-taasang hukuman. Ang ibig sabihin ng court tweet ay depende sa sitwasyon pero sa loob ng makatwirang panahon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Balita mula sa lalawigan, mahigit 500 magsasaka sa dalawang bayan ng Iloilo nakinabang sa Agri-Services Caravan ng Department of Agriculture, Western Visayas. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, si JP Herbas sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot sa mahigit 500 magsaka mula sa bayan ng Mayagao at Binggawan sa lalawigan ng Iloilo ang nabigyan ng serbisyo ng Department of Agriculture, Western Visayas sa pamamagitan ng Agri-Services Caravan. Layunin ng programa na mabigyan ng mga magsaka ng mas madaling access sa mahahalagang serbisyong pang-agrikultura. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pagsusuri ng lupa, mga teknikal na konsultasyon at mga lecture tungkol sa crop protection o pangangalaga ng pananim. Umaasa ang DA Western Visayas na sa pamamagitan ng programang ito ay lalo pang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga magsaka upang makamit ang mas mataas na produksyon at mas di kalidad na ani. Para sa Bagong Pilipinas, JB Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Inyong po makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
16: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
19: Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan.
0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
25: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
24: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
26: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
27: Anong nangyari?
26: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
28: Ako sir, ambulance driver ako.
27: Ambulance driver?
28: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
25: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
27: Dahil hindi na umabot.
28: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
25: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
27: lahat. Makapal yung semento.
25: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
27: These ganito are the reinforcements.
25: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
24: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
27: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: TikTok ng bayan.
33: TikTok.
32: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan.
33: TikTok ng bayan.
32: Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina.
33: TikTok ng bayan.
34: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa sa iba't ibang platforms. Ano? So, miski pa paano, marami tayong mga Filipino community na nakakasubaybay sa ating programa. Mamaya, babatiin ko yung iba sa kanila. No? Special po ang ating araw ngayon dahil po hindi lamang sa selebrasyon ng Father's Day bukas, Father's Week daw ngayon. Mabuhay po ang ating mga tatay at dalawang tatay yung ano kasama natin dito ngayon. Mga tatay na may prinsipyo at paninindigan para sa bayan. At medyo unique po ang ating programa dahil isa pong leader mula po sa nasyonal at isa pong leader mula sa lokal ay magpapahayag ng kanilang deklarasyon sa kanilang pakikipaglaban para sa reforma, para sa transparency, accountability at iba't iba pang mga isyung pangbayan. So makikita natin yung dynamics, ano yung laban sa Kongreso, ano yung laban sa lokal at ano yung dynamics niyan. At may special na panauhin tayo tungkol po mula sa hanay ng kabataan, tungkol po sa paninagarilyo na matagal ko na pong kinakampanya. At sorry po, mahigit kalahati po ng mga kaibigan kong pinigil ko na magsigarilyo sa kasamaang palad ay tigok na po ngayon. Nakakalungkot man po. Ano? Mahigit kalahati. Kaya ayoko na po magbawal. Lahat ng pinagbabawalan ko pumapanaw ng mga kaibigan ko. So anyway, mga kaibigan, ating pong tema ngayon, ano? Mula Kongreso ng Pilipinas hanggang Konseho ng Pasig, paano yung pagtindig natin sa makaprinsipyong politika? Ayan, medyo naiiba yung topic natin. Sasabihin ko na ang pangalan nila, mga suki na rin natin sa programa, pero mamaya na yung formal na introduction. Siyempre, yung suki natin, ang ating matapang at consistently na lumalaban na congressman natin mula po sa ACT Teachers Party List. Mamaya po, mapapakinggan nyo si Congressman Antonio Tino, mamaya po. Yan. At sa akin naman, sa bayan namin sa Pasig, yung pinagyayabang namin na leader kabataan, ang aking kaibigan, si tawag namin sa kanya ay si Konsehal Coach Paul Senugat. Mamaya, papakinggan natin siya, no? At si, ano, si Eds. Mamaya, Eds, ha? Ichismis mo sa amin yung kampanya mo sa anti-Yossi, ha? Pakinggan namin mamaya yan. Anyway, sa atin pong word of the week, mga kababayan, ay ang terminong bula ang propeta, no? Mga tao, lalo na po yung mga sikat at makapangyarihan, may poder na ginagamit ang Biblia, ginagamit ang reliyon, hindi para sa kabutihan ng mamamayan, hindi para sa kabutihan ng Panginoon, kundi para sa kanilang mga agenda. At malino po na susulat, nag-warning na po sa Biblia na tayo po ay mag-ingat sa mga bulaang propeta hanggang po sa mga kulto na ginagamit ang kanilang simbahan, nag-i-endorso ng mga magnanakaw, nagpo-proteksyon ng mga tiwali at mga mandarambong. Bantayan po natin yan, ang tinatawag nating mga bulaang propeta. Sa atin pong issue pasada, mabilisan na lang po, marami pong tumututol na magiging presiding officer daw si Senator Chis Escudero ng impeachment court. Ano? Siya yung tumutol doon sa fourth wid at may ibang interpretasyon at nakadiskaril, ano? At nakasabwat pa, sorry for my term, wala akong maisip na ibang termino, nakasabwat pa yung hindi ko sinasang-ayunan at maraming hindi sumasang-ayon na desisyon ng Supreme Court. So bantayan po natin yan, issue na dapat nating bantayan. Pangalawa, yung Cayetano narrative hindi po tumitigil, ano? Siya po ay hindi lamang naging presidente sa Facebook ng Senate, siya po ay senador sa Facebook. Ano, walang tigil sa paninira. Ewan ko ako, baka, alam mo, sa totoo lang, kung sa salitang kanto o lumpen, baka pag, ito, pag pumunta sa Senado, baka mabugbog po ito ng mga sinisiraan yung mga senador. Anyway, patuloy ang pagpuputak, patuloy ang kanyang mapait na mga deliberasyon at mga pahayag. At sabi ko nga, ako, personal ko to, no? Ayon sa aking grapevine, ano, ika nga, nag-fail kasi yung ano, destabilization tsaka yung coup attempt, no? Kompleto yung recados niyan eh. Pero alam mo, kapag masama ang iyong balak at wala itong suporta ng mamamayan, kahit ano pa yan, hindi magtatagumpay yan. Anyways, sorry, Senator Alan Bitter Cayetano. Sorry sa'yo. Pangatlo, flood control scam, ano? Akala, ang sabi ng mga DDS, itong mga kakampi ni dating Presidenteng Duterte, kinalimutan na rin natin ng flood scam. Tandaan niyo po ito, beyond impeachment, beyond sa mga issue ngayon na nangyayari, hindi po namin tatantanan. itong issue ng flood control scam at lahat pa po ng mga klase ng scam. Katulad halimbawa, ito hindi nababanggit, ito papatulong ko kay Congressman Tinio rito, dapat maimbestigahan. Ang isa sa pinakamalaking racket bukod sa pagdanakaw sa mga proyekto, yung pong cat's eye. Alam niyo po ba yung cat's eye? Sabi nung iba, minsan 10 times pa ang presyo niyan. Naka in billions po yan, in hundreds of billions, in billions, yung cat's eye. Eh pinagnanakawan po tayo ng mga, ang daming nakalusot dyan. Diyos ko, yung iba retired na. Ano? Bantayan po natin yan. Ako, ang dami pa ng mga issue. Ay nako, mga kababayan, ang dami. Ito pa po, yung mga maleta boys, eh, wala nang sinabing totoo. Ako, naniniwala ako na kapaghatid siguro sa mga politiko at mga tiwali ng pera, pero parang imposible na yung mga binabanggit. Parang laban bawi eh. Yung kay Kiko Pangilinan, senator, eh binawi. Ano? Galit na galit si Ate Shawi. Ano? Yung staff ni senator Tito Sen, eh binigyan, pero patay na. Pero sabi ko parang senator Dilima, nakakulong. Binigyan din ng pera si Congressman Dilima. So, ang dami pong paiba-iba. At pag hindi nila kakampi, eh sinasama sa listahan. Pagkakampi na nila, tinatanggal na. So, eh, imbis na magkaroon ng kredibilidad, eh parang nakakagulo po itong mga maleta boys. Nagalit na nga yung Marines. At nagalit si yung bayani natin, si Colonel Kirubin, ano? Isang bemedaled soldier na hindi daw dapat ganito ang training at inaabot ng ating mga Marines dahil hindi daw sila ganyan. Hindi sila nagpapagamit. At yung missing sa Bungeros, hindi po natin tinatantanan yan. Bantayan po natin yan. Yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, tumaas ng 300 to 1,000%. Nakakalagpas po ito sa mata at pagtingin ng ating mga kababayan. Ano? Ang balik po nito ay sa ordinaryong mamamayan sa OFWs. Hindi po tayo tumututol sa development, sa serbisyo, sa negosyo, pero yung tayo po ay 300 to 1,000%. Kawawang taong bayan. Yung suki po natin, Department of Agriculture hanggang ngayon, tuloy ang smuggling, walang comprehensive program, strategic program on agricultural development. Puro po press con, puro propaganda. Sorry po, no? Bukas po ang ating stasyon kahit na tayo ay maliit lamang sa inyong mga opisyal para po magpaliwanag dito. Pero baka lang uminit ang ulo pag nagpapaliwanag na yung mga opisyal na yan dyan sa ating DA. Yung sa atin pong education sector, mamaya po natin tatanungin si Congressman, importante po yung hinihiling na 50K entry level at meron din pong kampanya yung iba na 15,000 across the board at iba't iba pang advocacies sa ating mga teachers. At sabi nga nila, panghuli sa ating issue ay dapat daw hindi mangga ang ating pambansang prutas. Dapat daw e balimbing. No, usong-uso yan sa Senado. At nung tinukso daw sa Biblia, hindi, wala naman daw mansanas sa Garden of Eden. Wala daw mansanas doon sa Middle East nung unang panahon kung doon yung Garden of Eden. No? Ang tunay daw na prutas na pinantukso nung demonyo ay balimbing. Kaya ngayon, ang dami politikong balimbing andyan sa Senado. Pero ngayon, sa akin simple lang eh. Hindi ko kakalimutan na sila ay balimbing. Hindi ko kakalimutan yung kanilang record. Pero tignan natin, hamunin natin sila kung may gagawin pa silang mabuti para sa bayan. Yan lang po ang ating issue pasada. Sa ating pong balitang pipit, mabilisan lang. Ano? Medyo humaba yung ating station ID. Sa ating balitang pipit, isa pong politiko na negosyante, consistently, ngayon, nire-revive na naman yan ang atake sa gobyerno. Ito po ang background. Ano? Siya po ay may malaking hawak na lupa sa commercial area dito sa Metro Manila. Pinag-invest niya ang kanyang mga foreign partners ng billions. It turned out, ang kanyang papeles ay peke. Kaya hindi pumayag ang gobyerno, lalo ang Malacanang, na kilalanin yung kanyang mga papeles. Dahil doon, sa mga nakaraang taon, paulit-ulit siyang nagmo-mobilize para po sa destabilization, sa pagpapabaksak ng gobyerno. Alam niyo po, hindi masamang maging critical, hindi masamang pumuna sa mga mali ng ating pamahalaan. Ang masama, yung iba yung motibo mo. Ha? Yan po. Ayon po sa ating pipit dyan, bumalik yung ating pipit at sinasabing may update na naman dyan sa politiko negosyante na yan na galing po sa Norte. Yan po, kilala na natin lahat dyan. Eh, mahirap magbanggit ng pangalan, baka tayo madimanda. At saka medyo Tumitigok yan. Yung politikong yan. Eh, kaya ko pong tapatan yan. Pero pag marami na sila, hindi ko kaya yan. Anyway, mga kababayan, pagbati lang po una sa ating kababayan, Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer dyan sa Sydney, Australia. Nakikinig po, regular na sumusubaybay ang Filipino community dyan sa Sydney, Australia. At binabati po natin, at ito may malungkot naman, pakikiramay sa aking batchmate, Ricky Concepcion, sa aking mga kaibigan, Concepcion family, sa pagpanaw ni Tita Belen Concepcion ng Pasig. Nakikiramay po sa buong pamilya. At syempre, sa ating pagbati sa may mga kaarawan, ano? Unang-una na yung aking future daughter-in-law, si Ina Suelto. Happy birthday sa iyo, Ina. Happy birthday din sa mayor natin, Mayor Vico. Mayor Vico, painom ka kahit hindi ka umiinom. Painom ka. Yan, Coach Paul, nagpapainom yan. Pero hindi siya umiinom. Anyway, nako, ito pa, oh. Yung andami pang may birthday, si Ting Hilario, si Consel natin, Ting Hilario. At saka na yung iba, no? Dahil tayo po ay mauhuli sa ating mga babatiin. Sa interview portion, mga kababayan, ipapakilala po natin bago po yung dalawa nating suki, yung atin pong bago pero hindi po lang ngayon siya magsasalita. Magkakaroon tayo sa future ng extensive na discussion dun sa issue niya. Pabatiin po natin si Edelito Dalipe ng Social Watch Philippines sa kanilang anti-smoking campaign. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig.
2: Hello po, naimbag na Aldaw. Magandang hapon po sa ating lahat.
34: Okay, yan na. Ayos yan na. Sige. Thank you, Ed, sa pagpunta mo. Mamaya, i-announce mo yung campaign mo, ha? Siyempre, ang ating suki, ang ating pong champion ng teachers' rights and welfare, isa pong regular na nakikita natin maging sa, hindi lang sa ating kongreso kundi sa parlamento ng lansangan para ipaglaban ang ating mga karapatan. Siya rin po ay responsable sa maraming legislative measures, mami ay kikwento niya sa atin, para po sa kapakanan ng ating education sector, kasama rin po ang mga non-teaching personnel, no? Mga nakinabang po sa kanyang mga panukala at mga legislation. Wala pong iba kundi ang ating kaibigan, regular po suki natin, ang representative po ng ACT Teachers Party List, Congressman Tinio Antonio Tinio. Bati ka lang, Kong.
5: Hi, Kanuel. Maraming salamat sa pagkakataong ito muli sa iyong programa. Magandang hapon po sa lahat.
34: Salamat sa pagpapa-unlock mo, Kong. Ang dami kong tatanong sa iyo mamaya. Magandang kombinasyon natin, no, sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Kombinasyon to ng pambansang leader at yung sa Kongreso at yung lokal na leader natin sa Pasig para sa pagtutulak ng mga prinsipyong politika at mga reforma. Ngayon naman, ipinagmamalaki ko ang aming leader kabataan, no? Ito po ay nanggaling talaga sa Maralita. Hindi po Japek ang pagiging panggagaling nito sa Maralita. At nakapagsikap, nag-aral, naging educator, naging life coach, at siya po ay leader ng Praxis, leader ng Rover Scouts. Siya po ang initiator, no? Pioneer po ng tinatawag nating CSO Academy. Ito po ay kinikilala na ng Department of Interior and Local Government. Una po ito sa buong Pilipinas at ginagaya na po ito unti-unti sa iba pang bahagi ng kapuluan. Ang atin pong leader, ang First District Councilor ng Pasig, bumati ka sa ating mga tagapiknig, Coach Paul Senugat.
6: Magandang araw ka, Kanuel. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at syempre bumabati tayo sa ating mga tagapakinig.
34: Sige, mas nagpapasalamat ako sa inyo dahil ang purpose ng aking programa ay yung mga maparating natin sa taong bayan, yung iba't iba nating mga advokasiya at kayo yung katuwang ko para maabot ko ang layunin na yan. So, anyway, katulad po ng sinasabi nating mga congressional hearings, Senate hearing, bigyan natin ng pagkakataon baga sa ating mga resource person ang opening statement nila. Simulan ko kay Kong Tinio. Ang daming gulong nangyayari. Kung in general, ano ba tingin mo sa mga gulo na to? Ano ba masasabi mo?
5: Kung hugatin natin yung mga gulo na nakikita natin, no, sa politika, maugat natin yan sa yung tumitinding tunggalian sa pagitan ng yung koalisyon ng administrasyon na nagmula sa pagsasanib ng Marcos at Duterte, 'di ba? Yung unity team. Pero mabilis na nabiyak ito. Tapos lalong titindi pa ito habang papalapit yung 2028 election. Ang tunggalian nila ay para sa literally para sa survival ng kani-kanilang mga paksyon sa naghaharing uri, no? So usapin to ng sino ba ang makakakontrol sa resources ng gobyerno, sa impluwensya, no, sa pagkontrol sa mga posisyon. Tapos pagdating ng 2028, usapin to ng kailangan gusto matiyak nung magkabila na mapapanatili sa poder ang kung di man si Marcos, yung dapat yung kanyang kakampi niya, si Vice President, of course gusto niya siya na ang maging presidente, pero ang usapin dito survival nga, no, kasi kung yung sino mang matalo, tiyak na yun naman ang makukulong o magigipit, no. So yung mga nangyayari ngayon, whether sa Kongreso, sa Senado, lalo na sa Senado, hindi natin, yan ang context niyan. No.
34: So contest for 2028, na, parang tungo na diyan, tungo na diyan.
5: Malinaw naman na ganon, no. Yung ang nangyari, yung issue ng flood control. Tama ka, napakalaki, pinakamalaking issue ng corruption in
34: recent, well, history.
5: Recent history, yeah. No? Ay unfortunately, ngayon ang nangyari, napakaraming sangkot dyan, pero ngayon ang nangyari, ginawa ng kasangkapan ng dalawang panig para para gamitin laban sa kaaway at protektahan ng kakampi. Ganun na. So, for example, yung administrasyon nagbabanta ng kaso sa mga tingin niyang kaaway sa politika. Tapos parang so didiinan kapag kaaway, pero pagka lumapit na sa administrasyon, parang medyo makakalimutan muna.
34: Yeah, yeah.
5: Parang ganoon. Ganun din naman yung kampo ng Vice Presidente, gamit nila mainly yung 18 Marines ngayon, no? So ang pangunahing gamit pa nito ay para i-discredit naman yung mga yung administrasyon at saka yung mga kaaway ng Vice Presidente. So parang, for example, sa impeachment, sasabihin nila, kaya lang may impeachment sa Vice Presidente dahil binigyan ng maleta ang mga yan. No? Rather than, alam naman natin, may matibay na batayan din yung corruption ng Vice Presidente. So, ganyan po. Yan ang explanation sa sitwasyon natin ngayon.
34: Sige.
5: At lalo pang lalala ito habang papalapit ang 2028.
34: Sige. Kung babalik pa tayo dun sa ilang detalye, no, particular dun sa direction ng impeachment, no, kasi alam kong very much engaged ka dyan, lalo na nung preparation nyo sa Congress with the prosecutors. Kaya mamaya babalikan natin yan. Okay. Coach Paul, ano ba masasabi mo sa nangyayari ngayon sa ating bayan, aside from yung reforms na tinutulak mo sa Pasig, at may napagtagumpayan tayo, napakulong na natin yung ano, yung kalaban natin dun, hindi dahil lang sa kalaban natin, kundi dahil sa korupsyon, di ba? So habang nagpapaliwanag ka, kukunin ko muna yung para sa celebration natin. Mga kababayan, ito po ay bahagi ng aking month-long second year anniversary, kaya magto-toast po kami ng aking mga panauhin. Coach Paul, take it away.
6: Ayun, una syempre sa pangyayari, no, sa ating national na lente, no, yung tinitingnan natin. Nakikita natin na dapat ay itong Senado ay dapat ito ay para sa kapakanan talaga ng mamayan. Maraming issue ang dapat na pag-uusapan, no? May issue tayo sa pagtaas ng sahod, no? Sa living wage, may issue tayo sa pag-exist ng kahirapan, nariyan pa rin. At syempre, may issue tayo pagdating sa political dynasty, no? Gusto natin talaga na magkaroon tayo ng isang version ng totoong political dynasty, anti-political dynasty law. Pero dahil nga sa tunggalian na nangyayari ngayon sa dalawang paksyon, no, malaking paksyon ng pamilya, sabihin nating pamilya, ay yung mga importanteng issue na dapat tinatalakay ngayon sa ating national na legislatura ay hindi na pag-uusapan, no, na ha-hijack yung ating mga magagandang issue o mga importanteng issue na dapat na pag-uusapan. Kaya para sa akin, napaka-importante na mapalakas yung hanay ng tunay na nagsusulong ng reforma. No? Mapag-isa yung puwersa na totoong alternatibo. No? Kasi parang ang nangyayari, Kanuel, parang makikinabang lang tayo sa kung sino yung mananalo sa tunggalian ng dalawang malaking bato na to. No? Pero at the end of the day, alam natin na tama po na it's a political survival. No?
7: Tama, tama.
6: Na hindi mabalikan. Kaya importante sa hanay ng mamaya na magkaroon talaga ng isang alternatibo na pinuno, na leader, no? At isang leader na hindi personality based, no? Isang leader na hindi dahil sikat, hindi dahil kilala, hindi dahil artista o hindi dahil galing sa malaking pangalan, no? Isang leader na dapat ay consistent, no, sa pagsusulong ng mga reforma at mga advokasiyang pinaglalaban. Wag minsan parang gusto mong kumampi, no? Parang mas banta. mas banta yung isa sa demokrasya, kaya dito muna tayo sa kabila. Pero ang totoo,
7: yung mga lesser evil arguments, mga
6: itong dalawang to, pareho din naman talagang ano, kaya parehong dapat nating bantayan, no? Kaya importante na mag-organisa ang mamamayan para sa akin, no? At hindi lang ito sa national na level. Sa local na level, dapat mag-organisa tayo para talagang humanap tayo ng isang alternatibo na haharap, no, sa mga higanting political names na to. So, yun.
7: Teka, napakaganda niya, no? Parang iisa yung tinutuhog nung pananaw ng isang pambansang leader at saka isang leader ng Pasig. Parang isa yung tinutuhog, no, na pagbabago. Parang ang panawagan natin, beyond personalities, dapat ang pagbabago yung issue, yung advokasiya. Dapat dyan. Alam mo, Eds, mamaya ikaw, babalikan kita, ha? Kasi sa akin, bahagi rin ng pagbabago yung ating mga advocacies, eh. Mula sa budget, children's rights, pero may isang particular issue na tatanungin kita mamaya. Pero bago yan, toast muna tayo para sa second year anniversary ng aking programa. Kong, karangalan ko, makasama kayo. Kampay. Thank you.
6: Ang yelo.
7: Okay na, pinalamig ko yan. Si Consel Paul, gusto scotch on the rocks.
6: Nagreklamo.
7: Hindi, mas sabi nila, pag masarap daw yung iniinom mo, mas malalasahan mo kung wala yung ice. Ayan. Ginastify lang dahil di ako nakapagdala ng yelo. Anyway, balik tayo sa issue natin. Napakahalaga, no, nitong unawain natin mga kababayan, ano, sabihin natin, Consel Paul, siya nagot, huwag kang makailam sa national. Diyan ka lang sa Pasig, maganda naman ang ginagawa nyo ni Mayor Bico, huwag ka na makailam. Pero mapapansin natin, hindi ko naman siya tinatanong na ipaliwanag niya, hindi maiiwas sa isang progresibong leader na makialam sa pambansang usapin, kahit siya ay local leader na tinatawag natin. Ano? In particular, nagkaisa kayo dahil alam ko, ang tibay ng panawagan ng ating ACT Teachers Party List, lalo na yung Makabayan Block, sa issue ng anti-dynasty campaign. Pwede bang ikwento, bago ako bumalik kay Kong Tinyo, Coach Paul, ikwento mo nga, ano yung parang nag-resolusyon ang Pasig? Nakialam kayo sa anti-dynasty campaign, ha? Sige, okay.
6: Yun, nagkaroon ng resolusyon yung Pasig expressing, no, or urging the Congress to pass an anti-political dynasty law, no. Pero in fact, maganda rin yung nangyaring ano, deliberasyon sa konseho, no, kasi kung babalikan niyo po, naka-live naman ito, isa po ako sa nag-interpolate din, no, nag-interpolate tayo. Dahil doon may nilagay na middle ground, eh, doon sa resolution. Bunga ito ng mga konsultasyon, mga committee hearings, kaya naglagay ng middle ground. No? Pero ang ginawa natin, pinatanggal natin yung middle ground. Huwag nating sabihin na second to fourth degree. Sabihin natin na specific, kailangan natin yung isang magandang version na ang magdedetermina ay syempre nasa kapangyarihan 'yon ng Kongreso, oh. 'Di ba? It's beyond our capacity. Pero ang gusto lang talaga nating sabihin, no, during the deliberation, the interpolation, na ayaw natin na sa level pa lang natin na water down na yung gusto nating version, eh.
7: Oo, diba? Biro mo.
6: Gusto natin
7: sa baba pa lang.
6: Gusto natin na ang
7: binabanlawan niyo na.
6: Gusto natin yung version ay ako personally, kasama ko rin naman si Mayor sa Anti-Dynasty Network, eh, sa ADN. Uh-huh. Personally, ang gusto natin yung talagang version na ipagbabawal talaga up to the fourth degree.
7: Uh-huh.
6: At walang succession, at walang sabay-sabay. Kasi yung version natin ngayon na pumasa sa, hindi ko lang alam kung saang level na.
7: Sa
6: Congress. Pero ang gusto natin yung totoong anti-political dynasty, uh-huh. No? Pero otherwise ako masasabi ko na bunga ako ng walang pangalan.
7: Okay,
6: ang tatay ko repairman, oh. 'Di ba? Talagang
7: I was about to say that. Ang Coach Paul Senogat ay sasabihin nila sa traditional sense, nobody ito sa Pasig. Hindi naman 'to matandang pamilya sa Pasig, na mayayamang pamilya sa Pasig. Ang tatay niya repairman. Pero dahil sa tamang advokasya at pagyakap ng mga Pasigueño sa pagbabago, nanalo ang isang Coach Paul Senogat. May pag-asa pa rin ang bayan natin sa mga ganyang karanasan. Ano? Anyway, balikan natin, importante kasi yung sa Congress. Eh.
6: Yeah.
7: Continue, ano nangyari na ba dyan? Parang ang pinakahuli kong alam, bago pa itong panghuling initiative or development, mahigit 24 ang versions.
6: Uh-huh.
7: Parang kanya-kanyang, ang sabi nila, kanya-kanyang version daw, kanya-kanyang ligtasan ng dynasty. Uh-huh. Yun nangyari. Sige nga, kwento mo nga.
5: Well, actually, ang nangyari sa House, na-approve na on third reading. So, ang bola na sa Senado na ngayon. Of course, ang question dito, anong klaseng bill yung in-approve?
7: Uh-huh.
5: So, pinahayag na natin sa makabayan yung pagtutol natin sa House version.
7: Uh-huh.
5: Dahil napakakitid ng ipagbabawal nito na political dynasty. So, sabi nga ng iba, sinasabi rin natin, basically, nag-institutionalize sa mga malaganap na dynasty, no? Dahil ang pinagbabawal lang niya yung sabay-sabay na sa isang political unit. For example, isang LGU.
7: Mm.
5: No? So, bawal kung mayor ka, tapos kabag-anak mo, konsehal, etc.
7: Vice konsehal,
5: okay. Pero okay sa Senado. Bawal dito yung magkakapatid katulad nung ngayon, no? Pero hindi bawal kung mayor ka tapos congressman yung
7: kapatid mo.
5: Kapatid mo, party list naman yung asawa, at
7: yung anak mo senador.
5: Tayo, governor, meron kang mag-anak na governor, tsaka senador, hindi bawal 'yon. So napakakitid nung binabawal niya. So definitely sabi nga ni Konsehal, ang gusto ng taong bayan at ang intindi nila pagka sinabing anti-dynasty bill ay bawal yung sabay-sabay at magkakasunod at up to fourth degree. No? O kung saan yung ibig sabihin, hindi lang yung immediate family, magulang, anak, kapatid, and so on, kung hindi hanggang tito, pinsan. Kasi ganun ang mga dynasty sa atin, ang kanyan, eh. Diba? At sa House, ang naging debate ron, sabi, kailangan daw ibalansi kasi yung right of suffrage, which includes yung karapatan daw na tumakbo ng individual. Hindi pwedeng ipagbawal.
7: Demokrasya, demokrasya.
5: Dun sa mandato ng konstitusyon ay ipagbawal ng political dynasty. So, kaya ganyan daw yan. Pero ang ating pangontra dyan, sabi natin na actually, yung pagbabawal sa dinastiya ang kailangan para talagang maging ganap yung karapatan ng lahat o ng nakararami
7: na lumahok.
5: Katulad ng binanggit mo, si Konsehal Paul, no? Hindi siya galing sa mga traditional political families ng Pasig, pero inilaban yan. At kinailangang talunin ang makapangyarihang political dynasty, di ba?
7: Mabibigat yung pangalang tinalo niya.
5: Oo,
7: ang dami pang pera.
5: So, ang idea natin ay magpasa ng tunay na anti-political dynasty law para nga dumami pa ang mga konsehal poll, no, katulad niya sa buong bansa.
7: Tama, tama. Ang ganda. Gandang point. So, ito, mga kababayan, nakikita nyo, yun yung correlation ng laban
34: sa makaprinsipyong politika mula po sa bayan ng Pasig hanggang dun sa pambansang antas, ano? Yung usapin naman ng accountability, transparency, alam kong tinutuloy-tuloy yan ng council ni Mayor Bico, at alam ko naman hindi tinitigilan yan nila Congressman Tinio noong pa natin na papanood at nasusubaybayan sa inyong laban. Pero bago yan, gusto ko munang pakinggan yung isang kaibigan natin in the midst of all this, bagamat maraming advocacy yung Social Watch organization nila. Gusto kong pakinggan natin to kasi ito magiging topic natin sa mga susunod na programa. Eds, pakibanggit mo nga ano ba yung anti-smoking campaign. Huwag kayong magagalit, ako yung anti-smoking ako, kaya talagang special guest ko to si Eds. Eds, go ahead. Ano ba yung anti-smoking campaign natin?
2: Sige po, magandang hapon po, Kanoel. And una po sa lahat, nakalimutan ko po magpasalamat kanina na malaking karangalan po na makihanay po sa congressman at sa councilor. Bale, national, local, tas isa pong kabataan. Ayun, bale, marami po tayong mga advocacy na gusto nating iparating. Pero ngayong araw po, most likely, gusto ko pong i-champion, ipanalo po ang smoke-free and vape-free po na Pilipinas. Mm-hmm. Bale, bilang isang kabataan po, kami po kasing susunod na henerasyon and makikita po namin yung malaking pagbabago po. Hindi lang po sa reforma ng gobyerno, pero pati na rin po sa kapaligiran natin. Ngayon po, umabot po ng 112,000 po kada taon ang namamatay sa sa tobacco use po. And also, bilang isang kabataan po, ito po yung pinaka nakagulat ako na 1,000% po yung pag-angat ng mga gumagamit po ng Yossi and vape sa aming mga kabataan po. Kumbaga, dalawang kabataan po ngayon ang nag-smoke, then the next year's 2,000 na po sila. So, bilang isang kabataan po din po na nakaranas na mag-vape, ayun, so, lagi po nilang sinasabi sa akin na, wow, cool yan! Maganda yan. Pero para sa akin po ngayon, mas cool po na makapagtapos ng pag-aaral. Ayun po. So, ngayon po, mas clear po sa akin, through this bill po, tinuturuan po tayo na hindi po sobrang preachy, Kanoel, na itigil nyo yung vape, tama na yung vape. Paunti-unti po tayong tinuturuan at tinutulungan po na ipaintindi sa mga kapwa natin Pilipino, sa kapwa ko po kabataan, kung ano po ba yung masamang epekto ng smoking, ano ba yung mga statistic and datas po ngayon na nagpapatunay po na malaki na po yung dagok sa lipunan ng smoking po. Dito po kasi sa Pilipinas malaki po yung ambag ng tobacco industry when it comes to economy po. Pero malaki rin po yung pagkuha po nila when it comes to health sector na po.
34: Pondo rin natin.
2: Yes po, pondo rin po. So parang give and take po, pero parang mas malaki na po yung nakukuha nila. And this time po sa smoke-free and vape-free po na bill natin, china-champion po natin dito yung public places po is malesen na po yung mga smoking area. Magkaroon po ng mga educational and seminar po sa mga kabataan. And of course, yung patuloy po na pagpapakalat po ng patungkol po dito sa smoke sa smoke-free and vape-free Philippines po. And bilang isang kabataan po, isa po ako sa patunay na pag natutuhan po o pag naturuan po ang isang Pilipino, isang kabataan, kung ano po ang epekto nito at kung ano po yung maaaring mangyari po sa isang tao pag nag-i-smoke po. Isa po ako sa patunay na may magbabago po or may mababago.
34: Salamat, Eds. We will have a specific particular program para sa pagpapalawig niyan, ano?
2: Pati yes po.
34: Yung advocacies ng Social Watch. Kumanda kayo. Handa kayo, Rona. Sige. Darating tayo. Salamat.
2: Maraming salamat.
34: Kakampi mo tayo diyan. Magkakampi tayo diyan. Anyway, nung kapanahunan ko, nung kabataang aktivista pa ako, maniniwala ka, ako lang yata o dalawa lang kaming sa grupo namin ang hindi nagyoyosi. Kaya nagpatakaran kami, bawal yung sabay-sabay. Kasi ako lumalangap eh. Parang ganoon eh. Tapos imbis na makakampanya ako, parang yung mga kinampanyahan ko, lahat sila nagyoyosi na, ako na lang yung mag-isa na tira. Pero anyway, yan eh, kanya-kanyang trip sa buhay yan eh. Kong, sige.
5: Ang napansin ko lang ngayon at natutunan ko ay yung kabataan ngayon, maaring hindi na nagyoyosi. Pero diretso sila sa vape.
2: Opo.
5: So ganun na ngayon ang yung habit, medyo nagbago, pero sabi nga ng iba, mas delikado pa yung
34: may mga study na chemical 'yun eh, chemical. Oo. Kasi.
5: So maganda talaga na
34: Ako may suggestion ako.
5: Legislation diyan.
34: Umaabanti naman yung ating siyensya. Baka hindi ba pwedeng mag-imbento ng vape na para sa kalusugan, yung nai-inhale mo, yung vitamins, eh, di ba? Tapos yung ibubuga ng vape mo, yung parang nakakabango na at saka healthy sa, baka lang, di ba? Para yung kombinasyon ng advocacy mo, nagtitrip ka na, nakapagyayabang ka na, ang angas-angas mo na, nakatulong ka pa sa

0: eh dalawang salita lang. And then si Ate Shawi yan eh. Anyway, alam mo ikaw Kiko at ikaw Senador ha. Anyway, Alan Cayetano.
1: Facebook vlogger.
2: Live selling.
3: 10,000.
0: Galing, parang perfect yun ha, perfect. Anyway, Bato de la Rosa.
1: Tago. Nadapa.
3: Butcher.
0: Senator Risa.
1: Good governance.
2: Handa na.
3: Winry.
0: Yeah. Robin Padilla.
1: Actors.
2: I also shout.
3: Voice healy ba?
0: Bam Aquino.
1: Good governance din po.
2: Pwede rin.
3: Dilawan.
0: Pia Cayetano.
1: Kumustahin.
2: Yeah. Actress.
3: Obvious, it's obvious, di ba? common sense.
0: Common sense, common sense. Ivy Marcos.
1: Facebook din po.
2: Vlogger din.
3: Kapatid na masama ang loob.
0: Kapatid na putik, sabi nila. Anyway, Cheese Escudero.
1: Cheesy.
0: Yeah.
2: Fourth with.
3: Gustong bumawi.
0: Yeah. Joel Villanueva.
1: Parang tahimik po siya.
2: Bible na isip ko eh.
3: Banal.
0: Yun. Naaso. Santong kabayo. Ikaw ha. Ikaw talaga. Malamang ka lagi ano ha. Kung ha. Villar siblings, yung magkapatid.
1: Lupain.
0: Ako, bigat yan.
2: Land.
0: Toot. Land, ayan. Madami yan. Land Pacman ba?
3: Grab.
0: Tinuloy. Alam mo, ayan ang sikreto ng mga Pinoy eh. Sa kabila ng mga kabwisitan dito sa mga trapo na to, napapatawa pa tayo, di ba? Kaya tayo nagsusurvive eh. Kiko Pangilinan.
1: Good governance po.
2: I have the floor.
3: Ate Shawi, no?
0: Jinggoy.
1: Kulong.
2: May doctorate na.
3: Hospital arrest.
0: Nilagay din na, ano, hall of famer na, hall of famer. Lauren Legarda.
1: Traitor.
2: Butterfly?
0: Yeah. Kung.
3: Bakit? Why?
0: Why? Yeah, oh. Hamon yan sa kanya. Bongo!
1: Ano po? Wala na ang tatawag po. Ano po siya? Go na go. Ito naman may isip.
0: Sige.
2: Loyal?
3: Less talk, less mistake.
0: Marculeta?
1: Ano po? Breed ng aso.
0: Eh, kaba? Sorry po. Insulto sa aso yan. Mahilig ako sa aso.
2: Narinig ko eh. Wig.
3: Pinukan ko. Sige. Seatmate ko yan sa house. Seatmate.
0: Alam mo kung seatmate ko yan? Siguro nasa bunutan ko yan. Para, Diyos ko. Anyway, Congressman, Senator, Congressman De Lima.
1: Bumalik na po.
2: Yeah. Nakabawi.
0: De Lima.
3: Saludo.
0: Yeah.
3: Oh, yan. Yeah,
0: Biko Soto.
1: Ay, mag-president ka na po, please.
0: Hindi pa, kulang pa isang taon.
2: Inspiration.
0: Yeah.
3: Idol.
0: Yeah. Pag, alam mo, sa lahat ng mga binabanggit ko, sa assessment ko, ang pinakasikat talaga si Biko Soto. Wala pang nagne-negative eh, puro positive ang sinasabi. Anyway, siguro, bago tayo magtapos, importante, simulan ko sa iyo, Eds, yung panawagan mo briefly no sa anti-smoking campaign mo, panawagan mo sa kabataan at mamamayan.
1: Magandang hapon po, muli po ako po si Eds. Bilang isang kabataan po, isang broadcaster, future broadcaster po, ayan, gamitin po natin yung mga kakayahan natin para may palawak po ang patungkol sa pagcha-champion po ng smoke-free and vape-free Philippines po. Ito po yung mga reforma na magbibigay po sa atin ng kaliwanagan kung ano nga po ba ang mga masamang epekto ng smoking, also po yung paglilesen po ng mga public smoking area. Bilang isang kabataan po, tulungan niyo po kami na mas mas malinis po yung hangin na aming malanghap in the near future. Yeah, tulungan niyo po kami. Maraming salamat.

0: po.
1: Pasado ka na. Dito ng broadcaster. Biro lang. Galing, galing. Anyway, Coach Paul, siguro tungo sa panawagan mo, can you share to us one or two major legislative achievement mo? Share mo lang sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig at yung panawagan mo sa Pasigueño at taong bayan bago tayo pumunta sa last statement at achievements din ni Congressman Tino. Coach.
2: Sa kasulukuyan may tatlong committee kasi tayo. Yung committee ng paggawa, committee ng non-government organization at ang committee ng games and amusement. No? Sa committee ng paggawa, isang mahabang laban. No? Oh, talagang tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga grupo ng manggagawa. Sa games and amusement, ayun, napagbawal natin yung mga billboards ng mga malaking pasugalan, no? So wala kang makikitang billboards ng mga casino
1: sa Pasig. Bawal.
2: Pero siguro yun talagang isa rin sa mga talagang personal din nating advokasya, yung pagdating sa pakikilahok ng taong bayan sa pamamahala, no? Ngayon nasa ikalawang pagbasa na, nasa committee level na pala yung ating Pasig Citizens Watch Ordinance, no?
1: Okay.
2: Layunin nito na magkaroon ng isang parallel, no? Meron tayong Project Monitoring Board. Pero ito ay isang parallel at mas participatory na monitoring process.
1: Bagamat ngayon, kami sa bilang ako part ng City Development Council, nagmo-monitor kami. Board. Pero ito patitibayin niyo pa.
2: Ito talaga ay
1: patitibayin. Okay.
2: Ang aspirasyon ay mas accessible
1: yun
2: sa kahit na sino yung mga impormasyon, yung open data, no, sa mga kasalukuyang infrastructure, mga programa at proyekto ng lungsod. Kasi
1: galing,
2: ang nais natin dito ay talagang ma-institutionalize yung pakikilahok ng taong bayan sa pagsisiguro ng pananagutan, no. Ang palagi kong bukang bibig ay ngayon, parang masaya tayo, di ba? Nagagalak tayo dahil kay Mayor Vico. Pero 10 years, 20 years from now, beyond Mayor Vico, kailangan mapalakas natin yung taong bayan kasi ito yung magpapatuloy ng mabuting pamamahala. Pangalawa na talagang pinagtatrabahuan natin, yung gusto nating ma-codify lahat ng mga participatory mechanism. No? From budgeting to planning, hanggang sa barangay, no? Hanggang sa mga participatory barangay development planning, gusto natin ito talaga ay ma-codify, no, mapagtibay natin para kahit sinong maupo, nandiyan na yung sistema na yung taong bayan ay, teka, bakit mo kami tatanggalan ng boses? Bakit kami biglang hindi kasali? Eh, may batas. May ordinansa.
1: Tama.
2: So,
1: hindi dependent sa politiko.
2: Yes.
1: Yung participation.
2: Yes. Oh, tama, kumbaga, tama. Ano, talagang taong bayan yung magpapatuloy. Ito yung talagang agresibo nating tinutulak sa konseho na mapagtibay lahat ng mga mekanismong ito.
1: Anong panawagan mo sa ating mga kababayan ngayon? Sige, huling statement natin.
2: Like ko po sinasabi, tayo po ang good governance. No? Hindi po, tama po na meron tayong champion. Inspirado tayo kay Mayor Vico, inspirado tayo sa giting ng Pasig. Pero ang totoo, kami po ay mawawala. Eh. Mga politiko, matatapos po yung termino. Pero hanggat walang sense of ownership.
1: Ang taong bayan.
2: Sa pagsusulong at paglaban para makasingil ng pananagutan, masiguro yung bukas at tapat na pamamahala, palagi ko lagi po tayong magba-backslide. Kaya importante yung taong bayan, niyayakap niya mismo, yung paniniwala na sa kanya mismo magsisimula din.
1: Ito yung mabuting genuine empowerment.
2: No? Yes,
1: pag na-realize niya na ito ay kapangyarihan niya at ina-assert niya to at ini-institutionalize niyo sa Pasig, di ba, natin ginagawa natin. Salamat, Coach Paul. At suki kita, lagi kang babalik sa programa ko. Continue, ano yung tingin mo major legislative achievements? At idiretso mo na sa panawagan sa taong bayan, hanggang sa kampanya natin sa impeachment, hanggang sa ano pa mga gagawin natin sa inaharap.
3: Well, in terms of legislative achievements, una, yung naging ambag ko individually sa pagpasa nung free tertiary education law.
1: Yeah.
3: So para sa akin napaka-significant noon at maraming nakikinabang dito hanggang ngayon, no. Pangalawa, yung pagpasa ng Election Service Reform Act. So bill natin 'yan. Ito yung ginawa ng voluntary ang election service para sa mga teachers. So matagal na laban 'yon.
1: Hindi pinipuwersa.
3: Sa pilitan. So naisabatas yan. At pangatlo, babanggitin ko, meron tayong pinasang individual amendment sa General Appropriations Act na naging batayan ng pag-regularize ng libu-libong mga contractual teachers, wow, sa public school. Nice. That was more than a decade ago.
1: Mga kababayan, so, ha, pakinggan po natin to. Kasi, sorry, akong sigit lang. Kasi kadalasan, akala nung iba, sa propaganda lalo ng mga naninira sa mga progresibong puwersa, nako, yung ano yan, laging naninira yan, yung act, yung makabayan black, laging puro reklamo yan. Mga kababayan, sa totoo lang, tignan nyo ang record sa Kongreso. Sino nakapagpasa ng batas na pinakikinabangan ngayon ng mga manggagawa, empleyado, guru, mamamayan, estudyante. Kaya importante po, dapat nag-aaral at humaharap po tayo sa katotohanan. Ituloy mo lang, Kong, okay. Panawagan.
3: So, sa panawagan naman, napakahalaga na panghawakan pa rin ng mamamayan ang ating panawagan, yung lahat ng sangkot dapat managot. Ito yung laban natin sa corruption. Ano? So, kaya whether pinag-usapan natin, impeachment. So, nandyan na, malapit na yung trial. Kailangan magtuloy-tuloy ito. At kailangan mapanagot ang Vice Presidente dahil napakalakas ng ebidensya na talagang winaldas ang pera ng taong bayan, yung confidential funds, tapos malakas ang ebidensya na nag-amas ng undeclared wealth ang Vice Presidente. Pero hindi lang yon, yung flood control, hindi magkabanggayan. No? Kailangan at the same time ay tuloy-tuloy ang paniningil natin sa lahat ng sangkot sa flood control, lalo na yung pinakamatataas na mga opisyal. Mula sa presidente mismo hanggang sa mga leader ng House and Senate.
1: Pati yung mga bumalimbing.
3: Hindi dapat tayo pumayag na sa nangyayari ngayon na parang nagiging negotiable na ang accountability. Na kung papanig ka sa dito,
1: tatahimik muna.
3: Oo, wala na muna ng kaso. O di kaya, kung kalabang ka, sisiraan ka, gano'n, no? Tatawagin na, maleta yan, gano'n. Pero wala namang actual na sinasampahan ng kaso na iimbestigahan na kukulong.
1: Okay.
3: So, kaya, tuloy po, lalo mag-one year na ang SONA, ang mahiya naman kayo speech. Kailangan buhayin muli natin yung kampanya para sa pagpapanagot ng lahat ng sangkot, lalo na yung mga nasa tuktok.
1: Pero sabi nila, Kong, maraming salamat sa inyo, no? Pero sabi nila, yung mga walang hiya, talagang wala daw hiya talaga eh. Anyway, mga kababayan, muli po, aking taus-pusong pasasalamat sa ating bagong kaibigan, si Eds from Social Watch, ang aking suki, ang kaibigan po nating leader kabataan sa Pasig, Councilor Paul Senogat, at ang akin din pong suki, Congressman Antonio Tinio. Maraming salamat. Dito po natin nakita ang dynamics ng lokal na laban at national na laban at kung saan ito nagtatagpo para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. So muli po, pasasalamat sa ating mga panauhin at sa inyo mga kababayan. Hamon po ang kanilang mga binanggit sa ating lahat. Panghawakan po natin ang kapangyarihan ng mamamayan. Ituloy po natin yung tunay na laban para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.
0: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 5:02.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris sa karagatan ng Hilagang Luzon dahil sa rocket launch ng China. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga mangisda at marino na iwasan ang dalawang bahagi ng karagatan sa Hilagang Luzon dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa nakatakdang rocket launch ng China sa Hunyo 23. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 10:02 hanggang alas 11:04 ng umaga oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang itinakdang drop zone sa karagatan malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Bilang pag-iingat, pansamantalang nilimitahan ng PCG ang paglalayag sa mga apektadong lugar at pinayuhan ang mga operator ng maliliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa mga nasabing lugar habang isinasagawa ang paglulunsad ng rocket. Binalaan din ng PCG ang publiko na huwag napitan o galawin ang anumang kahinahinalang debris na maaari matagpuan sa dagat o dalampasigan dahil sa posibleng panganib dito. Hinimok ng Coast Guard ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na istasyon ng PCG o lokal na otoridad ang anumang kahinahinalang bagay na namataan. Habang patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga marino at mga komunidad sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Finance Chief, isinusulong ang pagpapasigla ng banking industry sa financial inclusion sa bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Finance Secretary Frederick Go sa banking industry na pasiglahin ang financial inclusion sa bansa. Ito ang mensahe ng kalihim sa ginanap na 75th anniversary client appreciation event ng Security Bank. Ayon kay Go, maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto para sa mga maliliit na negosyo at mga sektor na madalas na naisasantabi o nakakalimutan. Hinimok ni Go ang mga bangko na luwagan at palawakin ang akses sa pondo para sa mga micro, small and medium enterprises na siyang backbone ng lokal na ekonomiya. Ayon pa kay Go, ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa mga bangko ang pangunahing nagpapaandar ng ekonomiya. Kung matatagaan niya at inklusibo ang mga institusyong ito, mas madaling makakatulong sa mga negosyo at pamilyang Pilipino na siyang magbibigay sa kanila ng kumpiyansang magplano, mag-invest at umasenso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 binubuo ng early recovery plan para sa mga lugar na sinalanta ng lindol. May ulat si Ray Ferrell.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinimula na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 12 ang pagbuo ng early recovery plan para sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Soccsaygan. Kaso nito na isinagawang executive committee meeting ng konseho upang matiyak ang maayos na paglipat mula sa relief at response operations patungo sa rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga prioridad ang pagkukumpunin ng mga nasirang kalsada at tulay sa Sarangani upang mapabilis ang pag-atid ng tulong at serbisyo. Sa General Santos City naman, nananatiling hamon ang rehabilitasyon ng mga pampublikong paaralan matapos maitalang mahigit 1,465 silid-aralan ang napinsala ng lindol. Ayon kay RDRR MC 12, Chairperson at Office of Civil Defense 12, Regional Director Rodrigo Sosmeña, isa sa pinal ang early recovery plan sa pagkipagtulungan ng local government units at iba pang ahensya upang magsilbing gabay sa pagbangon ng mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita sa lalawigan, mahigit sa 5.5 million pesos na suporta sa agrikultura ipinamagi ng Department of Agrarian Reform sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Dayug, si Mildred Coquia sa report.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 5.5 milyong pisong halaga ng farm machineries, kagamitan at farm inputs ang pinamahagi ng DAR sa Pangasinan para palakasin ang kakayahan ng mga magsasakang benepisyaryo laban sa epekto ng climate change. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang distribusyon sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na ginanap sa Rosales Farmers Market sa Barangay Tumana, East Rosales, Pangasinan. Aabot sa 1,298 agrarian reform beneficiaries mula sa 30 agrarian reform beneficiaries organizations sa lalawigan ang inaasahang makikinabang sa programang nagkakahalaga ng 5,551,820 pesos. Layunin ng ayuda na mapataas ang produksyon, mapababa ang gasto sa pagsasaka at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa harap ng pagbabago ng klima. Ayon sa DAR, bago ang pinakahuling distribusyon na isagawa na rin ang una at ikalawang bugso ng suporta noong May 12 at June 18. Sa kabuuan, umabot na sa 15.5 million ang naipamahaging tulong, kabilang ang makinarya, farm inputs, livestock at poultry assistance at suporta sa kabuhayang mushroom production. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
13: Music and memories. Music

0: Pag-ibig sa unang pagkikita ni Eddie Suarez.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mas pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278
5: Sports Radio 918
7: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
5: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
5: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Si Nico Rong sa awiting Di Ka Na Naawa.
2: Bago ako umawit, Sir Tony, batiin ko muna yung mga kababayan ko sa Pambuan.
1: Lahat na yung mga lugar ng may San Juan.
2: Malapit na yung San Juan.
3: Uwi
2: ako.
1: Pista ng Maynila ang
2: 24.
1: Pista ng siyudad ng San Juan. At lahat ng mga lugar na mayroong pangalang San Juan. Pista yan.
2: Ang awitin ko ito ay handog po sa inyong mga kamag-anak ko dyan.
1: Sa Pambuan.
2: Mga pamangkin ko, sila Lodi, si Leia, mga pamangkin ko yun. Anak ng kapatid yun. Itong awitin ko po para sa inyong mga kamag-anak ko dyan, mga kaibigan ko. Sa lahat po ng happy fiesta po.
1: Di Ka Na Naawa.

0: di ka na naawa, sabi ni Nick Furong. Si Colas Enriquez naman, awiting Pandora.
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga avid listener. Sa lahat din po ng sumusubaybay sa amin lagi. Inialay ko po ang awiting Pandora kay Abby Kendan Gozate. Maraming salamat po.

0: Ayan, ang talo saling polka. Kanina tinatanong ni Nicholas ano ibig sabihin ng talo saling.
1: Talo saling.
2: Ano ba yun, Kuya?
0: Yung na-disform siya, talo saling, yung ibig sabihin, ito na yung mangyayari, kabaligtaran na nangyari. Parang ano rin niya yung Tagalog, yung talo sira.
3: Talo sira.
0: Ang magkahawig yan.
2: Talo.
0: Talo sira. Sira.
3: Sinik naman taga, diba?
0: Sinikurong ano yan? Tig.
1: Tig. Tig ano po?
0: Tig. Tig saing.
2: Tiglaba.
0: Tiglaba. Ayun, sunod naming awit ay Pag-ibig mo't Pag-ibig ko, dalawang tinig ni Eddie Suarez at si Sally Prim.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tulawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
10: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Ang susunod naming awitin ay ang...
2: Ikaw.
1: Oo nga.
3: Kuya, ikaw.
1: Awitin ni Pilita Corrales, ikaw ang mahal ko. Ayan.

0: sabihin ni Ate Pilits, ikaw ang mahal ko, sabi niya. Sino kaya yon? Mahal niya. Abuhay pa pa naman si ano, no? Si Ate, si Kuya Atong.
1: Ay, oo.
0: Si Atong Balatong Renato Dilig, yon. Sunod naman awit ay
1: Nick.
0: Si Nick Rom, nasa sayo.
2: Ah,

0: papasok.
1: Pasok pa naman.
2: Itagtag pa talaga.
3: Kala ko tapos na eh.
1: Pasok mo na naman.
3: Sunod na awit ay si Nicolas Corong. Nicolas Enriquez.
0: Kasi siya lang Tony Suarez.
3: Ang awit niya ay Orasan ng Pag-ibig.

0: si Nicolas Enriquez, Orasan ng Pag-ibig. Musunod naman na awit ay si Sally Prim, Minsan Minsan.
1: Andon.
2: Ay, nando ko ang aking awit. Kay Kapitana Alma Vega Benaventura at sa kanyang mga konseho. Tsaka si ano, Agawad Biki.
1: Kulas.
2: Tsaka ang aking Tanyong Aero Group. Pero gulat ako.

0: Yan si Sally Prim, Minsan Minsan. Lord Manawit ay si Eddie Suarez, Sangitimo.
1: Inaandog natin kina Tess Osorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Rey Lucero, Emma Regis, Au Aligada, Tina at Sene Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay din kay Jenny Akop ng PIA Security.

0: Eddie Suarez, awiting sangiti mo. Susunod naman na awit ay
1: Limahan.
0: Limahan, tinig namin ang halik.

namin lima. Susunod na manawit ay ako, lahat ng araw. Pilita Corrales ulit.

0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Medical experts sa Saudi Arabia. Magandang gabi, Pilipinas. Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit tulad ng mga nabuong kasunduan.
4: Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga napag-usapan sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia matapos ang kanyang pakikibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Sabi ng Pangulo, naging mahalagang pagkakataon ito para suriin ang progreso ng partnership at talakayin ang mga susunod na direksyon ng kooperasyon sa gitna ng mga hamong pandaigdig. Natalakayan niya rito ang mahalagang issue.
6: We exchange views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples.
5: Binigyang diin din niya na muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pang non-traditional security threats, habang patuloy na pinapalakas ang ugnayan sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng ASEAN. Kasabay niya ng pag-aproba sa ilang mahalagang dokumento.
6: The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Unity in Diversity 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation. And the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years.
5: Ibinahagi rin ng Presidente ang pagpapalalim ng ugnayan sa Eurasia, kung saan nakipag-ugnayan siya sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union sa usapin ng kalakalan, enerhiya, connectivity, agrikultura, turismo at pagtugon sa transnational challenges. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay President Vladimir Putin upang talakayin ang hinaharap ng ugnayan ng Pilipinas at Russia at ang posibleng pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor.
6: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
5: Nagpasalamat siya sa gobyerno at mamamayan ng Russia sa mainit na pagtanggap at matagumpay na pagdaraos ng summit, at muling pinagtibay ang commitment ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga ASEAN dialogue partners. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon na ng direct flights mula Maynila at Cebu patungo sa ilang lugar sa Russia. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Lalo pang tumibay ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russian Federation 50 taon matapos magsimula ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1976. Sa kanyang naging TV interview sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nalagpasan nito ang maraming pagsubok pagdating sa usapin ng geopolitics. Anya, ang people-to-people ties ang naging pinakasandigan ng relasyon ng dalawang bansa.
6: I really do believe that this summit between ASEAN and Russia, of course, to include the Philippines, is a very important development in that it will certainly give impetus to the Russian-Philippines relationship in many, many sectors and in many, many aspects that we hadn't really explored before. So we are playing catch up in a way. But we are happy to do that because, as we say, the potentials are really quite remarkable. There are huge areas that did not exist before that now exist. And they're the traditional areas in which we see that there's a great deal of potential for growth still. And that's something that we were very, very happy to explore and will explore. And I'm sure that there will be some good results down the road.
7: Patuloy rin na pinalalakas ng Pilipinas ang bilateral trade nito sa Russia. Isa rin sa magandang balita ay ang pagkakaroon ng direct flight mula Novosibirsk, Irkutsk at Vladivostok patungong Maynila at Cebu simula sa Oktubre. Ayon sa Pangulo, marami ring Pilipino ang nagnanais magpunta ng Russia, ngunit ang problema ay ang kakulangan ng flight. Magandang hakbang anya ang pagkakaroon rin ng flight mula Irkutsk patungong Kalibo. Patuloy rin ang pagpapaganda ng pamahalaan sa mga regional airports dahil sa nagiging crowded na rin ang Maynila.
6: I think once the flights begin, and I think they're beginning in October, and once those flights begin and people start to get used to the idea that there is in fact a flight, and hopefully our airlines, because right now it is a Russian airline, our airlines in the Philippines will begin to explore those routes as well. I'm very confident that people will take up that opportunity. And don't be surprised if you start to see more Filipinos walking around Moscow, walking around St. Petersburg, Vladivostok.
7: Napag-usapan rin sa naging pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang posibleng pagkuha ng supply ng fertilizer mula sa Russia dahil na rin sa pagsipa ng presyo nito dulot ng Middle East crisis. Patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga alternatibong pagkukunan para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang gastusin.
6: We can not only supply our farmers with sufficient amounts of fertilizer now, but also to prepare for the future. Should something like this happen again, not necessarily in the Middle East, not necessarily in the Strait of Hormuz, but if it happen again, that the supply of petroleum products should somehow get lessened or strangled, as it has happened in the recent months, then we will be prepared. And the way to do that is to go to alternative sources and alternative suppliers.
7: Wala ring nakikita ang Pangulo na dahilan para tumigil ang Pilipinas na kumuha ng supply ng langis mula sa Russia matapos itong mag-angkat ng aabot sa 2.5 milyong bariles ng langis noong magsimula ang Middle East crisis.
6: It's something that we had already been undertaking, and looking for non-traditional suppliers of any kind of trade goods, any kind of commodity. This is something that we feel has always been necessary for us. We feel that in the past we have grown a little complacent in saying, oh, don't worry, we will always get more supplies from this place. We've been traditionally trading with this country, and that will always be there. I think we've come around to the new way of thinking that no, they will not always be there. Things are very volatile. The prospects are maybe they will remain volatile. Hopefully not. We all pray for stability. But things as they are, we will continue to develop those relationships.
7: Abangan bukas ang ikalawang bahagi ng ulat tungkol sa naging panayam ng Russian state media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
3: Magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pamilya ng nasa 24 na Pilipinong nakadetine sa Russia. Inanunsyo ng Pangulo na makakauwi na ang mga naturang Pinoy na 9 nakadetine sa Russia. Ayon sa Pangulo, napalaya ang mga Pilipino matapos niyang mailahad ang sitwasyon ng mga ito sa kanyang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin. Kwento ng Presidente na noong una ay hindi alam ni Putin ang buong sitwasyon. Ngunit agad itong nagpahayag ng pag-aalala at iniutos ang pag-iimbestiga. Inaasahang isasailalim ang mga Pinoy sa deportation at nakadakda makauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon.
6: I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
3: Samantala, mas pinagtibay pa ng pamahalaan ang digital connectivity ng mga ahensya nito sa Mindanao sa pamagitan ng isang malaking infrastructure project. Inaasahan na magbubunga ito ng mas mabilis na serbisyo, mas mahusay na koordinasyon at mas epektibong pagtugon sa pangailangan ng publiko. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Formal nang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang unang yugto ng Mindanao Integrated Government Network o MIGN bilang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Sa ilalim ng proyekto, mahigit 500 ahensya at pasilidad ng pamahalaan sa mga lungsod at bayan sa Cagayan de Oro, Butuan, Davao, Coronadal at Pagadian ang nakonekta na sa pinag-isang digital network. Ayon sa DICT, isa itong mahalagang hakbang tungo sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-uugnayin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mas matatag at mas mabilis na digital infrastructure. Kabilang sa mga nakakonektang ahensya ang Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Office of Civil Defense. Tinatayang aabot sa halos 5 milyong Pilipino ang makikinabang sa proyekto sa pamamagitan ng mas mabilis na pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan, edukasyon at mga oportunidad sa trabaho. Inaasahan din na mas mapapabilis ang pagbabahagi ng impormasyon at koordinasyon ng mga ahensya lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol dahil sa real-time data sharing. Ang MIGN ay bahagi ng malawakang National Fiber Backbone Project na naglalayong magtatag ng isang ligtas at high-speed digital highway na magdudugtong sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaganda sa MC Villanueva Avenue sa Naga City. Isinabay na rin ang inspeksyon sa pilot project na underground cabling sa syudad. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas.
9: Malawak na sidewalk, may waiting shed, pedestrian at bike lane. Ganyan kamoderno at ganda ang disenyo para sa MT Villanueva Redevelopment Project ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Ang planong yan, malapit na maisakatuparan matapos i-anunsyo kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakalatag na ang plano at target na tapusin ngayong taon.
10: Sabi ko, Mayor Gelling, pinakita ko kay PBBM yung plano niya. Tumantua si Presidente, sabi niya, dapat sa buong Pilipinas, ganyan na yung mga gagawin natin. So, and we're very happy and proud that we will start doing it in Naga. Sabi ko nga kay Mayor, pati nga yung EDSA, C5, Ortigas, sa Metro Manila, gagawin natin yung modelo na yung gagawin natin dito sa Naga.
9: Lubos naman ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan sa pag-aproba sa proyektong ito ng LGU Naga. Sa pamamagitan kasi nito, matitiyak ang kaligtasan at komportabling pamumuhay at biyahe ng mga residente at motorista.
11: Nagpapasalamat po tayo na na-approve ng DPWH at ng NEA yung project na pinopose natin. Kasi alam naman po ng mga taga-Naga na this is one of the busiest streets in the city. Sa kakakaiba po yung street na to dahil while national highway siya, yung mga pinakamalalaking school sa Naga nandito.
9: Ikinatuwa rin ng mga taga-Naga na malapit nang simulan ang pagpapaganda sa MT Villanueva Avenue. Para sa estudyanteng si Jiro, komportable na silang makakapaglakad dito dahil kasama rin sa plano na gawin itong pedestrian friendly.
12: Magpapasalamat na lang po sa lahat ng kasama po sa proyekto na to para po magawan po ng more walkable site ang MT Villanueva or Naga City. So,
9: Plano naman ng National Electrification Administration na maglaan ng pondo para sa underground cabling dito sa MT Villanueva Avenue na pilot project sa Naga City. Paliwanag ng NEA, paraan nila ito para isulong ang climate change resiliency dahil madalas tamaan ng bagyo ang lungsod. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mas pinabilis pa ng Department of Education ang pagpapatupad ng mga proyektong magtitiyak ng tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa harap ng mga kalamidad. Kasabay nito, maingat ding isinasagawa ang pagbabalik klase sa mga lugar na apektado ng lindol matapos matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
8: Pinabilis ni Education Secretary Sunny Anggara ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng DepEd sa pamamagitan ng pagkakabuo ng apat na Disaster Resilient Learning Continuity Spaces sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ang mga prefabricated classrooms ay agarang tugon sa kakulangan ng silid-aralan at layuning may pagpatuloy ang klase kahit sa panahon ng kalamidad. Nagpaalala ang DepEd na ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mag-aaral ang maiiwan at mas mapalakas ang education infrastructure. Patuloy namang pinabibilis ang pagpapatupad ng programa na may libo-libong prefab units sa ilalim ng isang mas malawak na modernisasyon ng mga paaralan sa bansa. Samantala, unti-unti nang naipatutupad ang pagpapatuloy ng learning activities sa mga paaralang ligtas at cleared para sa class resumption matapos ang Sarangani earthquake. Binigyang prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro kasunod ng pagsasagawa ng safety inspections, well-being checks, at psychosocial support. Sa ilalim ng Learning Continuity in Emergencies Framework, tinitiyak ang maingat at pagbabalik paaralan kasama ang koordinasyon sa mga LGU at partners para maituloy ang pagkatuto. Floyd Brents, para sa Bayan.
3: Palalakasin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program na layo na bigyan ng sustainable na pagkakitaan mula sa nakagawian na short-term emergency employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa ilalim ng bagong framework, ang specialized graduates ng TESDA ay pagsasama-samahin sa isang grupo at bibigyan nang sapat na puhunan para makapagsimula ng sarili nilang collective enterprise. Nakikipag-ugnayan na rin ang kalihim kay TESDA Director General Francisco Benitez para sa final guidelines at mechanism nito. Inaasahang ilulunsad sa susunod na buwan ang mas pinagandang TUPAD program kung saan ay pangungunahan ng DOLE Regional Directors ang pagpapatupad nito sa mga rehiyon para masiguro ang maayos na transition mula sa skills training patungo sa business ownership.
4: Samantala, patuloy ang regular na declogging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang bahagi ng Metro Manila. Samantala, phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Calbiga Bridge natapos na. Nagbabalik si Floyd Brents.
8: Natapos ang phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Calbiga Bridge na mas maaga ng 2 buwan sa itinakdang target para palakasin ang load capacity at mas mapaigting ang kaligtasan ng mga motorista. Binuksan na ito para sa two-way scheme ng heavy vehicles na may bigat hanggang 15 tons matapos ang isinagawang inspeksyon ng DPWH Region 8. Pinahihintulutan din ang mga sasakyan na may bigat hanggang 30 tons sa one-way scheme mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. para mas mapaangat ang trapiko sa araw-araw na biyahe. Patuloy ang agarang clearing operations ng DPWH Sarangani District Engineering Office sa Barangay Small Margus Glan, Sarangani para maalis ang malalaking guho ng lupa dahil sa landslide. Ginagamit ang heavy equipment para mapabilis ang paglinis ng kalsada at maibalik ang ligtas na daloy ng trapiko sa lugar. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng publiko ang nananatiling pinakaprioridad sa ginagawang paglilinis. Patuloy naman ang regular na declogging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang lugar sa Maynila para maiwasan ang pagbaha. Nagpaalala ang mga otoridad na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbaha sa komunidad. Floyd Brents, para sa Bayan.
3: Dumating na ang Guimaraes Mango sa Madrid, Spain bilang bahagi ng 100 kilogram test shipment sa Europe. Layo nitong maipakilala sa merkado ng Europa ang mga kinikilalang agricultural products mula sa Pilipinas at direktang mailapit sa international market ang mga magsasaka at small and medium enterprises. Ito ang kauna-unahang pagpasok ng Guimaraes Mango sa Europa. Ang kauna-unahan ding test shipment para masubukan ang shelf life ng produkto at oportunidad sa merkado sa Europe. Nagsimula ang European journey sa Brussels, Belgium at magpapatuloy sa Paris, Berlin at Madrid. Umaasa ang pamahalaan na magbubukas ito ng mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at exporters na mapasok ang European market. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya na tugunan ang anumang epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, may stockpile na 4.7 million family food packs ang DSWD na nakapreposition na sa mga field offices at bodega ng ahensya o kagawaran sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile ang DSWD na binubuo ng food at non-food items na mabilis lang mailalabas sa panahon ng kalamidad. Maaga ring naikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang DSWD kapag may napaulat na papasok na bagyo tulad ng posibleng pagpasok ng bagyong Francisco sa bansa ngayong gabi. Abangan! Ilang mambabatas naniniwalang hindi yaharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
4: At Executive Secretary Ralph Recto, giniit na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth sa kabila ng kontrobersya sa paglipat ng pondo nito sa National Treasury. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Yan yun, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga rin yung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend. Pansamantalang itinigil ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa irigasyon na mula sa Angat Dam. Ayon kay Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng NWRB, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam kahit may pag-ulan. Ngayong araw, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Angat o 14 na metrong mas mababa sa 180 meters na minimum operating level nito. Sinabi ni David na sinimula na nila ang paghahanda ng contingency plan mula nang ianunsyo ng PAGASA noong Marso ang pagtama ng El Nino. Posible ring bawasan nila ang alokasyon sa mga water concessionaire sa Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
1: Kaugnay po sa mababang level ng tubig sa Angat Dam, makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Disaster Board. Magandang gabi, Doc David, si Patrick De Jesus at Sheila, natividad po ito ng PTV.
2: Magandang gabi po, Patrick at Miss Sheila, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng iyong programa.
1: Yes sir, una po sa lahat, kamusta po ang level ng tubig sa ating mga dams?
2: So ngayon po, no, ang minomonitor po natin sa ngayon ay medyo critical ay yung ano po, no, yung Angat Dam po, no, kasi napaka-importante po ng kondisyon ng Angat Dam sa water supply po ng Metro Manila, kasi nga po 90% po ng tubig ng Metro Manila at karating lugar ay dyan po nanggagaling. At sa kasalukuyan po, no, nasa below 166 millimeters na po ang level nito. At patuloy po siyang bumababa sa ngayon. At dahil na rin po itong pangamba ng El Nino, kailangan po nating paghandaan, no, yung patuloy na pagbaba hanggang makarating po sana, inaasahan natin, itong mga pag-ulan na kailangan po nating monitor kung kailan po darating ito.
0: Dr. David, ano-ano na po yung mga contingency measures na ginagawa o gagawin natin kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
2: Opo, no, mula pa po nung nag-anunsyo, nagbabala ang PAGASA na bago na posible po tayo magka-El Nino, no. Nga po, sa ngayon ay nagdeklara na na may El Nino. Tayo naman po sa NWRB at mga kasama po nating mga ahensya po ng pamahalaan, kasama po ang NWSS, NAPOCOR at NIA, ay pinanda na po natin, no, yung mga contingency measures po natin, no. Una po, no, dahil po yung kakulangan na patuloy ng pagbaba ng supply ay hinahanda po natin, no, yung mga posibleng mapagkuna, no, ng karagdagang supply, no. Ang ilan po dito ay yung mga deep wells, no, ay ito po ay inactivate na natin at kasalukuyan ay i-inspect po natin yan kasama ang NWSS para po yung tinatawag nating i-ready sila, oh, ihanda sila at i-exercise din po para po kung kakailanganin ay makapag-produce po, no, ng karagdagang tubig po, no, bukod po sa Angat Dam. Bukod po dito, ang NWSS ay nire-ready na rin po nila, no, yung mga iba pong mapagkukunan ng supply po, no, yung mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, Parañaque at dyan po sa mga Niya Dams po, no, ng Cavite. At kasama rin po, no, sa mga paghahanda ay yung pong pagpapaitin po, no, ng mga pagkukumpuni po ng mga tagas sa mga sistema po ng mga konsesyonaryo at yung tinatawag po natin ito po ay yung pressure management. So ito po yung pagbabawas ng pressure, no, sa mga kabahayan po natin na ito naman po ay kinatimingan, no, na ito po ay ginagawa pag mga yung mga tinatawag nating off-peak hours, no, para naman po hindi makaapekto sa mga pangailangan kababayan natin ay sa isang banda po ay makatulong din, no, sa pagmamanage po ng supply po na sa ngayon po ay masasabi nating limitado na kailangan nating paghandaan po para maging reliable ang supply ng Metro Manila po.
1: Doc, itinigil na po ba yung alokasyon ng tubig sa mga irigasyon at anong mga lugar ang apektado o sakop nitong Angat Dam?
2: Tama po yun, no? Dahil nga po mababa na sa 180 na minimum operating level, mas binibigyan natin ng prioridad dito ang Metro Manila water supply no, kumpara po sa ibang pangangailangan. At isa pong naapektuhan dito ay yung suspension po muna ng releases mula po sa Angat para sa irrigation po ng Bulacan at Pampanga. At sa ngayon po ay hindi naman na naka-apekto ito kasi nga po nakapag-ani na rin sila noong Mayo. So ito pong mga kasalukuyang buwan hanggang mga July at August po ay tinitingnan po natin. No? Ito po yung gusto nating mapaghandaan at makatipid ng karampatang tubig na kung sakali po sana. Kung maging po ang sitwasyon ng Angat Dam ay pwede natin mapagbigyan yung mga kasama natin magsasaka po.
0: David, normal pa rin po ba yung allocation ng tubig sa water concessionaires na nasasakop ng Metro Manila at posible po ba yung water interruption sa Metro Manila?
2: Yan po ay sa ngayon po ay normal po nating masasabi yung kasalukuyang releases sa 50 cubic meters per second at wala po tayong inaasahang pagbabago no doon sa supply po ng tubig sa Metro Manila. Ganun pa man, Ms. Sheila, ito nga pong patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam ay siya pong minomonitor natin. Kasi nga po, kung ito po ay magpapatuloy itong mga susunod na linggo, baka po isa sa mga tinitingnan natin ay mag-adjust din ng alokasyon para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mapangalagaan no, yung supply ng tubig sa mga reserbo natin kagaya ng Angat Dam. Ganun pa man, Ms. Sheila, ay kung sakali po no mag-a-adjust po tayo ng allocation kaya nga po sa ngayon na inihanda natin yung mga ibang mapagkukunan no ng supply ng tubig bukod po sa Angat Dam kagaya po ng mga deep wells at yung mga water treatment facilities po ng NWSS at concessionario. So ito naman po ay sinasagawa natin at kasama na rin po ito no yung pinataigting po natin yung kampanya ng natin sa water conservation kasi nga po kung isa to sa mga pamamaraan para po matugunan no yung mamanage yung supply natin ay yung pong water conservation measure din po kagaya ito po ay si Secretary Miskuna po ay ng DNR ay nag-release po ng advisory noong isang linggo para po pagtingin no yung water conservation measures sa mga kabahayan at sa mga sa mga opisina po no ng ating mga pamahalaan po para magkaroon ng kare-kare lang ang action po para magtipid ng tubig po.
1: Mm-hmm. Dok, paglilinaw ko lang po, ano, mga residente lang po ba ng Maynila at Manila Water yung apektado o pati pa yung nasa ilalim ng ibang concessionaires, kagaya nga po ng Prime Water at Metro Pacific?
2: Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay yung mga lugar po na umaasa sa Angat Dam, ang minomonitor po natin. No? So bukod po sa Metro Manila, ay itong mga lugar ng Bulacan, Cavite at Rizal po. No? So sabi nga po natin, ito po yung mga mangilan-ngilan no? Na mga lugar na kailangan din muna nating ipaghandain. No? Kasi nga po, dahil sa pagpapatuloy po ng pagbaba ng mga level ng mga dams natin at umasa po tayo ito mga susunod na mga linggo ay dumating po no kasi napaka-critical po no ng mga pag-ulan para po ma-recharge yung mga dams po natin at ito pong pagdating ng mga tag-ulan na inaasahan po natin sa buwan ng itong buwan na to o mga buwan po ng July ay dumating po para naman po ma-recharge yung mga dams natin. Ganun pa man, Richard, ang pinaghahandaan din po natin talaga ngayon ay yung patuloy na napangamba ng El Nino na sinasabi po ng pag-asa ay baka po umabot hanggang sa susunod na taon. Kaya nga po, hindi lang po yung kasalukuyang supply ng tubig ang kailangan natin pangalagaan at paghandaan hanggang sa susunod din po ng taon. Oro itong matapos na to hanggang sa susunod na to dahil nga po pagka-adya na po yung El Nino ang isa sa mga posibleng epekto nito ay yung pagbabawas po o kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin na napaka-importante po para ma-recharge yung mga dams po.
0: Kada taon, Doc, dinaranas natin itong pagbaba ng supply ng tubig sa ating mga dam, lalo na kapag sobrang init ng panahon. May mga programa po bang isinasagawa ang pamahalaan para putugunan ito? Mayroon po bang possibility na dumating yung araw o yung panahon na hindi na masyadong umaasa ang Metro Manila sa Angat Dam?
2: Tama po yun, may Sheila, no? So ito pong sa kasalukuyan po, ito pong Upper Wawa Dam at yung mga water treatment facilities sa East Bay po, no? Or sa Laguna Lake, ay sa tingin po natin ay magiging operational na ito bago magtapos ang taon. Kaya napaka-importante po nito na dahil operational na sila bago magtapos ang taon, ay makakatulong po itong mga to, no? Pag umabot na po yung posibleng pagpasok ng El Nino bago magtapos ang taon na baka nga po walang masyadong pag-ulan. Kaya nga po, ito yung mga programa po, no, ng pamahalaan na kasama po yung mga pribadong sektor na sa tingin po natin ay bago magtapos ang taon ay magiging makakatulong po at magkakaroon po ng karagdagan, mapagkukunan tubig bukod po sa Angat Dam at ibang mga facilities po dito sa Metro Manila.
1: Alright, gaya nga po ng nabanggit nyo, Doc, ang paalala sa mga consumer ay hanggat kaya ay magtipid po sa pagkonsumo ng tubig at kung hindi po ginagamit ay patayin yung mga gripo para nga hindi masayang ang tubig. Maraming salamat, Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Samantala, duda ang ilang mambabatas kung sisipot sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Aminado si House Deputy Speaker Paulo Ortega na hindi magbibitiw sa pwesto at hindi rin sisiputin ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial laban sa kanya. Sa kabila nito, mahalagaan niyang matuloy ang pagdinig para mapakinggan ng publiko ang mga sagot at paliwanag direkta mula sa kampo ng pangalawang pangulo. Paliwanag ni Congressman Ortega, posibleng bahagi pa rin ng estratehiya ng defense team ang hindi pagsipot sa ginagawang paglilitis.
4: Ako tingin ko hindi pa rin siya dadalo.
5: Anong basis nyo dun sa ganong pananaw ko?
4: Kasi hindi siya dumadalo talaga eh. Kahit nung 19 Congress, hindi siya dumadalo. Saka hindi rin siya nag-oath. So sa tingin ko, hindi pa rin siya dadalo. May obligasyon ka sa taong bayan na sumagot. You're held to a higher standard than regular people, regular politicians. Eh, hinalal ka dyan eh. Sagutin mo yung taong bayan.
3: Kaugnay nito, sinabi niya na bagamat isang strategic option, ang pagre-resign ay hindi niya inaasahan na anumang pagkakataon ay gagawin ito ng bise. Dagdag pa niya, iniiwasan lamang ng kampo ni Duterte na magkaroon ng full-blown trial, kaya sinusubukan nilang ipadismiss ang kaso.
4: Pero ako tingin ko, hindi naman opinion ko, personal kong pananaw, hindi magre-resign. Pero iniiwasan po talaga nila na magkaroon ng trial. Kaya nga po, parang nung umpisa, gusto nila madismiss sa hearings ng House. Kung pwedeng magawa ng paraan na madismiss sa Senado.
3: Binigyan din ni Ortega na hindi aniya matatakbuhan ni Duterte ang pananagutan sa taong bayan sa pamamagitan lamang ng hindi pagharap sa pagdinig. Ang tanging solusyon aniya ay ilatag na ang mga ebidensya at tapusin na ang paglilitis para sa taong bayan.
4: Kailangan na mag-umpisa itong trial para makita na po lahat, mailatag po lahat ng sagot, ebidensya, at matapos na po, tuldukan na po, tapusin na natin itong impeachment trial na to.
3: Samantala, tiniyak niya na handa na ang House Prosecutor sa anumang senaryo maging sa posibilidad ng pagkaantala sa pagpapatuloy ng kaso. Sa oras na masimulan ng paglilitis ay malaking kalinawan umano ito sa mga agam-agam at tanong na bumabalot sa publiko. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, naghahanda na rin ang Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay PNP Chief Jose Melencion Hertates Jr., makikipag-ugnayan ng PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms para matiyak ang maayos na seguridad sa loob at labas ng Senado. Nilinaw din ni Hertates na hindi sila papasok sa loob ng Senado, maliban na lamang kung re-responde sila sa isang untoward incident o emergency.
1: Itinakda na ng International Criminal Court o ICC ang mga susunod na hakbang sa paghawak ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Naglatagang International Criminal Court o ICC Chamber 3 ng mga panuntunan para sa pagtakbo ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na kautusan, itinakda ng chamber ang mga deadline sa pagsusumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. August 31, 2026 ang deadline para sa prosecution habang September 28 naman para sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo ni Duterte ay binigyan hanggang October 30 para ihain ang kanilang posisyon sa mga puntong kanilang kokontrahin sa kaso kasama ang pangkalahatang uri ng kanilang depensa. Tinukoy rin ng chamber ang mga panuntunan sa pagpresenta ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, paggamit ng mga testimonya at paghingi ng mga protective measures para sa mga testigo. Samantala, itinakda rin ng ICC ang ikalawang status conference kaugnay ng kaso sa Hunyo 20 at 13 mula 4 PM hanggang 6 PM oras sa Pilipinas. Maaari itong bukas sa publiko bagaman may mga bahaging posibleng isara kung may tatalakayin sensitibong impormasyon. Kabilang sa mga pag-uusapan ang mga deadline sa pagsusumite ng expert reports, mga panuntunan sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa prosecution's trial brief at iba pang paghahanda para sa mga susunod na pagdinig. Samantala, pinasinungalingan ng Department of Justice ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may umano'y inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at dalawa pang opisyal. Ayon sa DOJ, batay sa peripikadong impormasyon mula sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, wala pa silang natatanggap na anumang warrant mula sa ICC. Sinabi rin ng ahensya na wala silang natatanggap na opisyal na abiso mula sa hukuman ukol sa nasabing usapin. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulia, walang ICC warrant laban kay Go at sa dalawa pang opisyal. Binigyan din niya ang kahalagahan ng responsableng pagbibitiw ng mga pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at pagkalito ng publiko. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Samantala, naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi matatapos sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill ang reforma sa politika. Dapat din umanong silipin ang pagpapataas sa kwalipikasyon ng mga kakandidato sa eleksyon. Nagbabalik si Elijah Canlas.
3: Bagamat hati ang sentimiento ng publiko sa naipasang Anti-Political Dynasty Bill, tiwala sila Union 1st District Representative at Deputy House Speaker Paulo Ortega na maganda ito bilang unang hakbang sa pagsusulong ng reforma sa gobyerno. Sa botong 267-20 at 7 abstentions, naipasa sa Kamara ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naglalayong ipagbawal ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak. Saklaw ng panukalang batas na ito ang mga elected posts mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, Senado, House of Representatives, provincial governments, cities at maging sa mga munisipalidad. Kinakailangan rin magsumite ang mga kandidato ng sworn declarations sa Commission on Elections o COMELEC para patunayang walang nilabag na political dynasty relationship ang mga kandidato. Ayon sa kongresista, bagamat may mga pagkakataong humaharang ang monopolyo ng kapangyarihan sa pag-abot ng tunay na progreso, ito rin aniya ang naging tulay para sa ilang mga mauunlad na munisipalidad ngayon. Kaugnay nito, binigyang diin din niya na sa kabila ng malalim na usapin patungkol sa kung sino ang nararapat na makatakbo, ay nanaig pa rin ang punto na nararapat itong ibigay sa kung sino ang may kapasidad sa posisyon.
4: Paano mo ika-quantify ngayon yung isa lang na membro ng pamilya o isang apelyido lang ang pwedeng tumakbo? Anong qualification nun? Jack and Poy, Pompiang, Bunutan? Unfair din po yun kasi meron naman pong may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang galing eh. Kaya nga sabi ko nga, this is a good first step. Maganda pong unang yapak to.
3: Bukod dito, sinisilip na rin ng Kamara ang posibilidad na pagpapalawig ng kwalifikasyon para sa mga kandidato sa lokal at nasyonal na posisyon. Anya, kung reforma sa politika ang pag-uusapan ay dapat na itaas ang pamantayan sa mga uupong lingkod bayan.
4: Pataasin natin yung qualification. Hindi naman sa dinidiscriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experienced to lead this country.
3: Sa usapin naman ng two-party system, bagamat epektibo raw ito sa ibang bansa, hindi raw ito ang agarang solusyon para sa isang developing country gaya ng Pilipinas. Hinimok din niya ang publiko na maging matalino sa pagpili ng susunod na uupo, lalo na sa nalalapit na 2028 national election.
4: Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya saka sa mga issues na kailangan sagutin.
3: Kung sakaling lulusot ang Anti-Political Dynasty Act sa Senado, ay agad umano itong magiging epektibo sa paparating na eleksyon. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Nagtulong-tulong ang 24 na medical experts sa Saudi Arabia para mabigyan ng bagong buhay ang conjoined twins mula sa Nueva Ecija. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Isang positibong balita at panibagong pag-asa ang sumalubong sa mga Pilipino matapos ang isang pambihirang operasyon sa Saudi Arabia. Ligtas at masayang nagpapagaling na kasi ngayon ang nooy conjoined twins na sina Olivia at Gianna Manuel matapos ganap silang mapaghiwalay sa pamamagitan ng isang operasyon na tumagal ng 6 oras. Walang pagsidla ng tuwa ang mga magulang ng kambal matapos magpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang kanilang ina sa isang Facebook post. Ipinaabot nito ang pasasalamat sa lahat ng nanalangin, nagmahal at sumuporta kina Olivia at Gianna. Humiling din ito ng patuloy na panalangin para sa paggaling ng kanyang mga anak. Ipinagmalaki rin ng Embassy of Saudi Arabia in Manila na higit 22 mga medical experts ang nagtulong-tulong para makapamuhay ng normal ang kambal. Bukod dito, wala rin umanong ginastos ang pamilya sa operasyon dahil sinagot ito ng gobyerno ng Saudi Arabia. Ang kambal ay pinanganak noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija na kung saan isinilang silang may rare condition na kung tawagi Toraco-Ompalopagus. Enero nitong taon nang ilipad ang magkapatid patungong Riyadh, Saudi Arabia at buhat ng makarating ito sa bansa ay puspusa na ang naging paghahanda para sa magiging operasyon. At sa pamamagitan ng Saudi Conjoined Twins

0: para sa bayan.
1: At sa ibang balita, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Narito ang report.
2: 10 taon nang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugto rin ng buhay bilang mag-asawa at magulang.
3: Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa ano si Mrs. Nasa hindi magandang ano kasi ng anak. Eh ako ang gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya.
2: Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave.
3: Para sa akin kulang yun lang. Kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga isinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave.
2: Isinusulo ngayon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungong hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa sumatotal, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ang panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. Pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-iinvest sa shared parenting na paiigting ang gender equality, mas nalalagay sa maayos na kapakanan ng bawat bata at pamilya at napatatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal, demotion o diskriminasyon sa mga nag-a-avail ng leave benefits. Mababasa rin sa panukala ang kaukulang parusang maaaring ipataw sa mga lalabag dito, kabilang ang multa, pagkakabilanggo at posibleng pagkakansela ng business permit. Pinalalawak din ito ang saklaw ng paternity benefits para maisama ang non-marital fathers, caregivers at mga manggagawa sa informal sector basta't sumusunod sa kontribusyon sa Social Security System o SSS. Inaasahan na magiging malaking tulong ang panukala sa mga ama na nagnanais na mas makasali sa pag-aaruga ng kanilang mga anak at sa pagpapatibay ng kapakanan ng pamilya sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil lang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Nagsagawa ng routine maritime patrol ang frigate ng Philippine Navy na BRP Diego Silanga sa bisinidad ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kasama sa operasyon ang paglulunsad ng isang naval helicopter mula sa BRP Diego Silang para sa pinalawig na maritime domain awareness. Sa isinagawang patrol kahapon, walang napansing anumang aktibidad sa loob ng lagoon. Matapos may ulat ang presensya ng floating platform na kalaunan ay inalis din. Namata naman ang pagsunod ng isang warship ng PLA Navy ng China, ngunit hindi ito lumapit sa barko ng Philippine Navy. Bago nito, lumahok ang BRP Diego Silang sa 6 na araw na pagsasanay sa West Philippine Sea sa ilalim ng bilateral maritime exercise kabilang ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Kasama nilang naglayag mula June 14 hanggang 19 ang 2 barko ng U.S. Coast Guard at ang pagpapalipad ng U.S. Poseidon Maritime Patrol Aircraft.
1: Sa ibang balita, ipinabalas ng mga Pilipinong alagad ng sining ang kanilang talento sa isang art exhibit sa Thailand bilang pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Naging pagkakataon din ito para palalimin ang ugnayan ng Pilipino.

0: Pilipinas sa Thailand sa pamamagitan ng sining at kultura. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Pinatunayan ng mga visual artists mula sa Art Show Philippines ang growing appetite o paglakas ng demand sa sining ng bansa sa isang art exhibit na ginanap sa Bangkok, Thailand. Tampok sa art exhibit ang 13 curated artworks na pinamunuan ng founder at head curator na si Frederick Epistola. Naging daan ang kanilang mga likhang sining at mixed media works para ipalaganap ang identidad ng kulturang Pilipino sa labas ng bansa. Isinagawa ito sa isang lugar na pinalamutian para mas maramdaman ang Filipino vibe sa saliw ng mga ipinagmamalaking awiting Pinoy. At syempre, hindi rin mawawala ang Filipino cuisine. Isinabay ito sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas para patuloy na ipadama sa ating mga kababayan ang kulturang Pinoy kahit sa ibayong dagat. Isa sa mga panauhing pandangal si Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul kung saan ipinahayag niya ang kasiyahan sa matagal ng mabuting ugnayan ng Pilipinas at Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, ang pagpapaunlad ng ugnayan ay naaayon sa layunin ng Pilipinas bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Ang naturang selebrasyon ay nagsisilbing patunay na bukas ang mga kasaping bansa ng ASEAN sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung sino at kung saan nagmula ang mga taong saklaw nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Ang Filipino talent, literal na kahit saan, namamayagpag. Panoorin ang hibig nitong mga awit na dala ang inspirasyon sa bawat dumadaan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.

kailangan ng malaking entablado para sumikat ang talentong Pinoy. Sa isang mall, isang busker ang nagpahanga sa mga dumaan matapos ipasilip ang kanyang world-class na kakayahan na naging viral din.

Bibili ka lang sana, pero mapapastop, look and listen ka. Punong-puno ng emosyon habang kumakanta ng isang Regine song.

0: sa mundo ng pagbabask o pagtatanghal sa mga pampublikong lugar, hindi nasusukat ang talento sa laki ng entablado kundi sa naiiwang inspirasyon sa bawat nakikinig. Lloyd Brenz para sa bayan.
1: Makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough ng Tropical Storm Mekhala na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ulat panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Nori De La Cruz.
2: Magandang gabi, Ma'am Sheila, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magiging maulan ang panahon sa Eastern Visayas, Southern Leyte, Caraga at Davao Region dahil sa trough ng Tropical Storm na nasa labas ng ating Area of Responsibility. Yung bagyo na si may international name na Mekhala, huling nakita sa layong 1,480 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nasa tropical storm category ito at maaari po itong pumasok ng ating area of responsibility ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Upon entering po, papangalanan po natin itong si Bagyong Francisco. So sa kasalukuyan ay wala pa itong direct na effect maliban sa yung trough po niya ay nagdudulot na po ng mga pag-ulan sa eastern section of Visayas at Mindanao. Samantala yung southwest monsoon, ang habagat ay nagpapaulan din ngayon at inaasahang magpapaulan pa in the next 24 hours sa Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, Sacsayhan at Lanao del Norte. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. Si Bagyong Mekhala ay inaasahan po natin na pwede po itong lumapit ng bahagya sa ating landmass, pero yung landfall scenario ay less likely naman as of the moment. Pero patuloy na mag-monitor sa atlas sakaling magkaroon po, especially kung magkaroon po ng mga significant changes para po tayo ay makapaghanda. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming
3: sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na dati.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayong papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: masyadong magastos at kung pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you.
1: Agency. Sister Senny, good morning.
2: Good morning po sa inyo lahat.
1: Ang tipid naman. Okay, thank you Sister Senny. At si Sister Sharon Enriquez. Yan, Clavecilia Enriquez. Baka magalit sa akin ang aking kaibigan. Sister, siya po ay taga digital section ng PBS. Sister Sharon, good morning.
3: Good morning. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at sa mga nanonood.
1: Yan. Kumusta kayong dalawa? Kumusta naman?
3: Mabuti naman. Ang mga buhay-buhay.
1: Mabuti naman ang buhay. Actually, napakaganda po. Medyo medyo nilalamid kami ng konti. ang ganda na magiging topic natin, sisters, ngayong umaga. Lahat tayo makaka-relate dito kasi ito ay patungkol po sa Romans 5:3-5. Yan. Ano bang ibig sabihin nitong verse na to? Ito, generally, ito po ay patungkol sa pagiging matiisin. Yan. Matiyaga. And out of these characters or itong pagiging matiisin at matiyaga, ang dami-daming benepisyo pala nito no, sa buhay yes. natin. Ang daming naituturong lesson sa atin. Nagkakaroon tayo ng tawag dito, realization, pag ito'y natutunan natin, na-embrace natin sa buhay natin. Okay? So, babasahin ko muna to in English, mami. Isa sa inyo ang magbasa sa Tagalog, no? So, Romans 5:3-5 po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sabi po dito, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Diba ang ganda? Lahat ay nakaka-relate. So tingnan natin in Tagalog. Sister Senny. Pabasa natin kay Sister Senny. Sister?
2: Yes, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin.
1: Amen. Amen. Ang ganda, no? Alam niyo mga kapatid, itong verse na to parang it encourages us to tawag dito, to be patient, no? Dito sa buhay, dito sa mundo, pag hindi ka patient, maraming pwedeng mangyari na hindi maganda, no? When it comes to our responses no, to different situation. Sister Sharon, tanungin kita, no? Ano yung personal understanding mo o yung impact sa'yo ng verse na ito? As a person, as a mom, as a pastor's wife, no? Ano yung impact or understanding mo dito? Bago kay Sister Jenny.
3: Na we should rejoice sa mga sufferings or problema, yes. sa mga persecutions, or yung, di ba, everyday na nangyayari sa mundo na isa negative, di ba, na we should rejoice. Para ang hirap gawin, di ba?
1: Rejoice?
3: Oo, rejoice.
1: May nararanasan ka na.
4: May problem ka na.
3: Meron akong ikikwento nga yung isang ka-office mate namin, namatayan siya ng 5 members of his family.
1: God. 5?
3: 5. Yung mother niya, 2 kapatid niya, at saka 2 pamangkin niya na 4 and 6 years old.
1: Dahil
3: sa aksidente.
1: Yes.
3: Pero yun nga, sabi nga niya, ma'am siya, na question ko nga si God, sabi niya. Which is normal, di ba? Pero mo yung first time ko nakapunta sa isang wake na 5 yung kabao.
1: Di ba? Wow.
3: Kaya parang talagang pati ako naiiyak talaga. Mm-hmm. Na paano ka makaka-rejoice sa ganong sitwasyon, di ba? Pero dito nga, kasi nga, yung sa mga sufferings na nararanasan natin, and one of that is yung mga sufferings ay yung mga pagkamatay ng mga loved ones, di ba?
1: Isa yan. Isa yan. Medyo mahirap.
3: Na ano, na biglaan, di ba? Tapos hindi maganda yung pagkamatay, di ba? At Tapos, eh, pero in spite of yung nandun siya sa ano to, sitwasyon na yon, may grace na binibigay si Lord na we can be at peace. Yes. Hindi, hindi ibig sabihin na rejoice yung tumatawa ka.
1: Hindi yun.
3: Hindi yun.
1: Pero may, so more on accepting.
3: Yes. Uh-oh. At saka yung may kalmado ka.
1: Kalmado.
3: At peace ka na si Lord ang bahala sa lahat. And si Lord nga ang nangyaring sa lahat nung ano, hanggang libing. And makikita natin
1: nakayanan niya.
3: Nakayanan niya. And malalaman na, maaanohan na lang natin na nagpo-produce ng yung suffering, di ba, nagpo-produce ng
1: endurance. Yes.
3: Ang sabi doon, pagtitiyaga or pagtitiis.
1: Yes.
3: Di ba, the more kang, ano, na tumatatag ka din.
1: Mm-hmm. Diba? Tama.
3: Kaya nagpo-produce rin yun ng magandang character, mm-hmm, na hindi ka, mm-hmm, pwedeng ibang tao kung wala ka kay Lord.
1: Yes.
3: Eh pwedeng magpakamatay.
1: Diba? Oo, oo.
3: Actually, na-mention niya yun.
1: Na?
3: Gusto niya na rin sumunod.
1: Gusto na rin niya sumunod. Oh. Yan yung magiging initial eh. Mm-hmm. Diba? Because of the, grabe, lima yung namatay.
3: Yes.
1: Diba? Parang,
3: kalungkutan.
1: Yeah. Sobrang kalungkutan yun. Ano? Mm-hmm. Pero yun nga, sa gitna ng sobrang kalungkutan, sobrang kaguluhan, sobrang pagdurusa, pero pag si Kristo ay nasa puso mo o nasa buhay mo, talagang andun pa rin yung pag-asa. Hindi niya yung mawawala sa'yo. Andun pa rin yung kapayapaan at katatagan ng loob. Not because of you, but because Jesus is in you. Yes. Sister Seni, ikaw, ano ba ang dating naman sa'yo ng ating verse?
2: Sa una, ito, no, yung trials at mga pagsubok sa buhay ay normal.
1: Normal. Nangyayari. It happens.
2: Nangyayari, yeah, kahit kanino, ng yes, tao. Part of life natin dito sa mundo. Wala namang problema na ibig sabihin merong mabigat, merong hindi
1: magaan.
2: Pero lahat dumadaan sa pagsubok, amen, sa buhay. At
1: meron pa yung tao walang problema. Tingin mo. Patay na yun.
2: Patay na yun. Wala. Kasi wala talaga ng buhay natin.
1: Yes. Oo, tama.
2: At pangalawa, ang mga trials at pagsubok ay merong divine purpose.
1: Yun,
2: tama. Hindi ibibigay ng Diyos kung wala siyang dahilan kung bakit mo dapat pagdaanan ang mga, amen, pagsubok na yan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas kung paano natin ito mapagtsatsagaan. Magbibigay sa atin ng grace and mercy,
1: yes,
2: kung para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na to. Katulad kay Job. Yung sa Bible.
1: Yes,
2: na,
1: grabe yung kwento ni Job.
2: Diba? Ang tines ng Lord kay Job ay yung kanyang pagiging matuwid at yes, yung kung tutuloy pa ba siya mananatiling tapat sa Panginoon.
1: Amen.
2: So, kung ganito yung nakikita natin na bakit nagkakaroon ng pagsubok, syempre mag-iiba yung ating pananaw sa pagsubok. So, meron pala akong matututunan.
1: Kaya ko
2: sa
1: pala.
2: Sa pagsubok na ito, pag na pagtagumpayan ko, ito ang mangyayari. So, yun. Magkakaroon ka ng endurance. Tapos yung character mo talagang mag-iiba.
1: Magiging mature.
2: Improve. So, tama. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay.
1: Amen. Amen. Actually, Sister Sharon and Sister Seni, sa mga problema, trial, suffering, sa mga kalungkutan, sa totoo lang, these are the times kung saan we really experience God. Yes. Diba? Kasi minsan, pag masaya ang tao, the tendency is nakakalimot tayo sa Diyos. Mm-hmm. Diba? Pag nagkakasakit, yan. Nagdadasal na yan. Pag-pray mo naman ako, may sakit ako, nakakaalala. Pero, pag sa mga ganito, and then, na-experience niya yung faithfulness,
3: mm-hmm,
1: yung habag, iba na yun. Pag na-experience niya yan, alam mo na doon niya masasabing, buhay ang Diyos. Our God is a living God.
3: Yes.
1: Diba? Amen. Kaya yun, although, siguro habang hindi natin na-experience, sabi, ang dali nyo lang sabihin yan, kasi hindi nyo na-experience. What about me na nakatira sa tulay, ilalim ng tulay, walang makain? Ano kaya ang perspective ng mga ganun? Ibig sabihin, hindi ka matayan, hindi sakit, pero yung ipinanganak akong mahirap, ngayon matanda na ako, mahirap pa rin ako. Ang mga anak ko ganyan, parang mamamatay ako, mahirap pa rin ako. Anong pwede natin sabihin dito? Kasi we're talking about tiis, we're talking about tiyaga, we're talking about yung it produces character, it produces hope, of course, in Jesus Christ.
3: Sige.
1: Hindi na wala sa ano eh, no? Mahirap talaga.
3: Mahirap
1: diba?
3: Siya.
1: Mahirap
3: pero,
1: siya.
3: Diba, kung, kasi nga sabi nga ng Bible, o sabi nga ng Panginoon,
1: yes, yes.
3: Kahit sa ang sitwasyon,
1: ah, yeah.
3: Dapat tayong maging content.
1: Content.
3: Diba? Anong Tagalog ng content?
1: Contento.
3: Contento.
4: Ayun. Satisfied.
3: Satisfied or ano. Mahirap sabihin, pero kung kunyari ikaw na bilang, di ba, na hindi ka naman masyadong nakaranas ng mga mararangya ng mga
1: na buhay.
3: Ikaw, kunyari kung nakatira ka nga sa ilalim ng tulay, sa'yo, normal yun. Diba? Mm-hmm. Kung ikaw na, kunyari, bata, lalakis ka sa ilalim ng tulay, na 3 times a day kumakain, na, normal yun. Parang sa iyo, hindi ka maghahanap ng iba. Diba? Hindi ka maghahanap ng mga kung ano-ano pa. Kasi nga, nasanay ka. Unless na na-expose ka o na-expose yung bata siguro sa mga ganon, eh maghahanap nga siya. Pero yun nga, dapat at the end of the day, ang i-introduce pa rin kung ano yung purpose ni Lord, bakit hanggang ano, pag ano mo, hanggang matanda ka na, nandun ka pa rin. Siguro parang dapat naman nag-ano sila.
4: Nag-improve
3: na kung
1: ni sino ba nagsabi si Mother Teresa ba yun? May nabasa ako. Pag pinanganak ka mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero pag namatay ka mahirap, kasalanan. Parang gano'n. Kasi, di ba, pag alam mo, pinanganak kang gano'n, may iba yung pagsisikap mo eh. Hindi mo magsisikap ka talaga. Hindi mo namin sinasabing, dahil kaya ka nandiyan, tamad ka or what. No, we don't judge you. Yes. Pero marami pong mahihirap na nagtagumpay sa buhay.
3: Yes, nag-aral.
1: Marami pong mahihirap na nakatapos mag-aral, yes. Nag-graduate, naging maayos ang buhay. Why? Kasi nga, kahit mahirap sila, kahit gano'n sila, may pag-asa pa rin sila.
3: Oo.
1: So meaning, may inspiration sila to strive more, to work harder. Kasi alam nila kailangan nilang gawin yon. At nakita naman nila yung bunga, di ba? Kaya, yung may mga tanong na gano'n, siguro po talagang kailangan natin ng wisdom. Lahat tayo, kasi minsan we are very limited. Kaya ang parang sikreto doon is that lalapit talaga tayo sa Diyos. At hihingi tayo ng wisdom at magiging mas malapit tayo sa Kanya dahil yun nga, no? Para mas matutunan natin. Now, trials.
4: May dagdag pala ako doon sa...
1: Sure. Sure.
4: Kasi sa personal experience ko, yung father ko, military, tapos 6 kami magkakapatid.
1: 6.
4: So, hindi naman kalakihan ang sahod ng military. So, kumbaga, nung maliliit kami, talagang dumaat kami sa hirap. Yung meron, di ba, yung ulam ay, halimbawa, itlog lang, or merienda, naalala ko, merienda ko, yung kape, tapos nalagyan ko siya ng kanin, tapos yun yung merienda ko. So, kumbaga, nung time naman na yon, hindi naman kami naghanap o hindi naman ako nainggit doon, yes. Sa mga kapitbahay or ano. Kasi ang talagang kwan doon, yung mother ko always nandyan. Yung presensya niya parang
1: sapat na.
4: Sapat kung ayun, may mga kahirapan. Natitiis din. At kumbaga, ito yung naging, kumbaga nasanay. Yung sabihin
1: kinasanayan
4: ko nung bata ako. Kumbaga, kung merong dumating na mas mapagsubok na mas mataas dyan, nakakayanan ko pa rin. Dahil nga, hindi naman kami lumaki sa karamihan. So, kumbaga, salamat din sa father ko dahil nasanay kami sa ganon. Pero, hindi naman natapos sa ganon. Siyempre, nag-aral, mga kapatid ko. So, nag-aral ako, nakatapos, at katrabaho, so na-improve na yung buhay
1: na
4: sa biyaya ng ating Panginoon.
1: Kaya ngayon po, 4 na klase na ang ulam nila sa
4: yes.
1: Yes, amen.
4: Yes,
1: oo naman. Yes. At saka sinasabi ako, naalala ko yung nanay ko, yung inang ko, I call my mom inang.
3: Mm-mm.
1: Sinasabi niya, matuto ang pag maigsi ang kumot, anong gagawin?
3: Yes.
1: Matutong mamalukto. Sabi niya, kung ano yung kinikita mo, dapat doon ka lang gumagalaw. Yes. Hindi ka gagastos ng malaki sa kinikita mo. Yan, lagi yung sinasabi yun. Eh, mahirap lang din kami noon. Kaya, kumbaga, yung kapitbahay, makikita mo, sasarap ng ulam. Tapos, ba't puno nun tayo isda? Tsaka gulay. Pero ako mareklamo nun eh. Maganda yan, healthy. Sabi nila, healthy. Masarap din naman ang baboy, di ba? Pero, ganun lang kami. Pero hindi kami talaga yung nagre-reklamo, nagmamaktol, na hindi ako mabili sapatos. Alam mo yan, lalagyan mo na lang ng karton yung sapatos, hindi ka pa mabilan. Pero, aral pa rin, di ba? Dahil alam mo, mahirap ka eh, di ba? Yes. Anyway, so sinasabi po na trial sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth and maturity. Sa inyo, mga sisters, paano nakatulong tong mga bagay na matutunan nyo tong, yun nga, maging ano tayo, patient, di ba? When it comes to knowing God, yan, nung nakilala na nakipagtagpo na si Lord sa inyo, ano yung perspective nyo on this? Kasi nga, yun yung verse natin ngayon. Eh. Paano nakatulong sa inyong spiritual growth itong mga characteristic na to? O paano yun siya lang na-develop? Of course, by reading the Bible. What else? Maghihintayan itong dalawa. Siyempre,
4: yun talaga, no? Yung trial sufferings will serve as lessons to lessons gain, spiritual growth. At kasi ganito yun sa experience ko, no? Example ko sa in terms of forgiveness. Mm. So paano ko matututunan na mag-forgive kung hindi ko naranasan masaktan? Mm. So nung una, syempre sakit-sakit na yun an pa lang, kumbaga ang tawag dito yung hindi pa masyadong masakit, pero nakayanan mong magpatawad. Yeah. Ngayon, may darating uli na isang tao masasaktan ka uli, or situation, masasaktan ka uli. Pero, nakayanan mo uli. Kumbaga, napatawad mo uli yung mga taong yun. So, kumbaga, testing talaga yan. Kumbaga, sa school, di ba, merong easy, tapos nagiging intermediate, dahil yes. Hard na yung mga exam. So, salamat sa Lord talaga sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, dahil doon ako talaga natututo na kung pagpapatawad man yan, pagtitiis, dahil naranasan ko yung pagsubok na yun. At thank you, Lord.
1: Alam mo, before we take a break, ito pong pagtitiis o pagtsatsaga ang pinag-uusapan natin, hindi lang yung suffering trials, ito rin yung relationships, no? Sa relationship kasi, minsan may mga bagay-bagay na kailangan tiisin natin, lalo na pagmahal natin ang tao. Or, pwede rin in reaching out to people, hindi ka agad sila magiging tatanggapin ka eh, di ba? So, kailangan tsagain mo, magtsatsaga ka, magiging titiisin mo muna yung mga pagtanggi sa'yo, pero naka-focus ka pa rin in reaching out to them para i-share yung word. So, meaning, hindi lang yung magsasuffer tayo, magkakaroon tayo ng mga problema, hindi rin yun. Ito yung may kinalaban din po sa mga relationships natin na kailangan talaga maging matiisin tayo, maging matyaga tayo. Patient, perseverance, yung sa sinasabi natin. Alright? So, mga kaibigan, yan muna yung unang bugso ng aming discussion dito sa Celebrating Life with Sister Senia and Sister Sharon. Magbabalik po ang Celebrating Life patapos ng ilang paalala.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: kaming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Marita. Bakit ka na pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, nagbabalik na kami dito sa Celebrating Life. Ayan, si Sister Seni. Sister Seni, ano, what do you do sa Philippine Information Agency? Saan section ka?
8: Yes. Assign ako sa Planning and Communication Research Division. Ang ginagawa namin doon ay we facilitate the work and financial planning every year yon. We facilitate the OPCR, kami yung nagre-review ng mga OPCRs ng mga heads, regional heads and division and chiefs. Nag-assist din kami sa budget preparation ng agency.
0: Parang hirap naman sinabi ng trabaho. Parang napaka-paperwork noon.
8: Pero
0: may time pa rin si Sister Seni sa mga Bible studies namin. Hindi niya sinasabing busy ako.
8: Yes.
0: Lahat naman tayo busy. Yes. Ikaw naman, Sister Sharon, what do you do?
9: From the Digital Media and Research Division ng PBS. And yun, syempre pagka digital, social media,
0: yes.
9: Hawak namin ang website, ang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lahat nga ng area.
0: Platforms.
9: Ng platforms ng sa online. And syempre sa Research Division, gumagawa rin kami ng mga tagling kaalaman, yung parang something, ganyan, ganyan. Kami yung gumagawa ng script and kami rin yung nag-voice and kung ano-ano pang pwedeng iuto sa
0: amin. Sabi mo lahat na?
9: Lahat na actually. Nag-anchor din ako. Meron din akong program sa Sister Ray, pwede ba ngayon?
0: Pwede naman. Pwede naman.
9: Ano,
0: napanood ko yun.
9: Ano, napanood mo na ba yan? O, oh, yung Tining ng Kababaihan sa magazine. Yeah, ano rin po, Sister Radio ng ating, eto, ng Sports Radio.
0: At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yes. And siguro yun.
0: Yun ang
9: ginagawa ko.
0: O, mga pinagkakabalahan namin. And meron kaming PBS Bible Study every Wednesday. That's 12 to 1. Kaya kami po, yung community namin, ay talagang we see to it, no matter how busy we are. We talk about God and His Word kasi ito yung nagsisilbing kapahingahan ng puso at isip namin at nagbibigay.
9: Sa workplace,
0: yes.
9: Diba? Kapahingahan natin sa trabaho, sa workplace.
0: Yes, every that's Wednesday.
9: Right.
0: 12 to 1 every Wednesday. Ayan. So, eto na, pag-usapan natin. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin or steps para talaga matutunan natin how to respond properly and maturely to trials and challenges or mga relationship conflicts, relationship problems. Kasi bahagi ng mundo yan eh, di ba? Every day talaga we face different scenarios sa buhay natin. Paano ba ang tamang response dito para masabi talaga na babalik tayo doon sa ating scripture ngayong araw na to na Romans 5:5. Sister Sharon muna.
9: Okay. Di ba, hindi naman tayo makaka-develop ng mga ganyan, 'di ba, yung patience, ng kindness or ng 'di ba, ng perseverance,
0: endurance
9: yes. 'di ba? Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible.
0: Amen.
9: Kung hindi tayo nagpe-pray o nananalangin sa Diyos, mm-hmm. kung wala tayong pagtitiwala o we don't believe in mm-hmm. God.
0: Yes.
9: Ay nawala tayong pagdedependahan. Hindi tayo makaka-develop noon kasi syempre nakatuon tayo, 'di ba? Sa Panginoon. Kaya natin nagagawa yun. Siya yung gumagawa nun on our behalf with the help of the Holy Spirit, diba? Kaya, siguro isang discipline o spiritual discipline na kailangan nating gawin o kasama lagi sa ating Christian walk para ma-develop natin yung sinasabi sa Romans
0: 5
9: ay yung magbasa ng Bible.
0: Yes.
9: Actually, kami, we make it a point na every day, kahit 15 minutes a day, or kahit ilan, kung 30 minutes ba yan, or kung ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon, umaga ba yan, or gabi, kailangan nating, kumbaga, know Christ, di ba? Malaman natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Kasi kung hindi natin siya kilala, hindi tayo magkakaroon ng yung yearning to know more about Him. Kaya, siguro yun, magbasa ng Bible. And pangalawa, yung, di ba, yung communication naman pataas. Tayo ang magko-communicate sa Kanya. Di ba, when we read the Bible, siya yung nagko-communicate sa atin. Siya yung...
0: It's how God communicates with us.
9: Sa atin. Parang, ito yung gusto niya na gawin natin through reading the Bible, di ba? Pwede yung commands, pwede rin po yung promises yes. ng Panginoon mm-hmm. na mababasa natin sa Bible. And kung ano yung mga dapat nating gawin, di ba? Yung will niya sa atin. Pero pag tayo naman nagko-communicate sa Kanya, kailangan din tayong yung prayer, through our prayer, kasama rin po yun mm-hmm. sa ating quiet time, everyday na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya, itong mga spiritual disciplines, at saka yung ano, di ba? Fellowshipping with fellow Christians, di ba? Going to church, di ba? Kasi hindi ka makakaroon ng feeding about God kung hindi ka magdadalo sa mga churches o yung, di ba? Sa simbahan, di ba? Or kung saan mang simbahan kayo affiliated, di ba? At saka syempre yung fellowship, kunyari sa office natin, meron tayong mga Bible studies, yung pag-a-attend ng mga ganon, and makaka-encourage din yun sa atin when, pag meron tayong mga problema,
0: yes.
9: di ba, sa buhay. Kaya ito yung mga spiritual disciplines mm-hmm. na pwede nating gawin para makadevelop ng, yun nga, endurance, ano pa?
0: Hope.
9: Yung
0: despite the challenges, yes. Mm-hmm. Oh.
9: Yung hindi out of our own.
0: Yes.
9: Hindi natin kayang, 'di ba? Kunyari, sunod-sunod yung problema. Minsan kasi 'di ba, sabi nga nila may kasabihan na when it rains it pours.
0: Yes.
9: Negative 'yan, pwede rin positive.
0: Mm.
9: Pero meron yung sunod-sunod, pero hindi natin ma-develop yung pagkakaroon ng peace at saka yung pag-surrender sa Panginoon kung wala yung pagtitiwala natin sa Kanya.
0: Amen. Well said. Sister Jenny?
8: Pag may problem ako, unang-una talaga ay dudulog sa Panginoon through prayer. Then, babasahin ko yung mga promises ni Lord na napakaganda naman. Nagbibigay sa akin yun ng hope talaga at sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Meron lang akong i-share the verse, yung James 1:2, sabi rito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds or various kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Isa pa yung palang ano, pagka may problem ako. At saka tuwing umaga, di ba, parang naging, ano na yun, yung I worship God.
9: Mm.
8: Na, or nakikinig ako ng mga
9: worship
8: songs. Hymns, worship songs. Tapos na-uplift talaga yung heart ko. So, importante rin talaga yung kumakanta tayo sa Panginoon.
0: Kakantahan natin si Lord, no?
8: Yes.
0: Oo. Actually, ito po para ma-embrace mo talaga yung sinasabi na yun is you cannot do it alone. Yung on your own lang, kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa buhay natin, especially these days, sisters, di ba?
9: Mm-hmm.
0: Sobrang dami ng challenges, no? Hindi lang po financial, yung environment natin, political scene, ang dami na eh, mental, di ba? Napakarami ngayon. Nabalitaan nyo ba yung estudyante na nanaksak sa school?
9: Oh.
0: Na 11 years old lang siya. I mean, mga pangyayaring unthinkable. Why is it happening now?
9: Bakit siya nanaksak?
0: Diba? Depression. Bata, pumasok siya and then, you know, marami siyang, siguro mga 7 yung sugatan. Bata yun ha. So parang, may isip mo ba't nangyari yun? Nangyayari yun kasi, yun nga, siguro, ganun na siya, may problema na hindi na na-address, mm-hmm. di ba? Anyway, so, sinasabi nga, each person has different response to problems, situations in life. Bakit nga ba, no? May taong kahit ang daming problema, pero tingnan mo siya, chill-chill lang, di ba? Relax mm-hmm. lang, kasi alam niya na. Hindi naman ako Diyos, eh. I don't play God. I prayed to God, humiling na ako sa Diyos, nagdasal na ako. Ba't po, problemahin ko pa? Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa Kanya. Sabi nga daw, pag nag-worry ka, you don't trust God. Yes. Diba? That's the way it is. So, panagdasal ka, huwag ka na mag-worry. Posible ba to, mga sisters?
9: Mm-mm.
0: Kung may problema ka talaga, syempre mag-iisip ka, mamamroblema ka ng konti. Pero, maraming tao, hindi ganyan eh. Talaga, they trust God 100% all the way, sisters.
9: Pali, siguro yung i-share ko lang yung dun sa Corinthians, dun sa Bible, ano po, yung kwento ng Macedonian church naghihikahos ang word na ginamit doon suffering naghihikahos sila sunod-sunod yung problema nangangailangan sila pero may nangyaring sa isang church
0: yes
9: ng nangangailangan in other words siguro kung ano yung tragedy na naranasan din ng isang church. Pero kahit in spite of nasa paghihikahos sila, hindi sinabing naghihirap lang o konti lang.
0: Paghihikahos?
9: Naghihikahos.
0: Sa iba na sa iba.
9: Sa oo. Pero sabi nila kay Paul, Paul, gusto naming tumulong sa aming mga kapatid dun sa, kalimutan ko ano yung church na yun, na ano, na in spite of naghihikahos sila, dumaranas sila ng suffering, dumadanas sila ng persecution, gusto pa rin nila, yung heart pa rin nila na tumulong sa iba na nangangailangan. Kunyari, di ba? Parang katulad yung nangyari sa atin. Yung 7.8 magnitude na earthquake.
0: Sa Mindanao.
9: Sa Mindanao. Di ba? Natutuwa din ako na although nangangailangan yung mga, di ba? Yung mga churches natin dito. And not only churches, yung mga kababayan nating Pilipino, nangangailangan din. Pero tumulong sila, nagpadala sila para tumulong sa ating mga kababayan na
0: nangangailangan
9: o na
0: masalanta
9: tema
0: yes.
9: ng earthquake. Kaya parang hindi mo, 'di ba, yung parang minsan kasi parang lagi na nating inaano na parang ay ano 'yan, eh mahihirap 'yan, dapat laging tutulungan. Dapat hindi rin po 'yun yung ating mindset na even if we are experiencing, 'di ba, yung mga paghihikahos, 'di ba, may time 'yun eh na walang-wala, not enough, when 'di ba? When nandun tayo sa stage ng not enough, eh, pero dumarating din tayo na meron tayo yung just enough, yung tama lang, di ba? At meron naman tayong
0: more than enough
9: na dumarating na sobra-sobra yung blessing. Pero nagkataon na nandun tayo sa not enough, tapos may isang nangyari na nangangailangan yung ating nangyari, isang kaibigan, or yung ibang, ayun nga, yung nangyari sa earthquake, pwede po natin, pwede tayong tumulong. Hindi po, ano to, hindrance yung sitwasyon natin na nagsasuffer din kami.
0: Mm-mm.
9: Hindi sinabi ng mga Macedonian Christians na nag-ihikahos din kami, bakit kami tutulong? Pero yung heart mo, pag ikaw ay nakadepende kay Lord, hindi ka nag-worry.
0: Hindi ka makasarili.
9: Makakatulong ka sa iba.
0: Amen.
9: Kaya it's not about your, kung ano yung nasa pera sa kamay mo, it's about your heart to give.
0: It's always the heart, right?
9: Yes.
0: Yan ang tinitingnan naman talaga ni Lord sa bawat isa po, yung puso natin. Sister, yung take mo dito.
8: Ito nga, no? So, lahat tayo dumarating sa problema. Example ko na lang yung, siguro yung, ano, physical na pagkahulog ko sa hagdanan. Mm-hmm. Hindi ko kasi nakakalimutan yun eh. So, nahulog ako sa hagdanan, mga 4 steps, pababa, ganyan. So, ano, hindi ako makatayo, tinulungan ako ng anak ko. Tapos, yung likod ko, laging may tumutusok. Tada, ano, lalakad, may tumutusok. So, sabi ko, ano kaya ito? Pero, nagkataon naman sa church, meron yung prayer, miracle prayer group. So, every night yun. So, syempre, nagdasal ako sa Panginoon for healing. Then, nagpa-pray over ako doon sa, ano, bali 3 nights yun. Then, napansin ko, parang may improvement na siya. So, nakapaglakad-lakad na ako sa baba. Pero meron pa rin konting sakit. Pero yun nga, inuna ko yung Panginoon sa... sabi ko, Lord, ikaw magpapagaling sa akin. Pero sabi ng anak ko, Mama, pumunta tayo sa pa-X-ray ka. So, pumunta kami doon sa Estabi Medical Center. Then, ang result naman, salamat sa Diyos, at wala namang
0: fracture
8: o bale.
0: So, inuuna mo si Lord eh.
8: Oo.
0: Inayos niya yun.
8: Inayos niya. Amen. So, thank you, Lord.
9: Thank you, Lord.
0: Actually, yung mga experiences natin, iba-iba talaga yung response, di ba? Ako naman, personally, kwento ko lang, na-operahan po ako 1997, laminectomy.
9: Mm.
0: Yung aking spinal, yung ilalim, nagkaroon ng, na-disalign. Mm-hmm. Natanggal siya. So, parang ganyan, natanggal siya. So, kailangan ibalik. Nung nakita nila yung x-ray, nagkalaman na siya. Kasi kaya parang super painful. So, yung response ko ron, parang, nag-hysterical na ako. Dahil sinabi nila, alam mo, tong operation na to, pwedeng hindi ka na makalakad. Sasabihin ba naman sa'yo yun? Parang hysterical ako. Eh, meron akong pinsan nun. Alam mo yun yung salita, doktor. Pero tao lang yun. So, nangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos, ipapag-pray ka namin. Hindi pa ako Christian nun. Pero ako, kahit sinasabi, ipapag-pray ka namin. Eh, talagang anxious ako. Pero that night, siguro, yung prayers nila talaga, grabe. Parang nakampante ako. O ano, ba't iisipin ko hindi ako makakalakad? Iisipin ko makakalakad ako. So, bago yung operation, talagang todo dasal yung mga magulang ko. Tama pala yun, ano? Pag pinili mo mas maging magtiwala sa Diyos at maging positive, yung katawan mo, madadamay din, di ba?
9: Yes.
0: O, kinakabahan ka ba? Sabi ng doktor, huwag kang kabahan, ha? Ako yung anesthesiologist, magano, okay mo, bakit okay, ang ganda ng blood pressure mo, okay, itong opera natin, relax lang siya. Sabi ko, paano ko nang i-relax? Hindi, gusto nervyoso ko kagabi. Anyway, awa ng Panginoon, eto naman ako ngayon. That was 1997, naging maayos naman. Kaya, ang sinasabi ko lang dito, minsan, pag may mga problema tayo, ang nauuna, takot. Nag-hysteria tayo. Na overthinking. Di ba ganyan ang mga response natin? Yes. Pero ang sinasabi sa verse natin ngayon, ang sinasabi sa, akala ko pinapahinto ako eh. Ang sinasabi sa verse natin ngayon, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Yun. So, pag nagkaroon ka na ulit ng problema, lesson yung nangyari, teka, hindi ako matatakot. Mm-hmm. May Diyos. Di ba, sister?
8: Yes. Relax.
0: May Diyos akong aasahan. Doon ako sa'yo, Lord, aasa. Amen. Alam kong pagagalingin mo. Yes. Kung may problema kami, yes, may problema mo, pero nagtitiwala ako sa'yo. So, may pag-aasa pa rin. Hindi ako mawawala. Kaya, di ba, ang dami dito nagpapakamatay.
9: Mm-mm.
0: Parang wala na silang choice sa buhay, kundi tapusin ang buhay. Bakit ka nagpakamatay? Gusto ko na tapusin ang lahat. Ilalagay nila sa sariling kamay nila. Kasi nga,
9: kumbaga nauna yung takot at hindi nila naisip at si Lord.
8: Nawala lang pag-asa.
0: Sad to say, walang Jesus sa buhay nila. Di ba? Yun ang medyo nakakalungkot. Kasi sabing ka, ganun, because God's love, ayan na, has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, pag tinanggap kasi natin si Jesus wholeheartedly, the Holy Spirit, may indwelling sa atin. So, may mga naiisip tayong negative, siyempre, i-rebuke ka, no? At i-comfort ka. Di ba gano'n naman yung Holy Spirit? I-comfort tayo.
9: I-add ko lang. Yeah, sure, meron pa ba tayong time?
0: Meron pa naman.
9: Bali, yung mga character sa Bible na dumaan sa mga ganyan, di ba? Yung suffering.
8: Yes.
9: Si Joseph the Dreamer, naalala niyo yon, di ba?
0: Yes, very, ano.
9: Ano siya, di ba?
8: Pinagbili,
9: tapos na kulong, di ba?
0: Kulong, yes.
9: Talagang kala niya nakalimutan na siya ni Lord. Pero may purpose pala si Lord, gagawin siyang second in command sa Egypt para maging second in command kay Pharaoh.
0: May plano pala si Lord, no?
9: Minsan kasi, hindi lang yon, si David, di ba? Dumaan siya kay Gulaya, di ba? Pinatay niya. Tsaka yung mga shepherd siya, di ba? Pumatay siya ng lion, ng bear, tapos, ayun nga, si Goliath o yung giant. Pero, may purpose din siya, siya pala yung magiging king. Kumbaga, ipapalit sa king kay si King Saul. Sino pa ba ang mga dumaan, di ba? Dumaan sa mga hirap na ganyan. Si Moses, di ba? Sabing ganun ni si Moses, bago siya naging redeemer ng Israelites para tulungan makalaya sa Egypt, dumaan din siya for 40 years, tinuruan siya ni Lord.
0: 40 years?
9: Prince of Egypt siya, di ba? Natutunan niya yung sa University of Egypt. Pero iba yung ano ni Lord, ang gusto niya yung way ng education ng Panginoon kay Moses. Kaya for 40 years, binago pa rin niya yung mindset ni Moses. Kumbaga, natutunan siya o nag-aral siya sa University of Wilderness ni Lord. Kumbaga, in-unlearn. Kailangan niyang ma-unlearn yung mga natutunan niya sa Egypt, di ba? Para magkaroon ng ibang mindset. Kasi pag marangya ka, sabihin lumaki ka ng marangya, spoiled, lahat.
0: Nakatingin ka sa akin.
9: Bibigay sa'yo. Diba? Yung parang uutusan na lang niya. Madali kang maani. Pagka yung ikaw lang mag-isa, wala kang utusan. O kapag may mga may hirap na dumarating, parang
0: weak ka.
9: Weak. Oo.
0: Weak.
9: Totoo. Weak. Pero nung trinane siya sa wilderness, wala siyang maaasahan.
0: Marami siyang test.
9: Oo. Kailangan niyang umasa ng pagkain, kung ano yung sa mga puno-puno, gano'n. Hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Lord sa kanyang testing. Pero siya yung naging, di ba, Moses sa, di ba, siya yung naging, instrument para mahati ang Red Sea. Para
0: yes.
9: makatakas ang mga Israelites away from Egypt. Kaya yung mga kwentong sa Bible, yung marami pa actually, na dumaan sa hardship kasi may purpose ang ni Lord para maging kang level up, di ba?
0: Yes.
9: Kaya yung mga nararanasan natin, di ba? Hindi yan negative. Laging tignan natin yan para lang vitamins.
0: Yes.
9: Mga problema. dahil lumalakas tayo.
0: Vitamins yes. ng faith.
9: Ng faith.
0: Yan, yes. Para mas lalo tayong mag-grow yes. as a believer and follower of Jesus. Anything to add before we go? Kasi tayo, danger. Take away message.
8: So, unang-una, di ba, yun na nga, sinabi naman sa Bible, no, may problem tayo. So, wag mabahala.
0: Yes.
8: Yun na nga.
9: Worry.
8: Mag-worry at isipin mo, may purpose si Lord dyan.
9: Mm-hmm.
8: So, go agad in prayer and ask God for wisdom and revelation kung ano ang purpose ni Lord dito sa problem na to at kung ano ang solution na ipapagawa niya sa'yo. So, laging Lord una sa lahat.
9: Yes. Kasi kapag ano lang siya eh, prayer away, di ba? Mm-hmm. Mag-utter ka lang ng word, hindi mo kailangan pumunta ng church kahit saan.
0: Yes. Di ba?
9: Kahit nakasakay ka sa MRT, di ba? Mananalangin ka ng Lord, tulungan mo po kami sa, ngayari, naisip mo yung problema nyo, ganyan. Ano lang siya, prayer away lang. Sasagot
0: yes.
9: siya.
0: Yes. Always seek God, no? Every yes. step of the way. Yes. Kahit maliit, malaking problema, dapat si Lord. Tsaka lagi mong sasabihin, ano kaya ang purpose ni Lord? Mm-hmm. Hindi yung you blame yourself, you blame people. Laging, pagdasal ka, Lord, pakalmahin mo naman ako. Hindi ko pa maintindihan ngayon yung nangyayari, pero Lord, I still trust you. I submit to you. I surrender to you. So, yung character nandun, di ba, na ikaw ay patient, and ang pinakamahalaga sa lahat, andun yung faith natin kay Lord. Okay? Yes. So, at this point, patapos na kami at sabi nga ng ating EP ay tapos na kami. Okay? So, anything message para sa... Ito po yung unang oras. May pangalawang oras pa kami kasi may guest po ako si Sister Nate Delia. Yan. Yung kakaiba rin ng ikikwento sa atin ito, yung kanyang reflection on our verse for today, Romans 5:3-5. Okay? So, Sister Senny, thank you so much for your
8: time.
0: Thank you. Maraming salamat. Sister Sharon.
9: Thank you. We're honored.
0: Masaya ako, maaasahan ko itong lagi. Kahit na madali ang invitation lang, ay nandyan sila para dito sa ating radio and Facebook ministry. Sa halan din po ni, of course, ng ating tagabantay dito ngayong umaga, si Miss Micaela Allen ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babalik po ang Celebrating Life sa ikalawang oras.
7: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports
3: we
7: Radio,
3: we know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Francisco habang gumagalaw ito sa Philippine Sea. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, na mataan ang sentro ng severe tropical storm sa 1,315 kilometers

0: umaasang malakas na ulan sa Hilagang Luzon at ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. PhilSA o Philippine Space Agency na tukoy ang mahigit 137 hectares na posibleng landslide area matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inatay ang mahigit 137 hektarya ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide. Bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo a 8, ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ang mga apektadong lugar sa mga bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ng malaking pagkawalan ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon ng posibleng pagguho ng lupa. Sinabi ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang NDRRMC at ang PHIVOLCS sa pagtukoy ng mga lugar na dapat bigyan prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, Department of Trade and Industry muling nagpaalala ukol sa bawal na pagbebenta ng vape malapit sa paaralan at iba pang lugar na puntahan ng mga menor de edad. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailer at mamimili na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng RA 11900 na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products nakasaad sa batas na hindi maaaring magbenta ng mga naturang produkto sa loob ng 100 metro mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo para sa kabataan. Hinihikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pambansang suporta hiling para sa realisasyon ng otonomiya para sa Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Muna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inura ni Baguio Representative Mauricio Dumogan na unti-unti nang napapalapit sa realidad ang matagal nang isinusulong na otonomiya sa Region Cordillera. Makarama pa sa ilalim na sa deliberasyon sa mababang kapalungan ng Kongreso ang panukalang batas para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomy. Ang Kadumogan, mahalaga magkaroon ng serye ng pampublikong dialogo at kamulatan sa rehiyon sa pagsusulong ng otonomiya, isang constitutional mandate na hindi pa rin tuwirang naging realisasyon sa nakalipas na mahigit 3 dekada. Anya, ang otonomiya ay hindi lamang isang political arrangement bagkos ay mekanismo na kumikilala sa natatanging indigenous cultures, tradition at sistema ng pamamahala ng Cordillera habang namamahagi ng mas mabigat ng katungkulan sa pagtugon sa natatanging pangangailangang pangkaunlaran ng rehiyon. Sa kasalukuyan ani Dumogan ay inaantabayanan na lamang ang deliberasyon ng House Committee on Local Government sa inihaing panukalang batas noon autonomy para sa rehiyon. Idinagdag pa ng kongresista na sinimulan na nito ang paghiling ng suporta mula sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan kabilang ng paghiling nito ng pulong kay Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang panukalang batas at sa kalaunan makakuha ng suporta mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa